0: ating mga NPA.
1: Okay, sir.
0: Pero kami rin ay nananawagan sa mga kababayan natin dito sa malapit na sana ay wag na silang maniwala sa mga pang-iingganyo nila, mga ganito, dahil marami na talagang programa ang gobyerno natin para sa tulad nila, na sana ay magbalik loob na lang sila para maiwasan yung mga problema.
1: Okay po. RD, ng ano na lang po, preparation for the Independence Day this coming Friday, sir?
0: Yes, meron na tayong ginagawang security preparations. Siguro mag-conduct uli kami ng conference dyan ng ating mga PD, mga chief of police,
1: yes,
0: para mapaprepare sa ating ginagawang darating na Independence Day.
1: Okay po. RD, may ano po kayo? May numbers of personnel na possibly deploy in some other areas? There might possibility naman na may ano, no? May mga rallies or protests?
0: So far ngayon, wala pa kaming namomonitor, wala pa kaming report na natatanggap na magkakaroon dito ng rallies.
1: Okay.
0: Kasi sa Independence Day naman, actually, parang ito ay annually sineselebrate natin dahil commemorate ng ating independence. So hindi naman siya masyado talagang nagpa-participate yung ating mga makakaliwang grupo dito.
1: Okay po. Sige.
2: Kato pa, Erwin, ya?
3: Uh-huh.
2: So atin nga... exclusive na pagpakidangot sa ating original director, ano?
3: Oh, Mayo, kay dali sa mga kontak, no? Dali sa mga sabat, sa?
2: Oo, kaya ito
3: eh. Muna yung dapat ng mga regional director na sabat, bla?
2: Correct na.
3: O, ibang gani, da. Ang problema, bla, yung ibang da, nakapungko plan sa, OIC plan gani, sa mga LGUs, di. Do, hindi na ma-ano? Hindi na
2: ma-reach?
3: Hindi na ma-reach? Hindi na magsabat? Pamakuto mo, doga, pangakig na?
2: Kasi
3: pagkatapos, mapasit ka pa appointment.
2: Okay.
3: Oh, amo na mga late niyo. Amo na yung...
2: Amo na mga katapar, Ben. Amo na nga mga OIC. Why na kadukay? Kaya pang isla na sila.
3: Ay, tuod ka. Nice lang.
2: Ito, isa pinaano na. Kinilip na itong isa to.
3: Kinilip na itong isa?
2: Siya pa sa mga ulugtasan man. Kinilip na to.
3: Dapat maintindihan nila partner tadi ya. Kami di sa inyo.
2: Kamu ning nani ang tayo sa Arvey sa subo. Kaya kayong chindi sa trabaho sa media.
3: Na.
2: Tama ko tayo sa last time. Anong problema sa media? Ano kinanglan sa media? Ang problema namon, sir, RD, ang wala na sa bat kung interview ko.
3: Oo. Garing lang ba?
2: We are being polite, mga to Parvin. Kaya nga, dito kita magtawag at text kita. Para mabalaan nila, bala nga, napabalo kita. Respeto kita sa oras nila. Nila man nga sinpo. Na kinanglan ta mag-interview kay importante din. No? So, muling namin kita Parvin, kaya nga, sabat gid, no? Kapag nga original director, ginadaya pa yung isang Parvin.
3: Oh.
2: Sa pilata na ni Mahimo, siya nga matawag sa siya, kakaring sabata yun.
3: Sabata yun? Ang ibanda, garing pa? Tatlo ka ring? Pagka ikakabalo ka kung pagka lima ka ring, gambal yan, the number you dial is out of service.
2: Oo, correct na. Eh, ang, ano ka to, Parvin? Ang ibandaan, kaysa gina-block ka ng number.
3: Tingala ka lang itawag, kring, toot, naka-block nagling number mo.
2: Abot na sila na kung ano ginang-ilang trabaho nila na, no? Basta may mga insidente kangay sa mga tiniruhay, si mga binapatay. Yawan ka nila. Isa, depende man sa iba ng mga Pedra, no? May araman iba yun, pero hindi man tanan, ha? Dati ka to, Parway, na muna yung dapat ilang blano ng sundon. No? Na-snapive lang regional director. Kasi yun nga, ang media yung magpakaisang simpo nila, huwag ka pang doduwab lang. And also, the first sa tanan yung bagay.
3: May iba yung mga kilala ito, no? Pabakotong, kapanginit sila.
2: Kapanginit, oo. Gani man.
3: No, mo na, sir. Nga pa mangkot lang kami. Pero saludo kita sa mga muning mga government officials nato nga that means nga naintindihan lang trabaho nila katropa France.
2: Correct.
3: Nga ti may obligation, kita may obligation ta sa tao. And kung paano nila paano makita sa tao ang ila trabaho, pinagi man sa aton. Kita ang nagpabalo sa tao. Amo na obra nila, amo ning na accomplishment nila.
2: Correct na. Kaya ito siyempre kito pa rin, ano man mo, no? Ang media, talagyan mo na nga para makalabot na ito ng ilang kadalagaan. Sila ba yung mga accomplishments sa ito ng mga kapulisan. which is Miguel Pinipara sa Ilaman ka Tropang Irvine, no? So, ang muling ato niyang original director nga waya nagpagdaduway every time nga makapakigangot kita sa iyang pagkawag tani sa iyang pagkabis ka pang Irvine na balanta na muling iya subong nga ginalok forward, no? May mga ano bla, may mga vision niya bla sa pagpungko ya. O may mga ginatutukan ginadayon bala, no? Nga which is ito makutan na nung kinanglanon dire nung kulang ano ang mga kaso dire nga why na sulpar, di ba? So, muli siya sa kalong ito parwe na nga ito dire nga ginapasalamatan sa kong mga kapulisan niya sa karon mo, which is may pila ka mga kaso nga sa dito ang sabi na ito nalipapan na at aregali, no? Doon nagpabayo ng kaso bakit abunin subong ang challenge sa kapulisan nila binigin sa riyon ang presensya naman sa mga ang kaso, no? Pag mga pagsamatay sa nga New People's Army ang ito parwe. Dugang tanan ni Katropa Irvine, no? Ang isa ni ka-incidente, isang tinalikdan po nga gabi sa Hunyo 7, kaya ka na sa ano, ang kapulisan, dumaylid ng kapulisan naton, angot sa mga persona nga sa nga naghibo sa Sininga Krimen. So sa rin gari, ang biktima ni kilala kay Carlito Alcala Jr., isa ni ka-barbero, Katropa Irvine, kaya incidente, isang puro araw, dos barangay Vista Alegre, no? So, sa rin rin sulod sa suspect na gitiro sa makapila ka beses kaya nagresulta siya nga kamatayon na Tropa Irvine. Di pa agree sa ito ni Police Captain G.R.A.S. Ang hepe sa station, Bacolod City Police Station 7. Nga ang biktima ka Tropa Irvine kagang suspect, kilalahay ni.
3: Uy?
2: Kilalahay ka Tropa Irvine, sila kita kilalahay. Di kaya ang kaso ni sa biktima, illegal gambling lang man. Wala man kuno kontra, wala man kuno derogatory record sa pool. Amin sa drugs, angot na drugs, pero mayroon niya isang kaso sa illegal gambling, under probation. Katropa Irvine, no? Di, gintutukan rin sa kaso ng Bacolod City Police Station 7, sa pagpunan na ni Police Captain G.R.A.S., nga personal ang motibo sa krimen, no?
3: Personal.
2: O, personal gain, no? Kasi, why man kontra, why man involved sa drugs, pero may kaso nga legal gambling, which is the Indian siya, siling ka parin mabughat na rason para kapyo ng biktima. Kahit na-prison niya siya, as a probationary, kahit kabalo naman kita ang operation niya sa STL, dari nga, nga, depende na sa imo nga, ano na mo, no? Ang imo na balang, ano na, no, ang dina ang dapataya bla Katropa Irvine.
3: Agaway no? Customer ne.
2: Ba hindi man siguro ay panakabalo. Mas personal ni siya. Ang Katropa Irvine, no. Personal ang ginalan to sa kapulisan. No. So, masi siguro may ang suspect may wala na uyunan sa biktima. Kabangganan niya gani din patay. Kasi sa Katropa Irvine, gawlat na lang isang dugang na saksi ang kapulisan para mapailan ng kaso kay kinanglalagay nila sa ebidensya eh. Bastante ang ebidensya para mapailan ng kaso. Kaya mga yun pamatihan, Tadra, si Police Captain G.R.A.S. ang station commander sa Bacolod City Police Station 7.
4: Hindi ko nakikita na personal. Personal ang inasundan ng motive is more on personal.
5: Okay. Sige, sir, ano ang biktima? May
4: nakakaroon? Ano ka na ipanata lang na letter sa may POI na kami. Inasundan naman ang panakot sa may inasundan na kaming nalit.
5: Pilas lang kami doon?
4: So, parang isa mo lang ang POI. Isa ang POI na.
5: Sir, nang amo na siyang na-meet man sa biktima, nga amo mo nang direktiro?
4: Kilala yun sila.
2: Sa pagpira pa kayo sa isa ni ka-partiro.
3: Oh, Katropang Franz, mga pila kabilog ang POI?
2: So, isa lang mani. Isa lang mani mo. Ay, ang depende siguro sa ano ni isa't isa. Kahit nag-drive doon isa sa motor. Pero, posibly, may identify na ligurong isa. Siguro madugangan pa rin nila ng POI man. Kung posibly nga maghabi ng suspect man. Sa likod ng pagtiro patay sa Sininga Bardiro, mga Katropang Irvine.
3: Mm-hmm. Sabi, no? Masama na yung mga istorya, personal, makagastos la. Iti, ako hindi pa ni personal, hindi pa ni, ako pag paglantaw ko ng katropang Fransa, ako niya opinion. Ato nagpatay, hindi ito yung direct nga suspect. Ang suspect, amo ito nagtudlo o kung nagsugo sa nagpatay. So, anong nagpatunga? Maybe kwarta, maybe relasyon. Pero ti kung relasyon, mapatay ka tao tungod sa argabyo sa amigo mo, sa kilala mo. Diba? No, muna, unless kung anong patay ka naging man. Ti guro eh.
2: Oo, oh, may guro nga po, si mo, mamatay ka na na yun.
3: Oo.
2: So, tiyan mo lang ang bagay ka sa Carmen, which is hindi tani ma sa mambal, pagkid, basta muli ginatutukan sa karoon sa katong nga kapulisan,
3: mm-hmm.
2: ang personal, no?
3: Mm-hmm.
2: At least, do may development ng kaso sa karoon, mm-hmm. at posibleng nga tiyan, do may identity na ni suspect, o kami ng person of interest,
3: mm-hmm.
2: nga kinanglan na ginisa nga pong kapulisan, na tipon sa bastante ng mga ebidensya
3: mm.
2: para mapasakan na ning kaso mato man sila katropang Irwin, no?
3: Mm.
2: So, pero kita, lugan ka na lang eh. Ay, pikapon, kagasi ka ng Irwin, may nakuhaan naman isang masubay sa kamilyong kapesos kasi po.
3: Uy?
2: Ang isa naman isa tinapatihan, ano nisa mo?
3: Oo.
2: Oh. Estudyante, ne?
3: Oho.
2: Oo, oh, dito sa may Porok Gonzaga para kita kuling.
3: Mm-hmm.
2: Pag ang suspect na dakpan hindi kilala sa kay Jero,
3: mm-hmm.
2: 18 anyos,
3: mm-hmm.
2: Katropang Irwin. So nakuha nito na sa suspect ang apat na mga sachet sa shabu, mm-hmm. tatlo ka mga bulto,
3: mm-hmm.
2: mga nabagay. Tens ko sa libre ka pa Irwin, nag-gamay kabugaton nga 160 grams ang shabu,
3: mm-hmm.
2: gagmay kabugusan na valor,
3: mm-hmm.
2: sang 1,088,000 pesos.
3: Bow.
2: So Katropang Irwin, amunin sa karon ang ginabantayan sa aton City Drug Enforcement Unit ning nag-operate sa iya.
3: Mm-hmm.
2: Kung ano, pag hindi ka na pangayawin ang iyaning mga kantanan, which is sa karon,
3: mm-hmm.
2: Ang investigation eh, sa ipaidalo, manis na forensic sa crime lab,
3: mm-hmm.
2: ang mga nakonfiskar ng mga binaligar sa buk sa suspect ni Katapangayawin, kad posibleng, no, magkapangatubangin sa kaso sa paglapas sa Republic Act 9165
3: mm-hmm.
2: at ano mo yung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Mm-hmm. Gabi ba? Sobra milyon, ah, sudyante, ah.
2: Oo, sudyante, mga 1,088,000 pesos.
3: Mm-hmm. Ay.
2: Sige. Para ma-arwin na muling yung update sa patrol,
3: mm-hmm.
2: sa lahat inisi katropang France sa Drumorgos,
3: mm-hmm.
2: doon ang mga bukol-bukol sa labas magtumaras ng Santa Blascol. Para sa nag-audion niya, Pilipinas to Pilipinas, XFM News. XFM.
3: Thank you so much, Katropang France. Pinakamanay test balita kag makainformasyon nga nakuha naton sa aton nga patrol. Kag ang latest follow-ups naton mga katropa sa aton nga pagdibot-dibot dire. Simple ba na katon diya? Makuha naton ang informasyon, mahatag naton sa tao. Mababalo naton sa inyo ang pinakamang latest nga balita, especially sa krimen, sa mga issues, sa politika, na? Nagahatag man kita sa ginagmay ng mga pagpaininino, mga katropa. That's our job. Amo na ang trabaho natin subong. Na ginapabalo sa inyo, ginahimo, mga katropa. That's why, pinaka-public officials, ginahambal ka naman lang na. Noong kami, gatawag kami, pero may nagpabalo kami. Para hindi man ta, nga makuha kami sa mga opinion nyo. Kag mga, ano ba, mga pananawan nyo, report abi, no? Para makuha natin ang authenticity, mga katropan, we are glad nga may ara kita mga public servants, mga katropa, na nagahatag sang oras ginila to explain, because the part of their task is to report to us, no? Kag mapabalo natin sa publiko ang mga latest development, no? We have situations like may nagaklatabo nga pinachanize Negros Occidental, mga katropa. Anong buod sini? Ano ang ginahalinan sini? Anong response sa atong gobyerno? Anong programa ang ginahimo sa atong gobyerno? Nga nagkapabilin ang ini problema. And especially if we talk about some insurgency, mga katropa, that's, well, for the longest time, there is Negros Occidental, amuning atong concern, amuning problema ta, no? Kagwaita pa na ma-address inang problema inang mga katropa, no? Well, ang atong gobyerno, nagaparindugan Japon nga ti hindi sa inappropriate to go back to the negotiating table.

damo sa mga krimen nga hindi masulbar. May mga kaso nga wala sang nagkakaigo nga kasulbaran. E na pabayaan lang da. Ang problema, kahit ti samtang may nagahimo sa krimen, ang kriminal hindi madakpan, nalagaw na lang, ara lang da sa mga kalibota, nagahulat naman sa tsansa para maghimo sa mga pagpangataki sa tao. Na? Ti kita ginasunda natin ini mga katropa para sa mga panahon nga ang aton nga mga kulisan di ba man sa ilang investigation mga katropa, no? So amram, no, ang pinaka latest development natin sa aton nga pagpangalagat, ma-roll call ta nay sa mga byanta. Oh, Ario. Ma'am Jessica Gonzalez, members of class sa Southern Negros, may aga. We have Remil Mamilia, no? Shout out kay Bisaya Dimnibay nga taga Sitio Tubod, Barangay Makagahay, may aga sa inyo. Salamat ha, sa pagpamatid. Ma'am Elvira Gilogo, though hindi niya makumpleto nga kung nadlaw ya, kung si Ma'am Elvira Gilogo. Si Ma'am Jessica Gonzalez, no, ari naman di. Kay Ma'am Miss Pa, regards kay Pastor, may aga. Ma'am Miss Pa Marino Montano Villanueva, may aga, watching from live from Barangay Tapi. Thank you so much. Salamat kid ha. Remil Mamilia, Elvira Gilogo, sa kay Jelwin, naka nalipat ko sa ngalan niya niyo, si paring Gilamblam makakapi-kapi tabla. Okay, nalipat ko sa ngalan mo. Okay, si paring Vincent Hindulario, nakatutok mo din sa atong program. Paring Vincent, morning. Good morning. Dan Sherna, pamatian, pamati lang ko niya. Independence Day na boss. Ti Sir Vincent, ano ka na free ka na? Independent ka na sbong, no? Ti may aga sa inyo tanan. Salamat gid. Kaga kay Ma'am Lia Lobrado, hambalya, kay Ma'am Jovi Sarge Amudente, pamati lang ni isla sa ato mga topicos mo. Watching live while at work, while having lunch break. Morning. Thank you, Ma'am Jovi. Si Ma'am Lia Lobrado, sinya, good morning. Iwasan natin ang gulo dahil naniningil na ang kalikasan. O, gani man. Gapati ka, ma'am, nga ang tanan niya mga climate change kagang pagbago sa aton kalibutan. Kahimuan man sa tao. Ang baha niyo? Ha? No? Sir Lloyd Duvalis, morning. Salamat, gid. Be strong, Mindanao. We pray also sa aton mga Mindanaoan brothers and sisters because nga ti na silang naigo sumungsang isa ka mabaskog na linog, ang 7.8 magnitude 7.8 earthquake the last Monday. Junior Alegria, may agar man si mo. Sir, good morning. Nagapamati kami diya. Speaker, Bluetooth. Bluetooth speaker, shout out lang kay King Kong alias Iget, may aga. Kay Ma'am Jessica Gonzalez, thank you. Nakatutok naman siya. Okay lang, sir. Bisan ano ang problema, aton expression, sadya. Sige, saka ang bili sang balaklon. Aton expression na iya, ma'am, no? Lingaw yung nagsaka naman ang bugas. Sadya, gidaw. Kapihan sa overflow. Remel Mamilia, may aga. Paring Vincent, nakatutupan. Thank you. Salamat gin mga katropa, no? Oras natin 8:22 na. Sa Biyernes, boss, mga katropa, mayroon man kita sang Santo na Next FM libo-libong pa premyo. May panghatag naman ta nga tega 3,000 pesos, okay? Para sa mga lucky winners naton, no? Sa aton pa promo. And also katropa, para sa pila ka mga kutura naton nga gusto mag-intra, may ara ka muna sa mga blisters sang Santon Plus Gold, pwede ka mo ka intra. Isa ka blister sang Santon Plus Gold capsule. Isa ka blister sang Premium D3 soft gel capsule. Isa man ka

0: sisters ang Turbo food supplement for men. 5 sachets ang Santon Plus Gold katropa. Pwede na sa gamiton nga mag-entry. Paano mag-entra? O, simple lang kayo. Isa ka puti nga papel, envelope, pwede ka mo ka himo sa entry. Sulatan nyo na sa upper portion ba na? Inang sobre, legal size. Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Okay? Abo ng langalan nyo. Next, isulat nyo is week number. No? Like for example, week number 14 na kita. Next week. Alright? So, sulat nyo mo di? Week number 14. At the same time, makakatropa, may isa pa. May ara isulat mong alan, address, contact number. O, pwede na. Okay? Pagkatapos, pirmahan. Ihulog nyo sa mga drop boxes kaya nabutang sa mga XFM stations. Exclusively, there is sa Panay Kag Negros. Pwede ka mong kadto dito sa area sa Kabankalan. Pwede ka mong kadrop doon sa mga entries ninyo. Or, there is sa XFM Bacolod. Sa XFM Bacolod, mga katropa, pwede ka maka-drop sa mga entries ninyo dira sa Earth Street, Puente Villa Subdivision, Barangay Takuling, Bacolod City. So, as many as you can, drop ka mo sa mga entries ninyo. Ang atong weekly prices is 3,000 pesos ang ihatag. Okay, 3,000 pesos. And another, mga katropa, may mga prices kita para sa grand draw. Third price is 20,000 pesos. Ang second price natin is 30,000 pesos. Ang first price natin is 50,000 pesos. No? Sa grand draw na sa. Tutok lang kamo sa mga XFM stations because ilawag namon ang date of grand draw. Pero let's enjoy first, no, sa weekly draws natin. Because every week, nagapangatag kita sa 3,000 pesos. Okay? So, drop your entries many as you can. The more entries you send, the more chances of winning. Amo ng prinsipyo sa atong raffle draw. Katropa, at this point in time, ginahulat-hulat natin ang atong mga winners, mga katropa, para maka-claim sa ilang mga premyo sa mga radio stations sa XFM Kabankalan kag Bacolod. Okay? And aside sa first, second, third prizes nga ipanghatag during sa grand draw, may ara kita sang 10 consolation prizes nga tig 5,000 pesos pulo kwaon ta, no? Kag indi ka na mag-worry because nga sa sining panahon katropa, ang inyo mga entries ginuhulog from week 1 to week 13, katropa, and ang succeeding in week pagid, katropa, mahatag ka mo sang, kung madiratakwaon ang mga winners natin sa grand draw. Okay? So, kung damo interest nyo to, dako chance para sa 20,000 pesos. Dako chance para sa 30,000 pesos. Dako chance para sa first prize natin na 50,000 pesos. Mga kauturan. So, ano pang ginahulat nyo? Oh. Sakay na. Sali na. Okay, 8:27 mga katropa. Katuan taman pinaka-latest dito karon sa Kabankalan. May totoo na kanatabo, isa naman to ka daw aksidente nagluntad to sa Kabankalan mga katropa sa Kawayan. Mm-hmm. All right. Oras naton 8:27 na. Sa pagkakalang kita, ma-commercial ako, haboy ko nga ito yung mga responsibilidad. Pagkatapos, balik kayo kita mga katropa pag katapos mga panunod. Stand by.
1: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9.
2: Yes, to hell! The Secrets of Health.
3: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha ka klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
4: Yes.
3: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dok Leo?
4: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
3: Ang iban sini nagkata ng tiyan. Mm-hmm. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban. Ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid.
4: Kung hindi na nang ineffektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo, nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Southern Plus Gold. The secret of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubo sa blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sa ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nag-abulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang, ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat ng aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
3: Hindi na sa kabatsyag.
4: Yes.
3: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
4: Again.
3: Again.
4: Yes.
2: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung dalimbawag, ni karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang iya sining mga joints, posible mabalda. Ang iya sining panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sang insulin resistance. Di ang Sanson Gold Coffee Mix sa Radiosil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na iya nga concern. Pero kung health benefit ang aton sining pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man si insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian sa Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sanson Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So, para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon, versus ara sa Sanson Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So, pwede ina, mga abyan, makabulig nato sa nga Sanson Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sa ninyo klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly, carrier na sang dengue. So, dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So, para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sanson Herbal Oil kay pwede niyong papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.
5: Sanson Plus Gold.
6: Posinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sanson Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin. Sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Sanson Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Bisyo next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
15: Uh-huh.
14: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: Sister Pain.
18: Si Michelle Nagali, isa

0: campaign. Fast and safe. Yeah! Sister Pay. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga bukika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hiko, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9.
5: Sentro, Kamsa Bullseye.
6: Department of Agriculture. Kamusta
7: ka? Ayong hapon.
4: 103.9 XFM.
2: Balancing ang mga komentaryo.
8: For them, yung nag-atras ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
8: Nga medyo isong pasalayan.
2: Ini ang Bullseye.
9: Balik na rin mga katropa, oras natin 8.42 na po. Ang taray, ang pinakamalang latest update natin sa Southern Negros. Kay dito sa Kawayan, ara naman to sang napatay tungkol sa aksidente. Oh. Bawa, halong-halonggid kita mga abyan, no? Sa paglaga natin sa mga dalanon, especially kung highway. Ha? Kay ang dalan, hindi natin niya, no? Damo ka na bayda. Ha? Kag, sa mga tricycle, just make sure katropa na ara kita sa lane, ta? Hindi na maglapaw. Okay, good line na. Delikado na siya. Para sa mga kuturan ta. Alright? So, kamay pa. Mga mag-okay lang. I hope nga may mga injuries pero daw may recorded gitong nagtaliwan tungkol sa aksidente dito sa Kawayan. Pero tanawta na yan. No? Ang pinakamalatest update na rin mga katropa. 8.42 na. Kwaunta na yung katropang Winston Villanueva sa sining panahon kay do pila ni kami logo may duha patay git, no, duha git ang casualty sa isa ka vehicular accident nga naglunta dito sa nasambit kay lugar. I think diri ni sa Kawayan. Oo, gina-check pa namon mga katrop ang ining insidente. Actually may CCTV footage di, no, sa barangay Tuyom na nagluntad abi ang insidente mga katropa sa vehicle accident. Alright, so okay, check na ko na. Oras na 8.42 mga katropa. Ready na kamoro kinugay. Week 4 now, week 4, game 5 na. Game 4 na, Spurs versus New York Knicks. Ang Spurs, diba, save mag magano pa nila, game 5 pa nila, no? Inferior subong sa merkado ang ano, ang Spurs subong damo Japon nag laom nga hindi mag game 5. May plus pa subong atag, no, may mga plus pa plus 5 Japon. Oh, sus tanawon ta, ha? Ang mga nagkakaratabo sa mga katropa. Excited naman tanan, no? Ang pila ka adjustment kinahanglan ang Spurs mong ma-adjust gid sila, ha? Sa dasigay nga hampang sang New York Knicks. Pero balikan tayo na ang aton nga latest update to sa aksidente dito sa Kawayan, Katropa, kung sila duwa kabilog ang na reported patay ko na to. XFM Live Reports. Arigano sa linya natin si Katropang Winston Villanueva. Katropang Winston, good morning.
10: Katropang Win, mayang aga. Okay na signal ko, Sir Win?
9: Oo, okay lang. Oo.
10: So, Sir Win, Katropang Win, ari na kita karon sa Talatapan mismo,
9: uh-huh.
10: Pulong Barangay Gaile La Pore. Ngayon, ako na sa direktase mo, Katropang Win, para sa mga dugang pamangkot ang sa accidental kalabi.
9: Uh-huh.
10: Involving sining or nag-resulta sa kamatayon sa duwa ka persona. Katropang Win, siya po ng Barangay La Pore.
9: Oho, Kap, good morning.
11: Katropang Win.
9: Oho, good morning, Kap. Ano to natabo, Kap?
11: Pagi ang natabo kagabi, mga alas 9 immediate na gabi,
9: mm-hmm.
11: ang ining duwa ka biktima nato na linini sa birthday party.
9: Oho.
11: Pagkatapos mapuli na sila sa Ilap Balay, kay tungod ang interstate niya, ang pasahero, mapuli na siya, gindulong siya sa gadrive yung tricycle.
9: Oho.
11: Pagtabok sa dalan, sa ara na sila sa right nila nga way,
9: uh-huh.
11: wala din nakadipara nga may nagahagunos man nga auto.
9: O autong kabungang
11: sa ilang likod.
9: Oo. Okay. Pila ni kabilog ang sakay sa tricycle, Cap?
11: Isa ka pasahero kay isa ka driver ka tropang Win.
9: Oho. Na halin sa birthday party. Ano ka sitio ganin ni Cap?
11: Sitio Buklaw, Barangay Tuyom, Kawayan.
9: Ano siya? Highway gin man dira, Cap? Ang ano? Ang dalan?
11: Yes, Katropang Win, highway siya. Kaya hindi siya makonsider nga daw accident prone tungod nga tadlungan din na siya. Kagdasun, ang sadira na yon kung gabi sana nagmanadira tungod nga atubang sa gasoline station, may araman nga suga.
9: Oho. Di paano siya na-accidente because nga wala nila makita itong auto? Nga,
11: Possibly siguro, Katropang Win, nga wala nila nadiparahan or ang sa auto sa likod wala man siya nakadipara dayon na may tricycle nga nagtabok.
9: Oho. Kilid ng igo sa tricycle cap, no?
11: Oo.
9: So kami gamay nga ano cap kundi in direction pakadto ang tricycle kag ang ining moto ang autong nagbunggo sa tricycle.
11: Okay, so ang direction sa tricycle, papuli na siya from south to north, from ang Inubaan,
9: uh-huh.
11: going to Bacolod.
9: Okay. Oho.
11: Uh-huh. Tapos ang tricycle na nagtabok, amuman, kag ang involved katrupang Win,
9: uh-huh.
11: mga diri lang man sa amon barangay mismo, ang driver sa auto, kag uh-huh. ang mga biktima,
9: uh-huh.
11: kag diri man sa amon mismo.
9: Oho. Uh-huh. May confirm na rin, duha kabilog kap nga na taliwan?
11: Yes, Katropang Win. Sa news gid kay duha gid sila, DOA. Indeclare nga DOA.
9: Oho.
11: Sa to mismo nga oras. At pagdala sa hospital.
9: Oho. Residente ni Tananimo da kap?
11: Oho, Katropang Win. Residente ni siya na kondiri tanan sila. Ang driver sa auto, ang driver sa tricycle, kag ang pasahero sa tricycle.
9: Aha, ito kasubo man si Niman. Nga daw kabuhi, daw kabilog na dula pagkatapos dira man lang sa inyong lugar. So, Kap, anong pinaka mga arrangement? Naka-istorya na kami sa naka-istorya ng barangay sa pamilya?
11: Initially, kaginaan utod sa pasahero sa tricycle na katawagan na kami. Normal lang sa subong ang emosyon nila nila.
9: Oh, taas.
11: Hindi naton hindi kita maka-intervene.
9: Oho.
11: Hindi ka dason lahat at manta-respeto sa pamilya. So after siguro masettle sanan,
9: mm-hmm.
11: maka-istoryahan na iman siguro ang pamilya, both sides,
9: mm-hmm.
11: Together sa Kawayan PNP, sa barangay.
9: Mm-hmm.
11: Oo, kay para masettle, kung ano ang mangin mayong option sa natabo kay ti aksidente man tanan.
9: Aha. Ang sa auto ya kapo isang ano no, kuy isang casualty or injuries.
11: So far ang sa driver safe man siya, why man sang ano sa iya, okay lang man siya.
9: Kap sa ano i-mention mo hindi siya accident prone but na aksidente nagluntadan, why tayo na control mo sa posibleng matabo. An accident can happen anytime, in no place, no time. But anong dapat nga, anong mensahe mo sa mga motorista ta, sa mga drivers naton, sa mga lugar katulad na da, nga ti subong resulta, duwa kabilog ang dula nga kabuhi.
11: Oo. Salamat ka, Tupang Win. So sa ako lang siguro nga advice sa publiko naton, number one, hindi kita malipat sa precaution ng driving. Drive kita safe driving, lantaw naton ang sauna naton. Ang control sa speed sang driving naton kay ang kabuhi naton isa lang. Kung may ara kita nga maperwisyuhan nga kabuhi sang pamilya, manghingkos man din siya sang conflict sa mismo sa community. Pag sa family mismo.
9: All right. Cap, thank you so much. Salamat kid Cap ha.
11: So, pangin salamat gid and God bless.
9: Thank you. Katupang Winston.
10: Yes, katupang no.
9: No ma file gid.
10: File kaso. Kita no nakita natin sa CCTV.
9: Ang
10: itabo. Na mabasko gid ang impact katupang win. Na gindos-dos gid ang tricycle. Do dambot ko mga 50 meters.
9: Oh, gina-check ko di ganyan ka, Tropa Winston.
10: Mga 50 metros ang...
9: Ay, oo.
10: Ang kalayon. Kita mo mayara, ito na nga daw poste sa Brasilia. Ano na, nang... na... ba't daw na ilay pa gani? Nabukagin ang dalom. Kahaga mo to, no? Ang nakita natin nga madasig ang pagpadalagan. Kahaga posible nga... Inabaki sa may mga tricycle mag isa wala mga reflector ang likod.
9: Why suga?
10: Wala taillight, wala pa posible. Pero ngayong suga, may ano siya, no? May headlight siya. May headlight siya. Kaya sa CCTV makita, mga lighted ang tricycle. Pero ang likod siya, posible. Kaga, unang tawunta, araman sa isakto nga dalan, no? Ang tricycle, ang sa right outside, outer lane. Pero posible ya aksidente wala gid ba kita sang aton nga ano ni salakyan nga nagasunod.
9: So ang natabo to nag pareho sila going Bacolod tanan.
10: Yes, sir. same direction sila daw ara sa likod ang salakyan.
9: Salakyan na bungkuan sa likod amo ning dos-dos la sa kilid gid try namon kuha ang CCTV footage Katropa Winston para makita sa pinakamakuturan ta kasubo na kay ti aksidente ini why matagi pa kayo naton ini but sometimes ang precautions kag ang paghalong dako gid yang factor no para malikawan to ni siya kag syempre
10: sa mga na istorya ko dito Katropa Win ano eh perte ang impact la tudo gid no medyo naglupok bilang sound ang mga nabati an ang mga nga karan-karan sila kaya inang nga area magkabula oras alas 9 daw
9: tawhay na eh
10: nakalaka naman ang mga tao gigabulog tao
9: oho kid ay grabe ho so hindi ko maintindihan Katropang Winston no pasensya sa mga kuturan ta kung ang motorsiklo gilagan pa rin sa direksyon ang auto gasunod pero ginsagapay ah ginsagapay ang tricycle nga kung ara ka lang sa insakto nga preparasyon ma-overtake ka na di mo no ara sa insakto na lane galing tricycle oh
10: tricycle yes sir yes sir
9: oo
10: So, pagliko niya, alin siya sa may sa Kabanga, kay sa birthday ni Sala Alin, wala mo siya nag-lapaw sa iyang alin niya, insakto lang. Sa right lane. Tapos, problema, wala pa natin matulid kung ang driver sa tricycle, nakainuman. Driver sa salakyan, nakainuman. Pero, bata inis ang kagawad, diri, sa barangay Tuyom, ang drive.
9: Okay. Magkano oras ni Katropang Winston?
11: sa CCTV nakita natin mga 9:38 or 9:40, no? Nakalambot sa kay Kapitan Guro, mga 9:45 ang report. Oh.
9: So mga muning oras dira sa lugar, highway ni siya mo. Paka ano tawhay ni sa padlagan mga alas 9 ano na ni tawhay ning aton mga dalanda in the way na tracking way na
11: yes,
9: so probably nag-expectar mo ni nagsalig mo ning auto nga tawhay na galing din nagkasunod sa abi kita niyo niyo
11: dagani oh sagid ina siguro posible ka tropang win nga ginatinguhaan niya para ning iware kang iyang ano mo kay nga ang nagpawala gid bay
9: pawala gid
11: ano sa right. Nagpawala gid mo. Oh. Kung siningon din na ka, bigyagura ang iyang manibela, kung galing kay Gataptik sa iya tumangan ang tricycle, that's why nalambot kita tiyak na danan.
9: Na alang-alang sa? Why na niya madali-dali kabig sa wala?
11: Oh. Ay kung nakapreno siya, posible mawigit ang tricycle, mamingin. Oh. Galing wala sa, makita mo sa skid, ang skid mark ya, sige, ano? Dasigid. So, kita, gito. Naglabog actually, ang isa, no? So, sa kas...
9: Katropang Winston? Dari lang, tawagan sa liwat. May call waiting. Dari lang. Oras mga katropang 8:55. Makita nyo sa CCTV footage. Pakita tinibla katropang Chris. Kasubo lang kay ti aksidente istorya kita kabuhi eh. Aksidente ga istorya kita sang pamilya nga nagahulat sa mga tao nga makabalik sa ila panimalay. Pero ti, why na? Balikan ta si katropang Winston. Katropang Winston? Katropang Winston? Katropang Winston?
11: Yes, sir.
9: Okay na? Dasig kayo ang ano, gina-try natin download ang ining exclusive nga footage naton nga nakuha. Dasig ang auto nga gapadlagan in the same direction ari man sa outer lane kun lang taon ta insakto lang plastada sang motor pero amo na kung kisabla aksidente but kun ang speed naton ara lang sa insakto malikawan ta man eh. Kung hindi amo ni kadasig ka tropang Winston, pwede pa ni makabig pa wala mo. Malikawan niya pa tong motor, tani.
11: Yes, sir.
9: So, anong plan?
11: So, ano ka tropang Win, no? Ang isa, naglabog. Ang isa ya, nabilin sa sulod sang tricycle. Ang muto ang nagbunggo sa may barandilya, bla? No? Okay, kung lang nakita ko ang pictures ang sining salakyan, ang iyang ahod na iya, gupi gina siya, musigon sa sentro. Sentro, ginang igo sa sining salakyan, pero kay dala niya eh, dala niya pa wala. Dala niya pa wala ang tricycle, kag posible nga hasta sa paglapunggo sinin sa bandilya, pupdanay pa ni sila.
9: Sabi na. Ang, sa ano ya, ang auto, anong tabo sa iya? Dito lang, ano lang? Nagpundo man sa?
11: Hindi. Kaya kita ko may mga tapaludo pa rin. No, mga nabala sa nakalawigit pa di. Ari pa di sa area nakita ko nakalabilin pa. Nakalabilin pa. Kaya ang mga siling ko lang pagka posible na pagka munggo iya sa likod updanay gapon sila. Updanay sila gapon hasta makalamgoto sila sa may brandilya.
9: Oo. Kalain ba?
11: Kaya siya, daw siya yung nagdala mo? Siya yung nagdala ba dito pakanto sa wala?
9: Oo.
11: Sa tricycle?
9: Oo. Kasubo. Oo. Pero ano, may kasuhay na eh, matabo? Or may ara? Nasa initial ngayon?
11: Asobda, wala pa, no? Wala pa katopang win. Kaga, posible nga, may settlement sa after, no? Baka maaga-aga na ang sitwasyon karon. Kaya, duwa nga daan ka bilog ni katopang win. Kaga, inaulat pa natin ang report or ang update sa katong kapulisan.
9: Oo. Sige lang. Maulat ta.
11: Temporary detain, no? Temporary detain ang driver sa custody sa katong kapulisan sa karoon.
9: Oo. Sige. Katropang Winston.
11: Tapos naman tagda sa update, diri-rectal sa talatapalan. Kulong barangay-gay nila po. Diri sa barangay Tuyom. Para sa Google na Pilipinas sa Pilipinas, si Katropang Winston Antonio Villanueva. XFM News. Kaman ka lang.
12: XFM Live.
9: Tapos mga katropa, it's alas 8:59 ang aksidente. Kung naman malikawan taman na, kung control ta ang lagan ta. Kanami kong kisabi ang pabadlagan ko tawhay. Nami abi magpadlagan ko kisa akong daw wala sang sagabal bla. Kapit pa kong gabi. Ang ibang ta mga kutura na may anis la, magpadlagan nga na nami o kung nga ano ganito wags na nga gabi kay tawhay ko no? Kay wala ko no sang mga ano? Wala sa mga tawag sa ni? Mga dagko ka matracking? Why gabi hindi traffic? Daw, muna lang ang sitwasyon, daw kabudlay, no? Pero, amun na ipakita lang namun sa inyo mga katropa before kita mag-commercial, daw kalain lang, no? Update na to mga katropa, New York Knicks versus, versus San Antonio Spurs, mga katropa, 2-12 na, mo? Lasi, ah? Pila-pila? 10-14. Lead sa San Antonio Spurs, mga katropa. Bawa. Grabe ba? Ang layo nito. Pero, sige lang. Ipakita. Ito ni karon katropang Grace, ang ining aksidente. Wow. Kasubo. Kahit abin nyo sa aksidente nga gina-istoryahan ta. May pamilya nga naghulat. May pamilya nga naglaom nga magpuli pa may sa pamilya nila. No? Pero why na eh? Aksidente na eh. That's why, early on, katropa, let's make a precautionary. Hindi lang nga tawhain daalan pag gusto sa padlagan. Aryo, pakita naman mga katropa sa inyo. Amo na yung tabo, no? Pareho, kita nyo, pareho ang direksyon. Araw motorsiklo. Nan. Ginsagapas ang auto. Dapat ang lakad sa auto, katropa. No? Pareho man sa sa lane, pareho man ang lane niya sa outer lane na pwede mag-overtake ang auto to. Aryo? Nan. So, nagtabog to ang tricycle, katropa. Ang auto ya nakabig siguro, ulihi na eh. No? Nakabig niya, makatuwala. Before pa na nakabig niya, katropa, ano na? Nabungguan niya na ang motorsiklo. Amo rin na mga katropa, sakit lang kay ti daw ka budlay. Kung sa batunon mo, ga-expectar ka man mapuli itong membros pamilya. Maupod mo pa sila, pagkabuhas may itong naray pa ka mo. And suddenly, amo na yung makibots ka, pagkabuhas, why na? Hindi mo na makita ang ining mga tao tungod sa aksidente mga tao. So again, ito na yung pagpabalo lang sa pila ka makaturan ta, daw, we are extending our deep sympathy sa mga insidente, sa mga biktima. I hope may ara pag inistruyahan ay, or kung kinanglan mag-file kaso. Diba na, kung hostesya nga tunda, no? And if you see nga may intent sa pagkutil sa kabuhi, then it's up to the family man. Ha? Oras naton, alas 9:11, XFM time. Commercial ta, barikita pagkatapos yun yung mga katropa. Stay with us.
12: Bullseye, XFM 90.3, XFM 103.9, Santon Gold, live testimony.
13: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
14: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Santon Plus Coffee.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're a Reyes family and we're certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para
6: wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog nga adlaw, nag-aataki na ang pagsakit sang akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo. Sa aking

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mary Belisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sang nawong. Maduti ka gid nga fresh.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin. Moringa. Spirulina. Garlic. Plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
3: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayan, wheatgrass, barley grass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: XFM 103.9.
5: Nga XFM kid how?
6: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
5: Nga XFM kid?
7: Inami ang music ah.
5: Nga XFM kid?
7: Ay, wala ka lang music magkatapos mugtaw ka blam. Mayarap ko yung mga balita blam. So, nabibigit sa mga DJs nila.
8: Wala sang konkreto nga sabat.
9: Wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X.
8: Simply,
5: may how gid dapat.
8: Oo, enjoy lang.
5: Nga, XFM gid how.
10: Timo!
4: XFM 103.9.
11: Balancing ang mga komentaryo.
12: For them, yung nag-atrust ang public opinion.
4: Objective. Prangka, kag-diretso sa mga punto.
13: Nga, medyo isong pasalayan.
4: Ini ang bullseye.

0: Balik na naman ang Katropa oras na ito, 9.12 na sa pagpanganagalita. Kung ang pinakamang latest na update mga Katropa, ang Basiwa may ara na sa general manager, no? Si Engineer Michael Zuleba, out na, no? Ang bago appointee mga Katropa, we have attorney Valerie Ann Holiero, I'm sorry, no? She is the former regional vice president of PhilHealth Insurance Corporation sa Visayas, no? Kag bago nga general manager sa kanya, Basiwa. Natigala nang taya nga si Kung Albi nag-appoint ni. Di sino ka padagan sa Basiwa man? Anong say sang local nga pangulohan? Di Bacolod man eh. Oh, from the name itself, Bacolod City Water District. Oh, di gali congressman ka padagan sa Basiwa, no? Oh, confirm yun mo, no? Ari ko rin sa linya na ito mga katropa, we have convener sang Amlig Tubig, Sir Christian Weber. Sir, good morning. Welcome sa programa.
1: Sir, Andrew, may aga kang katanaan na pamati ito yung mga programa.
0: Katropang Win, sir. We have a new bagong general manager. It was then confirmed by the congressman sa Lone District, Sir Christian. Anong reaksyon ninyo, sir?
1: Well, tama nung nakibot kami because first of all, kibot kami nung ang himo sa announcement regarding sa changes sa Basiwa is mismo ang aton nga congressman.
0: Oo.
1: So, I don't know what is the involvement.
0: Oo.
1: And why is he like, you know, kung tanawon mo, paving the way for this new management, no? But yes, nakibot man kami nga bago naman ang general manager as of this June 2026.
0: Is there something political happening around, sir?
1: Well, kung ako yata makuton mo personally, Sir Win, no? This is like positioning ang iyaman nga personal siguro nga ano, na preference kung sino ang mapungkodera. But with yesterday, nag-rally kami dito. Actually, yesterday, no, na gisubmit ang BEU with President Lenny Estina ang Basiwa Employees Union coupled si Vice President Benji Oray. Tagaraman si ang ilang abogado, no? So, nakibot lang kami because ang muna na ganang hihimo ang announcement and then they submitted ang ang demand na i-comply nila ang gintermahan to nga ano nga kasultanan nga dapat bayaran na sila sa ilang back wages. Pero kung tanawon ni Sir Win, no, ang, you know, if you look at the bigger picture, this is in some way their style para maiwasan ang pagbayad kining mga empleyado. Because rasunan lang na nila nga kapitanan ni Matabumo, I've heard so many and I've known so many situations and cases na maambal sila kahit magbuna ni nga management wala na yung prime water. So, kung isa na sa mga bagay o ang gulong ginatanaw namon nga possible this is like a plan or a ploy to avoid payment of the back wages.
0: Looking at the track record, former chief sang isa ka health insurance company sa state insurance natun diri sa atun sa Western Visayas and abogada, is there any hope, sir, nga ma tagaan sang tsansa ang demanda sang 59 ka mga empleyado or just basi maglala pa ni kag madulaan na gid ya tsansa nga mabalik kag mabayaran nining illegally terminated kay mga Basiwa employees, Sir Christian?
1: Yes, kung ako yung magtanaw, no, we would like to believe na, you know, we are on the process. Because regardless of who is going to replace Prime Water, no, ang demand ng CSC is for Basiwa Prime Water to pay the back wages.
0: Eh
1: actually, yung muna na gano'y, it was already in the work.
0: Nga, it's piling up.
1: Pirmahan na ito gano'y isang ano eh.
0: Oo.
1: Isang agreement eh.
0: Oo. So ang agreement to, daw pakitang taon lang tugle? O ito?
1: Ako yung magtanaw, Sir Win, no? Daw ang bugin na ang natabo. It was like a play lang na, being ara na, ready na. Galing, iraso naman nila nga, ay, tigay naglain ng management. So, mabudlayan na naman yung mga empleyado maglagas kay Prime Water.
0: So, pag-expectar nyo, sir, paglantaw nyo, delaying tactics, dilly-dally para mabalik naman ta, ma-reset naman ta, mabago naman proseso, submit naman to sa mga demands nila, review naman, backtracking naman to sa mga kaso ng mga demands sa atong employee. Idaw mo na mga tabo, Sir Christian.
1: Yes. So ako pang tanawon na mo ginaang matabo kay, you know, natabo na lang sa una sa case ng Coca-Cola, kalsang ano eh,
0: oo,
1: ng Coca-Cola, no, ay if I'm not mistaken.
0: Oo.
1: Nga mga empleyado sa Coca-Cola nga galagas ang ilang mga benepisyo and then ginrasunan na sila nga under new management na ako nata may mahimo.
0: Oo. Though it seems nga, in perspective nga, suppose may touch ang atun local government when it comes to decision making to whoever sits down as a general manager, but this time, yeah, si Congressman Albi Benitez ang nag-confirm si ni sir.
1: I would like to speak out bluntly and clearly, no, para tanan nga bakulod doon makainsindi.
0: Yes, sir, please.
1: Ang aton nga pagtanaw sinay nga mga sitwasyon nga ini,

0: No? Sobrang napagtanaw na ako. And it's just so sad lang, Sir Win, no? Kahit si, sa nagliligan pa nga sa gitana, inanamon, kagsamon, na pagpangalis ang bulig sa ato lokal na gobyerno, no? So to the Lone District Congressman, no? When he was also sitting as mayor of Bacolod City, pero wala sila may ginaimo. Because sa panganay ng Asturya, you know, ang mga, kung sino man na makapot sa basiwa ng pribadong sektor, no, pribadong kumpanya, siyempre may araman na siguro sila makuha, dira.
1: Oo.
0: Sa prangka lang ang istorya.
1: Oo. Daw tampa ni sa sudad ta? Kinuway.
0: Yes, ako ini nga tampa sa administrasyon ni Mayor Greg Gatataya.
1: Oo. What do we expect, sir? So, probably we will start all over again sa proseso. Masubmit naman to, there will be possibly talks, and doon nga itong mga board of directors, araman na sila, i-push nyo sa gihapon ang ining payment, back wages, reinstatement sa pila ka ma-empleyado sa basiwa, sir.
0: Yes, i-push ininamon niya. Because again, no, may aranas ang anterior na hanay, ganit. May compromise agreement na nga dapat siya nga mag-ano, nga dapat bayaran din sila ya.
1: About kung si Attorney Holiero, na may dala niya tubig para solbaron tubig problema, tubig sa Bacolod, ha?
0: Well, actually, amon ginatingalan ni Attorney Gorgonio. Tapos naman eh, wait up all niya sa tanan nga Bacolod noon, no? Ako hindi ka mag-iapon na panindugan para mag-upol sa kausa sang Basiwa Employees Union kag sa Amlig Tubig. Wala pa dulungan ni aton nga problema. Because kung tanawa natin sa win, no, ining pagsulod sa mga pribado nga kumpanya ya, gina-hold ni nila ya ang pag-supply sa tubig sa aton because tanan nga tikang dapat negosyohan. No, amo gina sa prakaso ya. So whoever is there as the new manager of Basiwa, at kung sino man yung bago nga kumpanya, because ining bago nga kumpanya ni, the history of this company, no, under Lusoko, wala ni sila ya nagpagawa sa bakuin yung kapital. Because as I've heard, you know, from one of the statements also of Councilor Wilson Jun Gamboa, limited man sila katama magpagwa sang, ano, sang supply. Look at what's happening in San Del Monte in Bulacan. Nagpasulod sila sa Manila or Manila Waters, I think. Nagpasulod sila sa kumpanya, pero it is a temporary agreement.
1: Yes, sir.
0: May feasibility study sila nga isubmit sa city. Dapat kasaran nila sang ilay ang proposal kag plan. Ang atom diri ya, wala na ya proposal, wala na feasibility study. Pasulod lang sang pasulod na yun kag papungko. Without amo nang inambal ko, with also what happened sa Prime Water, wala background checking. Yung pasulod na diyan Prime Water. So subong amo maning pa-ilusyo ko, no offense, no? Pero ang history na nila is that hindi man na sila ka-put out sa amo ginakadako ang kantidad. Unlike sa ginpromisa sa Prime Water. At ang isa pa ng issue. Bacolod government unit, no, ang aton nga LGU, ang aton nga Basiwa, who's supposed to be the contract monitoring unit, na sila dapat na magabantay sa Prime Water, na kadamo sa breach of contract. No, wala sila may inimo. Na dapat lagso niya ang Prime Water, dapat pakabto niya ang Prime Water sa breach of contract nila. So, ang gagawa, ito ginagago lang ang ato ng district, water district. Ang muna problema na, Sir Win.
1: Sir, ang Prime Water, confirm na siya with ang likod ng operators ni Mr. Losoko?
0: Yes. Ang muna kinanounce niya, no? Ni Congressman Benitez.
1: Ay, grabe, no? Daw na kibot Montes ni. But anyway, nonetheless, we will try to check if mahatag na statement aton nga lokal na pangunuhan di, kino daw ang decision-making gali, ara na sa kay Congressman Albi Benitez, when is Mayor Greg, daw ga hipos ng sagurin pang lusod na naman. Di, ang bota kung anong solusyon, mahatag sa sudads na di, sa problema. But sir, message mo para sa aton nga mga consumers from Amlig Tubig, Sir Christian.
0: Yes, sa ato nga mga consumers, no, sang Basiwa, no, magpanindugan kita. Because ang reason ko nga ang ginaaway ni Namon sa sulod sang anong katuig, nagpadayon kami gyapon nag-aaway, ito simple lang yun nga, ano, nga issue. Ang pagsulod sini sa mga private sectors dari sa aton, whether kung Prime Water mo nasubungag sa ilugtok ko, kung sino pa naman pabusko na naman nila sa uli, kung palpak mangyapon ng servisyo kagulat sa matag na bagong supply sa tubig. No?

0: ang punto na dara, why we are fighting against this, because our joint venture agreement may gabutang 12% VAT sa aton ng mga bill. Hmm. Kaya dapat, ang supply sa tubig, wala niya dinapatawan sang VAT.
1: Oo.
0: Amulang nakasimple ang ginaayo namon sa pumuluyo nga dapat mag-ugyon kita.
1: Mm-hmm.
0: Because if padayon kita nga sa paamulang niga patutulang kita ka ginagagulang kita, no? Kung wala niya pagbago nga matabo sa aton, kita man niya po naman ito sila sa pilakatuhig.
1: Oo.
0: Mula na nga ako nga minsahe sa aton ng mga consumer.
1: Sir Christian, thank you so much sa oras ni mo, sir. Salamat gid sa pag-accommodate sa among tawag.
0: Sir Wayne, madamo gid nga salamat sa pag-atag sa akong mga oportunidad. Sa nalang nga palamati sa imo programa. Paayong aga.
2: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
1: Mr. Christian Weaver, mga katropa, ang convener sa Amlig Tubig diri sa Sudan of Kapodod. Puna mo ni sistema, mga katropa, sa Masiwa, ti makadulan ta sa kay Congressman Albie Benitez. Dito ta kay Congreg. Congreg, ang Albie, problema ta supply tubig. Sir, ginanigusuhan tang ginanigusuhan tubig ko? Sa pakulot nga, supposedly, we from Bacolod City, entitled kami sang free, sang clean, potable water, affordable water, no? Beyond the commerce of anybody, nga ara na sa posisyon. Kag sir, Albie, no? Ang ilang joint venture agreement to, baldado ni, Kay imbis nga masolbar sa problema sa tubig, naglala pa. Why supply sa tubig li ang promoter? No? It's the same old story, no? Nga kaglatabo sa aton pong sudan sa Bacolod diri. Kulang tubig. No? Kabalo kong ang ihaban ihambal sang ibanda, mabalaman sila nga ara pa sir, pangutkot kami ya. Ha? Nagahimo kami sa mga piping ara da. Ginaplastar ng piping ta. Oh. Dako na piping ta kay para makahatag ta sang sakto tubig. Puro piping lang ta, pero din makahalin ng supply sa tubig. Ari pagid, no? Sa mga official natin, ari atang palas ni. Sa itsura, sang sagure palusod ta, kag sa atong alkalde, sinong ka desisyon sa pagpadalagan sa Basiwa? Ha? Ang atong lokal pangunuhan na wala say? Anong kakatabos politika at makulod man? No? Si kung Albigle ya, gadesisyon para sa Basiwa. Diba? And it's the same old story, mga katropa. Negosyo ginistrihan ta. Expert ni si kung Albie mo. Sa negosyo mo. Baskog man. Bisa na ano, negosyoan? Tidin na tao. Ano sitwasyon ta? Ini mga politiko, mga katropa, why did they labot sa politika nila? Kabalo ta sa ulihi sa 2028 direct ng balaan. No? Sino ang matindog para sa makulot? Sino mapungko sa liderato sa makulot? Ang interest nila aris makulot, no? Gahom. Pinsar nyo dara sa North Capitol Road issue lang na sa permit. May politika da nga upot. May istorya politika da nga ahay di karon madala naman ta sa istorya nga okay sala na hindi insakto ginbutang nyo naman to kaswalting tao ginbutang naman to kaswalting ang mga vendors kini tungod sa away politika na pero balikan tang Basiwa mga katropa ang problema ta subong is supply sa tubig damo sang mga kauturan ta plus mahal ang tubig sa Bacolod tungkol sa joint venture agreement ni klaro na sa tao plus ara pa may bulk water pa ta ang bulk water maproseso sa tubig ibaligya sa prime water pagbaligya sa prime water may kita na ng bulk water mo no? May ara na kita na sila ihaboy sa prime water ibaligya man sang prime water sa tao may kita naman na da may tax pa pinaka bulo-bulo sa ato natis magkantong insaktong presyo sa ato mga katropa antes pa lang nagkantos mga pitakata ang bayranay ta sa Korea sa tubig tribuna ugat na Di amo na nagapabugat sa aton pagpakamuhi sa mga katurpa. Amo ang istorya sa mga politiko ta. Angita kamo to sa mga alternative nga mga fuel, gasolina, mga biodiesel ta. Doko na mo ti ano. Pero ang nagapabugat sa aton pagpakamuhi mga katurpa, mga utilities ta, kuryente, tubig, telcos, bugas, pagkaon, adaw-adlaw. Amo na aton kinanglan subong. Ano kinahimo sa politiko ta? Okay, may bugas ka problema. Ariyo, tagaan ta ka bugas wa. No? I-picture, butang sa Facebook. Oh. Today, naghatag kita bulig sa amuni kay Pigados na. Oh. Sino balik? Politika. Sino mabinipisyo? Politiko. Hmm. Tiyo mo na istorya sa mga katropa. Kapila na tama intuan, painto mo ta Japon. Ha? Ako gani, ako believe ko ya. Sa administrasyon subong paglantaw ko ha mga katropa with the Mayor Griguez Ataya sa kay Griguez Ataya nga ano administrasyon abdik subong eh no, who could ever think na ang mga vendors kinitigaan mo sang livelihood and that's what we want no, because kinisuryahan ta survival sang pila ka mga kauturan ta nga ara sa laylayan. Oh. Next is ang sitwasyon sang aton nga construction sa pila ka mga infrastructure nga grabe ang inutangay sa Bacolod, grabe ang loan sa Bacolod, kita gabayad no, sila nagapakasasa no, tigin flood to sige hinay kayo tigin the best eh no, daw mayo eh. Here comes sa Basiwa, ang Basiwa ya ang gadesisyon si Kung Albi, si Mayor Greg wala na. So klaro mga katropa, kung sino nga pungko dira sa Basiwa, it's not about competence. Amo na nga problema ta per me. Hindi competence, hindi qualification. Maybe qualified sila, but there's politics aside from them. No? Pero sang politika sa likod nila. And that's why bisanano pa natong kapangangita sang solusyon nga solbaron ang problema ang impluensya sa mga politiko kay aring joint venture resulta ni sang garok nga politika natong Dres Bacolod no. Ha? Tanaw to bla, kung sino ang nagpalindugan to nga mabutang ta masulod ta sa joint venture agreement with Prime Water. Ha? Puro man to politiko. Ha? Kag-appointes man to sa mga politiko. Here comes mga katropa, appointee naman sa politiko, no? Bisan si Engineer Michael Soliva. Subong nagunago na siya, nako maning iyang nga posisyon na may ara man ikantuan. May ara man ikantuan tapos posisyon sa Basiwa. Di wala yung problema si Sulipa. Pero naginimo sa ido-ido eh. Kuluya. Magkano na? Ari naman si Tony Oliera. Di tanahunta. Nantahunta ko na yung performance niya. Nantahunta ko na nung ikasangkol ya. Di ma'am, ari problema to. Ang tao karon nag-supplier sang kulang sa tubig, no? Kaglaro naman na. Kamo ka mga bugado, kila ka ba no kamo? Nang negosyo ang tubig sa Bacolod, kina negosyuan. Ano may himo nyo di? Ha? Ano may himo ta? Ha? Pawalaan ta lang ne? Di sige ah, tanawin ta. Tao man na Japon, musga, sulihi. Grabe, no? Dari sa Bacolod, mga katropa. Kung hindi kaya bulubaskog-baskog sa politiko, ay suswai kag. Alda kagit. Ha? Either mabutang ka ng skilid, laylayan, either hindi ka matagaan posisyon, ginanglan tapik kagit sa politiko, tapik kagit kay boss, ha? Kaysa lang kapadlagan sa timon sa politika, di sa Bacolod mo, no? Ato tong budget, ato funding to, pero, ay, base, bla? Ang tao, matakana na. Amo na kung kisa, gusto na natin din mga katropa nga kung kisa mga ex-marines niyo, hambal na ka mo ha? Kung sino ang mga congressman nga nakaulamid din isang malita to. Ha? Para mabalaan ta. File nyo kaso. Hindi nyo na paglibod ng isyo. No? Antis pa man. Ha? Hindi nyo na pag himuha pa depensa para sa politika nyo. Ha? Pakabugado, tip. File sa korte nga Pablo Ribbon mo pa na nga kita nyo naman nga may amon eh. File na ka mo kaso para ano, popularidad para sa politika naman kadto naman sa 2020 elections. Ay sus, bugat ba? Sige lang. Oras na ito mga katorpa, 8:33 na sa pagpangarag natin. Update natin sa Bao Tribleo. Pila ng lead, pigaw ko sa matabi. San Antonio Spurs, mga katropa, lead nag-avance sa New York Knicks. Bilang score, 59 ang Spurs. Ang New York Knicks, mga katropa, 32. Pila, 20? Pila, 25 ang lead. Triple ba? Tignan ako tayo mga katropa. Sana biling ka makinutlo na ito. We'll keep you posted sa NBA Finals. Kaya mo rin pinapangita sa pinang mga kuturan tao. May ara sila sa update man sa nagkakalatabo. Morning. Love, joy, appreciation. Morning. Kapamati. Kami di sa programa. Thank you. Salamat, good ma'am. Thank you. Sa kay Rimel Mamilya, Spurs ganyan si ano yan? Si Rimel, doon mga game 5 po niya. Huy, abaga, singklan ako. Commercial ko na eh. Barkaita pagkatapos ni mga katropa. Standby.
2: Bullseye XFM 90.3 XFM 103.9
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Naldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,
6: Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Sister Payne.
15: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Santhon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.
4: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santhon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santhon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santhon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santhon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
5: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide.
9: Sumasa inyo
5: on air and online.
9: XFM Network Philippines,
5: nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
9: sa anong sulok ng bansa.
5: Sa Bacolod 103.9 XFM. Balansing nga mga komentaryo.
10: Hindi nga naman blanamon makaya ang ina.
11: Nga nag-atrust ang public opinion.
5: Objective.
10: Pangayon ko naman ang kapirasyon sa atang mga kapirasyon.
5: Franka, kagdiretso sa mga punto.
11: Nga medyo isog pa sila yan.
5: Ini ang bullseye.
12: Abiyan ko na nga ito mga officials, gobyerno. Puro ng utok nila negosyo. Nga nagpolitiko pa sila. Kung ang ilang expertise, negosyon lang. Negosyon, deal lang sila. Hindi naman interest politika. Anyway, may say mga kamudyan from that. Kaloob naman, lagko ka mga negosyantis, makulod. Oh. Kagbilog Pilipinas, bisa negosyantis lang, may say sila sa mga politiko. Kaya mga politiko, tapit naman lang nila. No? Ginapag-iho nila. Base sa tuno, sa gusto nila, nga klase aksyon, giho sang ila politiko mga money talks mo, no? There is Pungsod Pilipinas, mga katropa. And that's we wanted to change in the coming election, mga katropa. Tani, no? Galing, who else to sino pa ka mga tao nga i-elect nila? Kino, amunan mo na yung utok sa mga public officials na itong tanandi. Ngita ta sa mga competent, mga katropa. Eventually, kita mo amun Japon giyo nila. Amun man Japon ang ilang may mga arang ganit sa simbahan. Pagpungko nila to, tigayon man privatize sa pinakamang kumpanya. Dari is Pungsod Pilipinas, mga katropa. Ang aton gobyerno, naglantaw nga, ang private-public partnership is good, no? Which I think nag-exist siya. But it should be controlled, no? Sa pinakamang kumpanya, pinakamang nasyon, katropa, like China, US, ibang pakamang pungsunan, ang partnership sa mga government-owned and controlled corporation na pwede. Nag-exist ang private partnership with the government but sa pila lang ka mga proyekto, hindi isa sa mga basic services. No? The response of Pilipinas, mga katorpa, tanobla, even ang atong dalan, joint venture with private corporation, which obligasyon sa Estado nga mag- himo sina and anong resulta? Labay ka sa mga dalan, bayad ka to kay ti amuni ang presyo nga ginpagwa sa mga private sectors, private corporation nga nag-operate sa ato mga dalan in lex es lex, you have to pay for it, no? Kinanglan mo may hingin, hindi ka kalabay to, hindi hindi maka-break sa card nga no mo to mo, no? And that's supposedly our ang state obligation sa pumuruyo, yes, tao, no? electricity naton, ang aton nga ang mga JOCCs naton, na ginamat-amat privatized. Na? Ang ininga mga bagay mga katropa, wala nag-address, wala nag-synchronize sa panawagan nila sa aton nga mga officials gobyerno nga to elevate poverty, to trim down poverty, eliminate poverty, to cut down sa poverty level, address mga concerns kag pagkatapos maghimo sa mga livelihood programs para sa mga kulturan tangara sa laylayan. Ang problema, amos ni, nagataas ang aton nga taas ang aton nga inflation rate. Subong ara na sa 6 na from 7.2 to nagnubo-nubo sa. Pero mga katropa, that's still the distance no sang purchasing power sang tao kag sang mga basic nga goods no. Kinahanglan may income ka kay kun hindi ka mag hindi stable income mo. Sakto ka lang yung mabuhi niya. Sakto ka lang makakaon sa kadlaw. Isa ka kaon sa isa kadlaw. Hindi na pwede. Kaya ambal sa Department of Health mga katropa, 3 times a day. No? Ang dapat kaon sa tao. Ti subong ho, wala gina-address sa aton nga suda, sa pungsod mga katropa, ang mga prevailing nga mga problema naton like poverty. Now, ginadra lang takad to sa mga yuda-yuda. Kaya muna ko nung direct kag dasig nga programas gobyerno para malibantar ang kapigilos sa Pilipinas. But what else? What happened, no? From this ayuda system mga katropa sa pungkos ng Pilipinas, no? Wala Japan. Gataas Japan ng poverty rate sa pungkos ng Pilipinas. Just because nga, even ang aton nga basic services, it comes with cost. No? May presyo. Ano nambal? Paano nambal ka na? Kadto ka sa dalan. Labay ka to sa mga major roads, mga katropa. Nami tuod, no? Pero mabayad ka. Di ba? Bayad ka. Sa tubig, subong, hamakon mo, ang tubig, ginamat-amat na privatized man, no? Kadto ka di sa bakulod, mga katropa. All other 70 LGUs na may ara sa prime water, ginanegosyohan nila ang tubig. No? Nga dapat, hambal sa aton nga konstitusyon, ganyan, hambal niya, dapat libre na sa hatag sa atun free na sa ginhatag na sa atun free na sa, and that's why ang proprietaries na mga katropa ang parag-iyas na aras gobyerno, hindi sa privado nga sektor, no? Kaya dapat ihatag ni sa atun sa insaktong sistema. Okay, pero gani bumba kami sa una to, di pwede lang libre yung tubig mga katropa. O hindi ka pag gusto sa tubig, subong niya mga katropa, hindi, no? Ang tubig ninit. Amo ni trabaho sa masiwa tani sa aton nga ihatag sa aton mga katropa. Ang insakto nga tubig, safe, potable water, it should be available 24 hours a day. Nakakatabo tubig naton diriya. Alas 10 ang gabi, alas 9 ang gabi, hulaton mo to, no, patubod ka kay para buhat mo tubig ka. Sakto na, no? And our law nagambal siya. Water is beyond the commerce of men. Hindi ba nagiswan? What happened? Na-privatize ang aton nga, ano? Privatize ang aton nga water utility. Tapos na wipe pa manudo, ginawa nila. Naghibo pag isang distributor, pag isang tubig. Para maklon sa prime water. Dito sa isa ka supplier sa tubig, mga katropa. Kung dinigusyo na, nagkita na sila. Ang mga politiko ta, okay man, may porsyento mo. That's how corruption works sa sistema natin, subong mga katropa. And that should be changed. Kaliti pa, no? Damo sa mga, kung hindi ka magtipyok sa politiko, hindi ka man mag, kung ikaw politiko, gusto mo padlagan, kaya gusto mo change, mga katropa, amura gani, bugbog na, change na. Ha? Mga pati mga kagawad tat kita news mo ko sa mga barangay ang gagamit sa mga change ara naman mapadlagan siya, tama na to, change sa mga tsura nila, amo man Japon giho nila, diba? So muni aton mga katropa, I hope maging lesson ni para sa aton kagkamuklatan para sa pumuloy na aton mga katropa nga bugbog na tao. Makakon mo koreksyonon mo sa taxes mo, every purchase mo sa mga produkto, bakal mo sa kinanglanon mo, sa essential mo, mga katropa, may mga VAT na da, may mga taxes na da. Ha? Bakal katnapa ito, may tax na da, may VAT na da. Tingala kang imong pandisal, gagamay ng gamay. Pila ka buno, simo da. Di dira nagkataas ang inflation mga katropa and ang kapasidad ta nga maka-access sa mga basic nga mga balaklon para makabuhi man ta. E, paano na? Even tubig mo mahal. Even kuryente mo mahal. Ha? Papa na ta sa mga charges ta. Papa na ta sa mga ginabayaran ta permi. Ha? Pati systems loss ganin nila. Pabayaran pa nato nila. Negosyo pa kamo nga ang piga ang inyong sistema nga palpak, pabayaran nyo pa sa tao. Nabla? Oh, di rin naman kita sa istorya sa tubig di sa Makulo, do? Mga katropa, may isa ka-development rin. Ang mga ambulance vendors rin dapat i-control kuno sa North Capitol Road, which I believe, mga katropa, dapat may aragin man sa isang lugar. No? Nga hindi na ihaboy pa sa dapat na istorya na lugar. Isa naman ang kamukha grupo, da? No? Mahabuyan, ay pakamagisyo. Oh. Ga-reflect na ni sa 2028 elections. Kung ano matabo sa 2028 elections. No? Kung anong maging posisyon sa provincial government, sino-endorso, ang maging alkaldes Makulod, kag sino nga mga grupo, ang makontra naman sa kay Mayor Greg. Kaya dapat kung may kontragin mo, hindi pwede nga si Mayor Greg lang, madaog lang, pabayaan lang sa... dapat may kontragin sa... Sumong kamat amat na ni... brace yourself. Mayor Greg, ready ka na. Kahit sugod na ni ang balbalanay kaghabuyanay istorya. Along with councilors natin, direkta mabalaan mga katropa, wala mo mga kutsiyal natin di may-ari mo na mga boss-boss mo, no? May mga boss-boss mo na sa mga politika, no? Kaya kung sino boss to, edi siya na. Oras natin, 5:53 na. Makadota sa NBA. Oo. Para si Sir Remil Mamilya ma-relax man eh. Ang balita niya, go Spurs! Pinan na score? Ano mga katropa? Ano naka-quarter? Second na? Second quarter? Second quarter mga katropa, ang score natin subong is lead Japan ang San Antonio Spurs. Okay, sa score niya 42-71 ang balda subong mga katropa, medyo delay. Ang New York Knicks, no? Kung paano yan ikwaon, paano yan ibadbarod mga katropa, bantayan sa ano na? Bantayan sa third quarter. Dari na balbaran. Exacto ang ano na? Exacto ang strategiya sa Spurs, no? Dapat first quarter pa lang tambak na natambak, no? Si Wimby na gamit sa pero ang ambal ni katropang Chris, mga katropa, binyo, tsakto ni ang komento ni kapo katropang Chris. Linga, si Wimby, bla, ibutang lang sa, ano, dalong, di bla, bantay lang sa, hindi sa maging interato sa, ano, yata, sa ibang to. May harapan kung kisa may pagkabiman, no? May pagkabiman mo. Buot.
1: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
12: Okay. So, ang pinaka-latest na ito mga katura, pasubong ha. Halos na lapit, ano ah. Huwag pa katunga, pero lapit-lapit, sobra 30. Lapit 30. Ang advance sa isang Spurs, mga katropa. Ulat-lat, unta lang niya, no? Dugay-dugay. Pila na? 28, no? Lapit 30. Ang iya ka advance sa isang Spurs mo. Di ko na muna yung laban-laban, istorya niya. Ang plus 5 to. Ha? Ang plus 5 to, gapangasubo na subong. Oo. Ang kinyan to, nagapanampuay na. Nagapanampuay na to. Halat-laton tinis ha, mga katropa, magtunga-tunga, for example, makatambak na sobra 30. At the third quarter, pagsugod sa third quarter, ha, ang paglantaw na ito ng San Antonio Sports na ni, makadto sa, ano, ma... diretso na ta, may storyan na ta sa week sa game 5 na ang game 4 kahapon, why to expect because nagrantaw ta basi ma-sweep sang New York Knicks, no? First time niya nakita ko ang New York Knicks ng Amorik Kabasco ng ilang depensa kay Gino Pizza. May uppercut kay may ano sa mo. Sino ang pamatsyag nyo nga capital sang ano New York Knicks nga maka-deliver katuro pang Chris? Ha? Si? Tari diyo, alam taong ko ang ano ang first five na ito mga katropa from San Antonio Spurs mga katropa, we have Keldon Johnson, Devin Vassell, and Julian Champagne. We have Victor same way, Bia, no? Kasi si Stephen Castle. So si Wemby amo na i-deliver lagko ang score mo ang depensa open sa rebound grabe man siya. Oo, sa piyak to we have Jordan Clarkson nga isa man isang mga salandigan sang sang Knicks, no? Oo, pero ti hindi ta mahambal kay ti swerte kung kisa mo. Pagkatapos na ikaw game 5, balik na to sa ano sa home court sang ano? Home court naman to sang sang Spurs. Wow. Ti direta mabalaan mga katropa. Kung sino ba sa sila. Ato ganun taw lang ta. Taw pero ang gataya ya gahuyo ba gas mong. Oras na to mga katropa. It's a minute before 10 o'clock. Bantayin nyo pinaka mga latest mga byan kag kasugpon sa aton nga update sa NBA Finals karon sa Bulls sa Sentro with katropang Franz Andrew Burgos mga katropa. No, wait a oras. Thank you so much sa pag-upod nato sa aton palatuntunan. Mention ko lang mga katropa tanga nagka-excitement sa nagkakalatabo subong. Okay, check natin bra mga katropa, ho. We have love, joy, appreciation. Thank you. Salamat gida. May aga sa inyo, Shirley Arevlo, Rimel Mamilia. Thank you so much sa pagpamati. Ma'am Jessica Gonzalez, arila kami diya, kamonitora. Kag sa kay Junior Alegria, sa Kapihan sa Overflow. Lia Lubrado, thank you. Kag salamat gid sa pamati sa members ng Class Blood sa Southern Negros mga aga. Thank you. Wait na oras mga katropa. Sa ngalan sa atong technical partner, katropang Chris Librando, sa atong station manager, Mr. Mitch Lipa, and also, sa ngalan man sa atong CEO, President Dr. Ray Melito Oy, ako naman si katropang Win Salinas, sa Gapaanam. Tugtubos mga katropa. God bless.
6: Bullseye XFM 90.3 Santon Plus Gold, mas pinalakas.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaon sa, para kusgan ka uli.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka basta.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Rodel Santangoli. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Kapi nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate. Nag Sanfon Gold Coffee Mix na.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFF libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihul ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain na mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon, kinaandan lamang.

0: ako.
1: Pahiyak
0: ko! Akon kasubong! Pag wala sa makapugong sa akon! Wala!
2: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy! Kag nagasugata siya sa akon!

0: mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan, diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
1: Exciting!

0: buksan niyang medicine cabinet. Oh, bigyan ko siya ng botelyas ng bulong. Sleeping pills?
1: Buhata. Nga mangin madali para sa imo ang tanan, Cherry. Tugod gin pagkamahal ko ikaw. Hilwayon ko ikaw. Nga wala sang sakit nga mabatsagan. Aming pala mo!
0: Hindi! Ginbubo niya sa palad ko ang unod sang botelya.
1: Ina!
0: Kagangabuhatan ko, ina. Ginbuligan ako ni Angel. Agad maluwas sa among sunog. Palangga niya ako. Gason, pabayaan ko lang na dali magtapos ang tanan.
1: Ano bang ginahulat mo? Imnanayla!
0: Tuhuron ko siya. Kag-iguan sa tunga sa magtimbang niya nga paa. Karun na...
2: Malaka! Gintuhon mo ako! Ang naigong ginag...
0: Karun na! Pagba ako nyo sa banyo! Itikwag ko siya! Nakaos lang siya! Bayaan ko siya! Magba ako dito sa kwarto!
2: Hindi! Hindi ka makapalagyo! Hindi!
0: Manawag ako sa agdanan! Kinahanglan, makapalagyo ako! Tugod mangin katapusan ko na! Niya ako?
3: Hoy, ma'am, ano ang natabok?
0: Ay, nang, magtawag ka sa pulis! Magtawag ka ba sa pulis? Dali!
4: Nga, man!
1: Hindi ka makapalagyo sa akin nga maldita ka!
0: Oh, may, si Roger?
3: Oh, Diyos ko! Ma'am, may armas siya, ho? Kaginatayahan ka niya! Sir, may hindi! Hindi! Maluhoy ka man kay ma'am!
1: Halan!
3: Sir, ano ba lang natabo sa imo?
0: Weng! Palapitan ko siya!
1: Pabayin siya!
3: Ay, fan focus ko! Dalagan! Dalagan!
1: Hino ba ka to?
0: Padayo na pagtiro niya sa akin. Wala niya ako maigo. Kagali na ako sa grahe. Nolito! Hindi. Wala din siya dari. Kuda to siya nabilin sa kaya ni Father. Bahala na. Masakay ko din sa salakyan. Kagkaya ko na magdag. Buksan ko partahan.
1: Hindi ka baka to! Kari ka!
0: Hindi! Natumba kami pareho.
1: Hindi kailangan ka palagyo sa akin ng maldita ka. Kagamunay din katapusan mo!
3: Muga niya ako. Buing liyog ko. Buing.
1: Mga ilaga. Kailangan mo sa ila. Kinali lang sila ngayon sa lakay sa akon. Sa din ba sila nagalin? Sa din ba?
0: Talitan mo kung kayo na. Ipakad ko siya.
1: Nakabuhi ka sa pag-uwiat ko sa imo. Palayo ka mo, mga buisit ka mo. Palayo ka mo. Agad hindi mo mapalagyohan ang mga sala mo. Sino ka?
0: Lalaki. Uy, kaperosang nawong. Kaya ka mo. Pinasuksok ang boxing gloves.
1: Sino ka? Sino ko? Tabukan ninyo ang mga ilagang ira. Tabukan ninyo!
0: Ma'am, si Weng. Kadaan mo saan dugo ka nagagawa sa kilas niya, ma'am? Sir, nali mo lang ko agin butom. Nagkasakit sa pilas ko nga. Hinto ba sa igos ang bala, sir? Puhiman ko, sir, ay!
1: Patin ko ikaw. Kung hindi niya ako pagbuligan, nga matabo ka mga ilaga ngayon. Nagkatay sa lawas ko! Lari ba?
0: Natumba siya!
3: Natulugan siya sa tapungol sa iya, ma'am!
0: Ang mga ilaga! Ito may mga buot! Matapos ka natumba, kagnalipong si Roger, maabtik man silang nagpalayo, kaginali nga nagkaladula!
3: Uy! Ano bala ini man? Nagadamgo lang bala ako?
5: Wala ka nagadamgo, manang. Abuhaton mo. Magpanawag ka sang ambulansya. Agon matipan ka mo sang doktor. Ilabi ng kaupod mo nga madamo sang dugo nga nagagwa sa lawas niya. Kaya ako nang bahala nga magpanawag sang kapulisan.
3: Ay! Oo! Oo, sir!
0: Kung sino ka man, salamat. Madamo ganyan, salamat.
5: Wala sang anuman. Inabuhat ko lang ang nagkakadapat kong abuhaton. Agod mabuligan ang nagkakinahanglan sa bulig.

kat sorry. Kag sa liwat, ginapasalamatan kong mga katrupa mo sa paghatag sang impormasyon. Gani nga nakahingabot kita dayon. Antes mapahamak ang babae nga to. Sorry. Kaglabaw sa tanan, ginapasalamatan ko ikaw. Dakong imo na bulig sa akon. Agod mahatagan sang katumanan ang aton mga misyon.

0: Anong ginabuhat mo, Dre?
1: Gusto ko lang ipaabot sa ima. Nabuhaton ko ang tanan. Agad hindi ka na makagwa diri sa prisohan.
0: Ano?
1: Sapat ka. Bayaran mo sang mahal ang mga sala mo sa mga tao na mga inosente na ginhalitan mo. Madtunot ka sa prisohan. Ginasumpa ko ina.

0: Karong na nagtawhay ng kabuhi ko. Tugod na dulat na sang dalayon sa kabuhi ko. Ang sapat nga, Roger. Mabalik ako sa orphanage. Kag dito ko ibuhos ang akong tion. Mag-volunteer ako dito. Mabulig ako at ipan. Kag magpabatsyag sa magpalangga. Sa mga batang aginbayaan sang ilang mga ginikanan.
1: XFM 103.9 Santol Plus Gold.
2: Nga pala, Sid, nilubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Santol Plus Gold, dalawang kapsula, 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
3: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3

0: Michael Agen, kagbrutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon. Ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag, balati anon, lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag na hyperglycemia. Mabatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos doginahagal ka, dasig ka kapuyon.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
3: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tugo.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex, kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo, kag makabulig, dumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Malabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pagmanage ng balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
5: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar.

0: Lysol ang Evergreen Herbal Capsule gagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
2: Kumain ka rin sa
1: sentro.
2: Come

0: sabi mo? Halos ang mga kaupod naton diri nga mga volunteers nagadayaw gid sa pagpalangga kag paghangop mo sa mga bata diri sa orphanage. Sa diin mo kuno ginakuha ang tuma nga kadalom kag pagulikid mo sa mga bata.
1: Ay, isa ka bes. Sa kampuhi ko, nagabot ang isa ka bata. Ang nagahingalan kay Angel nga nagtudlo sa akon nga magpalangga kag maghangop sa mga kasubong niya.
0: Oh.
1: Kagsugod sa nabilanggo si Roger. Kanag-alagad ako diri sa orphanage. Pura na nagpakita pa ang kalag ni Lisa kag Angel. Angel, anak. Nurse Lisa. Kung diin man ka musubong, nakaibalo ako na malinong na kamo. Tugod na angko na ninyong hustisya sa inyo kamatayon.

0: Arya kun namtang sa isa ka warehouse. Yag nagapos nga kun tihil kagkamot. Yag nagapong ko diri sa bangko. Diri ako gintala ni Kulas, nga lider sa sindikato. Kaupod sa iya mga sakop. Kadulong diri. Kagang sulong nga nagahatag sang kasanag. Among kasanag halin sa bulan nga nagalusot sa buslot sang atop. Kag si Kulas, nagatindog sa ako na tubang. Kag may ginauyatan nga patalong.
1: Ate, ano na ha? Gusto mo liwat?

0: ang tipo ba lang akong sa Tagalog pa? Pasabog ang ending? May gusto ka ba lang a sitting? O kunsay isang karakter?
1: Hindi ako magsabate.
0: Sa katapusan nga tiyong

0: Wala ako makahibalo.
1: Ano? Ma! Ano ito? Sino nagtugas ang gahod niya ito?
2: Wala nang isang tao, Adri Busing. Na-check na naman ang palibot kay na pa, ha?
1: Kuna mo! Sino nagtugas ang gahod?
2: Ambot Busing, ha?
1: Pakitahan ninyo!
2: Ate, oh! Dali ka mo, dali ka mo!
1: Oh, animal! Ba! May naglumpat rin si Babaw kag nagtupa sa salog ng simento. Sino? Ba! Detective Reyes!
3: Wala na kamo sa makatuan pa, Kulas. Tapos na ang hampang mo.
1: Paano ka nakasunod rin? Ay, kamo! Ano pang ginatangan ninyo? Tiruhan ninyo siya! Hindi! May hinali lang ang nagsalakay sa mga tinao ko!
3: Hindi na kamo makapugong sakon sa kahigayunan ngini.
1: Man!
3: Iatag sakon si Marco!
1: Maisog ka, ha? Tulo ka! Hinatayaan ko siyang armas ang ulo ni Marco. Sige! Buhatang gusto mo nga buhaton! Apang kabuhi ni Marco ang kabaylo!
3: Hindi pagbuhatan ng Kulas. Nakahibalo kagit. Nga wala siya sang nahibaloan.
1: Wala! Siya ang nagatago sang bato. Nga madugay ko nga ginapangita. Pila ka milyon ang bilis sa to.
0: Ara saya ang bato.
1: Ha? Din! Siya din niya gintago!
3: Tama na, Kulas! Iatag na siya sa akin. Hindi mo na makuha ang ginasiling mo.
0: Kalahin sang pangadlaw niya. Dadlaw sang demon mo.
1: Lang taon lang naton.
0: Ginatayaan naman niya ako sa iya, Armas.
1: Maghalin ka! Kung hindi ka gusto nga palukpon ko ang

0: besar.
1: Oh, Kulas.
0: Paano natabo ini?
1: Abi mo ko lagi isahanon lang ako? Sa lainas ang tao nga ginkuha mo, Kulas. Gani subong, mag-ampo ka na.
0: Ibuta nga ginawiyatan mong almas!
2: Gusto sumagaw lang sa inyo!
0: Oh, let's see. But, ikaw? Oh, bisan hindi ko man makuha ang bato. Siguraduhon ko nga wala sila sang mapuslan sa imo. Animal ka. Kaptik sa imo maghulag, Riz.
3: Nabuyan niyang patalom.
1: Sige na. Pusasin na ninyo siya. Uli ka.
0: Animal. Kaptik sa imo, Riz. Manasig ka maghulag.

0: katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Drugs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: The Secrets of Hell.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific in Sir Jocelyn nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerdeng autanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatawaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid per may mga madahon, kag biyerdeng mga autanon.
2: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproduct sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sasingat tiyan.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
1: The Secrets of Health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog yun bala. Dapat banaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita nga hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule timera sa sambalunggay, tingadaan ng deficiency nga daan nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kag iban pa gid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pa gid ang spirulina. Ang spirulina nagaangkon ni siya sang phycocyanin, isa ni siya ka antioxidant, anti-inflammatory and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod nyo man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga korason. Ang garlic nga nagaangkon ni siya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josel, nagabulig panami sang aton sining pag-sirkular sang dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga epekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production nga isa man siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
5: Yes, to hell! Yes.
2: Mag-inom kamo sang ultimate trio, Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C.
1: Santhone Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang emotion nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila Sir Josile. Eh. May ara sa sanggi na tawag glutathione kag may collagen.
1: The Secrets of Health. Santhone Gold Live Testimony.
6: Lin anyo sa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santhone Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santhone Plus Gold.
7: Santhone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhone Coffee Mix. Sarap!
8: Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
8: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka na.

sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita ka kontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari ang inyong anchorman.

Mga katropa, pa sinakibot ka mo nga lain ng aton nga intro. Ay, maano kita nay, mabantay kita nay mga katropa, no? Sa, hasta matapos ang aton nga hampang, o kunampang sang game 4, no? Sang NBA. Mga katropa, sa to nga sang New York Knicks, kag sang San Antonio Spurs, no? Sa karong mga katropa, ang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Amuning ato na nang first portion sang ano ba mga katropa sang sentro. Okay, ang score subong 72-90 na pabor sa San Antonio Spurs mga katropa. No ari na. Engineer bisan audio lang kaya tani bisan audio lang. Sige. Mga katropa, no, kay it's because sa mga restrictions nga ginaano sa ato ni Facebook, hindi kita na makapa ano gid sang video sa inyo, no? Mga katropa, no, sa ato ra nga mga nagabantay man diri subong sa NBA. Sa score nga 90-72 na pabor mga katropa sa San Antonio Spurs, which is ang hampang subong sa ano ni, no, sa Madison Square Garden mga katropa, home court sang New York Knicks. So Terry ni subong, sige lang, okay lang engineer, okay lang, no, sige. So ito mga katropa, ari, no, ang third quarter sa oras nga 1:46 o naka sulod sang tres mga katropa si Dylan Harper, oh, sang San Antonio. So naglabot na sa score nga 90-72 mga katropa. Ara kay Towns sang bola gimpasa sa kay Bronson yo. Mga katropa, no? Oh, si Jordan Clarkson, no, Philam, Filipino. Oh, nag haboy sang dos, oy, way nagsulod mga katropa. So muna nga itong dring update subong. O, oh, gabantay kita dire. Kay, are, no? Dumay violation to. Bulas ang San Antonio. Mga katropa. Oh, mga katropa, bulas ang New York Knicks. So, sa score nga 90-72, ang nag-dribble subong sa nagdala sa bula si Jalen Brunson. Balik sa kay ano mga katropa. Oh, laga boys ang tres. Oy, sulod. Nagsulod. To. 75-19 ang score. This is the latest so far mga katropa sa score sa third quarter, sa oras sa 43 seconds sa third quarter. Mga katropa, kaina ang kadako ni sang ano sang Spurs, no? Do mga more than 20 plus points ang ilaning abanse. Kaina. Oh, first, second, bawat tinabakan ginila mga katropa ang New York Knicks. So, Terry, subong New York Knicks nagatingwa para mabatak maning ilang puntos. Bisang papaano, mabuhin-buhin na ng ilang deficit sa sining quarter mga katropa. So, ang Ari Subong, oh, makita rin natin mga katropa ang may ano nino, may bula ni sa New York Knicks subong si Jordan Clarkson ari sulod. Oh, mo nang ginabantayan subong si Jordan Clarkson mga katropa. O oh, mga ang Pilipino ni sa Philam, no? Mga katropa, si Jordan Clarkson nagpasa, oy, nagaw bula sa San Antonio Spurs. Oh, ginpasa ni Wemby the Alien, Victor Wembanyama. Ang bula, ginabantayan sa ni, ano, ni Towns. Oy! End of third quarter. 90-75 mga katropa ang puntos. So, end of third quarter. So, diri na tumabalaan kung maga, ano, no, mangin madinalag-on ng San Antonio sininga hampang.

0: Mga katropa, commercial break kita anay, no? So, amuning ato andri nga, no? Update na ito, latest development na rin, no? Sa karon ng first five sa San Antonio Spurs, amuni si Victor Wembanyama, ilang sentro, si De'Aaron Fox, si Stephon Castle, si Devin Vassell, kag si Keldon Johnson, no? Samtang sa New York Knicks naman, starting five, si Jalen Brunson, si Karl Anthony Towns, si Michael Bridges, si OG Anunoby, kag si Josh Hart, mga katropa. So sila ni ang first five sa both teams, no? Di mga katropa, bantayan ta ni kung mangin madinalagong gin man ng Spurs sa sining tion, ti balik ni sila sa ilaning hometown, sila ng home court, mga katropa. Oh. Sa si Devin Vassell sa San Antonio, mayara sang 18 points. Samtang si Jalen Brunson naman mayara sang 27 kapuntos, mga katropa. So amuni nga aton diri nga balantayan, no? Kay then ano kita daro? Bay ano kita dre? Lantaw kita dre sa ilang mga ilaning mga scores, no? Sa sining tion, ti mga katropa, si Julian siya, si Julian Champagne, no? May 5 points. Mga katropa sa San Antonio, si Devin Vassell mayroon siyang 18 points. Si Wimby, Victor Wembanyama, mayroon siyang 19 kapuntos. Si Stephon Castle mayroon siyang 7. Si De'Aaron Fox mayroon siyang 15. Si Dylan Harper, mga katropa, no? Mayroon siyang 19 kapuntos, no? So, si sa New York Knicks naman yang nagapangibabaw dari sa may madamong puntos, si Jalen Brunson sa 27 points, mga katropa. Ginasundan ni siya ni ano ni OG Anunoby, oh, 25 points, mga katropa, for the end of third quarter, no? Maga fourth quarter kita. Na, okay, sige, no. Para mga katropa, para mas ma-experience pag idangaton nga hampang excitement dira. O i-provide namon sa inyong audio sa mga katropa natin na nagatutok sa radyo. Provide namon sa inyong audio sa pagbalik sang NBA for the last quarter. Fourth quarter ng mga katropa. Moment of truth. Dari na tumabalaan kung magapabilin sa Gyapon nga maging madinalagoon bilang San Antonio Spurs o kung mabawi sang New York Knicks ang ilaning credibilidad sa ilang mga tropa, sa ilang hometown, sa ilang home court, kumbaga. Actually, maintindihan tama ning sabayan sa New York Knicks. Oh, both teams are under pressure ni sila. Kaya sa first two games, na remember ninyo, ang San Antonio under pressure man to because sa ilang home court, mga katropa, two games na ano gid sila, na restuhan gid sila sa New York Knicks. So sa pagka game 3, balik sa our puli sa New York Knicks sa Madison Square Garden, mga katropa, eh ari na, no, nakuhaan nila isa. Kagti ining game 4 base bantayan ta ni kung magapabilin sa Gyapon ang San Antonio Spurs. Okay nang audio ta, pag sige pabati ta. Oh. Oh, Wembanyama. Why? Ang score, mga katropa, nagpabili lang si Gyapon sa 90-75. Pabor Gyapon sa San Antonio Spurs. Bula sa San Antonio. Mm-hmm. Oh, pasang bula kay Wembanyama. Nabuyan ang bola. Danlog, iguro. Nadanlog ang bula. Mga katropa, sa oras ng 11 minutes and 46 seconds. Oh, do may review ang aton ng mga officials, may review for timeout, no? Pamatian ta. Oh. Robinson deflects it. Oh, na ano ni Robinson? Na agaw na tapi ang bola ni Robinson. Mga katropa. So nagtabog, gumawa. Oh, tiyan mo nisubo nga aton nga hulaton direkit dito may time out pa. Here's Friday. No? Okay, bantayan tani kay ang nasubong game 4. Oh, mga katropa, ang aton nga game 5 sa Sabado. Oh, nahan. Sa Sabado. Kung game 5 sa Sabado. Oh, nahan. Sabado sa, I think, sa US na Sabado. So, posible, game 5, Domingo. Domingo. Kaya mapuli pa ni sila from New York to San Antonio mo, Texas. Pauli ni sila. Di mga katropa for good for 2 days nga pa Hawaii. Di pagka Domingo nga adlaw. Oh, bakbak. Sige, mga katropa, commercial tanay. Bitinon tanay sa segment nyo. So far ang standing, Tadere is ang score mga katropa ha. Ang score, 90-75. Gyapon, ang score. Okay, standby. Magabalik pa ang tundri nga pagtutok sa NBA Finals.
1: Fetch, Andrew Burgos, sa Centro. Centro. Supple Plus Gold.
2: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
3: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
2: Marami na akong narinig
3: na testimonya
2: tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Kaya sabi ko, try ko rin.
2: Laking pasasalamat ko talaga.
3: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
5: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!
7: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
8: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
9: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong super

0: beauty conscious kid ko nga daan. Gani, sa Santon Gold Coffee Mix na gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog. Kag nagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga balita.
2: I have to be evidence-based now.
1: Sentro sa mga impormasyon.
3: Sentro sa mga impormasyon.
4: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
1: Sentro sa serbisyo publiko.
5: Wala man sila nag-engage siya sa magbaligyas.
1: Threats, Andrew Burgos. Andrew Burgos.

0: XFM time! Mala sa 11:01 na, mga katropa, nagabalik na tondering pala tuntunan ng sentro sa pag-cover sa tondering NBA Finals Game 4 sa tungkol sa New York Knicks and San Antonio Spurs. Mga katropa, rin ang audio. Engineer, palagod na. Oh. Oy! Naga-voice ang natapal. Oh. Si Harper nag-gogabing mga spinning moves ni Harper. Pero, oh, 92-75 ha, pabor sa Gapon sa San Antonio Spurs, mga katropa. Wimbanyama nag-free throw, first free throw, first attempt, sulod. 93 ang San Antonio, 75 ang New York Knicks. Second one attempt sa free throw ni Wimbanyama, masulod pa bala ihan. Ari atong bantayan. Mga katropa, sa aras karon sa court, si sa New York Knicks, si OG Anunoby, si Carl Anthony, si Michael Bridges, si Jalen Bronson, si Mitchell Robinson, kag si Landry Shamet. Hoy, kaduwang attempt sa free throw ni Wimbanyama, wala nagsulod. No? Nagpabilin sa ang score sa 93-75. Para mga katropa, bula sa New York Knicks, offense, defense ng San Antonio, nag-aboy tres. Hoy, wala nagsulod. Mga katropa, no? Ah, way nagsulod. O, bula sa San Antonio. Op, nag-aboy sa tres si Harper. Wala nagsulod. No, wala nagsulod, mga katropa.
1: Knicks cannot afford too many empty possessions. Even though there's 10 minutes remaining, alley up to Robinson.
0: Op! Oy, rebound, wala. Oy, nag-aboy sa tres. Sulod, wala. Nagpabilin sa 93-75 ang score, mga katropa, bula sa San Antonio. Oh, kapangita sa pasahan. Oy, wala. Oy, gin-assist kay Wimbanyama. May foul.
1: Second team foul. First on Shannon.
0: May foul.
1: Towns will come back in. Castle returns for San Antonio. Alvarado will also check into the game. Mitchell Robinson playing 13 minutes. More than his normal average. Robinson, 5 rebounds, couple points. Block shot. Castle to Wemby. Brunson's on him. Double team. Can't get it. Second two.
0: Oy, na ginagawa yung mga isda. Oy, na sulod. Dugang puntos by Wimbanyama. Sa scoring nga 95-75. Balik sa 20 ang avance isang Spurs. Towns, sige pasa. Oh, wala na pasahan si Towns. So, umaboy sa tres. Uy, sulod. Oh, dugang puntos ang New York Knicks. Sa watawat pang tres. Mga katropa.
1: Last time it was single digits was early in the first quarter.
0: Bula sa San Antonio. Uy! Kaliyop, tani, galing. Not counted. Not counted. No, mga tropa, sa latest update, 95-78, pabor gapon sa San Antonio Spurs. Gabi kamot ni Wimbanyama, no? No, gabi kamot ni Wimbanyama.
2: No one can reach up as high and as quick as Wimby. But that right there, it's that catch and it's a control tip. He's trying to make it. The only other player I've ever seen that is Wimby.
0: Yes. Gabi kamot ni Wimbanyama. Login na duhol, yan na lang. O, mga katropa. Oh, another assist by Wimbanyama. Na-miss na naman. Na-danlong. Taman sang takway. Hoy! May dinakdakan naman. Time out ng San Antonio. Time out si San Antonio, mga katropa. Yan, no. Amo ginambal, bala naton. Oh, nga tikay na, medyo delikado to kay do na nugit sila, no? Do na overwhelm sila sa ilang bansi kay ina, kadako sa kabansi, mga katropa. Dako gin sa kabansi, isang San Antonio kay ina, kumpara sa New York Knicks, no? Pero do na nugit sila kay ina, do grabe yung ilang energy. Pero do tayan mo sila kay ina, no? Sa Spurs, nga mabad-bad to. Amo to kay ina, mga katropa, nagnubo sa biyente ang kabansi. Dutayan na lang to kay na naglabot na tong pinakanubo nga abansin nila, naglabot sa 15 na lang. Oh, may lang kay nakabawi ang nabatak-batak man sang San Antonio. mga katropa, ang ilaning puntos sa bangdanan at sila subong ang gapanguna sa Siningampang, no? Mga katropa, bantay lang kayang score 95-80. Eh, kamusta na kamudera? Oh, gabi na, gabasa ng agabasa. Gapalamalhas ng palad sang kulba. Oh, siling sang iban, magdaog ang Spurs, KBL, kaglina ga ang Sudan. Pero kung mapierde, kulob ang kaldiro. Oh, mga katropa, eh, ato ni Balantayan, diri subong kay Barrio. Grabe mga katropa, kay nga, ang pinakadako ng leading points ang San Antonio since first quarter sa 41. Oh. Sa first quarter, 41 lang, ang New York Knicks 22, mga katropa, eh, no?

0: And mga katropa, Repagido, grabe no? Kay ang second quarter, nagpabilin si Gapon ang San Antonio, ilang lead score is 35 sa second quarter. Samtang ang New York Knicks, aralan sa score nga 27. Pero mga katropa, pagka third quarter, naka-avance ang New York. No? Sa third quarter, nakadugang sang 26 points ang New York Knicks. Ang San Antonio Spurs, nakapuntos sang 14 lang no? Sa third quarter. So, nangibabaw sa first and second quarter si San Antonio, mga katropa. Sa third quarter, nangibabaw naman ang New York Knicks. So, ti ari mabalanta dire, no? Ang fourth quarter sa karon tie, no? Tie, no? Both teams nakakuha sang 5 points, mga katropa. Guwapo sa Madison Square Garden, no? Sino ayan ang gandom din makasulod dire sa Madison Square Garden? Katropa, ang Chris Gandom, kami din makasulod kade. Gandom man siyang makasulod dire sa Madison Square Garden, ah. No? Te, ari na mga katropa, may mga reviews lang, especially sa mga movement or sa ilan ng mga galaw sa before mag timeout, no? Ang San Antonio Spurs. Ang oras subong mga katropa sa fourth quarter, 7 minutes and 53 seconds. Oh, buluban tayo rin na mga katropa. Back to the ball game. Bula sa San Antonio. Ginpasa, balik. Wimbanyama, number 1, no? Number 1, against Wimbanyama. Umaboy sa Chris. Uy, wala. Jump shot. Galito, jump shot. Uy, na-miss. Uy, na-steal. Agaw, mga katropa, sang nagaw sang San Antonio ni Johnson. Eh? Johnson? Oh, na. Johnson. Dan. Mga katropa. Uy, may tiklod. Foul. Very obvious nga foul. First foul by Brunson, no, Jalen Brunson, mga katropa.
1: Hurt the Knicks in last game. They got into the penalty early. And my Josh Hart also only 3 shots, but we've seen nights like that from Josh Hart because he does so many other things. Karl Anthony Towns is their second leading scorer.
0: Bulag ya po mga katropa sa San Antonio kay na foul to si Jalen Brunson. Ginpasa. Up. Castle for wala. Nagsulod. Airball. Spurs number 5. Si Castle na. No, si Castle, Stephen Castle, mga katropa, no. Ang sa court subong si Devin Vassell, si Victor Wembanyama, Stephen Castle, kag si Dylan Harper sa San Antonio. Bola sang next, mga katropa, sa next sa court si Josh Hart, Karl Anthony Towns, si Michael Bridges, si Jalen Brunson, kag si Jose Alvarado. Bola sang next, Towns, nagaboy sang 3. Oy! 1-3 by Towns. Naka-3 si Towns, mga katropa. Sa score ng 95-83, no? San Antonio ang pabor gapon San Antonio. Oh. Defensive foul. Gintamparos ni Towns si Castle. This is sort of a desperation. Oy, nadala sa fake si Wembanyama, ginpasa ni Brunson kay Towns. Towns nag side step for 3 solo. Tayo mo nang ang score mga katropa, naglabot na sa 97-83. Pabor sa San Antonio mga katropa. Grabe man si Karl Anthony Towns no. For the ano mga katropa? History ni sa both teams. For how many decades man, no? Ang nakatapak naman liwat sa finals. Ang San Antonio kag ang New York Knicks. So, mga katropa, fourth quarter sa oras ng 7 minutes and 14 seconds.
1: But then it got to a space now where they need his offense.
0: May substitution, mga katropa. May substitution, no? Fra sa New York Knicks si Anthony, no? Si Anunoby, sorry, si Anunoby, no? Si Anunoby, mga katropa. OG Anunoby. May free throw. Spurs, first attempt, sunod. That's Castle for the first attempt. Isang iyang free throw sulod. 97, mga katropa, 83 ng score. And another 3 by Towns. Sulod na naman.
2: Wow, ka-perfect.
0: Grabe. Balos-balos. 97-86, mga katropa, ha? Fourth quarter na niya. Bolas ang San Antonio Spurs. Oy, dumaba court violation pa. Oy, na-steal. Sang New York Knicks. Bolas sa buksan New York. Balik sa ilan ng ring. Silang court pasa. Towns, nag-penetrate against Wimbanyama. Oy, what a hook shot! 97-88, mga katropa. Towns versus Wimbanyama. Nakascore si Towns, mga katropa. Oy, si Castle doon nanuro, doon nanungay, no? Dumadamag na si Towns, oh. Sino to? Sungayo niya man si Towns. Doon tayo na sungay. Ginsungay na si Towns. Ari mga katropa. Towns against Wimbanyama. Again replay. Oh, box out. Tabog si Wimbanyama. And simply lang a teardrop. Galing. Oh, what a teardrop shot by Towns mga katropa. Oh, number 32 sang New York Knicks. Free throw si Stephon Castle sang Spurs mga katropa. And first attempt, yes, sulod ang first free throw, first attempt sang ni Stephon Castle mga katropa. At the same time allows that, but they do have smaller guards. That's where now Castle gets to go against Alvarado, and he has the advantage.
1: Castle 81% from the line in the playoffs. He hit two big free throws to close out game three, and he's perfect tonight, 6 for 6.
3: And they've only missed one as a team. The Knicks have been to the line 26 times to 16 for the Spurs.
0: Mga katropa, balik na, Arena. Sa score nga 99-88, no? Pabor gapon San Antonio. Si Bronson Bronson ang nagdala sa bola. Oy, what a follow up by Towns. Gin-lay up ni Bronson, gin-follow up ni Towns. Sulod, mga katropa. 99-88 or not counted.
3: Oh. Turn the corner and not see Victor Wembanyama in position down there. He was more toward the corner, never.
0: Oy. Nag-lay up si, ano, si Brunson. Again, follow up ni Towns. Oh, foul. Free throw. Foul. No? Ma-free throw si Brunson. First attempt, sulod. Oh, mga katropa. 99-89. Ah, 92 na, no? 99-92. Mga katropa. Latest score. Sang, aton din ring game 4 sa NBA Finals, no? Okay, bulas ang New York Knicks. Castle ginpasa sa kay Fox ang bola. Fox nagadala sa bola. Fox nag-crossover, pasa. Umaboy sang tres, mga katropa, si Champagne. Oh? Wala nagsulod. Miss, mga katropa. Brunson, oy, nabuyan ang bola. Dan Logman, ka, umanigur Raswa. Danlog ang bola. Nagaw sang San Antonio. Maboy sang tres. Oh, mga katropa, si Vassell wala nagsulod. Another miss, no? Mga katropa, latest score, 99-95 na. 99-95. Apat na lang avance sang, ano? Sang San Antonio Spurs. No na lang giniman. Kagina, kadako-dako pa ni sang avance. Oh, Bronson for a layup and shoot! The ball. Shot the ball. Bulas ang San Antonio Spurs, mga katropa. Oh, kasing kita na defense. So, Wembanyama against Towns. Nagadala sa bola si Fox. Fox for two. Wala, nagsulod. Last touch. Bolas ang New York Knicks. Oras mga katropa, 4 minutes and 32 seconds. Hawat-hawat ni sa San Antonio. Grabe, no, nabuhi ang espiritu sang ano, New York Knicks, sang nakabatak sila. Grabe mga katropa, kadako-dako at sa kabansi kay inaw. Oh. Ginpasa. Towns. Oy! 4-3! Gakatol ilong sangkot sa Casa Antonio. Ahay. Mga katropa, nagpabilin pagyapon sa score ng 99-95, no? Ah, pat na lang avance sang ano, sang San Antonio, sa Jagine, eh? Sa Jagine. Eh? Oh, commercial na 'yan. Pulsuhin ang tupad mo, engineer. Mga katropa, 99-95 sa oras ng 4 minutes and 32 seconds sa tunga sa New York Knicks and San Antonio Spurs. Baka sadya, no? Grabe, mga tropa. Ari, dako niya nga question kung mabatak. Ari, oh, nabatak na ni actually. Dako-dako na ni Kagina. Oh, mga katropa, oh, actually, yung pinaka-latest na drink update, oh, 102.95, ah. Pito abanse. Abanse isang San Antonio, 102.95. Mga katropa, no? Tinaka, ano na sila? Nakabatak-batak na. Oh, pero, eh, hindi ni sila magano dapat, magatag sa kumpiyansa. Kaya posible yung mga katropa, nga maano ni sila, madisgrasya pa ni sila karoon, no? Oh, lima lang daan abanse. De, balik na ta. Kari na.
3: You see right here, Jalen Brunson sees Wemby is lifted with Karl Anthony Towns who just hit a three. And this is just a mistake. They take
0: 104.97 ang score, mga katropa. 104.97, ha? Sa ito ring latest update sa NBA, 104.97. Nagsaka na sa siyam ang or pito, no? Nagsaka sa pitong abanse, mga katropa. Sa oras nga 3 minutes and 7 seconds. So, ang ginatagdamin ko dito, medyo liulihi lang. Pero gina-enjoy ko dito every moment sa ilang hampang, wah.

0: Napatabang si Sang San Antonio. Oh. Nag-iipos ang New York. Naka-3 si Wim Banyama. Another 3 by the Alien. Wim Banyama, the Alien. No? Towns against mga katropa. Ang number 2 ni si Harper, Dylan Harper. No? Phil Amis, Dylan Harper. Tananis lang kaya gandum nga makasingsing. Oy, na-trisan. Good sila. Mga katropa, sa kundi nga pinakalatest ang ginatamdan. Half shot ang abansi. Half shot. 104-103. Sa jagging ni Gron. Sa jagging. Grabe ang sang New York Knicks. Oh. Grabe ang ilang baka-baka mga tropa. Nga nalabot. Oh. Uy. Uy, dumagwalis pa. Ginuyangan nila ang oportunidad. Ginuyangan nila. Katropang Kres, di mo pagbatam-an sang laswa kung takway. Kay nga, gakadanlogit. Nagakabulilyaso. Ginabalan nga, tsakto lang, limit lang ang takway kagang laswa. Pinatam-an mo, gindi mo. Kasadya mga katropa, oh. Oy, 104-103, oh, kululbaan sang ano. Oy, Diyos ko, arala, 104-103, aragid. Grabe mga katropa, another 3 sang, New York Knicks. Oh, no! Sa jacket. Mga katropa, De'Aaron Fox, dalas ang bola. Oy, way pasahan, another turnover. Nabuyan! Ay, way nasulod, way man nasulod. Another missed opportunity naman sa New York Knicks. Malang way nagsulod. No? Wim Banyama! Uy! Nagano naman siya, nag-giling-giling si Wim Banyama. May ginasulod. Ging-giling-gilingan ni Wim Banyama. Ay, na-miss mga katropa. Kasadya, no? Unexpected, ne? Unexpected. Grabing efforts ang New York Knicks, ha? Dayaw ko sa New York Knicks. Op! Aray mga katropa, masubo. Kaya nga, ha? Abanse. Doon nakabanse yung New York Knicks, subong. Abanse. Eh? 104-105! 104-105! Oo, oh, mga katropa. Kulbaan ng San Antonio. Kulbaan. New York Knicks, mga katropa, abanse, ha? So, grabe ang sa San Antonio. Grabe ang ilang drive, mga katropa. Pagtinguha nga mabad-bad for more than 20 points nga lead sang San Antonio Spurs. Sa sinima ka to pa, Wim Banyama, gapanagitlo, no? Gamala na gulong puwak ni Wim Banyama. Oy, dapat yun. Ay, na-miss again. Why, ginasalon? Why, ginamiss? Kinulbaan kasi Wim Banyama, oh? Ay, do... Puli gini San Antonio nito for game 5, no? At least naka-uno, dish na. Kung ano ganyan yung matabo, mga katropa. O, oh, 104-105. Grabe na to kayo mga katropa, ang bansi sang San Antonio. Uy, nasudlan gito. Nakabansi na sila. Yung mga katropa, muni ang balantayan. Kaya nga, ang score sa karoon, 104-105, sa oras nga 38 seconds. No? 38 seconds mga katropa. Fox, nagdalas ang bola. Pasa sa kay oy, kay Vassell. Doon mabuyan pa ni Castle, oh. Oy, Castle, wala tao, may pasahan. Oy, another foul. Next ball with 102
1: remaining. Hawat-hawat ng pang ba. Mga katropa, this is a very ano, you know, very exciting nga hampang game 4 mga katropa, no? Ang nagpapabilin sa Gapon sa 104-105 ang puntos sa duwa ka team nagapanguna sa karon ng New York Knicks sa score ng 105 sa oras sa 4th quarter sa 38 seconds. Grabe. Ano lagi ko mga katropa, believe ko sa New York Knicks, no? Grabe mga katropa, muna ginihambal tagay na ma-miss ni sang San Antonio ang opportunity. Ahay kanugon gid, no? Back to the ball game, mga katropa. Hmm.

0: 24-second violation, no? Grabe na buhian sang dugo ang New York Knicks of all. Mga katropa, no? 38 seconds sa scoring of 105-104. May timeout, may timeout, no?
1: To Robinson as he comes on the floor. Brunson's going out the game also. So that to me means that if the Knicks are able to secure this possession, make or miss, there's going to be a timeout.
0: And now... Grabe, ganyang baka-baka sa New York Knicks. No? Bilib, saludo sa New York Knicks. Oh, grabe. So ito yung mga katropa, dapat ma... Gapalang lapsing ka tayo sa Spurs ko, no? Okay, ah. Mga katropa, grabe, no? Di kakapakot. Muna ang bal nila nga bilog ito ng ball. So, this is the, ano na? O, mga katropa, may time out. Ano kita, anay? Relax. Sit back and relax because 38 seconds left. At least matapos ang fourth quarter, mag-end ang game 4, mga katropa. No? Dito mo gin nakita ang grabing effort ni, ano? Ni Jalen Brunson. Magdaog ni Knicks, mga katropa. Hero si ano, si Brunson. Sila ni Towns, no? Grabe contribution nila, mga katropa, sa sininga quarter, ha? No? Nakita tagad nga ano gid sila. Grabe ilang ano, mga katropa, ang effort sa sininga hampang, no? Balbal. Kagina do na dulaan at sila sang paglaom. Kay Bao sa kadako-dako sang Banse kay ina. More than 20 points sa first half. Mga katropa. Sino man to be maglaom? Te. Katropang Chris do si Nostradamus, kano? Ginuyangan gidang oportunidad, no? Nauyangan oportunidad. Nakambal man ta kay ina nga kun hindi ni nila maano, mga katropa, di ginin nila bi maano, mabantayan sang gusto, kanugon ni mga katropa. Oy! So far, ha? 105-105, Gwales! Sa oras nga, 30 seconds, mga katropa, sa fourth quarter. Aray, back to the ball game! Fox against Ananobi. Pulls off jump shot. And, oy, wala. Ano no? Oy. May foul. Oh, free throw. That's a free throw. Free throw. Muningan ako, 106-105. Half shot ang abansi. Sa oras nga, 30 seconds. Because they went flat. So Derek, ma-free throw si ano? Ma-free throw si De'Aaron Fox? Ma-free throw? Oh, si Fox or si Castle? Oh, yeah. There, may foul. May foul. No? Kay De'Aaron. Oh, ma-free throw si De'Aaron Fox. No? Okay, sorry. Si ano ganun eh? Si Castle. Sorry, Stephen Castle. Number 5. No? Oy, first attempt. Sulod. Mga katropa mo ning nagresulta sa 106, no, kay naka nagsulod ni ang duha ka free throws ni ni Stephen Castle, no, number 5 sang San Antonio Spurs. Kamusta? Nakamunda. Galapsik ano ang gitaya sa Spurs, naglapsik ano. Kagina haya ice la mo, no. Paunay hunay lagi nakita ko dako banse. Ay, mga katropa, re. Oh, leading score, 106-105. Nagapanguna ang San Antonio Spurs. And there is another timeout. Central. Another timeout from New York. New York, next ang nag-timeout. New York. Oh, okay, New York! Ano ganyan ang kanta? New York! Oh. Nag-order na Daan Timprano ang pamangkot na pag-abot sila ng delivery, hindi mabayaran. Oo. Oh, mambal, mambal. Why? Why? Why KBL? Kay Kulob Caldero. Kamusta na nang imo, mga tinayan, katropang Gres? Oy, mga katropa, Rio, half shot naman si. O, sa oras nga 10 seconds. 106-105! Ha? 107, ha? Ha? 7 seconds, 106-105? Bye! Wow, grabe. Newatawat, mga katropa. Gabing baka-baka sa Knicks, no? Hindi mo ito, mga katropa, to, no? Dako sang ilang lead sang San Antonio. Pero hindi mo ito makumpiyansahan ang ilang mga katropa. Ang muto ka dako sang Banse, kay siyempre grabe ang efforts ang New York Knicks. So, bal-bal git sila top-top sa pagka-second half. Pero mo ginakita, mga katropa, nga ano gisla naninguha nga mabad-bad ang more than 20 points ng lead, mga katropa, no? Arena, sa oras nga 5 seconds, 106-105, Banse ang San Antonio half shot. Bantay, mga katropa. Arena, Jalen Brunson, crossover, wala pa saan, gimbalik kay Towns, gimbalik kay Brunson. Brunson for the penetrate, and wala, nauyang naman. Oy, nagligiligid ang bola, ginagaw, wala nag-shoot. Sayang, no? Sa arena, mga katropa, sadya, ginay, balantayan, ginay. Oy! Okay. Another timeout. Mga katropa, balik kita sampang. Right now it's a scramble
1: situation. Are you matched up? That was very close to a backcourt violation. Now Mike Brown will call timeout.
0: Backcourt violation. Knicks will yes. Inbound from just inside the half court mark. Down by one. Timeout. Okay. Sige, no. Dari sa akin nga monitoring, di kamusta na da? End of the game na wala pa? Oh, okay, timeout, gilay timeout. Di na ta mag-commercial. Kay for how many seconds na lang nabili? 5 seconds. After na lang isang ngampang engineer. Okay, sige. Galiwas, sasawa. Kagay na, gintalikda niya na kay... Di na naman ba, yawa na sa badbad. Mga katropa, Bansing next. Oy! 107, 106. Oh my God! Central! 107, 106. Bansing ang next. Oh my God! Uwing luwaan ng San Antonio, mga katropa. Grabe! What a missed opportunity for San Antonio, no? Sayang. Yari, mga katropa, end of the ball game. Kulob ang Caldiro. Oh. Cancel order. Mga katropa, no? So, dre, sako niya nga monitoring pa dayon pa dire. Pero papati talang engineer, no? Para ma-experience mga katropa naton. Oh, mga katropa, back to the ball game. Last 2 seconds left. Oy! Amunin nga naka 107 ng New York Knicks. Abansena. Oh. Sadya, no? Oh, this lang kapati mga katropa nga mapuntusan pa to nila. Puntos na. Grabe. Gabing ano, no? So, ano ni siya, eh, no? Masilay mo ginbla, mga katropa. Gabing efforts ang New York Knicks ball, no? What a wonderful efforts ang New York Knicks. And OG Anunoby, the inbounder, is gonna have a free run at this because there is two on the ball.
1: Inbounded, nobody guarded him, and he went right to the rim. Perfect timing. But now the Spurs have a chance. 1.2, plenty of time to catch, get off a shot. They're now out of timeouts. What do you look for with San Antonio?
2: Well, listen, with Victor Wembanyama, obviously the rim roll is a problem because of his length. You've got a cleft foot. He can also just step back and shoot a clean shot. It's 7-5 as well. Remember, there's no goaltending on an inbounds play. So you can throw a lob to Wimby and just put it to the highest point. If he gets fouled, there's no goaltending on the inbounds. We saw it with the fouling oop.
3: shot might be a pop back three. If he fakes the roll, you might get Mitchell Robinson to drop enough where Wemby can pop out for a clean look.
4: Towns will guard the inbounds. Robinson will guard Wembanyama. Vassell, Castle, Fox as well. Harper's going to inbound the ball. No timeouts left. They have to get it in. Harper lobs it inside. Castle hasn't lost it.

0: Madison Square Garden. For these long-suffering fans, it looked like they were going to get blown out. The series would be tied at 2 games apiece, but Jalen Brunson started to erupt.
1: Mga katropa, this is the largest comeback sa NBA history, ha? No? Na nahimo sa New York Knicks, 29 points. Gabi sa NBA Finals, mga katropa. 29 points. So,
0: as we go to Lisa Salters for the post-game report.
2: Thank you, Mike. OG, take us through the game-winning play, the inbound. And the...
1: This is the biggest comeback, mga katropa, sa NBA Finals. 29 points. No? Nga nahimo sa New York Knicks. So, aray may interview kay OG Anunoby. Makabing siya, mga katropa, nga hero sa sining Game 4. Gabing effort nila subong, mga katropa. Maswerte ang New York Knicks, subong pinakaswerte nga team, mga katropa, no? So sabi na to dying moment na to sa New York Knicks ang first half to. Ay, imagine, mga katropa, for almost 30 points ang lead sa San Antonio Spurs. Pero, mga katropa, pagkatapos ang ampang, gumawa ginakamaturan nga ang New York Knicks ang nagapabilin nga madinalag-on sa Game 4. Mga katropa, interview kay OG Anunoby, no, sa New York Knicks.
2: 3-1 series lead going to San Antonio. How do you close it out in Texas?
3: By watching the film, fixing the stuff we messed up on to be down 29 in the first place and coming out and just being aggressive from the start.
2: Congratulations to you, OG.
0: He seems so calm. It's unbelievable.
1: Si ano, mga katropa, si Towns, no?
0: In Knicks history.
1: Grabbing dayaw sa ila.
0: I don't believe what I just saw.
4: We are paid to talk and me and Legs are over here.
1: Grabe ang charm ni Taylor Swift. Grabbing charm ni Taylor Swift.
4: All postseason. The comeback that they had in the conference finals. This one even greater at home. It is something that, like you said, we've never seen before.
0: And fitting, if there was going to be a play to be made like that, that it was OG Anunoby, who was the one guy offensively that was keeping them in it. Their head above.
1: Grabe, pag dayaw sa ilang mga katropas ang fans kay biggest comeback, no? For the NBA Finals, mga katropa, 29 points. Record niya siya. History niya. No?
0: Everybody's focused on Jalen Brunson. You had Castle down on the block trying to box out Karl Anthony Towns, which means you've got a free run. And he times this perfectly. Full exchange.
1: Bawi game 5. Bawi game 5 ang San Antonio. Balik sa ilang mga katropa, no? Ang aton nga game 5 will be on Sunday. June 14 diri sa aton. June 14, Sunday, mga katropa.
4: Oh.
1: June 14, Sunday. Bantayan tani, mga katropa, ang aton nga ano, sa Sunday nga ano man, no? Aton nga ano naman update and coverage naton for the game 5 sa NBA, mga katropa. Game 5. Sige, engineer. Okay. End of game 4, mga katropa. Tidri nato nakita. Grabe ang fighting spirit sa New York Knicks. Nagtingwagid sila. Nga mabadbad na, mga katropa, ang kapin 30, no? Ka-lead sa San Antonio Spurs. Halos tanan na kibot. Na-shock ang tanan, mga katropa. Grabe ang effort ng ginimo sa New York Knicks sa sininga hampang, no? So far, mga katropa, may ara man ng mga hampang previously, for how many years ago na siguro sa NBA man, but may naka-break sang record, mga katropa, for the biggest, no? Ano nila nga comeback. Na-break nilang record for the NBA Finals lang, no? Sige, mga katropa, last 11:41 na. Teka, musta na? Oh, ubos naman. Ubos ula, gay. Oo, halimbawa, next game, mga katropa, may ano pa man, ano? May tatlo pa kampang, which is a Sunday, ang game 5 sa Spurs. Pulis sa San Antonio. And then after game 5, kung may game 6, mga katropa, balik sa New York Knicks. Pero mga katropa, different na ni ang paglantaw sang Spurs subong, no? Kay kabalo naman kita ang Spurs subong, ang Knicks is 3, ang Spurs 1. Pero mga katropa, kung makuha gyapon bay for example sa game 5 sang San Antonio Spurs ang oportunidad or ang kadalagaan sa ikalimang ampang, magapabiling gyapon mga katropa leading ang ano mo, no? Ang New York Knicks, no? 3-2 for example. Pero mga katropa, lainan ni subong ang paglantaw sang San Antonio for the 6th game. Dari mo na din mga katropa. Grabe, since ang game 1 ha, under pressure na to daan ng Spurs eh. No? Same sa New York Knicks for the 3rd and 4th game mga katropa. Pero ang ikapat nga pang unbelievable gid, no? Nakambang ko ganyan, oh my God! Central! Nga na anugid sa New York Knicks mga katropa ang nasambit ni nga kadalagan for the 4th game. So, balikan ko to mga katropa ang mindset subong sa San Antonio, kinanglanan ni nila mga katropa ang mas grabe pag doubleon, tripleon, quadruple pa na daw mga katropa ang ilang drive for the 5th game. Even though tinutod mga katropa, another advantage for them. Oh, dako ning advantage sa ila kay nga balik sa San Antonio. Mga katropa, no? Kay nga at siyempre ang espiritu sang support at to. Kung ikumparar mo dira mga katropa sa New York sa Madison Square Garden. Pero ni mga katropa, ang Madison Square Garden same man ang situation dito sa San Antonio tong ginalina nila to. Doon natunga man to mga katropa ang support sang ilang fans, may mga supporters sa New York, may supporters man sa San Antonio. Even though nga rada sila sa New York mga katropa, may mga supporters man sang Spurs, no? Pero ari mga katropa, kon ma-miss liwat ang oportunidad sang San Antonio against sa New York Knicks. Ang New York ang maging kampyonato for the NBA Finals 2026. Another history mga katropa. Naka-broke na sila sang record. Oh, amo ni ang pinakadako nga nalaot nila mga katropa, no? And for how many decades mga katropa naka-champion naman ng New York Knicks. Dumduman niyo to sang una sila ni ang mga sang time to blend ni Jordan, no? Sila to ni Patrick Ewing. Yan. And New York Knicks to sila ni Patrick Ewing mo. Oh, si Stark pag ito, si Stark nan. Si Patrick Ewing kag si Stark sang una mga katropa, nagtinguha man to nga makuha ang kampyonato sa NBA Finals. Pero galing mga katropa. Amo na ang balang reaction sa mga experts bla sa basketball, mga katigulang anak sang una. Galing na malasal lang to sila kay natabuan gid ang chimpo ni Michael Jordan. Nagtinguha to sila mga katropa nga maging kampyonato man. Pero galing tion man ni Jordan nga which is one of the ginatawag na to si Jordan na greatest of all time, GOAT. No? Greatest of all time. So 6-time world champion to sa kun lang taon ta back to back. Galing mga katropa, amo gito no. pachimpo-chimpo lang. So ting mga katropa, chimpo ni subong sa New York Knicks o kun San Antonio man. So bantayan na to, no? Sa game 5, kung balik sa Madison Square Garden, mga katropa, o kung dito mangin kampyonato ang New York Knicks sa San Antonio Spurs. Alas 11:45 na mga katropa, mag-pause kita for a while. Ang ibang pagiging mga updates and developments upunan ni Corona. Dari lang sa sentro mga katropa, mag-aatag kita na isang pila na itong mga commercials. Fans, Andrew Bugos, sa Sentro.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Sunzone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Sunzone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunzone kag vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitlang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunzone kag vitamin D3 ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sunzone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sunzone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Sakit ng katawan?
6: Mag
9: Sunzone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunzone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Sunzone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Sunzone Plus Herbal Oil.
9: System Pain.
12: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sista Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Matyag ko tayo, wala nang sakit ang ako likod.
9: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Sunzone Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Di pwede ko sa mabatean kong Sunzone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
9: Sunzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: The Secrets of Health with Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena.
15: Dapat kabalugid kita maglikaw kung ano ang kabangdanan sa ngaton nga balatian. Like for example, kabalo nagigita may ara kita hypertension. Actually ang hypertension hindi na isa ka klase lang, no? May ara primary hypertension kag may secondary hypertension. So kung kabalo ka sa duha ka klase kabangdanan sa imong hypertension, dira ka mag inventory or imusosihon anong kabangdanan nga agataas akon nga blood sugar. Matambok ako. So obviously basta matambok kayo sa katao, bangod sang kataas ang kolesterol sa ilawas, may tendency amo kabangdanan sang iya nga hypertension. Kagong mapabayan inang hypertension nga problema, from now, pwede na siya ma-stroke ang isa katao kung taas ang iya nga blood pressure. So, amo na kalaw, ay, gatindog lang kita subong, tapos gulpi lang kita matumba, gali kay ginatake na sa stroke, no? Gataas ang blood pressure. Wala kapangaman. Kaya nga, daw gasalig lang kita, ma okay man lang lawas ko. May mga tao nga bisikan may ginabatyag, mostly sa mga lalaki. Suno sa research sa Sir Jusel, mas 80-90% ang denial sa mga lalaki in terms of panglawas sa aton health.
16: Nigit mag-ako, no?
15: Oo, labi na sa panglawas. Kisa daw hindi na aton lawas gahatag na sang mga vital signs. Masimila, okay ni, kaya ko pa ni. Kaya nga aman, nature sa mga lalaki gali na, bisa ila ginabatyag, dira na sila mag-surrender kung 90% na ang problema sa ilang balatian. So, amo na
16: ang problema, ginatawag ta permibla, Dr. Erwin, ginadala-dala lang hay makaya
15: yes,
16: pa.
15: Yes,
16: gali mo kay lala na sa sulod.
15: Amo na, sa aton mga tagpalamati ha, inom gid ka mo sa mga suplemento. Kung gusto ninyo nga hindi pirmi magkadto sa mga bululngan, sa mga hospitals, hindi pirmi magpa-check up, para sure, inom gid ka mo sa mga suplemento kag hawas-bawasi ang kabangdanan sa inyo balatian. Like for example, gabatyag ka, daw pirmi galingin ulo ko pag BP sa imo, taas imo blood pressure. Hindi, untat ka na, untat ka sang sobra ka maalat nga pagkaon. Ikaduha, untat ka sa mga mantikaon nga pagkaon. Kung makaon ka karni, tala laka-laka na lang. Damuan mo kaon gulay, din inom ka suplemento, Santon Plus Gold, and then inom ka Premium D3. Ini nga kombinasyon, Sir Jusil, ining Santon Plus Gold kaga Premium D3. Ini sila, amuning magbulig sa aton para man-neutralize ang sobrang fats, sobrang cholesterol, kag sobrang parat sa aton nga dugo. Amo na kung kisa, gasuffer kita sa pagtaas ang pressure, bangod sa sobraman nga tambok, sobrang parat, sobra pagid nga stress, kakapoy sa aton nga trabaho. Amo na ang matabo sa aton, gataas ang aton nga blood pressure. So, inyo na anay untaton inang kabangdanan sang primary hypertension, inom ka mo Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kang ang aton nga Premium D3.
17: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
18: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santon Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to nadula ang bukol.
17: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
15: Sa mga kauturan na ton, para malikawan ang pagkaulianon, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, may ara ini siya mangustin, suya powder, kag nakanami pagidiri, may malunggay man siya. Natural ni siya, wala sang caffeine, wala siya coffee beans. Ang coffee beans, abi, makadamid sa aton nga nerve, sa aton nga memory. Di kung pirmi ka gainom sang coffeinity, nga kape, pwede ka magka-nervous sa problem. And then sa mga kautura naton, makasaka ang imong acid bangod sang caffeine kaga sugar nga mag-mix. So inisya, may brown sugar nga ginabutang as a test. Kag pwede gininomon sa may mga diabetes. Kag nga nakanami siya, nakapanamnam siya ang soya beans powder.
17: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibli sa mga butika.
19: X. XFM.
20: FM.
21: Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe, ang timpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasang cup, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
22: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
23: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
24: Sentro sa mga balita.
25: Sentro sa mga balita.
26: To be evidence-based now.
24: Sentro sa mga impormasyon.
25: Sentro sa mga impormasyon.
27: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
24: Sentro sa serbisyo publiko.
28: Wala malis na nag-engage siya sa kagbaligya.
24: Threats. Andrew Bugos sa Sentro. Sentro.
1: Alas 11:55 na mga katropa, nagabalik na itong palatuntunan ang Sentro. Pero galing ang oras ko doon ginakulabos na kay mga katropa, nagdulo kita sa inyo sa pinakalatest nga update sa NBA Final Game 4. So congratulations sa New York Knicks and also sa ilang mga fans na nagpate sa ilang capacity mga katropa, sa ilang abilidad para makuha ang kadalagaan for the fourth game sa best of seven sa NBA Finals, mga katropa.
28: balik ni sa San Antonio sa Sunday, no, Domingo naman. And sa bahay naman niya, mga katropa, sa San Antonio, bawi, no? Bawi next game. Kurante makabangon, no?
0: Central.
28: Sige, mga katropa, ang mga produkto sa Yes to Health, ang inyong inita na mabakal sa Yes to Health Wellness Center, ng Hamtang Tresadalan, Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, mga katropa, no? And also, sa mga leading drugstores, mga katropa, kangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, kag sa Generica, no? And don't forget, mga katropa, sa online, sa Shopee, inyo inang ababakal. And sa mga nag-monitor, dara subong sa aton, good noon sa ila, dara ni, ano, John Kenneth Iray, kay Loy Navales, kay Sir Rodel, kay Marian Ledesma, kay Ma'am Maria Sol Julito, oh. And also sa Mom's Chapter dira sa may Barangay Felisa, good noon sa inyo tanan. Mga katropa, hindi nyo napaglisong ang inyong mga radyo kay magabulos na ang XFM Network News. For the regional and national news, mga katropa. Sa liwat, no, ang inyong akorban si katropang Franz Andrew Burgos. Nagapaslamat gid maing udto and God bless us all, mga katropa.
0: Franz Andrew Burgos sa Sentro. Sentro.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
5: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
7: X. XFM.
10: FM.

0: MP daw.
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM Kid.
2: Eh, nanyang music ah.
0: Nga, XFM Kid.
1: Ay,
3: wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang. May harap kayo sa mga balita. Blabs, ang amin, bigit mga DJs nila. Kan,
4: wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas nga rason. Kung naka-X, ka-X, ka-X, simply,
0: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM Kid how.
5: Timo!
4: XFM 103.9.
6: Niya, Jose Abad Santos sa Davao Occidental, isinilalim na rin sa state of calamity dahil sa lindol.
7: Gulo sa Senado, sumasalamin sa pamumuno ng administrasyon ayon kay VP Sara Duterte. House Deputy Speaker Paulo Ortega V, binatikos ang pahayag.
6: Website ng Senado, katropa, nahack na nagpakilalang grupo na NALSEC PH. Mga sensitibo at confidential impormasyon hindi na damay.
7: Pamilya ng yumaong Ateneo player na si Rene Baterbonya humiling ng lookout bulletin laban kay Ateneo head coach Tab Baldwin.
6: 9 sa 10 Pinoy, pabor sa paipagtulungan ng Pilipinas para po sa mga bansang kalyado nito sa West Philippine Sea.
7: Sa balitang regional, malawak ang protesta ng Food Panda Riders para sa benepisyo at insurance isinagawa sa Tuguegarao City.
6: Balitang international, mga katropa, Bill Gates tinangging may kinalaman sa krimen ni Jeffrey Epstein.
7: Sa balitang showbiz, Michael V at Manilyn Reynes may tuturing na longest running love team sa Philippine o Philippine Television.
8: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
6: Mga katropa, Webes, June 11, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na ang XFM News Nationwide.
7: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
6: Katuwang po ang lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
7: Ako si Brian DePal.
8: XFM News Nationwide.
6: Unahin natin sa Lindol update mga katropa. Maganda po sa 47 ang bilang ng nasawi habang 31 katao pa ang nawawala. Matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, ito'y ayon sa Office of Civil Defense. Naabot sa 688 na katao ang sugatan habang higit sa 75,000 naman na pamilya sa 271 barangay sa Regions 9, 11 at 12 at sa Barm ang naapektuhan ng lindol. Kabilang sa mga pinakamalubang tinamaan ang Gensan, Glan at Malapatan sa Sarangani kung saan marami ang nasugatan at nawala ng tirahan. Batay sa PAO ng assessment, mahigit sa 12,000 din na bahay ang napinsala habang umabot na sa 666.5 million pesos ang halaga po ng pinsala sa infrastruktura. Patuloy naman ang pamahagi ng relief assistance at pagpapanumbalik ng kuryente sa mga apektadong lugar. Samantala, umabot na sa halos 300 na aftershocks ang naramdaman din ng mga residente sa Mindanao mula pa noong Lunes.
8: XFM News Nationwide.
7: Posibleng tumagal ng ilang buwan ang suspensyon ng klase sa mga lugar sa Mindanao na matinding naapektuhan ang magnitude 7.8 na lindol ayon kay Department of Education Secretary Sani Angara. Sinabi ni Angara na patuloy pa ang damage assessment sa mga paaralan kaya mahirap matukoy kung kailan muling makakabalik sa normal na klase ang mga estudyante. Ayon sa huling tala ng kagawaran, nasa 1,129 eskwelahan ang napinsala habang 150 na classrooms ang tuluyang nawasak dahil sa lindol. Tinatayang 8,000 na paaralan naman ang nananatiling walang klase habang isinasagawa ang safety inspection ng mga lokal na pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, marami ring guro at pamilya ang nananatili sa evacuation centers matapos masira ang kanilang bahay dahil sa kalamidad.
8: News Nationwide.
6: Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mahagi ng tablets at educational materials dyan sa mga mag-aaral sa San Juan. Natropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
8: Live report. Report.
2: Namahagi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tablets at educational materials sa mga mag-aaral ng Pinaglabanan Elementary School sa San Juan City kanina. Sa kanyang tanumpati, binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagpapabuti sa education system ng bansa para sa mga kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga rin ang suporta sa mga guro dahil nasa kanilang mga kamay ang kalidad ng edukasyon ng Pilipinas. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang teacher's allowance at promotion ng mga guro. Pinuri din ng Pangulo ang koordinasyon ng national government at local government units sa pagtugon sa pangangailangan ng mga estudyante. Hinimok din naman ni Pangulong Marcos ang mga mag-aaral na gamitin ng maayos ang mga natanggap na kagamitan at pagbutihin ang kanilang pag-aaral. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
8: XFM News Nationwide.
7: Senador Aimee Marcos na nawagang isang tabi ang politika at tumutok sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Narito ang report.
8: Nanawagan
7: si Senador Aimee Marcos sa mga opisyal at mamamayan na unahin ang pagtulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao at pansamantalang isang tabi ang politika upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga biktima. Ayon kay Marcos, mahalagang maihatid agad ang pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Bukod dito, magpapadala rin niya ng mga yero o GI sheets para makatulong sa pagkukumpuni ng mga nasirang tahanan. Iginit din ang senador na hindi dapat maantala ang mga ayuda sa mga nangangailangan at dapat matugunan ang lahat upang mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na sinalanta ng malakas na lindol. Hinibok din ni Senador Aimee Marcos sa mga kinaukulan na pagtuunan ng pansin ang kapakanan ng mga apektadong residente at sama-samang tugunan ang mga hamong kinakaharap ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
8: XFM News Nationwide.
6: Samantala, iginit naman katropa ni Vice President Sara Duterte na ang nagpapatuloy po na gulo sa Senado ay refleksyon umano ng liderato at direksyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita dyan sa General Santos City, sinabi ni Duterte na ang sigalot sa Senado ay nagpapakita ng kakulangan umano sa malinaw na direksyon ng pamahalaan. Nanawagan din ang Vice Presidente sa lahat ng 24 senators na isa-isang tabi ang kanilang hindi pagkakaunawaan at pagtuunan ang mandato ng Senado alinsunod sa saligang batas. Ayon pa kay VP Duterte, dapat umanong magkaisa ang buong institusyon, kabilang na mga senador na nakakulong at nagtatago para pag-usapan ang direksyon at prioridad ng Senado sa mamamayang Pilipino.
8: XFM News Nationwide.
7: Pinatikos ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V si Vice President Sara Duterte matapos nitong iugnay ang kaguluhan sa Senado sa umano'y pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Ortega, hindi umano makatuwirang isisi sa Malacañang ang tensyon sa Senado dahil ilan sa mga sangkot sa leadership dispute ay kilalang malalapit at political allies din ng Vice Presidente. Bagamat hindi nito pinangalanan ang tinutukoy ng mga kalyado, kabilang sa mga kilalang pro-Duterte senators na sumusuporta kay Senator Alan Peter Cayetano sa usapin ng Senate leadership ay sina Senators Aimee Marcos, Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Robin Padilla at Rodante Marcoleta. Dagdag pa ni Ortega, mas mainam umanong tingnan muna kung sino-sino ang mga nasa panig ng Vice Presidente bago magbintang laban sa administrasyon.
8: XFM News Nationwide.
6: Inaabangan na ng House Prosecution Panel ang posible pong paglalantad ni Vice President Sara Duterte ng mga testigo at ebidensya para sa kanya impeachment trial. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, ito umano ang unang pagkakataon na maaaring ilabas ng kampo ng Vice Presidente ang kanilang mga ebidensya laban sa mga aligasyong inihain sa Senado. Sinabi din ni Luistro na mula pa nung pagdinig sa Kamara hanggang sa pagsusumite ng sagot ni Duterte sa impeachment court ay wala pa umanong naipakikitang testigo o kay dokumento ang depensa. Nakatakdang isubmit sa June 15 ang pre-trial briefing habang gaganapin naman ang pre-trial conference sa June 18. Gate po ng prosecution panel, mahalagang mailatag agad ang lahat ng ebidensya at testigo. para maiwasan din ang anumang surprise sa mismong paglilitis.
8: XFM News Nationwide.
7: Nagpahayag, no, naglabas ng pahayag ang Electronic Data Processing and Management Information System ng Senado kaugnay ng iniulat na cyber attack na inako ng isang grupong nagpakilalang NullSec PH. Ayon sa Senado, agad nilang sinuri at tinugunan ang insidente upang matiyak ang seguridad at integridad ng kanilang mga sistema at datos. Patuloy na minomonitor ng mga kinaukulang opisina ang sitwasyon habang isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang digital infrastructure ng Senado. Inigayat din ng Senado ang publiko na maging maingat sa pagpapakalat ng hindi pa beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa naturang insidente.
8: XFM News Nationwide.
6: Mga katropa, sa iba pang malaking balita, hihilingin po ng pamilya ng yumaong Ateneo player na si Rene Baterbonya sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin laban sa Ateneo head coach na si Tab Baldwin kaugnay sa investigasyon sa pagkamatay ng atleta. Ayon sa abogado ng pamilya na si Attorney Israelito Torion, hindi nila sinasabi na may pananagutan si Coach Baldwin pero nais lamang nila na matiyak na magtutuloy-tuloy ang investigasyon. Nasawi si Baterbonya at teammate nitong si Divine Adili matapos malunod sa isang team building activity sa Dipakulaw Aurora noong Lunes. Samantala, inatasan na rin ng DOJ ang National Bureau of Investigation na bumuo ng task force para magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Batay sa mga paunang investigasyon ng pulisya katropa, wala umanong indikasyon naman ng foul play sa pagkamatay ng dalawang manlalaro.
8: XFM News Nationwide.
7: Ched, nagsagawa ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athlete sa Aurora. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
5: Nampahayag ang Commission on Higher Education o CHED na magsasagwa ito ng fact-finding review kaugnay sa pagkamatay ng dalawang student athletes mula sa Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonya at Divine Adile. Ang insidente ay naganap sa isang team training camp sa Dipakulaw Aurora. Ayon sa CHED, mahalagang masiguro na ang investigasyon ay masusi, patas at agarang may sagawa upang matukoy ang buong katotohanan sa nangyari. Binigyan din ng ahensya na ang kaligtasan ng mga estudyante ay dapat laging pangunahan na ang konsiderasyon sa mga aktibidad pang-akademiko at pang-sports layo ng pagsusuri na tukoy kung may kapabayan sa panig ng pamunuan ng universidad o mga coach at makabuo ng mga rekomendasyon para sa mas maigpit na student athlete safety protocols. Ang insidente ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa pamilya, mga kaibigan at buong komunidad ng Ateneo na ngayon ay nananawagan ng hustisya at malinaw na paliwanag mula sa pamunuan. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
8: XFM News Nationwide.
6: Sa iba pang balita, katropa, dumistansya Malacañang sa usapin. Kaugnay naman ito ng floating structure na namataan dyan sa Bao de Masinloc na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Yuse Claire Castro, ang Department of Foreign Affairs o DFA ang dapat magsalita sa issue dahil may kinalaman ito sa foreign policy at ibang bansa at hindi daw siya ang authorized na magbigay detalye kaugnay sa usapin. Kasabay niyan, kinumpirma rin ni Castro na nagkaroon ng pag-uusap sina Senate o sina President Ferdinand Marcos Jr. at DFA Sec. Teresa Lazaro, pero hindi niya alam ang laman ng pinag-usapan. Matatanda ang sinabi na ng National Task Force for the West Philippine Sea na hinihinala nila na pag-aari po ng China ang floating structure na namataan sa Bajo de Masinloc.
8: XFM News Nationwide.
7: Lumabas sa isang Pulse Asia survey na halos 9 sa bawat 10 Pilipino ang nais na makipagtulungan sa Pilipinas sa mga bansang kaalyado nito para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents mula May 3 hanggang 7 ngayong taon kung saan tinanong sila kung sang-ayon silang makipagtulungan ang Pilipinas sa like-minded countries alinsunod sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Batay sa resulta, 86% ang mga respondent ang sumang-ayon habang 3% lamang ang hindi pabor. Nang tanungin kung aling bansa ang dapat maging pangunahing katuwang ng Pilipinas, nanguna ang United States na may 84% support sinundan ng Japan, Australia, Canada at South Korea. Ayon sa Strat-Based Institute, ipinapakita ng survey na naniniwala ang maraming Pilipino na mahalaga ang pakikipagkaisa sa mga kaalyado bansa upang maprotektahan ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
8: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
6: Alas 12:17 katropa sa XFM News Nationwide. Sabay din po tayo na napapahinggan sa pamamagitan ng 88.3 XFM Cebu, XFM Bacolod sa 103.9 at XFM Iloilo sa 100.7.
8: Balitang regional.
6: Patrolman na assigned sa Region 6 naharap sa kasong attempted rape. Katropa natin sa Bayuta R. Espinosa, XFM Iloilo.
9: Arestado ang 29-anyos na police patrolman na assigned sa Regional Mobile Force Battalion ng Region 6 matapos na inireklamo ng helper ng isang pension house at dormitory sa Iloilo City proper ng attempted rape. Base sa investigasyon ng kapulisan, ang nasabing police ang nag-check-in dahil ito ay may scheduled appearance sa Police Regional Office 6. Dahil hindi pa gaanong naayos ang kwarto, pumasok ang helper ng pension house upang ayusin ito. Ngunit, bigla na lang inilak ng nasabing pulis ang pinto. Dito na ginawa ng nasabing pulis ang mga maselang gawain. Sa investigasyon, na niyakap ng pulis ang helper at may iba pang hindi kaaya-ayang ginawa ang suspect sa iba't ibang parte ng katawan nito. Nakiusap ang helper na bababa ito at nang nakababa, agad siyang nag-report sa pulis. Agad namang rumisponde ang mga kapulisan at naaresto ang patrolman sa kwarto mismong nirentahan nito. Detain ngayon sa Iloilo City Police Station 1 ang suspect Sado. Samantala, desidido naman ang biktima na mag-file ng kaso laban sa pulis. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
7: Malawak ang protesta ng Food Panda Riders para sa benepisyo at insurance, isinagawa rin sa Tuguegarao City. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tuguegarao.
10: Rain or shine, tuloy ang trabaho, kulang ang benepisyo. Ganito kung ilarawan ng mga Food Panda Riders ang kanilang hinaing matapos sumunoy hindi nakakatanggap na dapat na benepisyo at insurance katulad na lamang ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Kaya naman, nagsagwa mga ito ng protesta nitong Hunyo 10, 2026 kasabay ng paglulunsad ng National Union of Food Delivery Riders o Riders.

0: ito na tanging kumpanya lamang ang yumayaman habang ang mga issue ng riders ay hindi natutugunan. Kaya naman, hustisya ang kanilang sigaw na mabigyan ng tamang suporta bilang isa rin na manggagawang Pilipino na naghahanap buhay sa lansangan. Sa dialogo naman kahapon kay Elpidio Atal Jr., Dole Regional Office Director, makakaasa umano mga ito na mabigyan sila ng tamang benepisyo at nakatakda rin ipatawag ang mga team leader ng kumpanya. Isinali na rin ang mga ito sa programa ng Dole katulad na lamang ng tupad programa upang sila ay mabigyan ng tulong sa gobyerno. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tiguegro City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tiguegro at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: Ito naman, gulo po naman nagiinuman dyan sa El Nido, Palawan. Nauwi, Sus Mar Joseph sa Tagaan at saksakan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Nauwi sa saksakan at Tagaan ang nangyaring gulo sa pagitan ng mga kapwa construction worker sa Barangay Villa Libertad sa munisipyo ng El Nido, Palawan. Sa dawang grupong nagkasagupan, pareho ring may sugat na tinamo. Sa anim na magkakampi, tatlo ang may tama. Isa dito ay malalim na taga sa ulo. Saksak sa tagiliran na tumagos at naptulan pa ng bituka. At ang isa naman ay may malalim din na saksak sa likod. Sa kabilang grupo naman, mag-ama ang magkakampi. Ang tatay may sugat sa paa. Ang anak naman, tinaga ang braso, damay hanggang buto na hindi maiangat ang kamay. May taga rin ito sa muka, kyan at liig. Nagugat ang gulo dahil sa pagtatalo tungkol sa tato at pagiging miyembro ng komando hanggang sa nagkasakitan na nauwi sa tagaan at saksakan. Parehong magsasampa ng kaso ang magkabila ang panig at wala pa sa isip nila ang mausap para magkaayos. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: 74 anyos na lola posibleng nalunod habang namumulot ng kabibe. Pitus na tagpuan naman sa pampublikong CR sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Isang 74 na taong gulang na lula ang nasawi matapos umanong malunod habang namumulot ng kabebe sa baybay ng Barangay Labugon, Mandawi, City, Cebu. Kinilalang biktima na si Emilita Manatad Piscador, residente ng Purok 5, Sityo, Kanumay sa nasabing barangay. Sa imbestigasyon ng Mandawi City Police Office, huling nakitang buhay ang biktima bandang alas 5 ng hapon noong Hunyo 8 na mag-isa itong nagtungo sa dalampasigan upang manguha ng kabebe at manghuli ng alimango. Isang gawaing nakasanayan na nito araw-araw. Naniniwala ang pamilya na posibleng lunod ang biktima. Isa sa ilalim pa sa otopsiya ang labi upang matukoy eksaktong sanhin ng kanyang pagkamatay. Samantalang isang fetus naman na natagpuan sa loob ng basurahan sa isang pampublikong comfort room sa Carbon Market Cebu Interim Building kahapon. Ayon sa Carbon Police Station, agad nilang kinumpirma ang insidente at humingi ng tulong sa scene of the crime operative para sa masusing forensic investigation. Batay sa paunang investigasyon, isang babaeng umano'y buntis ang pumasok sa isang cubicle bago natuklasan ang fetus sa basurahan. Gayunman, hindi pa ito kumpirmado at patuloy pang beripikasyon ng mga otoridad. Nagpapatuloy rin ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at kung sino ang responsable sa insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather
1: update. Katropang Brian, ang umiepekto sa atin habagat southeast monsoon ng western section ng northern Luzon today. Asahan po makalimlim na kalangitan, may kalat-kalat din ang pag-ulan at pagkidlak. Partikular sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands.
3: Katropang Buddy, habang sa localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa.
1: At sumikat po araw, 5:26 kanina, katropa. Inaasang lulubog yan, pwede kayo manood. 6:25 ng gabi.
5: Balitang International. International.
1: Atid po sa atin yan, katropa, ang Balita International, ang Sandton Gold. Likas, subok at epektibo, maring itinanggi ni Microsoft co-founder Bill Gates na...

0: May kinalaman siya sa mga krimeng iniugnay sa convicted sex offender na si Jeffrey Epstein habang humaharap sa closed-door hearing ng U.S. House Oversight Committee. Sa kanya pong testimonya, sinabi ni Gates na wala pa muna siyang nasaksihang illegal na aktibidad ni Epstein at hindi rin siya nakapunta sa mga pribadong ari-arian nito, kabilang ang kilalang isla at rancho ng financier. Inamin ni Gates na nakilala niya ito noong 2011 sa pamamagitan po ng mga taong konektado rin sa kanyang philanthropic work, at naniniwala siya noon na makatutulong ito sa paglikom ng pondo para sa mga global health projects. Ayon pa kay Gates, nagsisi siya sa paipag-ugnayan kay Epstein at aminadong nagkulang siya sa pagbusisi sa nakaraan nito. Patuloy namang iniimbestigahan ng US Congress ang koneksyon ng kilalang o ng ilang kilalang personalidad kay Epstein kaugnay ng sex trafficking case sa Amerika. Showbiz
1: News. Ang balitang showbiz ay dito sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Maituturing na ngayong longest running love team sa Philippine television ang tambalan ni na Michael B. at Manilyn Reynes matapos umabot sa 16 na taon ang kanilang pagsasama sa sitcom na Pepito Manaloto. Ayon kay Michael B., mas mahaba na umano ang tuloy-tuloy nilang pagsasama kumpara sa classic sitcom na John and Marcia na nagbidahan nila Dolphy at Nida Blanca. Sinabi naman ni Manilina na pagmamahalan, respeto at pagiging totoo sa isa't isa ang sikreto ng matagal nilang samahan kasama ang buong cast at production team. Ayon pa sa dalawa, marami sa mga kwento sa kanilang programa ay hango mismo sa tunay na karanasan ng mga artista, writers at staff, kaya madaling makarelate ang mga manonood. Patuloy naman tinatangkilik ng publiko ang Pepito Manaloto matapos ang halos 20 dekada nito sa pag-ere. Balita nga showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports. Ang Balitang Sports, Katropa, atin sa atin, Premium D3. Pwede niyo pong subukan din to. Lakas sa bawat kapsula. Tinabla na ng TNT Tropang 5G ang serye kontra Barangay Ginebra San Miguel matapos pang 106-98 na panalo sa Game 4 ng PBA Commissioner's Cup. Finals na ito, Katropa, sa Smart Araneta Coliseum. Pinaunahan ni Jordan Heading ang laro matapos kumamada ng 29 points mula sa kabilang din po dyan yung 5 3-point shot niya na nagpalayo sa agwat ng TNT sa 4th quarter. Nabigo naman ang Ginebra matapos tanghaling best import si Justin Brownlee, abang nakuha naman ni RJ Abarientos ang Best Player of the Conference Award. Tabla na po ngayon sa 2-2 ang Best of 7 Final Series, at muli mag-aarap naman ang dalawang koponan bukas para sa Game 5.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
0: Alas 12:29 ang tamang oras para sa lahat ng sumusubaybay sa XFM News Nationwide ngayon pong June 11, Webes, at live mula sa XFM News Center Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang ating balitaan, mga katropa.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian Depa.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide.
4: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
6: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisa mo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult a doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
1: Pagbili sa mga butika.
3: Nga, XFM, kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Nga, XFM, kid?
5: Eh, nami ang music, ah.
3: Nga, XFM, kid?
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arakulis mga balita, blabos yung aming bigit sa mga DJs, nalakad,
6: wala asang konkreto nga sabat.
7: Wala asang katumbas nga rason, kung naka-X, ka-X, ka-X,
6: simply,
3: may how, kita pa?
6: Oo, enjoy lang.
3: Nga, XFM, kid how?
8: Timo!
9: XFM 103.9.
10: Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
11: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM

Marina, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Ganing dali na, aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigid naton sa ning mga tagpanamati sa programa The Secrets of Health. Kamusta nga aton sa ning pagsinalayo subong adlaw? Kamusta nga aton sa ning pag-amlig sa ikayong lawas? Likawan ta mga negativity kay nagadala na kuno sang stress sa lawas ta mo. Amo ning as always may ginasiling, there are always two way sa pag deal nato sa sitwasyon. Sa mga palapilian, pabla kon hindi yes or no. Pero there are as always different ways to approach a situation. Pares ni karon may tunga ikaw sa baso nga tubig. Anong hambalon mo, half empty or half full? Depende kon na sa mindset, Kung you have a negative mindset, but tamalo sa ni, negatibo ang unod sa pinsan mo, hambalon mo, ay, selling niya half empty ng baso mo. Pero kung positive thinker ka, mahambal ka, half full. Siya birabirahi, may santunga pang nabilin. So, ang pag-istoryahan nato subong, sometimes, ang party sa ato sa mind conditioning, ang mindset, kay ang aton bala nga sobra kapag paminsar, overthinking, nagaresulta ina sang stress, nga resulta sa stress, amo nang inatawag nato sa nga balatian. Wala nga ito sa ring pagparagad sa programa The Secrets of Health. Live kita mabatian sa tanan sa ring mga XFM station sa Isla Sang Panay kag sa Negros Island Region. May mga pala makutanon ka muna concern. Parti sa inyo sa ringin kayong lawas, parti sa topiko nga ito sa ringin na talakay. Feel free sa pagpadala sa inyo sa ringin mga pala makutanon. I-PM ina or inigani, i-comment sa ito sa ringin live Facebook streaming ang XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Or hindi gani, i-text sa ito sa ringin text hotline 0950-975-6970. Amo na nga ito sa ringin text hotline, i-text dra or hindi gani, i-PM sa ito sa ringin Facebook page or i-comment sa ito sa ringin live Facebook streaming. Kag sa ito sa ringin pagparagad, upod ta sa gihapon ang ito sa ringin certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo?
1: Welcome man Sir Josel sa aton pagpangalagad. Gag thank you ano upod man sa aton sini nga mga tagpalabati nga as usual nag-abang-abang sa kon nanon naman ang topikaw nga aton sa pag-estoryahan sa edisyon sa aton sini nga pagpangalagad. Di kun kumusta hon ta Sir Josel ang adlaw sa aton sini mga tagpalabati, mga viewers naton. Kumusta yan ang aton sa nga stress levels? Agapabilin ba lagi apon kita nga may control sa mga reaksyon naton sa nagakatabo sa palibot o kon ang aton reaksyon o kon ang aton sa niya hindi madumalahan niya ba na tiyagon amo na ang nagakontrol sa aton?
0: Basikon na ang inyob lang sa bata, importante buhi. Mm-hmm. Pamangkon sinay ka buhi ka malang naghantos daw mahambal ka na malang tani hindi na lang.
1: Nasilinsang kilala ko nga akigan sang nanay niya. Si anay, patsihan na lang ako. Kuwaan sang nanay niya sang binakuko. Lagyo man kay nadlock magali. Ang pinaka-point pala din Sir Josel nga ang kabuhi, kung ang pagkabuhi at tani naton, hindi naton marikawan ang pagkabalaka, no? Hindi naton marikawan ang stress. Pero bear it in mind nga initanan umalagi lamang. Dapat mas ginapaminsar naton beyond o kung lampas sa kung na naman ang sitwasyon naton subong.
0: Ang dako actually nga contributor sa deterioration la kung paglala sa ato sa ninyo pamatsyagan ang pagtuhaw sa masami sa aton sang pamalatian bangod sang taas ka stress level gid man sa lawas naton nukleo, no?
1: Actually Sir Josel husto ina pero ang stress sa piyak man nga bahin manami man ina kag may benepisyo man sa lawas naton. Ang problema lang naton na diri permisor Josel inibalang pagkadula naton sa balanse bala.
0: Nasobrahan.
1: Kay tungod sa stress Sir Josel isa na sang factor man nga magtinguha kita.
0: Mm-hmm.
1: Isa man sang factor nga i-improve pagid naton nang aton sa likaw galingon. Hambal ganin sang kilala ko siya kabalo ka kun nga kun anong rason nga nagdamo ang bulak sa ngamon sa nga paho.
0: Oh.
1: Ina tungod nga gina labu-labuan namo nang iya sininga puno kag sanga kay ti way saga pamunga kaysa kon mas stress ya gada mo bulak ya.
0: Oo. Amo galing na sing rito. Wala in lang sina kon ali gani mamungang hambal sa iban ya pre naubos ka dagasaw sila ya no bikay. Ay, gingkan anila selling niya kagidalaan sa asin sa puno mo. Oh. Na-stress naman ang tagiya.
1: O kung nga, ako nung nag-aslom kay napanamukunan.
0: Mm-hmm. Oh. Sina na ba yan? Siya nagligad pa rin selling niya sang, ano ah, nagabusong bala. O, ugtas naman tagiya kay nag-aslom naman ang puno sang paho niya. Pero we'll be talking subong iya, party iya sa mga natural remedies sa stress kag anxiety. Maghambalik ko stress kag anxiety, mag-utod ni sila, Doc Leo, no?
1: Masami, Sir Josel, nag-upod gid ni sila.
0: In short, sini, halin sa manghod nga stress, tapos makadto sa magulang nga anxiety.
1: Halin, Sir Josel, sa realidad, pakadto sa imaginary.
0: Mm-hmm. Sa muna gani, kung may nagkahinabo, kag doon nag-imagine na isang bagay, sini, ano ka na anxiety?
1: Mm-hmm.
0: Kaya tinasubrahan ka nagpanumdom sa isa ka bagay, bala.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginapanumdom mo, bala, why nag-exist? Nga, aran lang sa imo sa imagination.
1: Correct, Sir Josel. Bulan mo ang stress, lain man niya sa anxiety.
0: Mm.
1: Pero pwede sila mag-upod nga doa. Halimbawa, ang stress niya, Sir Josel, ito mo na yung pressure bala, halin sa realidad, sa subong bala kung anong sitwasyon na ton, kung anong problema mo sa mga dapat ni Musul Baron. Samantalang, ang anxiety iya, arang imo sa nga kahadlok, Sir Josel, na hanungod sa posible kag mahimo sa ni matabo kag kalabanan, Sir Josel, sa mga anxious ano o kon sa nagaka-anxiety tuman nakabalaka, why man na, Sir Josel, nagakatabo kundi dira lang sila sa nga paminsaron.
0: Kon ko isa na budlayan kita sa pag classify ano ni stress lang ini or dalanan ni isang anxiety.
1: Mm-hmm.
0: Kiti gatuparanay ilab ano eh kung sa duta, pagkatambihan na, may boundary lang.
1: Mm-hmm.
0: Kagang boundary, ya, imaginary lang daw, hindi mo mabatsyagan niya. Ay, ari na ko sa stress level, ay, ari na ko sa anxiety level, Dog Leo.
1: Correct, Sir Josel. Pumabalaan mo kung stress na, Sir Josel. Kaya kung diba, problema ka, pressured ka, stressed ka. Pag masulbar ang problema mo, sulbar man ang emotion na ginapaligban. Pero kung anxious ka, Sir Josel, why katapusan, Sir Josel? Naara lang gyapon na yung musin ikabalaka, agapanumdom ka lang gyapon na ano pagtawag sari? Ginapanumdom mo nga ginatawag basi makagat ka sang ido. Nagresulta, Sir Josel, o kung tungod na, Sir Josel, nga nagyan mga ginlagas ka sang ido, jutayan ka lang malabot, naging kagat ya ka. O kung hana ya ka nga kagton. Pero nagpabilin si muna una, Sir Josel, nga tapos sa mantani ito, what if may ido liwat? What if lagson liwat ko sang ido? What if ara? Ina, Sir Josel, nga daw halos kadadlaw amun na nag-occupy si mo sa ringang paminsaron. Ti anxiety, ina, Sir Josel. Nga kung tani, kung stress ka pagkatapos, naging lagas sa ngido, pagkatapos, at huwag naman ang tato, kayo, huwag ka magaling mabdan, kag makagat.
0: Mm, nampawan ka, no? Buta mo lang sila yung stress, daw pareho sang kulba. Pagkatapos ang insidente, makapahuway-huway ka, dula man ang kulba mo, Dok Leo. Stress equals daw kulba lang, nakakadula. Pero ang anxiety, bisan pa nga nadula ng imukulba, padayon ikaw nga nagapakulba, kaginakulbaan, huwag nakululbaan na, padayon ikaw ginakulbaan, padayon ikaw nagkabalaka, kay basic kon masulit pagid ang natabo sa imo.
1: Correct, Sir Josel. Butong balon, ang stress pwede nga maglast like sa mininutos ni Sir Josel kung inuras o kung sinimana, why lang ang anxiety, Sir Josel, pwede maglas binulan o kung tinuig.
0: Mm. Ang dako man lang din nga pala makutanon kung how to get away with stress kag sa anxiety nga ini. Ano nga ito siya nga himuon, Dok Leo? Para nga malikawan na ito nga magka-stress too much. Magka-anxiety. Delikado sa anxiety kaya ang equal sini or ang sugpo niya sini is depression.
1: Kag ang termino bala, Sir Josel, batian tabala. Ay kung may anxiety ka, ma-nervyos ka. Ito na may punto, Sir Josel.
0: Ang iban sini hambal nila ganin naghangin nun.
1: Mm-hmm.
0: Kaya siling niya ginasudlan hangin sulok-sulok mo na.
1: Mm-hmm.
0: Hambal nila, siya tinano to as siya naghangin nun. Pero actually ano lang siya, depressed lang siya.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Or if not, naabot sa iya siya ng anxiety. Kaya again, namuno ta naman ini sa mga previous na ito ni example. Kaya may ara iya, Dok Leo, nga buton sa anxiety niya. Nga ginakulbaan siya, gusto iya, nga nakita iya unagid ti feeling safe ikaw kung may ambulansya mo.
1: Mm-hmm.
0: Nambal nga if in case whatever happens to me, may sakyan kong ambulansya. Ay, Diyos ta, nakadulog sa karon sa building, may nag-parking ambulansya.
1: Mm-hmm.
0: Hindi dito na maghalin.
1: Mm-hmm.
0: Hindi dito na maghalin doon.
1: Kaya dito yan nakita nga daw, ano ba tiyagan nga safe siya?
0: Oo. Tika isa lang sa salakyan. Tida, yun niya panawag kag mahambal. Hali, sugata ko, bidi. Mahambal nga, tinga din ka. O nyari, there is tubang building siya. May ano diyo? May ambulansya. Mahambal, ti, kanto di lapit naman lang. Ah, mahambal siya. Hindi, kaya mapatay ako sa niya. Kung may kita ang ambulansya.
1: Mm-hmm. Because, Sir Josil, nga ara, bala ko anxious ka. Ang feeling bala nga may fear ka sa future. Nga, why pa man gani ka kapakoton, makadangat ka dito? O kung basi, sige, kabala sa mo ng state, Sir Josil, maglala ang imo sinayang kondisyon. Kag, damo, pag yun nga mga complications ang posible, Sir Josil, sininga mabatsagan sa imo sinayang lawas. Kumbaga, kung ma-stress kita, normal na Sir Josil. Kung magkabalaka kita, normal man na siya. Pero ang tuman nga stress, kag tuman nga pagkabalaka, amo nang hindi maayo.
0: Paano na ton ini malampuasan? Unabi kita sa libre, Dok Leo, ha? Maghambal kita ng libre. We can do it in the form of exercise, in the form of insakto sining yung mga activity or physical movement. Anong mga pwede naton mahimuon if we are being attacked sang stress kag anxiety, Dok Leo?
1: Actually, Sir Josil, kung makabalo lang kita sa mga technique ngayon, ginatawagan nila sila nga powerful natural remedies. So may mga stress and anxiety nga damo nga mga tao, Sir Josil, nga na-overlook lang ini. Ang iba nagasala-sala na nagapanik na samantalang ara malangali mismo sa imo kogalingon, Sir Josil, na no? Ang pwede mo sininga himuon, number one sa ni Sir Josil is breathing. Kung ara ka gani sa ni sa state nga anxious sa katama or stress sa katama, ang pagginhawa gali, Sir Josil, tukibon mo lang sa ni ang technique sa gusto nga pagginhawa para sa stress and anxiety, makabulig, Sir Josil, ano, para nga mapakalma ang imo sini nga kaugalingon. Like controlled breathing bala, Sir Josil. Hindi siling na basta lang ginhawa kasi tanan-tanan kita nagaginhawa man mo. Pero ano ba nga klase isang technique ang imuon naton sini pag-abot sini sa stress and anxiety, hinay-hinay, madalom kag sa husto sini, Sir Josil, nga kadugayon sa aton sini nga paghaklo kag pagbuga sang hangin.
0: Ang technique dira ang ginagamit nila is just like that of an athlete for fast recovery para magtawhay yung pamatsyaga nimo.
1: Mm-hmm.
0: Inhale ikaw sa imo sining ilong kag i-release nimo ina double the time, in short doble ang kalawigon sang imo nga paghaklo sang hangin. Kung naghaklo ikaw sa hangin nga pahinahinay, sa sulod sang 10 segundos i-release ni mo ina in 20 seconds pagi si mo sini nga ba Dok Leo inanay.
1: Mm-hmm.
0: In short sini ining hindi mo nang hangus ka bala because that will add up more sa ginatawag nato sini nga stress ko na batyagan mo na nga under stress ikaw. Ibang sini hambal ano gani na Dok Leo ginhawa ikot madalom no.
1: Mm-hmm.
0: Dok Leo.
1: Mm-hmm. Ning mag kwanti bala imo diaphragm bala, Sir Josil, mag expand.
0: Mm-hmm.
1: May araman technique sa ni Sir Josil nga maghaklo ka sang ginatawag hangin for 4 seconds.
0: Mm-hmm.
1: Pagkatapos ibuga mo man sang amat-amat mga 6 seconds kag sulit-suliton mo ini, Sir Josil, mga hasta 5 ka beses. Ang mga pagtulog ang pakita, Sir Josil, nga kung ginahimo galit naton nini, like longer ginatawag pag-exhale naton kaysa sa pag-inhale man naton, kabalis ka man sa ginahambal, Sir Josil, nga mas lipot ang pag-exhale. Depende man na sa sitwasyon, Sir Josil, mo.
0: Mas malipot ang pag-inhale. Dapat lawig ang exhale.
1: Yes, malawig ang pag-exhale. Ang punto bala sa dira, Sir Josil, nga gina-activate mo ang aton sa nga body's relaxation response.
0: Mm-hmm.
1: Nga isa sang tuman nga kinahanglan nun kung nagapanik ka na. Kung stressed ka na katama or anxious ka na sarika, tama. That's why, ang una-una nga himuon, Sir Josil, kung ma-stress kag anxious, hindi ka magsala-sala. Presence of mind as much as possible. Kabalo kong hindi ni mahapo, Sir Josil. Kabalo kita tanan.
0: Mm-hmm.
1: Pero pwede na ton, Sir Josil, matray na nga ton sinipaminsaron.
0: Ako nang hambal nila nga in everything, pagpanghangkat ini, and as always, ang ginakadlukan tama lang sini sa ma-insure ang kaugalingon ta, mapilasan kita ginbala physically, or if not, ang ato sini nga fear of dying.
1: Mm-hmm.
0: Ang imunta, basta may sini yung ginatudlo, bala sa may eksperto, Dok Leo, yung ginagasiling, pasaligyan ko galingon mo, saan ka galingon mo man, kaya ko ni, kaya ko ini, kaya ko ini, kaya ko ini, hasta sa ulhi nga malingaw ka lang sang kaya ko ni, kaya ko ini, kaya ko ini, nga ang imo sini nga mind conditioning, maabot sa punto, nga maakto ikaw, nga kayahon mo tanan kung ano na ang ginabatsyag mo subong nga gusto mo malampuwasan.
1: May punto gin, Sir Jocelyn.
0: So, dapat tawag dato sa rin kahibalo kita. Kagka mo kabalo magpaayon sinidok layo. Lain-lain approach sa bisang tao mo sa mga cases like this.
1: Tama.
0: So, kinanglan nga, kahibalo man ka mo mag-manage sa inyo sininga ko galing. So, that's number one, proper breathing. Insakto sini nga paginhawa, ano ganhi Dok Leo, lawig dapat nimo nga i-release.
1: Yes.
0: Ang imo sini nga hangin nga ginsuyop.
1: Ang ginhaklo mo halin sa ilong, amat-amaton mo pagwa sa imo sini nga baba. Kag ini bala Sir Jocelyn nga daw nagtudok kid bala sa imo sini nga abdomen balang imo sini nga paginhawa, lakip na sa imo baga bala. Balaan mo na lang nagahabok imo sini nga tiyan, ang diaphragm mo bala Sir Jocelyn. Naga-expand gid isa na sa pamaagi kag ang hinay-hinay nga pag-release sina di mas maparelax kita kun ara kita sa nisa state of anxiousness kag stressed.
0: May mga joke pa ganin na Dok Leo. Ano nga paghaklo nga dalom gidman? Siling niya nang haklo kag daging hawa ka siling niya sang ano, hangin asudlon mo sa lawas mo. Siling niya nang bira-bira gid balak haklo mo siling niya nga daw pamatsyaga mo da magwa naman to sa latrasan mo bla. Pero actually sa mind conditioning if you want also to sleep. Gusto mo man magtulog gano hindi ka bala why ka ginadapuan sang katuyo para mag-relax ka. Slowly inhale ka man and then i-release ina mga around 6 to 7 seconds. Pinagisi mo sini nga baba. Kay gina-condition niya man ang pinsar mo, your body needs to relax.
1: Correct, Sir Jocelyn. Kating isa nga makahatag sa aton sa mahamuok ang katulugon. Una-una, relax dapat ang aton sa ringa lawas kag paminsaron.
0: Pero may mga pagkaon actually nga nagatuga sina mo, hindi ka dayon bala makarelax. It's because nga ang pagkaon gali nagadala sa imong mangin hyper ikaw, so dapat naton manalikawan.
1: Correct, Sir Jocelyn. Isa lang ka tip ha, as much as possible kung ang reaksyon nyo bala sa stress kag sa ang inyo sa ring anxiousness imbalance wala naga pananobra, as much as possible pagka alas 6 lampas, alas 6 sa gabi sa room, Sir Jocelyn, nakakaon na kamo, hindi na magpalampas alas 6, dapat 6 p.m. ang last yung kaon, kagawain na sang kima-kima beyond that.
0: Muning bisan gani sa mga prutas kagalan on Dok Leo, may ginasuhestyon nga as much as possible, hindi mo ni pagkaunon sa gabi. Pwede nga kaunon mo ini, much better nga kaunon mo sa pamahaw, much better nga kaunon mo sa panyaga. Just like for example, ang iban bala nga naga-hyper kung makakaon sang saging.
1: Correct.
0: That's why nga ang saging, as much as possible, much better to be consumed in the morning or in the noon time, pamahaw kun sa panyaga.
1: Correct, Sir Jocelyn, no? Generally, as much as possible, kakun mahimo palang gitag, abitray nyo nga himua, hindi ka mo magsige kinaon sa nisang mga matamis, sa mga makalamay, kun tigpalan niya po na o kun sa tion sa nisang serum.
0: Oo. Kaya converted into energy ng sugar, Dok Leo, no?
1: Correct.
0: Okay. Ano pagid body movement tabi for example ulo exercise abi da inat-inat Dok Leo or if not walking for example pero kung may ara man lang sinyo nga kahibalo man lang magpisil-pisil kag mulumasahe da ban sinyo na lang ko galingon nyo man sang santon plus herbal oil magpulo pa masahe dasig ka muna tuywon kag makarelax man Dok Leo kag
1: correct Sir Jocelyn, pwede man gani nga pagkatapos sinyo sa nga breathing technique dira inhale exhale pamanyos ka mo sa pagkatapos ang santon plus herbal oil para nga mabuligan pagin nga ang inyo sa nga relaxation mas ma-extend Sir Jocelyn.
0: Oh.
1: Kati magluwas nga nag-inhale, exhale ka ang aton sa nga ginatawaga panimaho tungod sa scent nga halin sini sa Santhone Plus Herbal Oil makabulig pagid panami sa aton sini pamatyag kag sa aton sini paminsaron nga mas maparelax pagi kita sang mas madugay Sir Josil.
0: So importante man ibalon bala kamo kon may mga salakyan na bi sa may mga salakyan dala kamo Santhone Plus Herbal Oil para kon daw abuton kamo sobra kamo ka stress pagkatapos daw anxiety hon kamo abuton mo anxiety banyusin nyo lang mga dungan-dungan nyo da kagtangkugo ninyo da kapanimaho makasinghot lang kamo sang scent sang Santhone Plus Herbal Oil kay very very relaxing Dok Leo.
1: Yeah, correct Sir Josil, ang damo ko sa nakilala Sir Josil maglakat gani. Ara gina hindi gyud malimtan gina double check gid sila sa mga sling bag kay para kag masigurado kun nadala nila ang ila sa mga Santhone Plus Herbal Oil.
0: Magadto ako no sa balay sang may anxiety, labalan mo gid Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: May balanyos sa ligdaan, may balanyos dito sa sala, may balanyos sa tupad sa lamisa, may balanyos pag dito sa kwarto.
1: Lain pag gid niya Sir Josil sa may mga rayuma kag arthritis ha.
0: No, lain pag inhalain pala nyo sa rin yung pero ang simple walking Dok Leo makabulig sa pagparelease ang stress at the same time makalikaw kita sa anxiety.
1: Amunin na overlook sa kalabanan Sir Josil. Libre man lang kuntani ang paghulag-hulag. Kaya nga man ang paghulag-hulag Sir Josil especially ang paglakat-lakat magabulig o kung maka-affecto ni siya sa aton sa ring stress hormones sa aton sa ring blood circulation even sa aton sa ring blood chemistry kag mood regulating neurotransmitters. Ang himuon na tonsini, just to 20 minutos sini nga paglakat-lakat para nga mabuligan niya mas mapakalma kita, ma-divert ang aton sini nga attention. Kag manami pagin Sir Josil, ano, kung ara kita bala sa palibot nga ara ang mga kahoy, ara ang mga kahilamunan as much as possible instead of mga building sa aton sini palibot. That's why sa masami nagka-stress Sir Josil kag mga tuman ka-anxious nga mga tao, ginasuggest ka rin aton nga bisay lo anay kamus umabi. Try nyo anay nga magpangliwa-liwa sa umagwa kamo kung dali kamo sa syudad ha. Gwa kamo, change anay kamo sa environment ninyo, dito anay kamo sa nature ka maglakat-lakat. Kay nga man inigali Sir Josil may binipiso bisan sa aton sini nga blood pressure, sa aton sini nga cortisol sol kag sa mental fatigue nagalala pagin Sir Josil kun masami kita sini nagaka-stress kag nagaka-anxious kita kay ang pagkakita lamang Sir Josil ultimo sa pagkita naton sa nature kag sa mga kahoy sa paribot Sir Josil mga kahilamunan isa na nga magpa-relax sa aton.
0: Ang isa ka relaxing moment sinadara mag-change environment ka bala. Pareho sini halin ka sa syudad kadto ka sa uma, very, very relaxing. Kay ka maaliwanay ang sitwasyon dito, hindi magahod. Pagkatapos, makita ni mo dito, natural ang palibot.
1: Ang gahod, guro mamatian mo, Sir Josil, kung adlaw ti mga hunisang kapispisan, sa sirom guro, siguro hunisang tuko. Iban pag yun yung mga mabatian mo kung sa umaka eh.
0: Ang malagaklala ko, toti kung kaysa kung sortihon siya, may wakwak ang tiktik.
1: Basi dugang stress Sir Josil.
0: pero hindi ah. That's for sure. Ang pagbailo kung kaysa sang naandan mong environment to a new environment could help also sa pagparelease ang stress at the same time makabulig agad makalikaw ikaw sa anxiety.
1: Tuman ka dako Sir Josil nga benefit ina.
0: Ang isa Bidok Leo kung batsag mo daw anxiety hon ikaw daw abuton ka pagka-stress mo problema sini kadula kung kaysa ang tuyo ni mo eh. Pero kung pwede pa man lang abi no nga magtulog ang pagtulog makabulig Dok Leo para ma-release mo ang stress sa lawas ni mo makalikaw ikaw magka-stress kag sa being anxious sa buton pagka ay mo sining anxiety.
1: Ang problema abi Sir Josil and sleep and anxiety feed each other. Halimbawa, hindi ka katulog maayo. Sir Josil, dugangan pagyad ang emosyon nga pag-worry kag pagkabalaka.
0: No.
1: Kung tuman man ang emosyon nga pagkabalaka, sino ba lang makatulog sang maayo? So dapat sulbaron gid naton Sir Josel, ukon bisan diri medyuhan lang naton nga bisan paano makatulog kita. Kaya nga man, kung pigaw nga ton pagtulog, more anxiety, worse sleep. So dapat Sir Josel, tinguhaon gid naton sa bisan ano nga pamaagi. Pero may mga isuggest kita sa inyo karon kung paano wag nami aton tulog kaysa aton sa pagtulog naga-process ang aton sa nga utok, process emotions, repair stress related damage, naga-reset ang important nga hormone system sa aton sa ringa lawas Sir Josel sa aton sa ringa utok. That's why kinahanglanon gid naton ang nagakaigaw sa ringa pagtulog kun nagasuprar kita sa isang tuman nga stress sa anxiety. Pero ang problema gani Sir Josel, paano ka makatulog kung stress ka pero may kag-anxious sa katama?
0: Amo ni nga kun you're suffering from stress and anxiety, pag-abot siyang tiyempo nga ginatuyo ikaw, ini pag batui ang imo katuyo. Try as much as possible kung hindi man ang tama kimportante kundi ulubrahon imo nga itulog kag ipahuway ang panawag sang lawas mo nga natuyo ka na pahuwayi anay.
1: Correct Sir Josel, and as much as possible ari suggestion nato na sa mga tuman ka anxious kag nagaka-stressed, likawin nyo na bisag yatubang sa screen. Hindi ka muna sige tanaw TV, hindi na ikaw sige bilid sa inyo sa mga smartphone, especially sa mga tao dira nga may problema sa tulog. 1 or 2 hours before bedtime, waay nakamusing gadget nga ginauyatan o kung ginabilid.
0: Ang problema, sinahikin pa si last episode na itong inalagas sa Dok Leo.
1: Ati, kung last episode, siguro kapit ba kung replay na malang ng Sir Josel o kung ara na nga daan, kag hindi kin malikawan ha. Tanawa abi kun adlaw, hindi lang kun serum na.
0: Oo. Basi bala ko ng next episode mahambal da nga please click the button below. Pagkatapos pulo pa bala ka pages ang sailuhan mo para makuha mo last episode la. Samo na kun kaysa ginalaga sa iba na mga episode sa mga stories bala sa Facebook. Unta tantot or i-limit na ton Dok Leo. Ni oy man taga siling unta tano, i-limit ang exposure sa screen.
1: Correct Sir Josel. Pero kun mahimo gid Sir Josel kung tulog at balay mo problema, try gid nimo isa tubtubdua ka oras antes kasi magtulog, why ka na sing cellphone akong gadget dira nga aman ang blue light Sir Josel, isa ni sa makadisturbo sa aton sa pagtulog kay madisturbo man ang aton sa melatonin production. Ano ba ng melatonin? Ano na patuyo sa aton? Di paano hangaroon matuyo? Kung sige ka bilid si mo sa nga cellphone gadget nga naga-emit sa blue light nga naga-disturb dito sa pag-function sa aton sa nga melatonin. Di ko nitugangan pagin Sir Josel, hangin-hangin sa sulok-sulok mo kung hindi kayo makatulog.
0: Oh. So, kabay pa, please be guided. Nakadto kita, Dok Leo. Kaya may mga instances sabi nga masiling naton, may mga pagkaon or if not vitamin and mineral rich nga mapagkaon nga pwede makabulig sa aton Dok Leo para makalikaw kita sa too much sining suffering from stress kag sa anxiety.
1: Correct Sir Josel. Ang kuan gani sa Sir Josel, ang hambalan nun gani sa mga integrative practitioners. Magambal gani kita ang integrative practitioners Sir Josel. Muna yung mga medical doctors gani ka-practice man sa natural medicine o naturopathy. Gina-combine nila. Kung ang kabangdanan sa baratian is pagkaon man ang solusyon.
0: Now,
1: so, diri kita sa nutrisyon, Sir Josel, nga may tuman kadako nga papel sa ginatawag pagpakalma sa stress at anxiety ukon makatrigger man sa tuman na itong reaksyon dira.
0: So, amo nang ano gali, no? Ang mga mabatsyagan ta sa lawas ta, pwede mapahagan-hagan gali ni or malikawan kung insakto lang ang ato sa nga ginatawag sini pagkaon sa mga masustansya ng mga pagkaon, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Like, for example, kaya nga, ton, sir, nga brain, Sir Josel, is built from nutrients, eh. So, kinanglanggit na ton, Sir Josel, ang gusto nga pagkaon. Kaya yung pagkaon, nag-affecto sa aton modo, nag-affecto sa aton, sir, nga enerhiya, nag-affecto sa aton, sir, nga focus and concentration. Kag nag-affecto man, Sir Josel, sa pagpabakod sa aton o kung suporta sa aton para mabatuan na aton ang stress and anxiety. So, dapat kabalo kita magpili sa gusto nga pagkaon.
0: Para may foods for the brain.
1: Correct, Sir Josel.
0: Okay. If we speak about foods for the brain, in short, ang pagkaon, sino'y makabulig panami sa paminsaran mo? Siyempre, makalikaw ka doon sa malala nga pamalatian, dalariya sa pagka loss of memory. Amo na yung dementia. Pagkatapos, may mga malala pagidnada nga iban sining mga balatian. Ano mga pagkaon abi, for example, abi, i-implo abi, Dok Leo? Foods for the brain.
1: May mga tao, biso mong seryo, sila nga nag-advocate sila sa nga ginatawag pagiging carnivorous.
0: No.
1: Puro lang kuno, kwan, puro lang meat. Icing fruits and vegetables para mangin healthy. Pero kung padalaman gid naton, sana makuha naton dira sa ginatawag sa meat, di ba? Protein. Di naman naton kuhaon ng aton sa rikaroon ng carbohydrates, sa aton sa vitamins and minerals. So dapat balance si Sir Josil. Nga makabulig sa aton, especially sa aton sa brain, kinanglan si Sir Josil ang itlog. Kinanglan sini ang nuts, ang mga seeds, kinanglan man ang fruits and vegetables, kinanglan sini ang beans. Para Sir Josil, sini may ginatawag essential fat kita sini, may ara kita sini sa nga ginatawag carbohydrates, may fibers, kag may protein kita, Sir Josil. Kaya nga man, kinanglan tang omega 3, kinanglan tang magnesium, kinanglan tang mga B vitamins, kinanglan tang antioxidant para mag-function sang maayong aton sa nga brain, since that our brain is built from nutrients.
0: Namaning minta ha, kung nag-istari ka sa umaga mo, nag-atulubo nga pwede makaon. Kaya paglatay mo sa isa kakahon sa talamnanan, may bayabas. Nag-ipo ka, isa kabilog.
1: Mm-hmm.
0: Pag sa ilo mo naman to sa pihak, may namunga naman kagluto nga tino-tino. Nag-usap ka naman to isa.
1: Mm-hmm.
0: Sa pihak naman to, may passion fruit nga nagakabod karon sa puno, sa ginbugsok mo nga kahoy. Nakausap ka man ka isa. Tidamo-damo na nga vitamins and minerals na kasulod sa himo sining lawas. Kaya may ara ka na tino-tino, may ara ka na sang bayabas, may ara ka pa sang passion fruit. Which is, ini Dok Leo, kung dali ka sa syudad, di mo na makita, kag hindi mo na ma-practice, kaya dito sa uma, sometimes libre pa.
1: Correct, Sir Josil, kag ti sinuma na biye. Ariyan, balon rin man sa praktikalidad, Sir Josil, ha? Why po kasi may nabalaan ng harvest tino-tino, kag ibadigya, Sir Josil mo?
0: Ang tino-tino actually, ginahin mo ang panganan sa mga kabataan, labi na gin ko may tubig, bala? Kay puon mong tino-tino sa iya sininga puno, bala sa iya sininga bunga sa sulod, pagkatapos may tagok na siya, ha? Naga-stain na siya kung katapik sa bayo. Piknit ikaw, gamay lang na dahon sang hilamon. Butangan mo na sang halin sa tino-tino, kaya butang sa bala, sa tubig.
1: Sa tubig.
0: Sus do submarino mo.
1: O, gasumpit agi.
0: Sa mula na nabalaan sang iban, pero manamit ini kag puno sang number one is vitamin C and almost complete nga mga vitamins and minerals aradra. Te, may ari na dari syudad, wala. Ah, dito lang na kung kaisa ka kinabo sa uma. So, importante ini, natingala kita, natingala tao, suma daway ka masakit tao. Inabangod kiti adlaw-adlaw, lain-lain nga prutas ang ginausap nila, bisan tag-isa lang kabilog ina, pero masupot man sa lawas.
1: Bisan ka mag-ginagmay lang, Sir Josil, kung sige-sige bala, mabinipisuan ka na nga ton, Sir Galawas, through nutrition.
0: Ito, nawabla ko ni una nag-milyonaryo yung in-checks sa Pinoy. Ang yung Pinoy, mabaligya lang isa ko ng item. Gusto mo magdansi sa isang milyon mo?
1: Tambal nila. Mahal per gramo, sundi mo.
0: Now, dali kita sa mga libre abi nga mga tips, Dok Leo. Kung paano na ton malikawan nga magka-anxiety kita.
1: Mahatag kita sa ila, Sir Josil, sang simple daily anti-anxiety routine.
0: Mm-hmm.
1: Ariya, sa mga masami nagka-stress ka, anxiety, dira, tuman ka, mabinalakon, bala. Sa aga, try nyo pasilak sa adlaw. 10 to 15 minutes. Basta may silak sang adlaw.
0: Mm-hmm.
1: Pero, ang ultimo kasanag pala nga dan, Sir Josil, may binipiso na sa ato, lain pagid kung masilakan pagid kita sa isang adlaw. So, batang balon, i-expose gid nato ng aton tugalingon sa isang adlaw. Gwa kita. Inom kita sa isang tubi. Lakat-lakat kita. Pagkatapos, eat, balance, meals. Ano bala ang masuggest na ton sa ni Sir Josil pag-abot sa ni sa pagkaon? Halimbawa, no, sa ton sa ni pamahaw, ara ang brown o kon red rice. Ara ni abi Sir Josil ang tofu o kon na isda abi sa mga nagkakaon niya sang isda o kon na karne abi.
0: Mm-hmm.
1: Ara man Sir Josil sa ni ang gisa-gisa mo kadali sa ni nga dahon sa ni sa malunggay.
0: Oh.
1: May gamay sa ni nga ahos, may gamay sa ni nga sibuyas, tapos may ara ka sang olive oil, tapos gisa-gisahon mo gamay, and then sabawan gamay, lundan sa ni sang dahon sa isang balungay, sampat gid sir Josel nga kombinasyon sa imo sa nga pamahaw.
0: Butangan mo gamay nga rabanos.
1: Buti kampiyon sir Josel. Ang iban gid sa ni sir Josel butangan pagid sang okon buuan pagid sa ni isang binati nga itlog. Oo. Sige, daw ginagutom na kung kilala ko di ah. Pagkatapos, Sir Josel, kung may ara ka mo prutas, yun yung isang makabulig, magaling Sir Josel is mangustin. Kung season sang mangustin, pwede ka mo makakaon. And then, iban sa ni pagkatapos kaon, Sir Josel, nag-inom sang tea, pwede na itong ma-recommend ang Sunthorn Gold Herbal Tea. Mm-hmm. Sir Josel, para sa stress, sa anxiety ni siya, kag kung may mo, i-limit na ito ng aton sa nga excessive caffeine consumption. Pero kung gusto niya mag-inom-inom sang coffee, nga waya sang caffeine, di pasudlo na ito, Sir Josel, introduce na ito, tira na ito, Sir, nga Sunthorn Plus Coffee Mix.
0: Oo. Oh.
1: Kiti, why iniiasing caffeine? Exercise man aton sa nga breathing technique during breaks abinaton. And then, sa gabi, matungin siling namon na ginanan Sir Josel para magnami nyo tulog, reduce screen exposure before bed, at least 1 to 2 hours. Stretch gently. Practice gratitude. Mangin mapinasalamaton na Sir Josel. Mas dasig kita, mas stress Sir Josel kung puro lang kita complaint.
0: Hindi takay balok na magpasalamat pero puno kita sang ayo. Munang ginahambal nga kung kay isabla practical ng ehemplo, tikon ikaw bito si ibabaw pagkatapos ang tanan ng hambal, tagay ko sa amon, anay kay nakuha na nila tanan, ni pasalamat ng hambal, thank you, wala again.
1: Pagkaon ka ni ko Sir Josel, kundi makatigam, ni kadumdum, pasalamat. pagkatapos Sir Josel, weekly ha, ang imo na ton sini miara kita sa regular nga exercise, spend time in nature, tagaan gid naton tiempo Sir Josel, may makakadto kita sa nature abi, magwa kita sa mga parke, mga kakahuyan, mga binit sa suba nga matinlo, mga sapa dira Sir Josel sa pagkaklo sa matinlo nga hangin, connect with friends and the family. Kay basit Sir Josel, gina-isolate mo ng imo sini ko galingon. Why ka na nagapakipag-communicate sa imo sa nga mga kaabyanan ng familia o kung nakulangan ka sa komunikasyon tungkol nga ginauna-una mga something negative ang imo sa nga impression para sa ila pero dira na nagkari sa imo sa nga huna-una.
0: May nagapabangkot na rin Dok Leo sa nga ti pwede nga sigihon ko na sa nga confirm ako stress ta okay lang sa nga sigihon ko inom sang herbal tea. Just like for example Sunthorn Gold herbal tea Dok Leo.
1: Okay good Sir Josel. Kay makabulig gani sa mo sa aton sini nga lawas.
0: Mm-hmm.
1: Like for example bala kun ba nagainom kita sa isang Sunthorn Gold herbal tea, balaan mo kung stress kita Sir Josel either nga maglose ang aton sini nga pagpagwa sang higko o kun makonstipate kita. Te sa mga gina-constipate Sir Josel makabulig ang Sunthorn Gold herbal tea para nga magnami ang pagpagwa naton sa isang higko. Ang iban sa ni Sir Josel nga tuman ka stress kag tuman sa ni ka anxious nagabatyag nagabutod ang ila sa ni nga tiyan. Te ginahimo sang kilala ta sa ni Sir Josel sekreto niya. Ginabanyusa niya sang Sunthorn Plus herbal oil ya sa ni nga tiyan. Imnan niya sang Sunthorn Gold herbal tea. Asa sir siya dok sa daw gabarak-barak mo pagkatapos. Tukod na nagabulig gini pagwa sa mga hangin. Hangin-hangin, dira kang pakalma, parelax sa ton sa ringa, pamatyag, lakip sa ton sa ringa. That's why, pwede-pwede gid. Kuna mo nang imo sa ringa kondisyon, subong, o kuna kayong tangan, subong, tuloy-tuloy na pag-inom sa Sunthorn Gold Herbal Tea.
0: Duha ang reaksyon na ton, dari kung under stress kita, kag anxious sa Dok Leo. Either may indulge kita sa pagkaon, or hindi kita nalang magkaon.
1: Mm-hmm.
0: So, sa may

0: Ganang reaksyon na to, Andre. Kaya nga man, number one nga daan ng isang capsule ng Sunthorn Plus Gold Capsule na to is malunggay. Gintawag man na ni Sir Jocel nga superfood kaya nagaya sa mga vitamina kag minerals like magnesium. Ang magnesium, Sir Jocel, is ginatawag relaxing mineral. Kinanglanon, ganda ni sa mga tao nga masami nagkaka-stress kag anxious. Ara man ang potassium, ara man ang iron, ara sini ang plant antioxidants. Kag ang iya sini nga ginatawag dahon, amo ang kinahanglanon na ton, Sir Jocel, para mabenepisyoan kita sini. Mostly ginauta na ton, pero pwede magaling na ton tumaron o kon pasulod sa lawas through capsule like isa sa pamaagi sa ng pag-inom sa ton sa Sunthorn Gold Herbal Capsule. Paano makabulig ang moringa pag-abot sa ni Sir Jocel sa stress? Isa, nagarido sa oxidative stress sa ni kag-damage tungod sa sa quercetin, chlorogenic acid, and polyphenols. Pag-abot naman sa nutritional support, Sir Jocel, amo tong hambal mo kagaina na kung masami kita nagkaka-stress, either hindi kita magkaon o kung magsigilan kita kaon-kaon sang hindi healthy nga mga pagkaon. Nga kung stress kita, Sir Jocel, kinanglanon sa niya increase nutrients nga makuha naton sa ni pinaagi sa balunggay. Madali kita kapuyon, mabuligan man kita nga mapabili ng aton sa ni kusog pinaagi sa ni sa balunggay nga isa kasangkap sa aton sa ni Sunthorn Gold Herbal Capsule kag ari Sir Jocel. Ang isa sa makabig ba naton nga superfood man kag queen of all fruit. Ang balunggay gina Sir Jocel, queen of all vegetable eh.
1: No.
0: Ginupod ang duha ka mga reyna dre. Sa aton sa ninyo kapsula sa Sunthorn Gold Capsule, makabulig naman iya pag-abot sa inflammation. Kaya ti ang researcher Jocel nagapakita nga ang chronic inflammation may contribute to depression, anxiety, and stress-related disorders. Ti tungod sa Sunthorns, tungod sa polyphenols, tungod sa antioxidant, makabulig sila, Sir Jocel, para nga mapakalma ang inflammation sa aton sa ninyo lawas kag ang reaksyon naton sa stress kag ang pagiging anxious naton, Sir Jocel, bisan paano mapahagan-hagan man.
1: So amo ni ang ginapintiende na mo rin ni Doc Leo kon paano kita mabuligan kon under stress kita or inigan ni suffering from anxiety, paano naton malikawan bala ini. Ang pinakaimportante sa ta hindi ta pag magbatyag too much stress mo. Mm-hmm. May mabuligan kita actually sang supplementation or nutrition. Aside from that, may mga libre nga mga physical activity nga pwede ta himuon. Why not? Ha? Sang sa dugay-dugay bala nawag timo kun ano da nga katuig di anay niya da mapatay ko.
0: Mm-hmm.
1: Katuig di siya da malumos ako.
0: Mm-hmm.
1: Katuig di sila niya kay do hindi ko ginhawa. Niyaga pinotang dughan ko, siya doon ginatapakan ako sa linya sa ilipanti.
0: Mm-hmm.
1: So para malikawan na ito nini, proper nutrition is needed or supplementation is needed in order to have proper nutrition sa tanawas.
0: Correct, Sir Jocel.
1: So, how about Doc Leo if we speak about premium D3 softgel capsule? Ang virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3, may mabulig para nga malikawan na to na magka-anxiety, kag magka too much stress.
0: Isa, Sir Jocel, sa ginatunan nga vitamina sa subong, nga may connection sa aton sining mudo, amo ang vitamin D3.
1: Mm.
0: Ang vitamin D3, active form of vitamin D ni Sir Jocel, nga makuha na ito ni siya o kung ma-activate ni siya, magapanghikot ni siya kung nagapasila kita sa nisa adlaw. Di pa, no, karon Sir Jocel, kay kung stress ka ng isang katao, ang anxious ng isang katao, do, halos na ganyan na magwa eh.
1: Mm-hmm.
0: Nagapakuribong na lang ng iban dito susulod sa ila sa ring kwarto.
1: Tawag na, naga-introvert sa
0: mm-hmm.
1: May sariling mundo.
0: May sariling mundo. Kagang problema, Sir Jocel, tang imagination, imbes kung tani, Sir Jocel, ng mga managmi, halos kahadlok, kabalaka, no. Kag mga negatibo. Which is ang vitamin D3, ano ba lang mabulik niya sa ni? Number one, mood regulation. Kaya nga man, ang vitamin D influences brain systems involved in serotonin production, mood regulation, and emotional processing. Nervous system function isa man sa benepiso kung mag-inom man kita sa ni isang premium D3 capsule. Tungod niya, vitamin D nag-support sa healthy communication between nerve cells. Kag inflammation reduction, isa pag din isa makuha gali na ito, ano, kaya nag-regulate niya sa isang immune activity and inflammation. Sa pagtuon, Sir Jocel, ginaangot gali ang manubo sining vitamin D level sa fatigue, sa low kung reduced motivation, increased anxiety symptoms, poor

0: stress resilience and low mood.
1: So amon ang importanteng vitamin D gali sa lawas ta, no? Makabulig man gali pa lugpay sa nga to sininga mudo, parang hindi kita mag-arabuton ang vitamin D ara sa premium D3 soft gel capsule. Ang vitamin C seem to be may stress kag sa way kinang lanon giniya sa lawas ta, Dok Leo, no? Indispensable.
0: Correct, Sir Jocel, pero ilabi na gid kun stressed kita.
1: Mas nagata ko ang demand.
0: Mas nagata ko ang demand kay mas dasig ma-drain ang aton sa vitamin C. Kagdari naman sa masunod ang papel, Sir Jocel, sa aton sa sunthone vitamin C. Kaya nga man, may antioxidant protection kita kung nagatumar kita sa sunthone vitamin C. Ang stress, Sir Jocel, nag-increase ang oxidative stress. Vitamin C, nagabulig sa pag-neutralize sa mga free radicals. Neurotransmitter production. Ang vitamin C, kinahanglanon, Sir Jocel, parang ang lawas na ito nag-produce ni isang dopamine sa sining norepinephrine. These chemicals affect mood, focus, and motivation. May pila ka mga pagtuon, Sir Jocel, no, nga nagapakita nga mga tao nga may mataas na nagakaigo sa nga vitamin C sa ila sa nga lawas, mahimo maka-experience sa mas manami nga modo, reduce stress kag less fatigue.
1: May pamangkot na rin, Doc. Sa nga estudyante ako, magdali na lang gani sa nga exam, nagaka-stress ka man sa nga. Kaya nga akong paliwan sa nan, samtang nag-study ako, nag-timo-timo, dugay-dugay, nag-timo-timo, siling niya naghabok akong lawas. Ano ang pwede ko sinihimuon, siling kung gusto ko magbalik, sana andan ko siling niya nga hindi tama siling niya kadako kag naghabok akong lawas.
0: So, kung pagkaon ang kabangdanan, pagkaon man ang kinahanglan. So, i-correct, Sir Jocel, ang imo sini mga ginakaon. Like, for example, instead niya mag-say katimo-timo, why not inom ka lang anay sang liquid? Kaya kung kaysa, Sir Jocel, ma-misinterpretar mismo sa aton sa ikaw galingon, sa aton sa ikaw paminsaron, ang uhaw sa gutom. Damo sa mga tao, Sir Jocel, nga nagakaon, nga binalagutom sila, pero actually, uhaw gali sila. So, why not? Instead nga magkima-kima ka dira, inom ka kafe like Sunthone Plus Coffee Mix. Ara, Sir Jocel, ang nagaya ng protina halin sa mangustin, halin sa badunggay, halin sa nisa soya beans. Madugay ka gutumon, Sir Jocel. Kung amo nang imo sa nang inumon. Kung hindi gani, isa pagid ka klase sa ganim nun. Gusto ka tea, Sunthone Gold Herbal Tea. Kag makabulig, kati estudyante ka, te, hindi naman na Sir Jocel, guro elementary mo. Kati pupil man niya kung elementary ako na mo.
1: No, estudyante, high school college.
0: High school college na. Pwede makatumar, Sir Jocel, sa Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sunthone Vitamin C.
1: So, ti, sa nagapamangkot na rin sa ato, namugid man matuod kung kaysa, bala na, nagyag panimo-timo. Siling niya, ti, ako daw permi lang ako ginagutom, kung hindi ko makaon, siling niya daw, gainit permi yung ulo ko. Kung hindi ko kakaon, patsagan ko daw mapatay ako. Kung hindi ako makakaon, siling niya, kung nabuton ako sa kagutom ko, anong pwedeng suplemento nga mainom ko siniman para nga hindi man ako magtamaan gid ka tambok or habok?
0: At yung problema, Sir Jocel, ang iya na gana, among nagakontrol sa iya. Hindi na siyang nagirinda sa iya sa nga ba-ba. Kundi ang gana na makabulig, Sir Jocel, ang nambalb lang na ito na Ultimate Trio. Try mo bala nga inumain na regularly. Sunthone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Sunthone Vitamin C. Kay pag-abot niya, Sir Jocel, sa holistic medicine, may kita nagatanaw sa symptoms. Kundi sa pangkabilugan, pati sa aton siniginabatyag, kaghuna-huna nga may connection sila sa isa kagisa, nga amuning binipiso nga makuha na ito. Kung nagainom kita sa aton siniga Ultimate Trio, tapos suliton ko, kung gusto kang may ginainom kang makapabilin nga madugay ikaw sa nigutumon o kung ara gyapon nimo kabusog sini, ang kargado sa protina sa nga Sunthone Plus coffee mix, Sir Jocel, kag para nga mag-relax ka bla, kung daw medyo nagainit ulo mo kay gusto ka manginaon sini, try bala banyo si ang imo sini agtang dungan-dungan tang kugo sini sang Sunthone Plus herbal oil.
1: Para makarelax.
0: Correct, Sir Jocel.
1: Okay. Ang isa pa gid diri, Dok Leo, sila niya panggabi akong duty. Pagkatapos sila niya, halos tagkatatlo ako magkape. Makaapat kon kaisa hasta nga matapos akong niya duty time. problema sini ke basi kon diabetison la ko Dok Leo.
0: Ang kalabanan Sir Josiel sang mabato na ton sering concern bala sa ila sering lawas sa batyag. Pagpalabalan nila mga parameters nila mataas pa sa lipids. Ila sering low density lipoprotein, ang ila sering triglycerides, cholesterol nila. Daw hindi Sir Josiel paborable gid sa lawas ko na padalman gid na ton. Pamangkuton mo kung anong pangginaway. Ang iban siya na Sir Josiel tag kaano magkafe kag pamangkuton mo anong coffee mo. Hindi may mga in-one bala Sir Josiel. Samantalang may ara magkita sila yung suggest, why not try premium D3 coffee mix? Total, hindi umano. Tati mo sila nga pag pangafe, kaya nga man, nanabinipisyo mo sila ang Sunthone na rin sa Mangosteen, ang vitamin D3 mismo nga sangkap niya sila nagabulig para sa insulin sensitivity Sir Josiel. Nga, amun ang main concern na ton, kung nagkakabalaka kita sa type 2 diabetes. Di total mga pinagid man lang ka mo, why don't you try sang pag-inom sila isang premium D3 coffee mix? Kagang bintaha sila, kahit ang gingamit nga pampatamis is stevia.
1: Sila man sa Sunthone Gold Coffee Mix, sweeteneria is already stevia, Dok Leo. Ti iniya pampabeauty nga kape, no?
0: Correct, Sir Josiel. Ginambal talang ito ginayang premium D3 coffee mix. Ito yung yasa na concern basi magka-diabetes siya mo. So for insulin sensitivity, ara ang Sunthone kagara ang vitamin D3. Pero konti kong pampabeauty, at yari na kita sa Sunthone Gold Coffee Mix. Ano ang pampabeauty nga, Ridri? Siyempre, ang balunggay, ang spirulina, ang mangustin, may efekto na Sir Josiel sa aton sa nga health, lakip sa sa nga skin. Pero kung dugangan mo pagidaya sang collagen ng glutathione, sampat niya kombinasyon Sir Josiel, ano? Kahit mabuligan nga sa adlaw-adlaw mapasudlan na ton sang dugang collagen ng glutathione ng aton sa nga lawas para bisan paano mapahinay sa ni Sir Josiel ang mga signs and symptoms ng pag-edad isa na dari ang madasig ng pagkurinot sang panit.
1: So, there you are, ha? Mga pwede ninyo inihimun sa mga problema, bala, basikon may harap man kamo sang katulad sina nga concern, at least kay balo ka mo kung ano mga nakakadapat niyo yung sining himuon, agud to nga maka matagan solusyon ang inyo sining mga palamakutanon pareho sa bining yati permi lang ka panginaon ga tinambok na lang isa dariti inom ka to adulti mitrayo Dok Leo ay no 30 minutes before meal para nga feeling busog ka ni gani kung magpangape ka para feeling busog ka dayon, Sunthone Plus Coffee Mix, sa muna nga may mangustin moringa powder, kag suya powder, at least gamay na lang kaon mo kay feeling busog ka, kay rich in protein man, ang Sunthone Plus Coffee Mix.
0: Correct.
1: Selingya ti, ang akon problema, selingya, why pa man ako, selingya gina-anxiety, katropan Josel, kag Dok Leo, problema ko kaya ginitulog ko, makita ko, kaya pagbugtaw ko, pagkagas niya, kurinot ko yako. Why kok balokon pila edad mo, babae, pila edad mo sinin, kurinot na ko na guya, kung magbugtaw sa kunaga, wala Dok Leo. Siguro basi sa mga ginapang-apply, bala kong gabi, nga, biya guru, makapabuti pag-insaya, gali mo kay makapalala, bala sa skin condition niya, Dok Leo.
0: Mahimo man, Sir Josiel, madumduman doon galing isa, sirinaton ka, ginatawag, user, sa product, bala nga ginapakilala na ton, dari, sa ikaing lawas. Siya sa una, Dok, ginakuan mo, ginasigil ako ka hikay. Kaya daw tigulang na kuno ako, may kurinot sa guya. Despite niya bata, pamankontani ang edad. Pero sa nabatian niya dari Blaster Josiel, nga sa lawas gamiton sa niyang Sunthone Plus Herbal Soap. Kaya malaki pati ang body odor sa niyang ginatawag tap na pagkatapos, especially sa guya, parang mapabilin niya manami aton sa niyang panit. Ukon, may mga dark spots sa kita, pinalian sa panit, may mga fine wrinkles, mabuligan nga bisan paano, Sir Josiel, hindi madugangan. Ukon, may tsansa pa ganit, Sir Josiel, nga mapanas ang iban, ano? Gintistingan niya, Sir Josiel. Duha, tatlo kasi mana, nagmuno ko ng mga upo niya sobra. So doon naglain ko nung yasin niya complexion, yasin niya guya, nagnayanaya, nagputi, naghamis. Ang yasin niya kutis, pinamangkot siya ko, siya, anong sikreto mo man? Asa way kumanugin doon ka? Siya, kaya niyo ko kag. But eventually, gin-reveal niya giman niya siya. Sunthone Plus Herbal Soap sa lawas, kag Clear Skin Herbal Soap sa guya.
1: Try ninyo. Labi na gid ang mga naga-problema. Actually, dako nga problema ini. Iba na huya lang ni magprangka. Ini may mga body odor. Bala, tawag na ito sa pinaka-prangka nga tawag bala. May mga angsad bala. naga ang hit kay naga aslom dayo nang inyo sa ninyo baho sa ilok. Kon balason ka mo. Testing inyo blang santon plus herbal soap bala. Para mabulig-buligan, mabuligan gig kamo. Hasta mamat-amat na kuha ang inyo sa ninyo ang sed kon body odor.
0: Actually, Sir Josel, damo ka pamangkot sa aton na nung epektibo gud wala ina. Clear skin, beauty soap, saguya, santhon herbal soap sa panit. Te, ang sabat ko sa nang Sir Josel, tilawi. Kaya hindi mo balaan kundi o pagtestingan mo. I mean, tilawi ha. I-apply sa panit mo kundi habon. Hindi o pagtilawan nga basikan on mo ya ha. Ang punto sa nga, testingan mo gamiton bilang pangsali anay o kung pangilis mo sa nga andan nga sabon nga ginagamit. Kaya hindi mo balaan kung may efekto sa mo kung hindi. Pero base, Sir Josel, sa mga nakagamit siya, although, to be frank, hindi man tanan, Sir Josel. Pero kalabanan, manami ang efekto. Kagang ila sa nga feedback sa atan ni Santhon Plus Herbal Soap kag Clear Skin Herbal Soap.
1: Sila yung 48 anyos ako, may bana, kagabataan ako, gatinder sa kabataan, kung mag-eskwila, sila niya, na problema ko kay permi lang nagamira-mira ang akon nga mata. Anong maayo sini nga imnon ko, Dok?
0: Sanglit nga, why ka pa man sini maka, why man sing diagnosis, Sir Josel, why man sa makapacheck up sa doktor, imposible siguro, base kulang ka man sa tulog. O kung basi, mayabuok man ang imo sini nga palibot, Sir Josel, o kung may mga allergens bala, dira sa imo sini nga palibot, nga posible maka-irritate man sa imo nga lawas, isa sang simptomas sini nag-iigo sa imo sini, o kung makita sa imo sini nga mata, kag mabatsyagan mo sa imo nga mata. But generally, Sir Josel, para sa ton sini nga eye health, para nga ma-providean naton sa isang pagpabakod ng aton sa nga mata pag-abot iya sa nutrisyon tuman ka importante ang papel, Sir Josel, sang lutein, siya sang thin, beta-carotene and vitamin E, especially kung may makaliwat sila, Sir Josel, nga may cataract, may ara sila sang kaliwat sini sa pamilya nila, siyempre nga may mga glaucoma, kagiban pagin niya problema sa mata, manami gid nga mag-inom sila sang Visionex Plus soft gel capsule kay ara ining mga antioxidant protector kasubong sang lutein, zeaxanthin, beta-carotene and vitamin E sa kada soft gel capsule sang Visionex Plus.
1: Tiniya gapanugiron na siya, Doc Leo. Sila niya insakto na, Doc Leo, katrupan Josel. Siya, ako gani, abuton ko, ma-stress ako. Siya, tuod-tuod man. Lalaki ako. Lula, gana ako sila niya kay misis mo.
0: Mm-hmm.
1: So, it's a natural reaction, nabi, Doc Leo. No, kung stress ikaw, problema sinituod kung mo-hits misis mo.
0: May ara man, Sir Josel, nga pero hindi ko sigurado, Sir Josel, kung tuod-tuod gid niya. Ang gin-relate man sa akon mismo sang nakagamit bala sa kina istorya na Tondria. Sige, no, kung ma-stress gani ko, stress man si misis, asupukan niya ko, hambalan ko, no, medyo langas-langas man, pero hambalan to nga, karun, lampos na. Sila yung sawa, baby, lampos, testingi, siya, humlad to banig.
1: So, sa mga kapariho sini, actually, kung stress ka mo, dako actually ina nga hindrance mo sa inyo sining activity, bala sa inyo sining partner. As much as possible, iset, try yourself nga magpakalma, kag isettle timayad ang kogalingon ninyo. Kay, bisan pa mahambal kita nga, dako ang mabulig sa inyo sang turbo dietary supplement for men. Pero kung padayon ka mo nga ara under stress, siguro ti mahambal ka mo, may balalikon gig ka mo sa sunod nga gabi, Doc Leo.
0: Muning siling bala sa asawa nga, ay, thank you ha. Thank you sa duha hang iginhatag mo ha. So, duha ka isa pa lang gani. Hindi mo pasunda now.
1: Unang pasalamat ha.
0: Nag-una pasalamat. Kahit nalaman po na pa konsensya, po na pa batyaga. Ang point ni Sir Josel, kung stress baran kita, kailangan lang kung tani sa nga ton sa brain ang duga nga oksihina bala, Sir Josel. Kag mahimo lamang ina kung manami nga ton sa nga blood circulation nga isa sa benepisyo nga makuha naton kung nagatumar kita sa turbo dietary food supplement.
1: Okay, hindi tanan nagtali mga produkto sa Yesto Health Incorporated. Available ini ha sa Mercury Drugstore, Ross Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's. Pwede man kamo gani sini maka-order sa Shopee kag sa TikTok shop mo. Basta sa official store lang sa Yesto Health Incorporated. And sa Bacolod City, available ini kumpleto, ha? Ang mga produkto dara sa Yes to Health Store sa Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Dara kamo bakal kumpleto na da. Okay, nakawadan stocks dara sa ato sining store. Sa siyudad sa Iloilo, may baligya man daring kumpleto gidya sa stocks ang Yes to Health products sa clinic Yes to Health Wellness Center. Diin ini located din ang address. Ara sa A Young Building, Yulo Street, sa Iloilo City proper, landmark sina atubang sang Midtown Hotel. So ara da, may libre nga konsultasyon bukas ina from 9 o'clock in the morning. Kung wala sang clinic, wala sang store, why man sang branch sa inyo ang maging panglawag dato sa inyong mga pharmacy, sa suki nyo mga butika, mangkot lang ang modera. Available lang ito sa inyong mga produkto. Pangitaon nyo lang ang tatak Yes to Health. Pero sa tiyon bala ka pariyo subong nag-ulan, gainit, gaulan, gainit, tagtang kaso. Kung kinanglan nyo mag-report sa opisina, mag-eskwila, na hilanat ka mo, natrangkaso, kinanglan ninyo guro dara mag-tago sang sisdapain, mag-inom, ha? Kaya mag-stock sang sisdapain. Pain reliever, ina nga manami imnon kung nagasakit ay mo sininga ulo, may hilanat ka. Palanakit sa imo sininga puson bangod may dysmenorrhea, mabuligan ka mo sang sisdapain. Walang ala nagigita sa tiyempo, ha? Sa ato sa ringa pagparagan, thank you sa inyo tanan sa pagupod sa isa naman edisyon sa programa The Secrets of Health. But before that, kuanta na isang parting word sa ato sa ringa certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc?
0: Sa aton pagkabuhi, hindi ka mamalikawan na rin stress, hindi ka mamalikawan ng anxiety. Ang problem, sa rin kung ma-overwhelm kita, sobra sa ringa pagkabalaka, sobra sa ringa pagpakapoy sa aton sa ringa kapanghuna-huna. Pero pinagigali sa mga technique, ultimo sa pag-inhale, exhale, pag-exercise, kag-nutrisyon, kita maburigan, mapahagan-hagan ng reaksyon naton sa sining mga panghangkat sa aton sini palibot na nag-efekto sa aton lawas sa aton sini panghuna-una. Kag siyempre, ang regular man nga pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C, kita maburigan para kita manginabakod sa pagatubang sa mga hangkat sa aton sa rekabuhi adlaw-adlaw. Sa kinandan na ganyan certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos na nagabilin aton lawa sa lungan antes pa man mangin uli ang tanan kasi no pasagin na siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ito sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Thank you, Gid, sa mga tagpalamanti natin sa tanan sa ring mga XFM stations sa Isla Sang Panay, kag Negros Island region. Tob-tob naman sa masunod edisyon sa ito sa ring pagparagad, there is The Secrets of Health. Para sa XFM Panay, kag Negros, ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health.
4: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: Sonny Dillaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
4: Mabibili sa mga butika
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngunit binabagjab ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abing ibala, sawuan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag Vitamin D3 ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang Baybay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
1: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald. Bago ko nang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Southone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Southone Gold Coffee Mix. Nagkapikin.

0: tropa. What's up, what's up, mga ketropa peeps? Hello, hello, Roja City ka peeps. And all tuning in right now on your favorite ketropang station. This is your DJ Chica Peeps, ketropang Ira.
1: Kaka ketropang Joy.
0: Wow! Hindi lang DJ, ketropa niyo pa.
2: Sana all.
0: Kung kaupad niyo naman kami subong sa isa na naman ka episode sa programa nga, X-Rated. Ketropa, standby na sa atong programa subong nga hapon. Yeah! Kay syempre ang mga musika, wow! Ang mga istorya sang kabuhi at ipagadulongin na karon sa inyo mga DJ Chica Beef, yeah! Sa kahanginan. Kag syempre si ketropang Iron, ketropang Joy ang magapanami sa inyo mood for the rest of the day. Gabay nga manamian ka mo, ha? Ay, di kamusta, kamusta ka mo mga ketropa peeps? Subong adlaw sang Huwebes. About today is June 11, 2026. Ay ti siguro ang iban sinibisibisihan gida, ang iban ti naga pulupamati na fan subong nga hapon. This afternoon mga katropa, tinulupo na naman kita hanga mag istorya hanay,
1: magtamya wanay,
0: kag
1: magbardagulan.
0: Yes na yes, bong atong mga katropa, umpisa daw pa lang sang programa na nagabinardagula na sa Comsec. Sige lang, ituloy nyo lang yan, basta way lang da sang happy kunay, ha, karon. Si Totoval naman dira ho, sige, amayong hapon na dira sa inyo tanan, ha, ang ato na ninyo pagpanamiyaw sa atong mga katropang listeners sa radio. Yahoo! Transistor radio manina, Bluetooth speaker manina nyo ginagamit, o kon radio manina nga iyas ang mga ginasukbit lang dira sa kilid niyo. Thank you so much gid ha sa pag-abang, sa pagbantay sa katong programa diri sa XFM Rojas. Kaga syempre mga katropa, nagainano na kamo dira sa mga nakapwesto na dira sila nga mga payagpayag. Sila nga mga higdaan o konbasi sa ila lang dira nga banggirahan. Syempre, mayong hapon na dira sa inyo kag happy happy tuning in.
1: Yes, so once again, happy happy Thursday afternoon gid everyone. So duwala lang kapila katropang ay no, dubago lang naglunes, nagbukas ng klase, tasubong Huwebes na. Sige. And of course, mayroon nga pagpulo pa mati once again ha sa mga katropa nato, ang ating sasubong ang mga tinion, nakaposisyon na ba, nakaposisyon sa ilang mga transistor radio, nagapamati na sa aton nga programa sa subong hapon. Kagdang iba may paglulantaw sa aton nga Facebook Live. Di mayroon hapon kadara sa mga katropa naton, din mga kamangabahin sa bang sang syudad sang Rojas, araw mga kamudra sa mga kabanuhan na naton, dari sa bugos ng probinsya sang Capiz, kag syempre sa mga kaiping naton nga kaprobinsyahanan, dari sa bugos ng Western Visayas, all over the Philippines, kag around the world, banikaw as an OFW naton nga katropa. Thank you so much once again sa pagpili sa aton nga main kaupod niyo sa subong nga hapon.
0: Yes, syempre katropang Joy, ginatamiya o tagidanay o akibasi magsunggod na naman. Ang ato nga mga katropa dira ha sa Bacolod City kay Ma Melanie Martisana sang Sitio La Pagduldol, Barangay Robles, La Castellana. Yes! Sa Martisana family, mayong hapon, happy happy tuning in. Wow! Inano ka mo dira Ma Melanie at ipabati na para baka you home na naman ka mo dira. Kay katropang Nong Jojo ang driver sang tradisyon nga pula nga jeep dira man niya sa Bacolod City. Wow! Kamusta, kamusta dira ang pasada ninyo mga katropa? Kay katropang Master Budoy sa Hyundai Iloilo, good afternoon. Of course, sa Hilado and Taasan family sang Unga Iloilo. Yahoo! Mayong hapon dira sa inyo, tanan-tanan. Siyempre mga katropa dira banho sa barangay Dinginan sa atong dira nga mga solid nga katropa, especially na haki katropa ni Uncle Pinky. Abo nag-shake hands. Nag-shake hands kami kay na kay nagkitanay kami sang aga. Ngayong hapon dira sa imo kol ha kag for sure nagapulo pa mati na ini siya kay hambal ko nga daan siya pamati kada ha. Kay ginagreet ka naman as always. Thank you kay Uncle Pinky. Naka uniform siya kay nakatropang Joy sa mi XFM.
3: Ay, bisig ang Webes. Naka uniform. Thank you so much kada kay Uncle Pinky dira. Makiki-uncle man kita.
0: Nalipat ko ganit mag-picture sa iya eh. At sige lang, sa sunod galing nga pag-kit-anay ah. Good afternoon man tra kay katropang Uncle Armando sang Barangay Talon. Dira kay Auntie Susan kag siya partner nga si Uncle Dudong. Stay strong ha. Kag kay Uncle Talitz Alinsog sang Pataglawaan Tali Papa. Good afternoon. Mga katropa sa atin nga question of the day. Abo, ara atin mga atin nga question of the day mga katropa. Kita nyo na sa inyo nga mga screen. Ara mga katropa pamati. Mga katropa, okay lang bala ang pag-check sang phone sang imo nga partner? Abo, ang magiging ini ang budlay. May ara gani iban nga layo ka pala ang ginapalagyo ng cellphone. Kay budlay na basi kag tandugon.
3: Yes, sa katropang ay tiyapapangkot na itong subong sa mga katropa na itong dira ha, especially na sa may mga jowa bells dira, sa may mga uyab. Okay lang bala para sa imo nga i-check ni partner mong imo nga cellphone or iti man sa pag-i-check inang kahulam-hulam bala or yes, some sort of ginahulam niya, di ba, gina-scroll-scroll na kung kaisang unod sa imong cellphone. Ti okay lang bala para sa imo katropa? Ti para sa imo ba katropang ay kung ikaw pa ang balon?
0: Ay, so ako niya katropang Joy, okay nga eh, kay hibalan ko yan sa self nga wala man ko daw may ginatago. Sa ako niya, pero ang bot lang sa part sang

0: si pero si mirang simple lang ang balabaga ibig po wala man ni cellphone may lantawan na kung iba doon na hadlock yan no katropang Joy
1: ano sila mailag o mailag
0: yes feeling ko katropang Joy nagakuha na sila nga daan nag the moves na kay basi bala madakpan sila good line na ginaunahan na nila ina mayara gani iba nga kung kaisa mag-updanay sila di wala niya na ginagamit yung cellphone kay basi bala hula mo
1: ay abo ay mayara pata kilala katropa ay nga madiskarte tig duwa-duwa ang cellphone
0: ay duwa ko man na sige tropang tinduwa man yung cellphone basi gani tatlo pa pusa gid ni siya
1: sige lang pero kung may mga purpose man yung pagdoble-doble sa cellphone ti why not pero kung ang purpose siya iba ti maginang malain ti para sa ato katropang ay okay lang siguro as long as wala kami ginatago diba or kung may ginatago ka ti tago adan ay mayad
0: no amo na dapat mayad gid ka mo dra magtago sang mga bagay nga hindi niyo gusto ipakita sa inyo nga partner
1: kagambali nila katropang ay hindi ka kuno kung kaisa mag-check lang sa messenger check mo man kuno kung kaisa sa Shopee basi ara dagat chat gachat
0: grabe basi sa Instagram sa may ara sa naiban nga ginapunbok nila lain lang ang ngalan mo katropang Joy
1: like for example
0: si Tok and Tex galing yan inagali ang subpon nakita taman yung nasa mga nag-viral ng mga memes ay tika mga katropa sabtayo dira sa liwat ha okay lang bala nga i-check ang inyong mga cellphone sa inyong mga partner wala bala ka mo nag-worry basi nag-pinamalhas na ka mo dira kaptan pala sa partner yung cellphone yung ha kaya man may ginatago-tago ka mo nga hindi dapat okay, sige drop na lang inyong mga answer sa comment section bawa ay nasa ni may makaluwas sa mga wala lang cellphone.
1: Wala siyang uyab.
0: Ay, hindi kaya po ni si Totoo Val ka-answer. Sige lang, ah, importante si Totoo Val may cellphone. Alright, mga kitropa, sa subungan ay nga tinion. Nagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyo mga radio all over Panay Island. Gani mga katropa, bas ko gana, tunugan na dalang inyong mga speaker sa inyong mga volume para the more, the merrier pagid kita this afternoon. Wow! Mga katropa, kitang mabatian, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya sang Capiz. Siyempre, nagapalayag man kita dito ya sa XFM Antique sa 93.3 MHz. Wow! Draman sa 96.7 XFM Bacolod. Good afternoon na dira sa mga katropa nato ni Rega standby na sa atin nga programa sa 106.1 MHz sa XFM Kabangkalan. Good afternoon mo dira sa inyo tanan-tanan sa 87.5 MHz sa XFM Sagay City. Ay, hello-hello dira katropa ang Dolphy Lanka. Draman sa 98.5 MHz sa XFM FM Kanlaon. Kamusta so far mga katropang sister stations naton? Wow. Sige, okay lang inaasalig lang kayo maabot. Gabay ha, nga ra kamo dira sa maayad-ayad nga kahimtangan. Kag syempre, maayad-ayad man nga hapon para sa inyo tanan.
1: Sige, kag of course, ang ato mga pagpanamiyaw sa mga katropa naton nga naka-monitor sa atong subong sa mga, ano dira ha, sa mga kauma-umahan, sa mga malagyo ng mga lugar despite sa nagkakalayoon, tinagapamati sila sa gihapon. Pinagi sa aton nga Facebook Live man or sa ilaman mga transistor radio. Kag by the way, mga katropa, di wala lang kita nagapalayag ha, sa radyo kag sa Facebook. Kaya man tibabati ang makita palagi sa aton nga XFM Radio Network. Work up. Yes, application ninyo sa mga katropa. Kag kung interesado ikaw or kung gusto mo gid, di wala gisang problema. Mag-install lang sa inyong mga cellphones ang XFM Radio Network. Mga

Katropa, kabatid sa mga nagka-open sang app, wala ka na problemahon palisoliso, pangita sa mga istasyon, pili ka na daya sa gusto mga frequencies nga ginabuluban tayang gid, of course. Kaya syempre magpamati sa ilang mga programa, sa ilang mga public affairs program, mga entertainment program, mga musika, no, sa mga nanarisari ng mga XFM stations nationwide. Yes, tanan ng mga istasyon, ara na dara-dara mga katropa, gintingob na sa atong XFM Radio Network app. Right now mga katropa, di live na live man kita ha sa atong secondary Facebook page o kanang atong backup account. Wow! Ang XFM Rojas 106.5. Yeah! Salamat yun ha sa mga katropa naton sa inyong padayon nga pagsuporta, sa padayon nga pagtultol kung diin kita nga bahin. Kaga syempre sa mga wala padra naka-like and follow, ti pindutan nyo na ang like and follow button para updated man kamo sa mga gina-upload na naton nga mga balita. Ano man naton gina-upload, makakuha gid kamo dira sa mga ano man mga knowledge nga nagakatabo diri sa aton nga kaliputan. Kaga syempre mga katropa, kung nagalulantaw kamo subong sa aton nga Facebook live, ayaw gid pagkalipatan ha nga i-power share ang aton nga live subong para mas marami, mas masaya. Dira naman nga sa aton nga comment section, feel free gid ha to drop your comments sa inyong mga pa-share route, sa inyong mga talamyawon, birthday man ni na anniversary, fiesta, kasal, reunion, ano man ni na gaganap o kung ano man ni na nga special dira sa inyong kabuhi. Anything mga katropa, go lang ake basahon, gini na tanatanan ni katropang Joy and katropang Ira. Syempre sa mga katropa na ito, nga di sa mga mga tiri on, nag-hulo-hilay-hilay lang, kagdi hambali na wala sila kung nasang panglantaw, data nga panglantaw sa ato ng Facebook Live, tamang pamati lang sila sa radyo. Di mga katropa, basi gusto niyo man magpalabot, sa inyo mga mensahe dra, mga greetings, may tamyawon ka mo, may ipanawagan ka mo, or ano pa man, di pwedeng-pwede gin sa gihapon, piragi sa pag-text sa ato nga XFM text 9 number. So is na darang aton nga numero 0908-862-5225. Once again, 0908-862-5225. So kung ano man yung concern nyo na mga katropa, ipalabot nang kay basahon inatana ni katropang Ira. Kag syempre, sa mga katropa peeps naton, may mga smart TVs, may mga internet sa ilang abalay, kag gusto kita matanaw live, pwedeng-pwede kayo pinagi sa paglantaw sa aton nga YouTube channel mga katropa. Yes, nag-live kita simultaneously sa aton nga mga or sa aton nga YouTube channel mga katropa, pangita lang ang 106.5 XFM Rojas City Capiz, or pwede man ganing nga katuan yung aton nga Facebook live subong,

0: Aba, first time ba ni Ma'am Eleanor nga super early gid katama. Siguro pag pop up pa lang sa iya sang notif ni naga-live ang XFM, nag-comment na siya. Thank you Ma'am Eleanor, may dayad nga pagpabati. Hello, good afternoon Ma'am Ira and Ma'am Joy, listening always here in Barangay Linaw, Kabangkalan City. Yes na yes. Thank you so much ha, once again Ma'am Eleanor, regards on sa ibaga husband nga si katropa ang Sir Jun. Nagapulupa nga, pina naman bala ka mo subong nga Webes. Sang hapon, Ma'am Eleanor. Wow. Sige, akapi well lang dira. Kay Ma'am Emmy Villagrasha Tendog, thank you so much sa pa-highlight and pa-followers. Si Ma'am Emmy, ara lang sa dalom sa my checks laundry hub. Sige, katropa ang Totoo Val pang third honor na nalang. Wow. Sige lang to, okay lang ina. Away mo gina perfect ang attendance nga consistent first honor. Importante, Lunes, Martes, Miyerkules, ikaw ang first honor. Nagpa-drop na siyang iyang mga emoticon. Do ginapilaw na siya subong hapon ho, pero happy siya sa gihapon. Kinagapulupang happy na siya. Shout out lang nira ha sa Pure Flow Water Refilling Station. Nira iya sa may bahin sang dao. Sige, and of course, katropang ay, tisaka, at din sa babo, katropang ay, kung may mga nagsabat na diri sa itong question of the day. Tiunahon, ta si katropang sino gadi una nagsabat sa itong question of the day man. Si katropang Dudoy, ba, gising ang ating katropa today ho, si katropang Dudoy, tupas dumali, tisiling niya, siling niya okay, ah, kag pwede gid, mag-check, checkana, kamusang CP, kauyab mo, kung bala, honest sa isa kag isa, okay lang ah. Ay. Okay, ito lang pa kay katropang Dudoy. Wala siyang problema. Mag-check ka. Ano na, tawag sini. Check yarman sila sa ila. Tag sa ka phone sa iya nga uyaw.
1: Yes. Sige. Kay ready sa mo. Tanan nga dapat talaga on gintago niya na.
0: Ay, mo gali. Prepare. Kumbaga. Sige. Si katropang Dolphy lang ka. Si katropa nating Noranyan Alakapa. Nagsabat man sa atin ng question of the day, katropang ay, siling nga hindi ginaya okay. Ay. Kaya ginatrespass niya ang imo nga privacy. Ah, siling niya, ano ya iya tuyo nga buksan niya ang imo nga CP? You could even accuse someone by doing it. Ay. Oh, diba?
2: Oh, no!
0: Balik katropang ay nga may biyaram niya iban sa mga katropa nato no nga pahalagahan ang ginatawag nila nga privacy so bisan mga partner pa na nila ti i-guess sa pag-check sa cellphone.
1: Sige ah. Pero ang balik katropang Rafael ho, kung sa ako ne, hindi pwede i-check ang CP sa ibang partner kayo. Wala man kami gatinunto. Kag-honest man kami sa isa kag-isa.
0: Ay.
1: Ay, tood ka katropang Rafael.
0: Oh, hindi pwede i-check pero wala kayo, wala man siya ko ng gatinunto.
1: Ah, it means kwan sila ah, may sanig sila sa isa kag-isa. No need na ko na i-check.
0: Kaga si katropang Lloyd D. Aba, nagsabat man sa atin ng pamangkot. If I have a private photo, nothing to show unto her. The better you leave it like me when I was visited there. Okay. May mga private photo naman yung abot sa ang sabat ni katropang Lloyd D. Katropang I.
1: Sige, tago mong private photo mo eh.
0: Oo.
1: Separate mo dira sa privacy. Kung pwede man install ka sang app nga, pwede ka tago sa mga kuhan mo dira. Huwag natudloan. Alam na alam ha.
0: Oo, buta mo sa private nga folder, katropang Lloyd, ikag passwordan mo eh.
1: Yes. Pero ang ba ni katropang Rafael ho, bisan i-check mo pa o hindi ang CVs ang GF mo, kung tuntuhon ka kagbayaan ka man gihapon, wala ka man gihapon, mahimo!
2: Oh no!
1: Ay, amogay na lang inahambat ang katropang Rafael, nga bisan hawid mo na tanan nga accounts, hawid mo tanan nga number niya dira iya cellphone, kung sa personal man siya negatinon to. Ahay, kaluluoy ka man sa gihapon. Di bala, sa personal siya nagadamob sa mga chicks nga iban ha?
2: Ayoy!
1: Mga laki naman gali si Diyan. Sige lang ha. May nagsabat mo na katropang Joy.
0: O, ang balik katropang Dudoy, check mo sa

0: Dalala mo, si Katropang Dudoy, wala gani kita sa threads. Instagram, Yahoo, Twitter, kag Gmail. Kung i-check mo kung diskumpiyado ka, bayaan niya mga ka-Japon. Aray mo ko, no, pakak. Sige, chakto ka, Gideador. Basta may, tawagan sa nila, basta may gusto, may paraan.
1: Pag-ayaw, may dahilan.
2: Oh, no!
1: Sige, pag-ayaw, magpatingin ng cellphone, may ginatago.
0: Pero,
1: joke. Tela, sige na ah. Kaya mga kitropa natin, may nagkalain-lain man yung mga opinion sa atin nga question. Sige na kitropa ng Ma'am Eleanor about listening siya kung subang together with her husband, June. Sige, may dahil nga pagpamati ira Ma'am Eleanor. Sakay Tatay Mosok Biring, nagpa-highlight na. Wow, early man si Tay Mosok. Si Ma'am Emmy, happy-happy man subong nga Webes nga adlaw. Si Toto Valho, si Linia. Mayong maulanon nga hapon, mga katropang Ira and katropang Shoy. Si Linia kuno, ang NBA lead is 29, comeback is real. Avanti, sige to ah. Siguro may pusta gini si Toto Valoy.
0: Sina Jahon sa katropang Ayro.
1: Sige lang. Si Sir Melbs Ari naman ho, nagpa-highlight na. Kag good afternoon, XFM Nationwide. Kag mga katropa worldwide. Good afternoon mga guwapahon, DJI and Lee Gaya. Nakatutok na kami di ah, nga mga Pumpkin Boys. Abaw. Wala yan naging isa-isa niya nga mga Pumpkin Boys. Sige, more power padra ha para sa inyo nga ubra subong katropang Sir Melbs.
0: Si katropang Ma'am Liza Digala, ari naman gaupo sa atong programa, the best station ko worldwide, kag syempre number one, ang XFM para sa iya. Thank you so much Ma'am Liza, nagpa-highlight kag nagpa-follow rin siya sa atong programa. Si katropang Sir Melbs, anis ko, happy birthday kuno kay pari ko niya, kay Rosendo Lopez Enriquez, Teritoda member, Milibili Chapter. Nagka-birthday na naman nga katropa si katropang Sir Melbs, katropang ay. Ay.
1: Sige, gani pa lang mo si katropang Sir Melbs, dabo na siya abiyan niya. Kagtanan nga birthday sa abiyan niya, memorize niya na iya. Wow. Ati, sige, katropang Sir Melbs, para dira sa imong katropang member sa Triktoda chapter sa Milibili Rojas City, ang ininga kanta, ang para kay Sir Rosendo.

0: Iggy. Once again, happy, happy birthday kina katropa ang Rosendo Lopez Enriquez, ang members ang direktoda dara sa bahin sang Millie Village Chapter. Pagpanamya ugikan sa imo katropa nga si katropa founder Sir Mel Zanisco, kag syempre sa mga katropa peeps mo man. And of course, sa iban pa nga nag-celebrate sa ilang birthday subong June 11. Abati, happy, happy birthday kina mga katropa. Enjoy your special day today. Subong adlaw, kag syempre ang wish to always sa inyo, mailang pag-kwandira, mailang panglawason sa inyo, healthy of course, more birthdays to come. Kag syempre, bisan wala pa madasang handa or ano pa man, ang importante, buhi kita sa gihapon. Sige, tropang Eric. Ara naman nag-aupod sa aton nga programa. Salamat gid ha ka tropang Eric sa pa-highlight and pa-followers. Sige, tropang Sir Belbs, bigger, louder, share route man kuno sa mga tropang Buklan kag mga Marites dira iya sa Poblacion Sur, Ivisan, Capiz, especially kuno hagi ka tropang Maricoynia, Lorna Dolorico, Altamia. Kag syempre sa iya nga Bayawak, Shemenet, Shemenet. Sige, agad afternoon. Of course, sa tanan taman hanga listeners dira sa may wahing sang Ibisan. Sige, tropang Rafael. Good afternoon, mga guwapahon. Diwata DJ I and DJ Joy. Abo, nagatutok naman kuno ang mga taga-tirik toda sa X-Rated. Samtang nagapahuway-huway. Yahoo! Ay, sige, tropang Rafael, ginatagaan niya gini at siyempong haton nga programa. Agod nga makapamati. Ginauntat niya gini niya pagpulupuga. Thank you, ginaka tropang Rafael, kung sa imo na mga amigo, mga tropa, muda nga mga triktoda. Thank you so much, gina, sa pagpamati sa aton.
1: Mm-hmm. Kaga, gina, shoutout niya ko ng katropang ay, sige, tropang Kenneth Pasete, X-rated na pamati na kay Ira, nga imo palangga kaga crush. So, sige. Abati, of course, si katropang Kenneth, di gina yung maulihi. Speaking of, rin siya sa babaw, ho. Crafter ng kuno katropang Ira and Joy, palagi kami din nagpamati sa bahay sa barangay Poblacion Norte, Sigma Capiz. Pa-shout out ng kuno or siya kuno sa palangga niya nga si katropang Ira. Sige. Shout out na as always, katropang Kenneth. Mahal nga pagpulupamati, dira sa inyo sa Poblacion Sur, or Poblacion Norte, I mean, dira sa bahay sa Sigma. Si katropang Lloydy, good and cloudy afternoon katropang Ira and Joy. Life's more fun in TUPV Visayas. Sige. Maya magpulupamati dira ha katropang Lloydy. How are you doing today? Kamustang Bacolod City dira? Di gabay pa ang araw kamadira sa maayong weather, maayong sitwasyon. Si katropang Naranian aka Dolphy Lanka, God bless sa inyo katropang Joy and katropang Ira. Shout out ko no sa mga taga XFM Sagay. Salamat. Yeah, as always, thank you so much gira sa mga taga XFM Sagay. So always gida kapag support man din sa inyo mga katropa.
0: Sige, tropang Ma'am Liza Digala. Ari naman sa mga hapon. Mayong hapon ka, tropang two beautiful ladies. DJ Ian Joy, nagalandog na disamo ng X-Rated yung programa. Kag syempre, nagatutok na kami. Basta X-Rated, the best gidyatanan nga programs ang XFM. The best. Bow, always gid ko no ho. Di na to. Always gid ko gapamati 4 a.m. to 5 p.m. Say, shout out gid ko no as sa Family Digala kag Family Divino. Yahoo! Thank you so much, gida. Super appreciated, gida, Ma'am Liza Digala. Kay katropang Ma'am Elma Sobre Vega. Good afternoon, katropang DJ Ian Joy. Oy, hello, hello, dara sa inyo, Ma'am Sumibahin Seng Antique. Sa tanan nato, dira nga mga katropa sa Antique. Yahoo! Dira kay katropang Rio, kahapon to, no, katropang Joy. Good afternoon, dira sa inyo, sir, ha. Si katropang Neil Luzada, nagpa-highlight and pa-followers naman subong nga hapon. Wow! Upod natin sa technical side. Si katropang Rafael, shout out kid kuno ho kay Sir Ernesto Alvarez alias Guapo Nati Soy Pa Pogi Pa. Yeah! Oh, hindi lang solid, liquid pa kay bisan aga as tagabi. Galagubugid ang XFM Rojas. May pa-replay pa.
2: Ah,
0: diba? Grabe, nagidinaya nga suporta ni katropang Ernesto Alvarez. Thank you so much, gid ha. Kag, di nga, ni sa katropang drawing nga shoutout niya nga lugar.
1: Oo, si katropang Ernesto sa may Matcom Burgos.
0: Yes. Atong isa pa gid niya.
1: Ni katropang...
0: sa barangay 5, tano. Good afternoon, ha, sa family ni katropang Sir Ernesto.
2: Yahoo!
1: Yes, of course, si katropang Lloyd E. Sila niya, mangko siya katropang Iko nag-visit. Dari si katropang Kathy kuno sa station. I really miss her voice.
0: Ay, waoy, gid bala katropang Lloyd, abi. Voice chat na lang yun si katropang Kathy para mabatian mo ang tingog niya.
2: Yahoo!
1: Sige, ah. Siling niya, or si Tuto Val, ma'am, ay, gusto mo sang mata ka bang ruas?
0: Ay, naman. Hindi ko to matigaan, ah.
1: Mm-mm.
0: Gusto ko yan inang, ano gani, inang katropan dyan. Oo, oh. Yung muna yung manami.
1: O, kagpila ko ng hawak mo, ma'am, ay.
0: Sino gamban?
1: Hawak mo ang beat. Charot.
0: Anong hawak, katropang Tuto Val? Size?
1: Waistline siguro.
0: Ah, okay.
1: Mga... wala niyo manabigin na klaro. Ma'am, ay pila hawak mo.
0: Isang hawak ko eh. Ikaw mo lang ito. Abanta mo sa ito manananggal. Sige, tropang pasate kinet. Good afternoon, katropang Iron, katropang Joy. Sige, ano, amo na lang yung always ginahambal mo, katropang Kenneth. Why, nagida? Sige, pero thank you so much sa gihapon.
1: Sige, katropang Dudoy, ho, ba, hindi siya busy-busyhan today. Nagpaulan sa iya nga mga emoticon. Nagpa-heart, nagpa-kiss lag po, kag nagpa-highlight ang aton nga katropang
2: wow!
1: Dudoy. Sige, good afternoon mga pretty cute DJs. How are you today, mga guwapa? Sige, okay lang kita, Dudoy, sa Capiz. Di kamusta din ang kwan? Hindi nga, si katropang Dudoy, katropang ay, sa Cavite.
0: Yes, sa Dasma.
1: Sa Dasma.
0: Ang muna perming gina-drop niya din ako sa comment section nato.
1: Sige, ati may lang pagpulo pa mati dira sa inyo doy ha, kag palagubuha dira imo nga Bluetooth speaker kumayara para makabati mo na yung mga kaupdanan. Sige, wow, sila niya, nice ang mga amok niyo today. Miss Ira, kag Joy, body fit. Uy, body fit ka mo na katrabay. Macho sana all nice looking.
0: Sige, thank you, gina katropang Dudoy. Happy, happy listening lang dira sa inyo. Siling niya, awa ay na iya inigli sabat kaina. Sige, katropang Crystal Maria Joy Libardo. Ari naman subo nga hapon. Kag syempre, siling niya pa to. Di na di a comment. Oh, good Thursday, everyone. Hello, katropang Ira and katropang Joy. Sexy mga guwapa. Ma-present lang ko subo. Subong kay may seminar pa abi ako subong. Gina shout out ko lang daa ang family ko dira sa Rojas City Capiz, especially na dira sa barangay San Jose. Say ako no beautiful girly nga si Crystal Joy o kon si Rogeline Libardo. At last natapos na gid man ang classes niyo. Sleep ka na kag kay Mother Maria Libardo. Thanks gid ha sa support mo. I love you so much and more power pa para sa inyong nga programa.
2: Yahoo!
0: I thank you gid ha sa suporta sa imong nga family kag especially sa imo man Crystal, Ma'am Crystal. Halong halo nga ano dira ang gina seminar mo?
2: Wow!
0: Ano naman bala basi bala mapa abroad si katropang Crystal.
1: Mas makibuo na tas one day or someday katropang ito na siya sa mga iban nga pungsod.
0: Yes, ay sige lang okay lang na basta may padala niya tadi sa college.
1: Oo, gani. Sige, ah. Sige, tropang. Dumay sabat man sa kaina sa pamangkot, ha? Nadula. Ma'am Crystal, nagsabat ikaw sa ato nga question of the day. Do, di ko na makita yung mga sabat. sige lang ah, makita at ginakaroon. Dari kita sa babaw, sige tropang Ma'am Jessaria Matiling. But isa nang nining, always nagiriha sa ato nga comment section. Thank you so much, wow. Good. Katropang nang nining, good afternoon ko na DJ Iron, DJ Joy. Di mailang pagpulog pa mati, dara sa inyo ng family nang nining, Matiling sa bahin sang Banawasang Panay. Syempre sa inyo dara bugos nga pamilya, mailang nga pagpulog pa mati sa inyo mga chikiting sa family Matiling kag family Bais dara sa Panay. Good afternoon, good mga katropa.
0: Time check ana kita mga katropa. It's 2:40 in the afternoon na. Wow. And this time, we're gonna say BRB, that's a bathroom break. Mga katropa, magabuhi lamang kita sa pila ka mga pahibalo. So kindly stand by.
3: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman?

Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyo.

0: tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Mission Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayos, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin!

0: Misty?
1: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Anawan. I am a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Sanson Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Sanson Plus Gold and Sanson Vitamin C.
2: Sanson Plus Gold.
3: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Sanson Plus Gold at Sanson Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Sanson Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Sanson Plus Gold Herbal Capsule.
2: The secret of health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Sanson Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Sanson Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Sanson Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Sanson Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Sanson Plus Gold araw-araw.
2: The secret of health. Sanson Plus Coffee Mix.

0: Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito,

0: Janice Ulo, 31 years old.
1: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawang sakit dahil mabilis akong kapitan.
0: Pero dati yon,
1: ngayon,
0: hindi na.
1: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ron, alibag ko kung nadiskubre nga pang malakasan nga kape.
5: Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanong nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Coffee break na naman.
8: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Claire Skin Beauty

0: Body Soap, a quality product of YesterHealth Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Paaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. System Pain.

0: Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Petropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium Day 3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number. Isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Katropa, yari na nga itong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papre.

ikaw man katropa, may chance na kapakapagdaong sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Ang oras, alas 2:52 na sa hapon. Katropa, you're still tuning in to your favorite Katropa station here on XFM 106.5. Ang Katropa niyo. Kaupo niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Babes sa kahanginan, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Mga katropa, ang inyay nga programa ang buhilog ang ginadulong sa Zanton Plus Herbal Soap. Ang Zanton Plus Herbal Soap, pag-isa ka sabon nga magkapakinyo sa ngatong kakutias, ang sabon nga magkapatay sa kagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zanton Plus Herbal Soap, pangimo sa mangosteen extra, kalin sa prutas nga mangosteen, nga mahamot kag may astringent property, nga nagapahugas sa ngatong nga pangit, kag nagabuligi sa pagpasarado sa mga buho-buho sa itsura nga pwede tipunan sang balhas kakiko. Ang Zanton Plus Herbal Soap, ang mayaram sa virgin coconut oil nga makapatay sa gagaw kag nagapabasko gid sa kumot sa mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa mga ginakabig nga good carrier oil. Kag sa Dico Herbal Oil, mga katropa, nga kung nilakot mo sa ibang nga ingrediente, hindi magubang nga properties kaga-epektibo. Ganyan ang ginahulat niyo para sa natural nga pagpagwapa, mag-Zanton Plus Herbal Soap ka na. Babakal sa pinakalapit nga butika sa inyong lugar, pwede man ma-order online, pinagin sa inyong mga shopping kag TikTok shop. Zanton Plus Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
0: Alright, mga katropa, balik na sa atong programa. Sa gihapon, X-Rated kita ha, this afternoon. Di ato na rin nga pagpanamiyaw gid ho sa atong mga kapdanan diri sa may Ikir Multipurpose Building.
2: Wow!
0: Dira sa may Philippine Crop Insurance Corporation. Good afternoon kay dira sa inyo mga ma'am and sirs. Dira man sa Idalom sa Jean Axis Boutique. Good afternoon kay dira kay ma'am Catherine Famulag. Kay kay ma'am Danieline Ioreta. Nagkainano, wala dira ang duha o kung ba si isa lang dito si ma'am Catherine. Happy happy tuning in ha and happy happy listening. Siyempre, dira man sa atin nga mga empleyado sa privado o kung na pampubliko man nga mga opisina. May ngapon man dira sa inyo tanan-tanan. Kamusta ang mga paperwork niya da? Ay ti amat-amata na inatapos. Okay, para tawahay na kamo. Kagma-out na lang.
2: Wow!
0: Kag siyempre sa mga negosyante man dira naton ha. Sinarisari nga mga establishment. Gabay nga nabawi na dira inyo nga mga kapital. Nakatakas ka. Kag nakaginan siya pa.
2: Wow!
1: Sige, kag of course, mga katropang security guards manaton always naka-monitor sa X-Rated program sa kada hapon. Abati maayong hapon gudra, mga katropa, especially na sa mga solid gid naton nga mga tagpalamatidra sa bahin sa Gulf's Poultry Supply. Good afternoon sa mga katropang SGs naton nga naga-monitor dira sa subong. Sa mga katropa naton nga naga-duty man sa bahin sa Capelco, sa opisina dira sa Capelco, kag syempre sa mga naga-duty dira sa bahin sa Pueblo de Panay, sa may bahin sa E-Performax, kag of course kung di man ikaw ng opisina, di naman ikaw ng establishment or establishment o commercial nga na-assign na subong at inion, may lang pagpulo pa mati dira sa inyo mga katropa.
0: Yes, sa aton nga mga mahugod nga katropang vendors, harap man ka man dira sa public market o kung sa talipapa lang. Di man ka mga seksyon mga katropa, inibin na dira sa aton nga mga solid nga listeners sa Teodoro Arcelas Trade Center.
2: Wow!
0: Dira man sa may bahin sa Burgos, Talipapa. Kabasta-kabasta ang pamintahanon yung dira mga katropa. Nakaplastar na bara.
2: Yeah!
0: Ang inyo dira nga mga utan, inyo nga mga isda dira at sige amat-amat na akay hapon na manangan-angan ho nagaguso naman sini ang mga customer nga mga manugbakal.
2: Yeah!
0: Sa mga pinalangga dira naton ha nga mga mangunguma, mamumugon, mga mangingisda, mamaya na gid nga pagpanrabaho sa inyo, halong-halong gid ha ka magpreparara sa panahon nga mga abot sa aton ting-ulan manina o kun tig-init.
2: Yeah!
0: Imagbalon gid kamo dira sa inyo nga tubig at the same time sa inyo nga mga pandong nyo dira kalo nyo kung mag-abot ang mabaskog nga ulan.
2: Yeah!
1: Kaga subong man sa mga katropang drivers, sweet lovers naton, nga nag-monitor kin sa atin subong. Sang talaga bulubiyahe sila sa ilang mga salagyan. Kag syempre sa mga nagapahuway-huway man pagkatapos ang kainang pagbiyahe sang aga. Aba, di kumusta ka mo mga katropang drivers naton? Di ka ba'y pahanga paldo ka mo subong or paldo days? Especially na subong nga balik eskwela na. Syempre sa mga katropa naton, mga jeepney drivers, mga bus drivers naton, mga nagbiyahe sang van, nagadalas ang tricycle, especially na sa mga Tiritoda members nga naka-monitor as always sa X-Rated sa XFM. Thank you so much again mga katropa. Kag syempre sa mga motorcycle riders naton nga nagapakadupa ka re, mapaulan, mapainit man ina para lang madulong ang ilang mga inog deliver dira. Thank you so much kira sa mga katropa naton nga nagbiyahe sakay sa ilang mga private vehicles subong sa talaga X-Rated ang ilang mga salakyan. O ipatunog-tunog pa mga katropa ha, para hindi ka mapagpilawan gabay pa, hindi ka mapilawan sa inyong biyahe tira. Kag syempre sa mga nagapulo pa may pay manaton ng mga katropa ang konduktor kag dispatcher dira sa bahay sa Pueblo Terminal. Masako-sako na siguro ang anangan ang dalagan sa gila dira ng pagbiyahe kay mantagsa na naman ang mga mapuli sa ila tagsa-tagsa ka mga banwa.
0: Yes, kag syempre sa ato na rin ang mga silent listeners and viewers nga always kinaka-tune in at katutok sa ato nga programa. Hello-hello nga rin sa inyo, especially na sa ato nga mga supportive nga mga katropang class members, ang katropang listeners and solid supporters. Wow! Mayong hapon rin sa tanan nga mga active pa ha, sa ato nga mga tanod, BHW official sa naglain-lain nga kabaranggayana, tali sa ato si Happy's. Good afternoon dira sa inyo sa Ferocity Fire and Volunteers. Sa tanan nga katapos ng PNP, Philippine Army, PCG, and PFP. Wow! Especially kay Sir Cristobal Consolacion, kagdraman kay Sir Jomar Buena Vista. Timbalikan tayo na ito yung mga katropa nato no sa ito nga comment section kung may arap pa sila sang pahabol na mga pa-shout out alam niya won si Sir Solomon ari na subong nga hapon gina shout out naman ko no si Bro Walter Delfini ho ang tag-iya sang Karen Joy Ice Cream sang Barangay Malagit Ponte Fedra nakalansang na ang iyang radyo sa XFM. Thank you katropa ang Iron Katropang Joy. God bless. Uy, same to you, Katropang Solomon. Halong-halong manikaw dira. Kay Katropang Ronel Hagunob. Amba niya to, bagay ba kay DJ Iron Iabayo? Sana all. Kulay brown. Amuman kay DJ Joy. Bagay mens iya ang kulay green. Wow, sana all DJ Iron. At para muhulat talang ha. Mahal kay padala kulang sa Lazada. Mahal Ira. Wow, sana all my nagmamahal na card sa naon. Ay, abe ko mahal ang charge fee. Ganiya mahal nga call sign na tagalihin mo yung katropang Ronel. Ay, damo. Gini na mas angan ang mga katropa natin. Sige, kamusta ang pag-duty-duty mo dira? Ay, okay ka lang bala, Ayhan? Okay man mga kaupdanan mo dira? O, si katropang Solomon Dan, share na ho. Number one, di ko ang XFM para sa iya. Yes, gag, of course, katropang IC, katropang Solomon, daming time ngayon. Naglatag sa ngayon mga nanarisari ng mga emoticon. Maulanan ko nung hapon to beautiful ladies, silin ni katropang Solomon, katropang Ira, katropang Joy, watching live samtang naga, dulang ako ng comment section. Dali lang, balikant ang comment mo ha, katropang Solomon, kaya nag-skip na naman si katropang ano natin, katropang Meta, sige. Maulanon ko nung hapon or maulanon nga hapon katropang Iron Joy watching live si katropang Solomon ang samtang nagapahuway-huway kay nagainulan na dito ko sa Ponte Vedra katropang ay nagalanog din ng XFM sa banaw sa Ponte Vedra kay naka Bluetooth speaker si katropang Solomon. Thank you so much katropang Iron Joy and God bless. Sige, thank you so much mga katropang Solomon sa walang sawa gig nga pagpalanog dira sa mga X or sa mga Bluetooth speaker. Sige. Balik
1: ka tropang Rafael, dunami ka mo pa damuon, kay gamay lang ka mo to. Sinoyhan, ang yaginamin, malalaman natin later on. Katropa ka. Si katropang Ronel, sabat niya sa ato yung question of the day. Para sa akong DJ Joy kag DJ Ira, check ko gidya ang phone ko. Or check ko gidya phone ko kay Kamiya. Guard, loyal na, mapagmahal pa.
2: Wow!
1: Kung kami magmahal, isa lang at hindi pwede masaktan ang mahal namin. Kaya namin, or kaya namin protektahan, binabantayan ka. Kaya protektahan ang babaeng mahal mahal ko. Kaya or kaya nasa guard ang true love. Ay, amudya gali. Sige, katropang Ronel, depensahe gadaya ang bandera ng mga katropang SGs na doon. Si katropang Rafael, si katropang Pasete, katropang Rafael, amugid ko sina ipakita ako gin sa iya para anas kita sa partner ta.
2: Ay, sana all.
1: Sa galing ginamini katropang Rafael. Sige, sana all ko no. Hambali katropang Rafael, katropang Kenneth, honest. Sige.
3: Sige, katropang Crystal, siling niya ang gaton ko nung question for today. Pass lang sa anay kay si Tol Ronel Haguno. Lang ko no ang masabat. Tibog tao na siya ha, katropang Crystal. Ay, sige. Siya ganyan nagabugtaw sa nagakatulog at nagapusoon ni katropang Ronel. Si katropang Rafael sa linya Tolvan, nag-CR kahaw kay may nauna sa imo sa pagka-first honor. Amagani, si Rafael, masimula ang magiging deliveran pa siya ka. Wow, nag-isako-sako na si Tito Valgaling. Amo lang na ah. Batuna na lang to ang third honor, ikaw.
1: Oo, basi na Willy lang siya, katropang Aitoya sa pihak.
3: Ay, basi. Upon sila ni katropang Sammy. Shout-out na kay katropang Sammy, ha. Halong-halong, gid kong din ikaw magkanto. Si katropang Bomb Delilah Y, a.k.a. Ma'am Flor Abelio. Good afternoon, Ma'am Ira and Ma'am Joy. Pa-shout-out man sa Abelio family. Kung la kasing ginatago, kag-honest ka sa partner mo, okay lang, ah.
2: Wow!
3: Diba, nag-agree man ang aton nga katropa. Sige, Ma'am Flor, bala namon nga, wala man ka mo may ginatago kay ti stay strong ka mo dira sa mga partner. Hello, hello lang dira ha sa mga floor store, kag syempre sa Abelio family, dira iya sa may bahin sang panitan.
2: Wow!
3: Happy, happy tuning in!
1: Si katropang Dudoy, sa linya Yahoo, nagaulan dito sa Cavite. Nagaulan na galito sa ila katropag ay. Di ayogin magsulay-sulay day, para iwas ang baratian. Si katropang Chris Blanca Flor Concepcion, bayong hapon DJs, watching live in La Caronda o maulanon nga hapon DJs. Sige, gaulan man to siguro subong na sa bahin sang La Caron, sa mga taga La Caron dira mahilang pagpulo pamati.
2: Yahoo!
1: Ang banya, ti good afternoon ko no, tita guwapa. Ti ano pa mahaw ta dyan?
3: Ay, ay. Kasi mag-utang ka naman dito sa Changi ni Ma'am Flor, ha? Sana all guwapa. Guwapa, ginuman si Ma'am Flor. Adaw, bagets na bagets.
2: Wow!
1: Habang ni katropang Rafael, shout out ko no kay tita. Kay tita Diwata, daw na dula na imo programa nga X-rated.
3: Ay, ambot lang katropang Rafael. Abi i-check tara karon. Doon na hidlaw naman siguro si Sir Rafael kay tita Diwata. Baran mo bago mag-X-rated program dari sa XFM Rojas. Ato na siya dito, anay, kay Tita Diwata.
2: Yahoo!
3: O ba, si Maapa, si Ma'am Crystal, kay Tol Dundon, mga DJ sa Barcelona?
2: Sana all.
3: Ay, grabe eh. Sana all ginaapa. Sige, Sir Rafael, amo na siguro nga nag-seminar ang aton nga katropa.
2: Yahoo!
1: Sige, may nakapag pulo pamati dira sa mga seminar, Ma'am Crystal Maria Joy. Apo, nagdulugang ang comment section sa babaw, katropang Aiko. Dito, umpisa ang tabi sa babaw, galingin ako dulo. Pwede ko umpisa, si katropang Give Heart, Celero Barrio 4.
2: Wow!
1: May tiyempo, madaming time si katropang give heart. Good afternoon ko na katropang Ira and Joy. Tisigi. Thank you so much. Good afternoon sa mga taga-Cals dera. Si katropang Elmer wala nakabisita sa atong nga comment section. Sige ah. Tiga katropang give heart. Tama, ilang pagpulog pamati dera sa inyo sa mga taga-Cals. Balik katropang Ronel, gabi pa ko ng iyang duty. Mahal Ira.

0: rider ko motor wa gasolina.
1: Tughungi ah, para magdalagan.
0: Oo, dalagan ang antique parohas.
1: Yes, o pinatawag ay kanito to valho. Mayo pa kunin niya angkar-angkar full tank.
0: Kaso lang may wala ka sa kahit
1: ay, oo, oh, pinahadlock sa iya. Sige, tropa, Kenneth, abo, siling niya ho. Sa Monday, sure, naging makadto ko dara sa station niyo. Tanggalin ko kid ang huya ko.
2: Ayun!
1: Uy! Di ba nakakadto ka na din? Naman nga na huya-huya ka pa, ha? Pang second time mo na, ina. Sila niya katropa, ang Joy ka, ina, nagkadto siya day.
0: Doon may nabasa ko, ina nga, comment ka, nagkadto siya di kay ina.
1: Galing na huya siya ko, no? Ay, nano naman si katropa, Kenneth, man. Abi, pag inuman na kape para basko gangin mo nga kuhan nga immune system.
0: Oh, Zantun Gold Coffee Mix. Ay, kainom man siya ba'y katrapang ay?
1: Yes, ugaling. Kulang. Pag inaim niya, pag iturbo.
0: Amuya para may kaisog siya sa buot. Nga magpalapit din sa ex. Ano ma? Ano ma? Yung katrapang Kenneth ma? Yung basi balara na siya na kainas dalong katrapang ay ho. Kag wala siya sang malambot ay nga tuhod para magsaka din sa babaw.
1: Ay, basi ka lang niya siguro may masakwat tas sa masaka sagdan. Ay, sige lang ah.
0: Si katrapang friends, talidong. Ari man sa ating comment section. Shout out ko na watching from si Balom Antique.
1: Wow.
0: Malay-lay pa ito nga mga katropa ha, pero nag-participate kidreho sa ating nga comment section. Thank you so much kida once again friends Talidong sa mga taga si Balom Antique dira. Mayong pagpulo pa mati lang sa inyo nga mga or sa inyo mga katropa ha, and thank you so much for dropping by.
1: Sige tropa ang Midel Balbona, bukamusta na ang duwa ko ka mga idol?
2: Yeah!
1: Ay okay lang kami dari katropa ang Sir Midel, buhay na buhay sa gihapon. Ikaw kamusta ka mandera? Do madugay-dugay man ang tinion despes, ikaw nakabalik ba? Bisi-bisihan giguro ikaw ha. Tingin mo yung hapon dara sa family mo ah. Kaysa imo dara mga kaingod niya nagapulo pa bati. Sige tropa ang give heart sa linya nagsunggod si katropang Elmer Valencia Bienes. Kaya wala pa niya nakuha iya t-shirt. Aha, nagsunggod sa iya kung galingon ni Aksyon. Ginahinulat sa dinamon kag katropang give heart. Ihambala siya di open sa gyapon ng pertahan sa XFM para maka-avail sa sangiya nga t-shirt.
0: Sige tropa, nga dun-dun, no? Ari man sa ating nga comment section, no? Grabe nang kuna mga katropa. Hambali katropang Chris, hindi paguya-huya tol Kenneth, pati habalas ni Ma'am Ira para madula ang imo huya, inom ka sang turbo supplements. Sige, si katropang Chris, ha? Subok yun ang turbo dietary supplements ang yes to health. Si katropang... Sino pag hindi wala ito nabasa? Basi may sumunggod pala karon. Sige, ado, wala naman.
1: Si katropang Ronel ho, siling niya. Makadto ko na sa station sa sunod si Mana. Atod ko si, ihatod niya kuno ako sa di ka problems kay safe imo. Uh-huh. Sige, bahala ka ha. Ikaw bahala. Kung mahubsan ka, maflatan ka, pusa ka, katropang Ronel. Basi ba na magtalang-talang ka man di reverse kay katropang Kenneth nga taga Sigma lang gani. Ha? No, hindi pa kita matuntunan. Siling na Dondan, kamusta? Kamuda?
2: Oh, no.
1: Okay lang kami di akatropang Dondan. Di ikaw, kamusta ka da?
0: Kag si katropang Tutubal, Ma'am Ay, pwede ko na patutinon ang manok.
1: Ay, abi ko do itik lang yun na patutinto kag.
0: Pwede nga ni ikaw to. Charing.
1: Kung dako na guro ang manok eh. Diba?
0: Mm-mm. Pero wala pa katilaw o katropang ay patutin nga manok.
1: Ay, siya lang guro eh. Kau galingo ni ina. Oy, shout out sa ato nga 13,000 viewers.
2: Yeah!
0: Si katropang Ronel, sila niya. Masadya yung program ha, halong kamo always and God bless DJ Oy, DJ Joy, DJ Ira. Request ako ng song Ted Hanna.
1: Oh, wow.
0: Ted Hanna. Yeah! May message na kay nakatropang ay kay katropang Crystal, pangitaon ko pala. Sa katropang Ronel.
1: Karon masunggo di si katropang Crystal.
0: Pero
1: wala ginbasa. Oy, shout out sa 15,000 viewers. Hi, shout out anay kay Pam Lorna Bautista sang Barangay Lunoy. Saya dara nga mga apo si katropang Chris Den, si katropang Jed, si Gladden, kay si katropang Chris Bofield. Nga nagapulupa mati na kag sa yadra mga family man sa Luktugan, Rojas City, Capiz. Always, kasi sila ko na naka-tune in, ilabin akong X-rated program na. Kaya na-shoutout yung mga lindera ha, si Ma'am Carmelita Onion. For sure, nagapulupa mati naman ini siya kay nagkapauli na ini siya halindera sa TETC.
2: Wow.
1: Ang solid mo na ito nga katropa. Ay, tiulat-ulat to na mo ni Ma'am Carmelita hangin mo nga entry.
0: Sige, ati, hulog-hulog na Ma'am Carmelita ha, sa imo nga mga entries na nga inughulog. Ang imo mga kape, basi may mga unod pa pang bose na ina. Kagpagapiha para may ihabol ikaw nga mga entries para sa buwas nga pag-draw.
1: Si katropang Dondon, gina-shoutout niya kuno si katropang Crystal. Ay, nagka-seminar ng imo nga Bebe Loves Dondon. Ang imo galing nga ex, sorry lang ha. Mapa, siya kuno dito sa imo sa Barcelona. Sugot ka don. Bago gina-shoutout niya ang XFM Bacolod News and Public Service Authority. Thank you, katropang Dondon. Kag si katropang Taimosoko, ano ning hambal niya ho? Salamat, gid ko no, Sir Solomon, sa imo mga pag-greetings. Yes, kag gina-greet ra ni Sir Solomon ang iyang mga tropa peeps.
2: Wow.
1: Especially na si katropang Eric and Taimosok, si katropang Lloydie Navales, si Joel Bullion, sang Hamul Awa, Panay, kag si Toto Joanne Belvez. Dira sa Ponte Fedra. Si katropang yan, Yana Wibesan lang, waiki ka, tungtong di ho. Shoutout man gano kay Ma'am Liza, kay Dudoy, kay Taimuso, kay Ryan Sena, kay Yan Yan Orario, kay Sir Melbs, kay Ma'am Nanit Bakas. O doon wala subong si Ma'am Senalin, ha? I feel ko nagkakatulog na ato siya.
0: Mas naging lutoy si Ma'am Swang PTA.
1: I sleep well, ha, Ma'am Senalin. For sure, dapat lang nakapaniyaga ika. Ang bali Sir Ronald, DJ I, kag DJ Joy, bisan bukid, dagat pa da. Di kaya talang kay kadtuan mo ay ang taong tadhana sa'yo, DJ Ira. Ay, grabe. So may mapa kagaliin, Sir Ronald. Balaan mo gali kong diin na nakatadhana sa imo ba? Ginalokit, nagaliin ni katropang Ronald. Sige, okay, tadira, bahimo. Shoutout na kay Tatay Jim Francisco sang Barangay Bolo.
2: Yeah!
1: Kamusta, kamusta, dira? Dira man kay Ma'am Rose and Aquilania and Jovelyn Gabasa Batelier.
2: Yeah!
1: Sang Tanza Sur Panay. Kay katropang Anthony Lopez.
2: Yeah!
1: A.K.A. Bon Jovi sang Retroverse.
2: Wow!
1: Kamusta, kamusta? Good afternoon, kids sa Family Lopez. Dinahid lamang kita dira kay katropang Anthony.
2: Yeah!
0: Pero nanotice ko katropang ay ko ginamention. Masama mo manayin yung pag-comment.
1: Ay, sige. Basing mapabatrag man siya subong.
0: True. Sige. May pagpulo pa mati. Ilan dira ha sa mga katropa natin. Mga silent listeners ginato ng kung kayo sa hindi ito malawagan. Si katropang Dondon, may visa kag passport ba siya?
1: Ay, oo eh. Si katropang Crystal pa ba? Kambal niya gani ba si ikaw kuno doon ang wala? Basi pala magtungtong siya sa Barcelona kag ayawan siya pangita kung diin ka nga lupalop. Galiari ka lang diya sa kulase. Ay, pusagid doon. Baling katropang Menias. Good afternoon, Ma'am Ayan, Ma'am Joy. Pag-greet man sa Ribisco Warehouse kag Creamline Warehouse sa Barangay Lawa.
2: Yeah!
1: Shout out sa mga sexy Taris dera, especially sa Pogi Manila dera, o nga si Sir Manias Leonard. Uy, sige, kamusta, kamusta dera? Nalit ikaw, ha? Bisibisihan gina mga persons.
0: True, pero biskan late niya si katropang Leonard, katropang ay, kisaga ni last minute, alas 4 na, tinagalagas gina nga comments.
1: Yes.
0: Sige lang, ha? Thank you so much gina katropang Leonard sa pagdumdum kasi yung mga chika babes dari asa X-rated. Si katropang Ronel ko na majuti na katropang ay bye-bye na ko na malakat na siya majuti siya para makita niya iyang mga manager kag-empleyado.
2: Wow!
0: Nga mga guwapa sa Yamaha.
1: Sige, halong-halong ha, katropang Ronel. Kay katropang Toto Val, mamista ta, mga ma'am, sa 24 sa June, sa Balay ni Pasete, Kenneth.
2: Wow!
1: Aba, madala ka, ma'am, ay sako. Ano yung sulot si Kenneth sa sako? Ayaw man to, maluoy ka man to. Karoon, hindi ka to kagwa buhi kag. Ikaw to karoon nila, ihanda sa lamisa. Siya, agad mo na totoo, Val. Pero silingi ka tropang Lloyd Hood, a distance of 7 kilometers only. Oh, isang ano ka tropang Lloyd? Silingi dun-dun. Very good, keep safe. Ay, di, sige. Hultan, ay lang ka mudra ha, katropang dun-dun. Bawa nakachuniin lang ko, nakalaptop ko di. Oh, boom!
3: Sana, oh.
1: Abi, ano nga brands ang laptop na dun?
4: Yeah!
1: Abi, drop, abi, nyeri, akay man. Pasi, sige.
3: Sana,
1: oh. Alright, mga katropa, excited. Wala ka mo kung ano na naman ba lang ang istorya sa kabuhi. Ang mali circus, may story na mga mamamate na ko. Para ni nani. Oo, oh, anong istorya sa kabuhi? Wala ton pagabuksan, subong na naman nga webes. Iniwalaihan mga katropa, magkahatag naman sa aton sang leksyon.
0: Mm-hmm. Iniwalaihan magkahatag sa aton sang inspirasyon.
1: O kung base, consumisyon.
4: Oh, no.
1: Na naman. Okay lang ina, basta nagapamati ang aton mga katropa. Hilabi na si Sir Chris. Totoo ba, nagahinarikik na. Sige mga katropa, malalaman later. Ngayon balantayan ina ha, bantayin nyo gid. Ayaw na yung magbiya hasta matapos ni aton ng programa. Kahit isubungan na yung mga tinion, maghahaboy lamang kita sang pila kapahanumdom kag sa aton pagpanumbalik. Basahon ta na ina mga katropa. Ang oras, alas 3:19 na sa hapon.

0: naka-teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Napatiyan ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahit ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay.

0: Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Tutik. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.

0: oras, alas 3:23 na sa hapon. Mga katrao, panginanay nga programang buhirog yung ginadulong sa inyo sa nga Turbo Dietary Supplement for Men na mayara sa maka kaglabuwaska herbal extract nga popular gid sa South America nga nagapapagsik, nagapabaskog sa enerhiya kag nagapataas sa libido level sa lawas. Gamitay ni 30 minutos antes sa labing-labing kay misis. Magtumar sa isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kagang imo performance sa inyong quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gid nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved, kag safe na safe gid inumon. Mabakal ha sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar, o kung pwede man mabakal online pinaagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Turbo Dietary Supplement for Men, sulit ka kun nakaturbo ka.
1: Yahoo!
0: Wow! Alright, mga katropa, ti ara. Oy, ara. Yapon sila katropang Joy. Ang importante, ara. Sige, yapon ka mo, ati, para more energy. Pagdari si katropang Ira and katropang Joy. Oy, katropang Joy, may nagdugang pabaladra ay hansa ito nga mga comments. Basta ba yung gusto pa sila na i-shout out?
1: Mm-hmm. Sige, balikan tayo ato yung comment section, katropang ay. Ti magluwas kay katropang Chris nga atat na sa ito yung story. Si katropang tutuval ng kiradlaw. Ang iyang nga brand, ma'am ay Star Apple.
0: Ay. Sir Apple, galito nga, ano to, nga brand sang laptop. Abi ko Apple lang. May Star, magali iya. Sige, katropang Rafael, oh, wow, naka-laptop. Ano na brand doon? Mo laptop doon. Bodo mga interesado kaya nga ito nga mga katropa sa laptop ni Don Don How.
1: Pero may intriga sila.
0: Yes, basi mabalitaan karon nga naging kawatan laptop basi may basi may ano ka mga plano ka mga kwaon ng laptop ni Don Don ha. Di ayaw na akyara man siya sa malayo nga pungsod ato man siya sa Barcelona. Sige, si katropang Chris Rosalina, matagok man ang Star Apple doon. Kaya mo gani, di ko na aritos, gani na mo ng dahon eh.
1: Diba? Si katropang Rafael Conservation na naman, hindi naman pakalam-kalam.
0: Ayoy! Was pa to katropang Rafael? Ano, excited ka man. Idlaw, naging siguro kay Tita Diwata niya ho. Sige mga katropa, may storya na ta kay nagasina ako na si katropang Sir Curious. Alright mga katropa, buksan na ng istorya sang kabuhi nga gintig uluhan sang makita ko ang sikreto niya.

0: gali si C, 27 years old. Kasal kami sa asawa ko sang 8 ka tuig. Kag may tatlo kami ka mga kabataan. And for the longest time, abi ko, buo kag masariya na ang amon nga pamilya. DJs, medyo bata pa ako sang ginkasal kami. Perme kami gani ginaakigan kay man. Nagapulo panago gid ako after school para makikita sa iya. DJs, I was only 20 years old and he was 27 years old. Since siya lang ang nagaisahanon nga lalaki sa ila nga mag-utod. Parents niya pa mismo ang nagpamilit nga magpakasal na lang kami. Hambal gani nila. Mas maayo na inang ikasal na kuno kami kaysa nga magpulo panago pa. Kag ako naman mga DJs, syempre in love, bulag, kag nagpati, nga basta palangga mo, okay na, bastante na.
1: We got married in 2018. Kag nagabot ang subang namon nga bata the following year, 2019. Nasundan dayon sang 2022. Kag pangatlo naman sining May lang. I gave birth to our youngest baby boy. DJ, sabi ko gani perfect na ang tanan sa amon. Abi ko gani finally, this was the family that I always prayed for. Pero samtang ginapabakod ko ang amon pamilya, may sekreto gali siya nga ginahimo man sa likod ko. Kakung wala ako pa aksidente nga nadiskubre samtang tulog siya, aba, hindi ko pa mabalaan ang tanan. Base hasta subong, di ginatunto man sa gyapon ako, nga wala ko mahibaluan. Mga DJ, since 2022, nagatrabaho na ako sa isa ka private company after ko manganak sang ikaduha na mo nga bata. Kagang asawa ko naman, tinagatrabaho sa isa ka government agency. DJs, may mga handom kami sa tuanay, kadamo git. Handom namon nga makatipon, maka-start sang small business, kag syempre mahatagan sa maayong nga kabuhi ang mga kabataan namon. Tanan nga ginahimo ko para sa pamilya namon.
0: Bangod nga lain-lain kami sang schedule. Wala kami masyado nagaupod sang bana ko. Ako sa balay sang parents ko, kaupod ang mga kabataan namon. Kag siya naman niya ara sa balay namon, kaugalingon namon nga balay. Kag nagakita lang kami every weekend, family day kung Sunday. DJs, I trusted him. As in, buong-buo. Wala ako sang kaduda-duda sa iya. Bisan ang pagiging palainom niya gani, nga perme namon ginaawayan nga duwa. Ginbaton ko na lang. Ako nag-update naman siya every time. Bisan gani ara siya sa meeting, pag nag-chat ako, dasig siya mag-reply. Gani wala ko kabalo kung paano niya balaayhan, nahimo nga tuntuhon ako. Kag kung nga isa naman, pag naabtan ako sang sa field, pag maabtan ako sa gabi, at medyo malayo sa balay sang parents ko, dito na ako nag-stay sa balay namon, kaupod siya.
1: Until September 2025, one time, nagpauli siya sa amon nga balay, kag medyo nakibot kina ko mga DJs. Kaman, mas timprano niya nga pagpauli, kaysa usual niya nga oras sang inugpuli. Siling na sa akon, halin ko na siya sa inuman with friends. Kag nanotice ko nga medyo hubog nakainom ang asawa ko. Mga DJs, ginbutang niya dayon ang iyang cellphone nga dala sa luyo lang namon. Kag sang time nga nagkatulog na siya, for some reasons, hindi ko man maintindihan mga DJs, kung nga man balado gusto ko gid lantawon ang iya nga cellphone. Bisan pa nga hindi ko man ini usually nga hilimuon. Curiosity balaihan, gut feeling, ambot mangani, hindi ko ma-explicar mga DJs. Sang time nga gin-open kong iya nga cellphone, dito ko na nakita ang tanan. Nakita ko nga may iban nga Facebook account nga nakalagin sa iya nga cellphone. Kag dito naman nag-umpisa nga mawasak ang tanan sa amon.
0: Nakita ko gid ato tanan. Tanan nga message. Mga babayi. Mga date. Mga sekreto niya. Tanan DJs nga pagpanunto sa ngakon nga bana sa sulod sang halos 7 ka tuig. Lagbungan ako sang langit kagduta. Hindi ko gid ma-explain ang kasakit samtang ako kapuyas adlaw-adlaw nga pagtrabaho, naga-overtime pagani. Siya galiya. Nahihimo pa nga magwa-guwa kag makikita sa iban. Ginakomprontar ko siya about sa to. And for the first time, nakita ko lang siya nga naghibi, bangod siguro sa kahuya. Siling niya pa, ginplano niya man kuno nga isugid sa ako ng tanan. Pero nahadlok siya, gabayaan ko siya. Since kuno nga kaya ko man buhion ang kaugalingon ko, kag ang mga kibataan namon. Ibagid man gali ang feeling kung may ginatago sa imo ang isa ka tawo. Nga abi mo, palangga ka. Mabatsyagan mo gid ang mga instinct mo nga ginatawag. Gira ko nga nasakitan, DJ Ian Joyce. Gani naging workaholic na lang ako. Basi pa bala nga makabulig maninisakon. Agod nga malipatan ko ang sakit nga ginhatag sa akon sang akon nga bana. I choose to forgive. Not for him, but for myself. Man, hindi ko gusto adlaw-adlaw nga puno sang kaakig. DJs, I still remember everything, but I pray to God every day to help me rebuild my heart.
1: Mga DJ Sumong, we're trying again. Nag-star kami sa isalang kabalay, kag nagabawi siya. Pero nga abala amusin eh, may mga doubt sa gyapon. I decided to quit my job para magpahuway-huway anay. Kaga siling niya man, gusto niya kuno nga siya na lang ang magtrabaho to provide us sang tanan nga kinahanglan namon. Mga DJs, to be honest, ginsiling ko man sa iya nga madamo ang magabago. Mga DJs, palangga ko man ang bana ko. Kagbisa nakahimo siya sang sala sa akon, patawaron ko siya. Pero hindi ko silingon nga malipatan ko ang mga ginhimo niya. Kag ako naman, ari, I'm still healing. Trust takes time. May mga gabi sa gihapon, DJs, nga nagahibi ako sang mahinay kagpasekreto. May mga adlaw nga nag-overthink ako kagulpi na lang dudahan ko siya sa mga bagay-bagay kag naibaluan ko man nga batsyag niya inatanan. Tani bisan kabugat sa ginaagyan namon, may magbalik biskan gamay lang nga pagsalig sa akon. Tani, bisan gamay lang, mabatsyagan ko liwat ang dati nga kami. Mga DJs, I forgive, but I'm still healing. Kag sa kada adlaw, I'm praying that little by little, love, peace, and trust will find their way back to us. Mga DJs, asa na lang din akon nga nangin istorya sa kabuhi. Ini na lang sa liwat sisi, kag ini man ang akon X-rated story.

0: Mga katropa, ang inaing nga programa ang builog ng Gradaloong St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper ang imo kagalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap ang meras ang glotacogic kag virgin coconut oil o kon VCO nga nagabulig agad nga mapungga ng early signs sa skin aging o kon pagtigulag sa ngato nga selula sa panit. Inima na nagabulig agad nga mapaputi kag mapakinis sa ngato nga supat gamit ang natural nga mga ingrediente nga sa Clair Skin Herbal Soap. Inima ng anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya na ma-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clair Skin Beauty Glutacogic Soap. Ganihin mo ang natural ang pamaagi sa iyong mga pagpagwapa mga katropa magamit ang sang Clair Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kag pwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. A Clair Skin Herbal Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Alright mga katropa, tinabatian tagid no ang istorya sa kabuhi.

0: nun to nga natabo? Sang iya nga bana, tigin to siya galit sa sulod sang pito katuig mga katropa. Ay abaw, grabe sa katugayon sinagatinion ang sabat lang sang bana niya, plano niya man isugid. Mm-hmm. Ay, 7 years, why ginagtupa ang plano mo?
1: Ayoy! Plano niya lang yung isugid katropa ay, pero wala siya naghambal nga matinudo niya.
0: Ay, magani no katropa ang joy. Sa kadawadamo sang tion, panahon nga ti pwede niya isugid. Get at wala giniyagin palabot as tanganad siya na lang mismo ang misis na lang mismo ang nakatuim.
1: True katropang ay kag tingalang iyang misis katropang ay kundi kung paano niya nahimo kay manti ano man siya nagreply man siya always kag da okay man siya kag wala gani siya kung saan kakutob-kutob sa iyang bana ba pero wala siya idea kung paano niya nahimo nga tuntuhon siya.
0: Isa lang sina ang rason, mayad sa magkuhan, may time management, iniguro niya nga asawa. Ay, mayad akag, kuhan na updated nga, kumbaga ka tropang joy, kung ikaw isa katawa, hindi mo gusto mabalaan nga, may ginakamalamalahan, kadara ang ginaubra. Dapat mag-aka nga ba, ay, daw normal lang ang tanan. Diba?
1: 7 years?
0: Mm-mm.
1: Oh my gosh, sige. Kaga, ari pa ka katropang ay ha, ang twist sang iya nga istorya katropang ay, despite sang tanan nga natabo, nga ti na tukiban niya nga ginatunto lang siya sang iyang asawa, kay, or sang iyang bana, bangon gani dito sa isa ka Facebook account, nga nakalagin sa cellphone sang iyang bana, nga na-discover niya sang natulugan kay Manti Hubog. Despite sang nabalaan niya tanan-tanan, ti wala sila iya katropang ay nagbulagay, no?
0: Yes, wala niya na ginpadayo niya sa gihapon ang ilang nga relasyon. Mm-hmm. So, maluluyon, gali iningatan niya, Sander. Mm-hmm. Kaga, sa mga katropa naton, dira ha, kung hindi niyo gusto madakpan ka mo, ayaw ka mo magpahubog-hubog. Ay, basi pala mo ni matabo sa inyo. Gani, dapat, bisan na, kung mainom ka mo, dapat isecure niyo na dira nga daan. Ay, kundi dakop, gid.
1: Amo lang katropang ay kay man after all tinadakpan giman siya ho after 7 years hindi pa hunggod nga pagkadakop nabalaan gisang tanan or nabalaan gitanan sang iyang asawang iyang nga pagpanunto nga ginahimo kag despite sina ti wala sila nagbulagay ginpili kuno sang babayi sang aton nga letter sender nga si C nga patawaron ang iya bana.
0: Ay, do ka nami lang ba swerte iniis ang iya nga bana kay man gintagaan pa sa sangya transa o gani sa bana dira ni katropang mamsi ha ang ako na nga ma-advise ni mo tungod nga naga ang panugian sinisangaton nga sender nga tani kuno magbalik man bisan gamay lang ang iya nga pagsalig sa imo gani ang dapat nga ubrahon mo dira dapat ano mo ipahalagahan mo ang trans nga ginhatag sa imo kag ipakita mo nga hindi lang dapat mausik ina ang chance nga ginhatag sa imo nga kumbaga bisan ano ka budlay kay Che kay si nga ibalik ang iya nga salig at least basta naga pakita ikaw dre bisan gamay-gamay lang ti ano pa na yaman.
1: True dapat sa iya nga bana ba dara ni katropang si ti dapat trabahuan mo gid na ya hindi lang sang doble triple pa no para ibalik ang although hindi ta nagid man mabalik no kaya baga ni nila ang pagsalig ko na pareho sang ano asang dubaso na bala ko mabuka at hindi lagi dyan mabalik. Pero somehow, ti naga ano sa gyapo, na nag-aasa sa gyapo ng iyang asawa, ng atong letter sender, nga ba si may chance pa man or bisan gamay lang mabalik ang liwat nilang or dati kunong kami nila nga duha sa iya asawa.
0: Iya, sa ito sige ka tropang siya gabay nga ma ano mo ina ang pagsalig mo nga ginapangayo gabay nga mahatag ina sang asawa mo sa liwat kay tingman ko magliwat-liwat pa ina siya nga pagpanunto sa imo bisan nga tagaan mo sa sang trans ay siguro ay na rason para padayon yun nun pa ina ang inyo ga relasyon e bisan ano mo sinakakayo o kung naguba na GDIT may lamat na ginaiyak.
1: Yahoo! detail. Ang tawag tabi mga comments ang atin nga mga katropa peeps dere, ano Manila Marseille sa atin nga letter sender. Si katropang Chris magabago na inang ibong husband letter sender kay na-realize niya na nga sala gali iya nga nahimo sa imo. Gailan siya sang second chance para sa inyo nga mga bata. Why?
0: Sige, ang magani katropang Chris, no, para na lang sa ilang nga pamilya. Kay katropang Rafael, ang magina sender na gadula imo pagsalig si mo nga mister. Kay nadakpan mo pero taga ilang danay chance para sa inyo mga bata kay basi sa ulihi magbag-o man ang imo nga bana. Sige, ang taga ilang chance kay lalaki subong ang paisala. Nalatak namon, ha?
1: Oo, napunupuro lang taga-i-chance sa pagkakita ko mga lalaki. Ang aton ng mga nag-comment. Sige, ah. Si katropang Crystal, tapos naging mo ng mga guwapa, merienda, taman dinnerless ang pizza, kagbuko salad. Ay, I'm sad naman, ganyan talaga, sender, na akala mo perfect ng husband mo dahil responsable naman sa buhay. Yun pala may iba. Bakit may mga guys na hindi kaya makontento sa mga partner ninyo? Wala na bang honest at humble na lalaki ngayon?
0: Ay, may ara pa ko, no, ho? Damo sila, ho?
1: Oo, nagkakulong,
0: men. Si katropang Rafael, si Toto Val, si Dondon Dadap, si Ton Solomon, si Dodoy Tupa, as bow, do hindi man kami magpatikag. Si katropang Kenneth, si Sir Mel, so honest kag stay humble sila kunuwa.
1: Katropang Crystal, habi mo wala, pero ara, ginapang isa-isa ni katropang Rafael.
0: Yeah, si katropang Louis J. Dimo, listening man sa atong subong nga hapon. Sino ba ng ara?
1: Si katropang Rio Vincent Hame, ang atong katropa peeps. Good afternoon ko na DJ Aaron, DJ Joy, na orihi ako sa live mo kay bago lang bugtaw kay maulan di sa antike.
0: Ay, wait ka. So, kay gangs ang kakatulog ka pa. Amon ka naging tamiyaw.
1: Oo, gani, no? Sige, ati. Sa ato nga letter sender, ha? Ati, anong masiling mo ni siya katropang ay?
0: Sige, siya na dra bahala. Say, katropang mister niya ang bahala sa performance. Kung bala, nag-improve o kung amo man ang sagi hapon.
1: Kag sa ato nga letter sender, ati, hambalingan ni Diri, healing siya subong in a process of healing. Tigabay pa asamdi, basi hindi man totally, pero kabay pa nga somehow maiban-ibanan ang imo dira nga mga ginapagdaanan sa subong katropang C.
0: Yes, ay good afternoon nanay kay katropang Ramon Arenia si Sabino. Good afternoon mga katropa, monitor lang ko. Oh, thank you so much sa taga Bacolod si katropang Ramon. Alright mga katropa, so far to ay naman noti isa naman kay istorya sang kabuhi ang ato na buksan nga puno sang leksyon.
1: Puno man sang inspirasyon.
0: Kag puno-puno gid sang konsumisyon.
2: Oh, no.
0: Sige lang akayang kaya na ina ni katropang siya. Mga katropa, sa inyo dira ha sa nagupod sa aton subong nga hapon at umalin ang pisada sa aton nga programa hasta sa aton nga pagtako. But thank you so much gid ha. O nang hingabot pa si Sir Ronello. Ako po, DJ Ira, kang DJ Joy, honest, loyal na sa guard, ang tunay na pagmamahal. Okay, noted. See you naman tomorrow, mga katropa, ha? Naging kaupod nyo na lang inyong mga DJ Chica Babe sa kahanginan, katropang Ira.
1: Katropang Joy.
0: Partner nato sa technical side, katropang Neil Luzada. Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas, ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!
0: Ang oras mga katropa is 4:01 na sa hapon.
3: XFM. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminumar.
4: XFM 103.9.
5: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
6: sa ato mahotoran, no, ano ang mabulig sa pag-inom sa Santo Plus Gold? Ano ang benepisyo nga mahatag sini sa aton nga lawas? Ang Santo Plus Gold, mataas ang antioxidant. Anong hinimuon sa antioxidant? Siya ang nagabulig para ang selula sa aton lawas hindi basta maguba. Hindi dali-dali magtigulang ang selula sa aton nga lawas. Ano pa? Ang Santo Plus Gold may ara sang mga ingrediente santo antioxidant nga sa diin nagaprevent nga hindi magdamo o maglapta ang cancer cells sa aton lawas. May gamma mangustin, beta mangustin, alpha mangustin. Ini sila mga ingrediente or mga santon antioxidant nga nagahelp para i-prevent nga hindi magmetastasize ining cancer cells. Hindi siya maglapta, hindi siya mag-asilo sa ibang parte sang lawas ta mag-create naman sang another nga mga bukol. Ikaduwa, may ara siya sang balungay. May ara siya sang balungay puno sang nutrisyon, vitamins and minerals kag hindi lang sina natun-an naton ang balungay may ara sintugis ka klase man nga antioxidant nga upod sini nga nagabulig dipinsa sa aton nga lawas. Dipinsa para hindi kadali magkabalatian, hindi ka madali mga sipunon, hindi ka padali maghilanaton kag nagabulig siya nga ang imo kidney mag-function sang maayo, makasala kag makahaboy sang mga higko sa aton nga lawas. May ara man siya sang spirulina nga help cleansing sang aton nga liver. Dok Erwin, kabalo ko pala kaunid ko mo isang matambok nga pagkaon, kabalo ko pala inom gid ka mo sang soft drinks, kabalo man ko nga pala inom gid ka mo ya sang mga alcoholic drinks. Bisan hindi na ya paghambalon, mainom kag makaon gid ka mo sina. Pero ang aton lang yang panugda sa inyo, hinay-hinay lang sa pagkaon sila ang mga pagkaon kag tumargid sang Santon Plus Gold. Inom sang Santon Plus Gold, kung mag-inom sila sang Santon Plus Gold, malikawan nila ang pagtaas ang ilang blood pressure. Malikawan nyo ang accumulation sang fats sa aton mga arteries. Agud hindi magbara. Ginabuligan niya nga mag-widen ang aton arteries para makaangkon kita sang good circulation sa aton nga lawas. Kag gina-prevent niya ang inflammation nga pwede makadala sa nagakalain-lain nga balatian, most especially cancer sa aton nga lawas.
7: Ako si Bibi Tagatagong, 65 anyos. Tukad nag-inom kog Santon Plus Gold, naulian ako ang libati sa kamo. Tumar na mo og Santon Plus Gold para mulagsik ang inyong lawas. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
6: So muna ka importante ang pag-inom sang Santon Plus Gold.
8: Premium D3, ang bago nga vitamin D3. Mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
9: Napamatud-an sa mga eksperto, Doc Nelson, nga ang may pinakamataas nga antiviral property diri sa ato sa Pilipinas is the VCO,
6: yes,
9: ang virgin coconut oil. Sunod, yes, sa pagtuon sa atong science department sa Pilipinas, Sir Jusel, nga ang VCO ila nakita nga once ang tao mag-take sang VCO, malayo sa pag-develop sang mga virus, hindi lang sa COVID-19. Kinahanglan gid-git kasi na sang pag-intake sa mga suplemento nga may BCO.
6: Yes.
9: Ang premium D3 naton, hindi lang BCO ang ara dira. Hindi lang vitamin D3, Sir Jusel, ang ara dira. May ara pagidsang moringa. Tatlo kakombinasyon nga ginhimo sa soft gel. Sa mga pagton, ini nga kombinasyon sang tatlo, Sir Jusel, amo ni siya ang pinakamanami nga panglaban sa mga pag-develop sang viruses, pag-develop sang cancer cells sang aton nga lawas. Amo na nga kung ang tao puno pirmi sang vitamin D3 sang BCO kag sa moringa oil, kung pirmi siya ka-intake sina, malayo siya sa pag-develop sang cancer. So amo,
6: yes,
9: ni ang 3-in-1 subong nga in a liquid form, makabuligid protection sa aton nga lawas once nagainom kita sang premium D3.
8: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang premium D3 isa ka functional supplement nga ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang premium D3 mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga ini ang may-ara sang dako nga mabulig sa pagpabaskog sang aton immune system agud magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang premium D3 adlaw-adlaw.
10: X XFM.
11: FM.
10: bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
11: Namamayagpaan sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
12: XFM Cebu,
13: XFM Bacolod,
14: sa XFM
11: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
15: XFM.
16: FM.

0: 是你说我都会变口啊！
1: 我来说，
0: a las 4:23 sa hapon mga katropa. At syempre, ari naman kami subong hapon para tagaan kamo sang kasadyahan kag mabusog na naman inyong mga mata. Labi na kita sa mga kalalakihan, no? Ng mga snipers, yung mga sharpshooters. Ari na, ang inyong Uncle Bob aka Boy Turbo aka Kavokal with
1: Sex, hindi nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyang hindi nyo gid malipata.
0: Siyempre, diri lang no sa Extra Service and 103.9 XFM Bacolod. And siyempre mga katropa no, sa mga nagatutok man dira iya sa aton nga YouTube, no? Mayara kita dira sang live stream sa YouTube, no? All you need to do is pagitaon nyo lang or i-type nyo ang XFM 90.3 Bacolod live stream.
1: Ay, pero doon nagniwang ko, no?
0: Oo, gani. May napi... may something kagadya nga gina... Ako napiaran ko nag... Dako ko!
1: Ang iligaw pa rin yung pag-abot mo pa na iya.
0: Ayos, ayos. Pero naniwang man ko.
1: Ang chan mo, doon nagamay-gamay.
0: Nagamay. Kaya nga, wala. Nakugarize. Kaya tayo daw, nakita ko, hindi nag-i-chaktong pag-iyo eh. Ilang may nadagdag lang. Oh, kabudlahin mo niya puluto na. Na, hindi na ninchakto yung pangabuhi yung gamuli. Kaya, ilang ba nang maligo ka? Na, natapos nadagdag ang habon. Si Pao na lang ah. Abri bago. Tapos galingin ang ulo ko yung sa galato yung may pujuton ka lang bisam. Takot ka hapo nga no. Laingin dyan kung ano no. Sakto lang imo ba lang ginatawag nga timbang sa imo nga height or sa imo nga edad. Nami ka dyan nga sakto lang itanan. Eh, tanan niya sobra man siguro malain, di ba?
1: Okay, nagsobra ko rin nga ako. Dugan mo.
0: Ay, sobra naman niya katatin. Ag, subog niya sa mga ano yan. Ako ka, di ko nupod mo din. O, diri lagi ko yung katulok sa ako niya nga tsura. Yo, okay, kabudlay, gijay. Kabudlay, no? Basi wala malang alain mo na ang ginatulok ng kolbam. Di mo na oras, no? Pero, siyempre, oras na para magtutok ka mo sa aton man nga Facebook page, mga katropa. May ara kita dara sa official Facebook page, XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Please do like, share, and follow! Anle?
1: Kag makita nyo man kami mga katropa sa YouTube mo ng XFM 90.3 Bacolod live stream. So kung gusto nyo yung balikan ang amon nga live, kung wala kaya bikalantaw sa amon nga live, pwedeng-pwede kagito yung kakanto yung sa YouTube ya.
0: Kurikurikurikong! Kag may araman kita dere sa XFM official hotline number 0915-628-7926. And syempre, ang petsa subong, no? Idong ang adlaw daw galapit na kita sa natawag na Independence Day, no? Syempre, kabalo naman ka mong kakalatabo, no? Basi may mga malawakang gathering na naman, no? So, syempre, always naman na iya. Kaga mag-celebrate naman sang festa ang Hang Silay, syempre, no?
1: Uy, speaking of Silay, no? Kagabi, ang ilang linay. Kaga, congratulations, gidiya sa ginhalaran. Ginhalaran
0: mo, grabe. Thank you. Guwapa gid man.
1: Oo, guwapa.
0: Maalam. Mataas.
1: Yes,
0: mataas. Sexy. Sana uli. Pero ito sa una, ito kintra ka maragani. Hindi mo man madinay nga naging.
1: Hindi ko ka-intra sa linay, sang silay.
0: Wala ka ka-intra, pero nagka-padget ka sa una.
1: Wala, kay ginaprotestahan ko niya.
0: Ginap! Ilampus ko ni Guru nga ginaprotestahan kanila ha. O,
1: ay, naging... overqualified na ko kuno.
0: Basi overweight ang sa tumangan.
1: Hindi ko pwede sa guidelines. Kaya nagabikini open si Sexy D.
0: Bawal gali. Bawal. Kung nagkaagi ka na... Okay. So at least na may nabalaan naman. Tano, another learning sa naman. Mga katropa, kung ikaw nakaagi sa ginatawag nga bikini open nga or nag-modeling ka na nga naka-two-piece ka or whatever, no? Bawal ka na gali mag-intra sa ginatawag nga mga lin-ay. Kaya doon gusto nila, doon gina-preserve ang imo nga doon ka image.
1: Yes, kaya doon feeling guro nila sa mga nagabikini open. Doon ka mga maru-maru naging guro pag-abot.
0: Grabe, guro mag-amuna yung mga...
1: Ay, siyempre, pag-guha ko yung kadal sa stage, kamuha mo pa ko na yung...
0: Alam!

0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Grabe ka dyan. Ayaw mo na galing.
1: Punaw ka kamang pagiging kuya, te.
0: Alo, nightcrawler ka pagiging dyan.
1: Ang judge ka, muna sa kuno.
0: Ako mga judge, ma'am ko na. Easy ka na, bladay.
1: May ka na mo, nabalas ang judge nga na dagit ni Sexy D. Nag-aululupod sa akon pagkatapos ko pa, Gentia.
0: Ayaw. Ay, kalukoy mo ito sa nobiyong sauna. Ah, di ba? Hindi man ma-deny. Siyempre, kumbaga makita niya man sa hubog sa iyang kalawasan, sa hubog sa iyang tsura, no? No, Filipina beauty. At the same time, may ibuga man siya nga. Biki, nanda niya yung itaguon. Kung may ibuga man lang siya, di ba?
1: Oo.
0: Kung lakero pa, may bala, di ba?
1: Uncle Bob, 14 years old. Kung bala nag-start pa, Jen?
0: Grabe, no? 14?
1: Ay, nakagest ko sa muna sa... Oo, nak-virgin wow, pagkat kuya eh. Yahoo! Pag-guess ko sa TV Patrol Negros, sa morning grabe show, o ako na sumunagamba na.
0: Kumbaga rampadura kagadya.
1: TV Patrol Negros na, nakagito na.
0: Ay, grabe. Rampadura kagadya galing sa subong. Subong nga, asa muna?
1: Ginsulod ko lang na ang bikini open, tungod nga, mas damo. Kadako ang kwarta sa bikini open. Kaya takdan mo na yung kwarta.
0: Kadako oh, man ang kwarta, man! Kadako-dako
1: oh, man ang kwarta. Kaga, tuod-tuod, ginaya kapilanan ni Magdawga nga ako. Niya nga hinaharap na Miss Pinagpala.
0: Miss Pinagpala? Kadako, mana, man, ah! Tingala ko sa sulihin, no? Sa sugod nga naging upod ta ka diri Sexy D. Damo, ginatubuan timos-timos sa mata. Shout out, kailan na galing amo na, boss. Sige, Sir Mitch Lee pa! Ano, yeah, manager, ano,
1: ba? Sa mga gapo nga manager.
0: Diba? Grabe, kaya natubuan, kaya timos-timos ang tanan nga mga viewers pa, no? Amo na ganin sa mga radyo lang amo pamati, ha? Kay kung maglantaw, ika mo yan sa ngaton nga YouTube livestream, kag sa Facebook livestream, matubuan ka mo, timos-timos! Madamo naman ni Kuro nga mga bana, ginakusi sa kilid mo. Bawo, katutok ka gina, ha? Katutok ka gina. Yahoo! And syempre, no? Mga katropa, speaking of tutok, no? May klase bala si Sir James King at ito kay Bonbe kung may ara ng taon ta kay... Okay, dali lang ko, no? Dali lang ko, no? Speaking of tutok, no? Dapat siyempre nakatutok ka mo diri sa ato, no? Labi na gin sa mga nakatutok dira sa ilang mga panimalay, Sexy D, no? May ara dang mga solid gidya, biskan din malagyo pa nga lugar, ha? May Kabangkalan, may La Castellana, may mga Cebu pa gani, may mga iban outside
1: Iloilo,
0: outside Philippines pa, no? May mga, yes, no, kitungod global ang aton nga XFM News and Public Service Authority page, mga katropa. Mm-hmm. So as long as mayara kaya sang smartphone and syempre hindi palipatan, may load ka dapat, ha? Hindi mo na yung mamatomato open ng XFM, ha? Dapat amo na ganing i-follow nyo para masundan nyo kung anong mga happening kung anong mga mainit yung mga balita subong or mga nagkakatabo sa aton diri sa aton nga lugar or
1: pero
0: sa...
1: Feeling kong iba na yung ginabantayan ng outfit ni Sexy D gidi.
0: May kilala ko. May taga kabanago nga mo na ginabantayan. No? Outfit lang hindi mo na gani nga doga ka-obligar sa noong kisa kakaubos mong kwarte sa nga lakabakal sa mga outfit mo na gani nga sponsor dabi. Uy, malay mo, may maisaya ka fashion nga galore ng mga ano, di kag, ito ka namin, gusto ko na siya sponsoran sa mga sexy nga mga outfit, no? Dugay, dugay, naka-90s na diglihan si Sexy D. Naka-lingerie, no? Kasi naka-lingerie siya sa sobraya ka-sponsor niya. Magandang hapon sa inyong tanan. Kundi may mga ribbon-ribbon pa din, no? Ako ya, wala lang. Wala na ko dahil kinadayaw.
1: Pero anak-ano kayo, naka-batrub, kaya
0: nung ako muredo, nablaw ng mga face mask, biya ako niya, mga ano pa. So, ito kayong sulto, hindi mo ko pagpakita. So, madama mo sponsor, face mask, ang ibuhay pa sponsor sa ako, di ba, no? Ay naman ang mga ina-rides na blang inasulob, nga mata mo lang kitaon, na, giya! And siyempre, speaking of ano, New G Marker Enterprises, thank you so much, ha? Mga taga-ubra na sa ako ng mga kalodranamtang sa, ano lang na siya, sa Central Market, New G Marker Enterprises. Alright, wala si Sir James King. Speaking of tutok, kailangan ang ginambal ko kagina, no? Tutukan taman ang aton nga health, ha, mga katropa. Kinanda na everyday, no? Subong naman nga medyo ara naman ang ulan, ha? Nagapasulod na ang ginatawag nga rainy days. Oo nga, season aton. So, malamang ubo, sipon, Hilanat, Trangkaso, no, Barukoy, kaku ano-ano pa da klase sang balatian na rin naman ni masulod naman ni. Muna gani nga dapat kargado gid sa resistensya ng aton mga kalawasan, mga katropa, no? What I'm talking about is kinanlan naton ang aton nga ultimate trio. Ining aton nga ultimate trio, mga katropa, isa ini sa mga solusyon, no, para maging mabaskog ang aton nga immune system kag ang aton nga lawas. Amo na gani nga gina-introduce tagid sa inyo, mga katropa, ang himo sang Yes to Health Incorporated nato nga mga produkto, ang ultimate trio ginapangunahan sa aton nga Santon Plus Gold. Ano bala ang aton nga Santon Plus Gold? Ariyo, ang Santon Plus Gold, mga katropa, isa ini ka gamay na nga kapsul, no, pero hindi nyo pag-ismulon kay tungod siksik ini sa laman. Ara sa screen nyo, mga katropa, pwede nyo ginabaklon, may mangustin ina, no, nga source ang anti anti-toxicity sa aton kalawasan, no? Kumbaga, ginakakas yung mga toxic sa aton lawas, no? At the same time, mayara kita sang ampalaya. Ampalay nga maayogin sa aton nga kurason, no? Nagapa-lower down sang cholesterol kag nag-regulate sang aton nga mga blood sugar. May malunggay man kita, mga katropa, nga rich in vitamins and minerals, no? Kinanlantagin ni sila sa aton kalawasan. Garlic pa imo nga anti-inflammatory. Meaning to say, nagapakakas ini sa mga bukol-bukol, sa mga paghabok-habok sa aton kalawasan. Kag anti-cancer! Para wala kita sang cancer na maaguman sa aton lawas. Plus, mayarat siya sang spirulina. Ang spirulina naman source of protein nga kinanlanon gid sang aton panglawason. So sa isa pala ka kapsul, busog na gid kamo sang iya nga mga ingredients, no, nga mga bulig sa aton kalawasan. What if kung dugang ang tapagid? Ang aton nga premium D3. Ining premium D3 ta, mga katropa, isa naman iniya ka suplemento nga sunshine vitamins. Meaning to say, sa mga call center ta dira, no, nga mga pips, no, mga katropa ta nga mga call center agents or mga guards or kung sino man ang gapulaw, no, labi na gid sa mga gapulaw ML. Ado hindi lagi dyan magbugtaw ya kunaga hapon kabululugtaw wala na sang sunshine. Ari ang inyo, no, sunshine vitamins tanga ginatumod premium D3. It's a premium food supplement nga nagabato sa virus kag bacteria. At the same time, it gives you what we called sunshine vitamins na premium na vitamin D3, no. Ining vitamin D3 makuha ta lang ini sa sunlight, no. At the same time, may ara man sang malunggay oil kag virgin coconut oil nga maayogid sa aton lawas. Sexy D!
1: Dugang ang tapagid sang inyo mga paborito nga Santon Vitamin C, isa naman ini ka supplement nga kilala sa kombinasyon sang vitamin C kag Santons. This is non-acidic capsule. Amo na gani nga kung may ara kaya sensitibo nga tiyan, pwedeng-pwede giniya sa imo. Kag syempre, mga katropa, nagapadugang man ini palig-on sang imo immune system tungod nga vitamin C sa.
0: Ano ba si Shisha? Ano man may Shisha?
1: Vitamin C siya. Nagabulig ini protektahan ang aton lawas batok sa sipon kag ubo kag iban pa nga balatian. Kag kabalo-bala ka, mga katropa, nga may ara pagid inisang antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause sa pagkatigulang or aging. Nagabulig mo mapapugong or padatayon niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin.
0: Abi ko masisya sila. Ano ba
1: masisya? Hindi ako bulol.
0: Normally na, no? You feel me? Pag sa bulol, ya, always ginaya. Bisa mag-live stream ko sa TikTok. Mga lyrics ko.
1: Hindi kaya bulol?
0: Ako ya bulol.
1: Hindi kaya
0: kay
1: bulol, ya.
0: Hindi kaya
1: bungol kaya?
0: Bungol, bulol, kag ulul. Siyempre kay ikagin ako ya. Stroke adwa. Siyempre, may best siya nga. Gatig. Alam na siya nga. Automatic lang yan nga. Iyaw ang kagiya. Oh. Bungol pag i-jazz, normal. Kami yung pagkalupa na kong paminsaro, no? Galabay na ng word yun. Speaking gali, ha? Og labay. Labay lang ako, no? May klase ang ating Sir James King, no? Aton tukibon. Kundi ina naman, siya nagkanto, no? Sa iya nga segment nga, Class Sadia. Meaning to say, katropa mo, katropang listener, I mean, katropang solid listener and solid supporter, no? Aton ini tukibon, kundi in siya, kag arena, Sir James King. Let's go!
2: Ngayong hapon, mga katropa, ini ang aton nga class sadya. Upon, katropag listeners and solid supporters, sadya sa hapon.
3: XFM katropa.
2: Ay, yari kita sumong sumay, purok. Kabukiran. No, pulog, kabukiran, barangay, takuling. Kagupod nato ng mga bago nato ng mga katropa na pambitan na doon sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Pari di sila, oh? Kapanago? Pari di mga kabataan. Doon pala ako na lang. Wagi! Bibiri ang mga bago nato ng mga katropa na of course, napambitan natin sa patong ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Kupo din si Katropa Jane Ching, kasi si Katropa Albert, nag-uwit sa atin yung cellphone sumong. Kasi ma'am! Michelle, Bobby, Michelle, doble na Arniola pa. Mga katropa, may kandinan sana mag-dawag sa ating mga produkto sa Yes to Health Incorporated, no? Ang taon natin kung makaswerte si ma'am. May pamilya ka, ma'am? Ilang kabilog ang kabataan? Ang asawa ba na? Pila kabilog? Ah, isa lang. Okay. Eh, kailang edad?
3: 46.
2: Dito, mga kabataan natin, may pila ng edad? Tagko na?
3: 25, 22.
2: May mga pamilya na?
3: Ang dua.
2: Oh, ikaw pala pala na ganit?
3: Akong subang tango.
2: Pero ikaw pila na edad mo?
3: 42.
2: 46? Magulang pagalit ko sa inyo yan, oh. Anyway, ma'am ko, good luck sa'yo mo. Ano yan ang presidyo mo matigat? Brakpak na nalak! Brakpak na nalak! Oh! Love yan tayo yung nabaligas ng banana cue! Sino ba sa'yo ka nalik? Bala yan? Labay lang! Sige, labay lang! Pagpilang ato yung banana cue?
4: Kung buta na na siya? 5:30.
2: Ah, tutu, gawin natin mga nagamag dyan. Ano
3: siya?
2: Sige, bili kita ano kay mama na ganito at mali. Ma'am Michelle, handa ka na ba na?
3: Yes.
2: Handa ka na. Katro pala ito, patiyo ka, go! Sige! Ano ay handa? Produkto na madagan ni Ma'am Michelle. Santo Plus Tropic Mix, Santo Plus Cord, Santo Plus Premium G3. Na, ilang mga posibli nga madagal yung sumong to. Para sa inyo ikayang lawas, madamo na nagpamatut mga katropa sa mga benepisyo na nakuha nila sa pag-take sa aton ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. That's why, nag-iibot kami para, of course, mabitan ng mga katropa natin para magdami man ang ilang apong at siya. Kag, si Ma'am Michelle, pangin muna takan, siya hapon! Ano ba natin ruleta?
3: Sige, ano ba ito?
2: Tara na, tara na katulog. Ito yung masagan ni ma'am. Ikaw ang nag-daog sa... Nag-daog sa... Santos Vitamin C! Congratulations!
3: For
2: XFM! XFM! Yeah! Time na no? Ang lawas natin ng mga daan, kailangan natin sabi kita may vitamin C. Congratulations, Kate! Ano mahan ba natin? Salamat yung madamo sino naman na yan ang gaso nga winner natin sa mga siningapon para sa ating kasadya. Salamat din yung si katropang James King. Salamat sa mga katropa natin din sa puro tabukiran. Kasadya sa 103.9 at November, Bacolod.
0: Alright, that was our Sir James King. Congratulations, galing, no? Kay Manang, no? Sa katropa ito nga nagdaog, no? And syempre, no, nagalibot si katropang Sir James King, no, sa mga lugar diri sa Negros para mga tagsang kasadya, no, kaupo na nga itong Yes to Health Incorporated. Thank you! And syempre, may harap ka dira nga mga patamyaw, sexy di,
1: Yes, mayara kita subong tamyawo na nga rin yan ay nagapanikatika sa aton nga page nga ginapangunahan gid ni Madam Nanet Vasquez Susan. Good PM po Uncle Bob and Sexy D at sa buong staff ng XFM Bacolod City. And speaking of Santon Plus Gold, nag-order po kami sa online. Isang banig lang ang laman ng isang kahon. 5 plus, okay po, maganda. Wow, thank you so much Madam Nanet. Thank you! At sari man diri siya, katropang Margs is paras. Yung nga po, Tita D and Tito Bob, lantaw ko live nyo from Morsha, Barangay, Buenavista. Hinablos mo ni Guru, Uncle Bob.
0: Alright, yung mga hinablos ko ni Guru, be. Wala din kami kabalob lang, may mga hinablos. May mga himata. Himata. Dinundalo. May mga hinablos kita diragali sa Morsha, no? Pero sige lang, no? Si Tito, kakapormal man sa imo, magtawag tita kang Tito ba? Bless the biday! Bless the biday! Pero at least siya, di ba, ka-respectful siya. Kaya, thank you! Oo. Araw ba sa ahaw? Kaya mas mayumay
1: po. Kagari mandiriya nga ako nga sweetheart ni si Darrell Reels, yung punmigo Uncle Bob and Sexy D, nga nakagreen gid, gasilaw-silaw gid nga green bow. Ang bayo ko gid man ang makasilaw sa mata mo, basi kung may mga timos-timos ka na daa.
0: Alright, hindi lang ko kagets, no? Nag-order ako sa Santon Plaza. Kami online na isang banig. May banig.
1: Namin niya. Oh,
0: sachet.
1: Isa ka.
0: Kapak.
1: Hindi, what I mean, isa ka pulo na bala kabilog, bala.
0: Ah, isa ka pouch na, na nga ginatago na sa imo, no?
1: Santon Plus Gold, oo, nang ginatago na sa imo, no?
0: Mm.
1: Then may plus 5.
0: Ah, so ka namin kay, kumbaga may additional pag siya nga 5
1: yes,
0: kabilog.
1: So,
0: wow, iba ko lang ko naman kasi siyempre wala tayong order kay ginasupplyan. Pero namin gali, no, kayo mag-order ka, i-highlight ko lang, kayo mag-order siya gali sa isa ka karton, may isa pag may 5 pag siya no sa ito
1: sa kastab guro, isa kastab.
0: Ang laman ng isang kahon no, 5 plus may plus pag siya. So thank you so much. Thank you. O di ba? Ano pang ginulat niyo mag-order man kamo through online kay do may mga paaman sila gali no sa mga ga-order sa aton. Thank you so much. Kag kung gusto niyo gali mag-order man niya or magkadto na lang gid sa physical store ta diri no sa mga taga Bacolod dira or sa mga gusto magbisita sa Bacolod para makabakal sa aton nga official Yes to Health Wellness Center. Ara lang man na dira na hamtang no, sa door number 46, Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City.
1: Kaga, muta ka na yung baling Uncle Bob. Kung gusto nyo yung mag-order through online o kung tamaran ka mo yung magkato sa butika, pwede nyo gidyo ma-order. Kaga available na sa Shopee, Lazada, and TikTok. I-search nyo lang ang Yes to Health 2011. Kag mag-add to cart na.
0: Kurik-kurik-kurik! And mabakal man ini sa mga butika malapit sa inyo. Alas 4.46 na mga katropa. Kag syempre, no, basi may mga patamyo, may mga naga-birthday. Let's go!
1: Yes, mayari kita di. Subo nga birthday celebrant nga si... Celebrant?
0: Sige ah!
1: Kikimilikirikinggul! Celebrant si Micah Veniz Posadas from Purok, Mahimulaton, Barangay Banago, kagalini ni kay Daddy Jaja and True Pare. Thank you!
0: Happy, happy birthday, no? Basta lang bulo, ma'am, ilang happy na. Oo, magiging ha. Ay, putos lang na siya sa styro nga, no?
1: Lumpia.
0: Oo, mga lumpia. Kamay na kanon. Happy, correct. Pero happy birthday kaga more birthdays to come kag syempre ang imo gid ya i-wish always is health. No matagaan ka sang kabuhi every day para maago mo ang tanan nga mga kalipayan diri sa kalibutan.
1: Kaga mayari pag diri nagapa shout out siya katropang Helen Posadas from Purok Mahimulaton Mangyapon Barangay Banago kagalin Mangyapon kay Daddy Jaja and True Pare kagari pagid si Kapitan Delphine Madrena from Municipality of Pulo Pandan nagalin ni kay Benny Vlogs and Tagayers Forever Team. Thank you.
0: Look Pasalamat kay kami, no? Okay, kadamo naging isang katutok dali sa aton nga programa no tuwing hapon, no? Kaya thank you so much. Thank you! Damo, gid, nga salamat, ha? Kaya ginasuportahan nyo, gid, ang tanan nga programa dali sa XFM Bacolod, no? Thank you so much. And speaking of drama karon, no, mga drama na naman kita, no, amo man lang ning ginahulat pagid nila mo ang babatian na naman nila ang mga drama nga wala dito wala dire, no, ni Sexy D kag ni Uncle Bob, no, amo na gani nga tutok lang kamo gihapon, ha, kaya sa amon pagbalik duwa na naman kasulat ang aton pagatagaan sang atensyon, no, basahon kag dramahon. Kag last is mahatag kami advice. Personal opinion ng lamon, ha, sa mga nagapamati dira, hindi man siling sakto gitanan ang amon na opinion, kay base lang niya sa opinion, no, base sa inyo ya, hindi insakto ang amon opinion. Pero again, this is our own opinion. We are entitled sa tanantang mga opinion. Kung may opinion ka mo nga gusto nyo man ipabati sa amon, why not i-share nyo dire sa aton nga official page, no, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority page, okay? So, magabalik ang inyong extra service, kaupod si Uncle Bob and
1: Sexy D nga magapainit sa inyo sa kahanginan, kag mahatag ka sa dyang nga hindi nyo gid malipat, ha?
0: Siyempre, diri lang, no, sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo?
1: Exciting!
0: We'll be back!
4: Exciting, bro!

0: FM 103.9. Santon Gold Live Testimony.
1: Apura balik si Nilo al Laguna. Laging nga CD kaharing gabi. Matari. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga po nga nakakagaling ng Santon Cash Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity and, of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Dietings Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara, sa aking kututan ni Lilo.
8: Sa aking call center agent.
7: Burmigin ako nagkakamigrain tungkol sa pulaw sa trabaho.
8: Ibang ganyan efekto siya ako sa Sister Pain.
7: Manasigda, sige naman hulang pagsakit sa
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Ibili sa mga butika.
10: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
11: Edukasyon.
10: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act No. 8423 of December 9, 1997 ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino pagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
11: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
10: Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints o kon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kung anong mabulig sang produkto ni Doc Hiko, umpisa kita sa turmeric o kon kalawag. Ang turmeric may compound kag iniginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon ini mahimo man nga makapaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, man lang nagabusong laki, why man? Arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
11: Edukasyon, edukasyon para sa ikayong lawas.
10: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kato naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma-aminobutyric acid. Nga kung saniin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton siniga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sini mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton siniga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheat grass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sang kapsa ng Evergreen Herbal Capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas kay ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santone. Nagapanubo sang pagpalanghubag kag nagapromote sang heart health.
12: Ako si Rod Perez.

0: subong, nag-ayo na ang akong pagpamuin kada aga. Wala na akong nabudlayan sa akong pagpupo.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Kare ka mo dire sa Silay kang magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarajan Silay kag kan Silay Festival kag welcome ka mo sa paglibot-libot dire sa among mga social houses kag mananit ng mga pagkaon dire sa Sudan sa Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kagamon nga mga delicacies diri sa Sudan sa Silay. Gina-imitar ka muna mon na magpanaksi sa amon diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Sudan sa Silay kag kan Silay Festival. Kari ka mo diri kag magsinadya kita o yun sila noon

0: A las 5:07 eres en Japón. Kag-ariman kami gi Japón. Siyempre, dire lang no, sa extra service ko po rin yung Uncle Bob and...
1: Sexy din yung magapainit sa inyo sa kahanginan. Tagmahatag ka sa dyan nga, hindi nyo gid malipata.
0: Siyempre, dire lang sa 103.9 XFM Bacolod! And siyempre, hininga oras, ginadulong sa inyo, no? Sa katon nga paborito nga, habon, no? Lainon ta naman, ha? Kaya doon ha, sumudan ang ginako sa ngala. Habon naman ta sa habon, no? Kaya siyempre, kita nyo man ang kutis ni Uncle Bob, no? Labi na gid sa mga gusto mag-ahamis ang ila kutis nga duwala. Gibala ka, pimple-pimple, no? Siyempre, magamit ta sa mga organic, no? No chemical at all, di ba? Ang akon ginatumod or gina-highlight is ang aton nga Santon Herbal Soap, mga katropa, no? Ining aton nga Santon Herbal Soap, mga katropa, i-flash ta bala sa screen ta. Nami ni siya, no? Kay tungod organic ni siya, mga katropa. Wala inis ang lakot sa mga chemical or mga makaparasyo sa emo or anything, no? Nga nag-cause ang allergy or what we call the irritation sa aton nga mga skin. Nakuha ini sa mga klase-klase sa mga organic natong mga plants para matagaan kita sang manami glowy at the same time mga mahumok na skin, no? Amo ning gina ano ko sa una mahilig ako magamit sa mga kuno ano da mga ano hasta nagdry, so gintry kong organic ta nga Santon herbal soap, no? Nagnami gidya kay ini nga aton nga Santon herbal soap, mga katropa, no? Aside sa herbal siya, it helps prevent, no, early signs of skin aging. Natawa bala, 41, pero ang panit ko daw DC8. Kag aside sa mga nagapabata ini, nagabulig ini, no, paputi sa aton nga skin, no? Natural lang niya ang mga ingredients nga nagapaputi sa aton nga skin, no? At the same time, nakita nyo man, may mangustin, may papaya, may guava, may malunggay. So, dra pa lang, makabalo ka mo nga, very organic ang aton nga herbal soap. Santon Plus Herbal Soap langgid. Kung gusto niyo ya, parisan nyo man sang clear skin. Kaya ang clear skin naman niya, miyara naman in isang glota kojik, no? Kumbaga, ginapaputi niya, ginapahamis, no? Kulang na lang makita ang ugat mo sa sobra kaputi. Kung gusto mo ya mag-alapusti, kaya sa gagabihon, no? Nga maglabay ka dugasiga, kaya nga dumasalaan ka diwata.
1: Na daw ginasugat ka na iya.
0: Oo, nga daw ka ng ahayaran. Don't follow the light. Quest mag-clear skin man ka mo, ha? Amo na ang pares sa Santon Plus Herbal Soap. Kag-clear skin, no? Arao, clear skin. Herbal soap. May ara inasang glota, kojic with VCO, mga katropa, ha?
1: Virgin coconut oil.
0: Ining virgin coconut oil, kabalo naman kamo kung gaano ni kanami sa aton nga mga scalp, sa buhok, sa panit, no? Kag sa aton kalawasan, na muna gani nga, iparista ang aton nga clear skin herbal soap. Kag ang aton nga Santon Plus Herbal Soap, mga katropa. Kung gusto mo magwapa, ari na! Thank
1: you! Kadugang ako pa na.
0: Gangi, be.
1: Pinamute mo ko.
0: Sorry. Gangi, be.
1: Siyempre, mga katropa, kung nami ang imo nga panit, kag kung guwapa, kaya kag kung glowing ka, dasig ka ginaya mabembangan sang imo nga misteriya. Amo na gani nga, painuma ang imo nga habisang turbo. Kasi siyempre, mga katropa, ano balaya kung kiss ami, ara na yung katabo sa ito nga magpartner nga, ara balang kung kamulang yun sa inyo nga balay, pagwa mo yun sa baniyo, siyempre, naka-care skin ka na yung kang naka-herbal soap ka na iya, wow, nagasiga-siga, gidya, nagapeng-peng, gidya nga, mga leso, kagagay mo, kandita-dita, anda iya, te, dugangan mo ka nga, nakaturbo, imo nga bana, nagatindog mo to ang iya, yung batuta, nga, kaga mga katropa, ang turbo tagawa sa maka at clavo waska, nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance ang libido sa mga kalalaking, kag syempre, ma-improve ang performance pag-abot sa tsuktsakanay or betsin. Ang bala, tandaan yung mga 30 minutes before mag tsaka na iya kaga iya kis ay hindi na ganit kalabot kaya na-try na ganit ni sex ed dito wala naman ito kalabot 30 minutes do ba nga 10 minutes
0: na excited
1: ba sa doon na gano'n na to yan nilang gugat gugat na to yan na, ah,
0: naging credible hook.
1: Basta mga katropa, hindi ka mo maghinulsol. Kaya nga sa turbo, wagas ang lakas.
0: Kore ka dyan! And syempre mga katropa, no, ang turbo pag ito, nagabulig ini sa mention, sa sexy dimension, no, kung katrabaho ka mo sa mabugat ba na? No, labi na gid nga daw construction sa kung mga field workers o may gina, sabi ka boulder, ginaalasa mo da. Gadugang ini persa, ha? Amo na gani nga kita mo, mas kandi mo daog sa unasawa mo, subong napasaan mo na.
1: Mga bali ya, Sir Chef Sili. So, shout out sa Turbo, Bianay, Sir Chef. Yan, amigid sang Turbo ba?
2: Sa Turbo.
1: Rounds. Sa Turbo, wagas.
2: Waka!
1: Ah, lakas.
2: Meow, meow, meow, meow.
1: Oh, iba na kurga yung madjin. Ano na, may ginagulong sex. Hindi mo
0: ganyan.
1: Hindi nila makita.
0: No, diba, diba. Pasi iban kurga. Oh, sige, be. Asa, iban kurga. Amunin kurga sila, chura. Sige, ikaw, hambal ka sang turbo. Wagas, iban kurga pamatig.
1: Oh, sige, sige. 1, 2, 3, go. Sa turbo, wagas ang lakas.
0: Alright, alas 5:14 na sa hapon. Yung mga agat labi pa bilang ang ginakaros nila talaga duga sa inyo mga.
1: Kasi may wanta din yung mga katropa tangari diri o are siya panguna naman luwat siya. Jelwen, good PM Uncle Bob kag sexy di. Dan share na pamati lang ko di ama ulanon nga hapon. Fiesta official sa buwas. Yes, thank you so much ni Jelwen sa pag-agi no. Kag ikaw naman da.
0: Kag syempre, no, ari man din, no, katropang Nanette Vasquez Souza, no, ate, nagpapasalamat po ako sa inyo, Uncle Bob at Sexy D, ang nanay at tatay ko, nakabantay sa CP, pag oras na ng drama, nalalaglag po sa upuan, sa kakatawa, ang sarap kasi sa pakiramdam na masaya sila, o diba? Thank you so much for the compliment. O manigani nga, pinamigin kami ka drama, ya, iparagini sa inyo, tanan mga katropa, no? At the same time nagabalo siya may taga-translate po sila na asawa ng pamangkin ko taga Bacolo din po, 'di ba? Thank you so much. Thank you. At ariman din si katropang Elvira Girogo from Kabangkalan. Good afternoon Uncle Bob and Sexy D. Ariman si Det Obispo from Luzon. Good afternoon Uncle Bob and Sexy D and of course ang imong Sir Chef.
1: Nagreply siya ho, siling niya ha gaingaw ba?
0: Alright, no, Arina, magbabasa na kita sa aton nga una nga drama nga gintig uluhan ang nanay ko nga Sugarol. Dear Uncle Bob, isa ako galika nurse, no? Pero nagapate ako nga panukot gidyang akon nga nanay, no? Sang kabayaran ko, no? Kay tungod nagmaayo ang akon pangabuhi subong. Hindi ko kabalo kung inasukot niya ako because of financial nga ginubra niya, no? Or sa pagpa-eskwila sa akon, amuni nga nakatapos ko sa kurso nga nursing kag nakaubra ako sa iban nga lugar. Sa una, do ka okay pang tanan, no? Makita mo kung gaano ka-supportive ang ako na nanay. Halos tanan yung mga kinanlan ko sa eskwelan, ginabakal yagid, no? Kasi obligasyon sa isa ka, ginikanan. Pero sa muna, do ka, mahilig siya sa isa kabutang nga do, hindi gid ako kumporme. Siyempre, kung ato ginikanan, ginasuportaan tagid, mga katropa, no? Kitukod palang gata sila. Pero sa ininga butang do, hindi ko gid siya masuportaan. Bala mo nga akong nanay, mahilig. Mahilig mag-casino. Wala na akong nga amahan, no? Amo na nga daw na-focus gid ang akong nga attention sa akong nga nanay. Dako gid ang utang na loob ko sa iya kay tungod hindi man ako maging successful kundi tungod sa akon nga ulirang ina. Pero doka budlay lang kay ang mga gimpundar sa akon nga amahan nga balay kag duta na prenda ini tungod kay sa iyang abisyo. Ang bisyo niya nga daw ginakaon siya sang sistema. Kisa wala na gid sa inog timo, iload niya pa kag ihampang. Subong pa nga panahon nga medyo uso na gid ang casino through cellphone. Imagine di ka na magkanto sa casino, maampang ka na lang gamit ang mga cellphone. Kagdra pa gid siya nalulong. Siyempre, hindi ko man pwede talikdan ang akong ginikanan, no? Kaysa tanan niya nga ginobra sa akong kayuhan. Kapila ko man siya ginabalan, nga untato niya na kay kalain inang abisyo. Pero galing kayo, wala yagig ko ginauntatan sang panukot. Kay tungod, ang iyagali nga ginobra, gapanukot na lang siya, ginapatay malisya niya, kagina patay niyang huya niya, kay tungod nagakalam na naman ang kamot niya para magsugal. Isa sa mga barkada ko or close friend ko nag-advise sa akon na kung pwede na lang medyo magpalayo na lang kay nanay or hindi na lang pagsapako ng iyang mga panukot kag pangayo sang kwarta. Kaso lang hindi ko ni batasan. Kay tungod ginikanan, kinanlan ulikdan. Sakto bala na ang akon nga ginobra, Uncle Bob? Ano bala dapat ko himuon para madisiplina ang akon nga nanay? Tawag lang ko kagli sa ngalan nga, Zeya. Kagini ang akon nga, Isdoria.

0: Hello?
1: Ay! Ay! Zia! Anak!
0: Nay?
1: Kamusta ka na dira?
0: Baw si nanay na nawag na naman. Tukatina ka man lang tawag sa ako, Nay.
1: Hindi ka pwede nga magtawag ako sa imo every single minute, every hour, every day.
0: Every time you need me, Guro Nay, kag may kinanlan ka naman.
1: Baw, ikaw blasya daw ah. Kilala mo gid ako, no? Kabalo ka na gid nga pag nahidlaw ako sa imo, kag nahidlaw ako kag duga ka lamang akong kamot, nag-a-istorya kita, nagtawag ako sa imo. You're my daughter, remember?
0: Siya. Ano ang kinanlan mo, Nay?
1: Nagkaon ka na?
0: Kagina pa.
1: Okay. Daw nagagwapa kagid nyo. Kanamian ko siya yung mga bangs, yung mga lumot siya nga naglagba, nga nagabitay-bitay sa waterfalls.
0: Ay, the best. Ginto mo naman ko, Nay.
1: Kanamian ko siya yung mga bayo, siya mga doka color lumot.
0: Ano kinanlan mo, Nay? Sige na kami ubra pa ako, Nay.
1: Huwag ka dali man si Inday. Inday, kabalo ka naman nga do. Ang swerte ko do, nagkakabatsyagan ko ginsubong, no? Nga do, ginarimain ko, ginahutik ako. Ay, hampang na.
0: Ano kabalo naman ka na scatter naman na, ay.
1: Wala ko nagkambal nga muna, na nga mga kumari ko, nagkapangagad naman di ko no bingo, ho? Kaga, siyempre, kabalo ka sa edad ko, wala naman yung mga mahan. So ano pag diubrahon ko, alaman akon, pitik-pitikon ko rin akon ng mga kaugat-ugatan.
0: Ano, binay ko nga, baklanta na lang kabi mga tanom, magplantita ka na lang, Nay, or magdigusyo ka na saan ginagmay, like, masari-sari store ka.
1: Himuon mo akong botani? Himuon mo ko yung gardener?
0: Nay, para at least bala, Nay, kabalo ka gid nga sa pagpanahor, Nay. May ara gid na iyang manugon lang niya kaysa ang imo nga kwarta da iyan, Nay. Ti, mayo lang kung kada pangayo mo sa akon, may ara man da yun, ti. Paano na lang bi kung hindi ta kamatagaan?
1: So meaning, gina, yung ginabalik mo na sa akon ng akon. Wala ka sa utang na loob? Ha? Labi na gid nga, aba, nag-lipstick ka pa? Ha? Nag-lipstickan mo pag-iguyagli, no? Wala ka kabalo nga, hindi ka makatapos sa eskwela kung ditugod sa akon.
0: Han? Nay, amo na ganit ginahambalan ta ka, hindi ko gusto ma-stress, so buong mo na nag-lipstick ko. What if magkanto ka na lang sa mall, tagaan ta ka pang shopping, magpa-Watson ka to be or mamakal ka to kung mga lipstick da be or mga ano, makeup mo da, mag-zumba ka na eh. Pwede mo na ma-divert ang imong bisyo na sa kasino na pala na.
1: Kabalo, kagin ka po lang inikaligawan ko siya nadulag imong amahan. Sino ba nang basulon kay ang imong amahan? Nantawa, kay ginadala niya ko sa kundin din ng mga tong-ets. Ah. Dindiin ng mga paikyo.
0: Nagdrama.

0: kay. Hindi ko gusto ma-stress tungod nga minabasa ako dari sa messenger ko. Nga release na daw. Ano ba lang release? Release me.
1: At amo na gani i-release mo man nga ako ng Dushmil, no?
0: Oh, sige na. I-send lang sa ako ng iyong mga bank account na kay i-send ko
1: dali. Kadami kay Blas. Amo na gani nga ikaw yung pinakagwapa ko yung kabata. Balam mo sa totoo lang, Zia. Ay, ang pera. Ano, di ba?
0: Sige na, Nay. Hindi na ko pag-intua. Kaya kabaluman ko nga gwapa ko. Siyempre, ano ba lang nanay
1: dalok,
0: ko?
1: Tandaan mo na, hindi ka dalok. Never tagi ka gito doon magdinalok, no? Amo na gani nga doon ka. Swerte gina ko kay ka. Aluan siyang ako no bata. Sige na, padala na. Eh, pwede mo na lang nga ma-cash G para direct ko siya ma-load kag maka-swipe-swipe. Ay, sorry.
0: Sige. I-cash G ko na lang.
1: Sige. Salamat.
0: Wash out mo na lang.
1: Salamat, kid. Halong ka ni Rapermi, ha? Magpadamo ikaw siyang kwarta para madamo ka siya ipadala, ha? Bye-bye.
0: Sige na, bye.
1: Kabuot. Alright, madamo kayo yung salamat, no? Sa katropa tanga si Zaya.
0: Mo lang to?
1: Dasig lang man. Dasig lang. Kahit lubo man ang iyang sulat mo, tinubuan ta man ang drama. Pero ang inapunto din, no? Siyempre, pagpangayo, no? Pagpanuko. Di man siguro sukot, pero doon ang pagat, dugi na pamuka.
0: Yeah, mayara na kisang nanay, bingamambal nga. Ay, basi kung sukton ta ka sa pagpadako ko sa imo kung hindi ka makabayad.
1: Tod na. Diba? Na, kapi lagi ko nakabati sa nilang mambal. Wala mo ko dahil ng nanay mo. Ay, sorry. Anyways, magkakatuwa lang ako nito. Baga mo na mga topic. Ang kakadamo, wala mo pati. Hindi lang gumagamo. Ay, ma-birthday dahil. Anyways, no, mga katropa, siyempre, madabog yung salamat, no, katropang Zaya. Ma-advise ko lang sa imo, no, tuod na, kumalulong ang isa ka pamilya, tano, or member ta sa family sa sugal, kasakit ka sa ulo, no? Though, imaginable lang kung ano ang kwarta nga gina-inkaman mo, ay ka magkatulog, napagbugtaw mo, damo ang kwarta mo, gina-obra mo, tapos iba niya kahapos, naging magwaslik, no? Dula, dunit, iban gani, sigundo lang. Yung isa lang kataya, pang, ubos. Diba? Okay na pang luog-luog, bala ko nag-live ta. Na ano man yung boys. Tuwara ka lang yung mo sa balaya. Kundi, amo na ka damo, viewer, tayo panay ka na luog. Huwag ang adlaw si engineer si mo, kasikrito, tadi nga. Gawa ang ubas, sikrito, seryoso, tadi.
0: Kaya ang bra ko gagraduate.
1: Seryoso, tadi ka advice mo sa party sa sugal, ikaw man niya, alam ka na yung kasungal. Ay, naano ka man mo, yung siksedi man. Anyways, no, balik ta. Hindi ka mo magpatimtar, ha? Hari na. Nadula man ako sa kutina ko nung ibasa ko man. O rin, advice na kita, no? So, habang may time pa, disiplinahon mo ginagin mo nga ginikanan, ha? Kahit kabalok agad nga ang epekto sang sugal. Di, may maayo gid ba epekto ang sugal? I think, no. For me, no, there's none. To be sure man asay, no? May manami ang epekto ang bisyo, do wala gid siya may kumbaga, panandali ang aliw or kasadya or ano, pero at siguro kung damo-damo ang nagkwarta at amo nang balilab lang kung i-judge mo ang mga nagasugal mambal sila sa imo yang hindi mo man ikwarta nga lakadaya ka kuminto, di ba? Pabayi kami yan pag gusto lang kami kung paano namang gusto ng kwarta, which is okay ginaya kahit ikaw man yan ang budlay da. Pero what I'm emphasizing is siyempre ang aton blag natawag nga kumbaga ang tao nga ginapangayuan aton, no? Kahit wala na nila ginapili ginapulot ang kwarta, di siyempre kalain man sa paminsaron nga ato yung bata mo nagapulaw to kahit nurse to sagwa. Oo, dako ang sweldo, pero grabe man itong ilang bakbakanay ubra, di ba? Nasubo pa sila. So, amo na nga na dapat makabalo kita kung diin lang asta. Putanta limitasyon, ha? Huwag mo talaga ambal nga hindi ka maghampang, pero limit lang, no? Iban ganun yan, balila, 100 lang mo na yan. Ang ano, sadya-sadya lang. Pero kung maglapaw na sa amo na nga mga kantidad, medyo addicted na gid siya nga magsugal. At least siguro kailan tani kung gadaog ka mo permi. Diba? May arang gadaog ha, may kakabatian kung may gakadaog ko, no? Pero nagbanggaranon, I don't think so. Diba?
0: Ako kagi ko daog, pero that time pag daog ko, doon mo na lang gito yung kwarta namo niya. Kagangakon nga kapital, doara sa mga 600.

0: 100. Ti ang akon nga ginahampang malang nakisa tag 200 mo. Ti last ko na lang to nga ano. Kayo naperdi na ko 400 sila ko. Ni nakuha last na lang niya ako maperdi pag hindi ti wala ipay munong ta. Nung paldo ko ot sumel.
1: Oh, diba, diba. Kumbaga,
0: after to ya cash out dayon yung baka ko ya dayon yung groseria wala na ya dayon.
1: Aba ka ninga do may ara man time nga masortihan ka gino. Kung kabalo ka gid ya magampang may ano ka bay control.
0: Kumbaga wala gid ya problema manahor ka pero iano mo lang may
1: limitasyon.
0: Kalit-kalit lang
1: hindi ka maging addicted.
0: Kung abanse ka na tama na.
1: Oh, amo dagiti tuag bala maging kontento sa daog ta, di ba? Pero kada kay iba na konsumahon sa kadugay nila gampang, mas nakupang pirdi nila sa gindaog. May iban ko nga kilala gani no, ng mga hindi lang magatag mga tip no, ng mga ano. Nga nagkalabayaan nagiti gani isang sugal no. Di ba ilumo yang sugal sa imo pamilya, di ba? Sino ang pipiliin mo, skater o ako? Pero no, parental guidance sa mga ano, please, kung gusto nyo magampang, muna medyo ano ka manay sa inyo mga ginikanan ha, pabalukan mo kay hindi niya para sa mga bata, no? Para ni sa mga adult na nakanchindi na sa programa, okay? So once again, Zaya, madamo kayo salamat. Ang last na lang, no? Siguro kung hindi mo magiging siya makontrol, no? Kag, kumbaga, kay tungod Diyos palangga mo ginikanan mo. Kaya ilang ginagmay ah. Nga malingaw lang siya kati sa lonely man siya mo. Ito mga bilubinggo-binggo na lang guro po sa mga kumariya to. Diba? O pa, intra sa Zumba. O gaya, pwede man gaya nubyo ah. Anyways, no, ang importante, hindi lang bala maabuso ang ano, kagangin ang balya nga daw panumbat sa imo, no? Medyo likawan lang naton kiti again ako never ko ginsumbat sa kabataan ko yan no? Because ano ginambal ko sa kabataan ko hindi nyo kuya obligasyon pero kamo obligasyon ko mabot sa punto nga magtigulang na kamo magpangabuhi kamo hindi nyo kuya pagpaminsaron kung balikan nyo man ko suwerte pero kung hindi hindi nyo kuya obligasyon kumbaga ang obligasyon sa ginikanan padakuon kamo gaan sang maayong nga welfare nga mag-abot sa time nga hindi kamo budlayan kag kamo na okay na kami at least happy na kuya nga makambal nga kaya na nila diba pero galing yung Filipino kita dirita kilala sa pagiging close having a close family ties nga character no so kumbaga mapalanggaon kita sa mga ginikanan ta kung balikan ko nila which is nami isa magkabatian no gilibi ang kabataan ko nga pa hindi ka lang tanay madula kay nga wala po kay kabawi si mo doon ka namin sa feeling thank you no, harap lang pa before ko yung mga sawa gusto ko ya ano ka na ya naka kumbaga nakabawi na ko sa imo, 'di ba? Kanami sa feeling. So meaning, maayo ka nga ginikanan, pero kung ang imo bata, ang indahom si mo bala ka na. Meaning, kabalo ka na na. Ni sala ka na. Amo ni gani, calling sa mga ginikanan na, kung gusto niyo makabati sang maayo sa inyong kabataan, dapat kamo mismo ang ginikanan, maayo man ang ginhaboy niyo sa inyong kabataan. Amo balambal ni labla nga kung nagkaon pamuyayaw ang imo nga bata sa imo, hindi ka mag-expect nga wala kami mabatian nga pamuyayaw man pakad halin sa iya, 'di ba? Kay gabalik lang man na sa ato nang binuhatan ta mo. All right, madamong salamat katropang Zaya kag wala na kita sang oras 5:32 na sang hapon kag mamati kita rin sa malipot nga painumdum kag musika kay sa aton pagbalik magabasa man sulat si Sexy D kag mahatag drama and advice sa diri lang sa extra service ko po rin yung Uncle Bob and
0: Sexy D nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag kasadyang nga hindi nyo gid malipat ha
1: diri lang sa 103.9 XFM Bacolod katropa nyo
0: exciting
1: we'll be back
2: mga katropa.

0: Exciting! The Secrets of
1: Health. We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
2: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sini nga digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag-defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni, maabtan patag tatlo ka adlaw, isa ka semana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabat tiyag nga mamuhin. That's why galipas nga nagalipas ang inadlaw, dito na sa nagastay sa aton siri nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sini, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful. Mm-hmm. Or domain na bilin pa. Oh. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao. Plus
1: gold. Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon constipated na ko inang nag kao nagkambya ikaw. Why dayon magwa constipation na?
2: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kagasuno pag ini sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
1: Amo na kalaba ha.
2: Amo lang kung paano nila takso na. Santhon Plus Gold. Ang manami sini sa Santhon Gold Capsule Sir Josil kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course, may upod gid sila siri nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may aras sa sang high fiber content kaga compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gadi kita sang Santhon Gold Capsule pinaagi sa moringa may aras sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may aras sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa nga ton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sininga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation na nga ton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. The Secrets of
1: Health. So if constipated mag ginom sa Santhon Plus Gold, Santhon Vitamin C and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa at the same time maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: May fiber ka na halin sa Santhon Gold Capsule. Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini. The Secrets
3: of Health. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
2: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhon Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko. The Secrets of Health.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hariyo sabi sa Santhon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santhon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santhon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione naga detoxify sato sa ngalawas. Ang collagen da kong epekto yun sini to maintain sang manami firm na to sini nga skin at the same time nagapanami sato sa sini nga mga joints. So Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pangidaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaaktibo sang function sa ato sini nga brain.
0: The secret of health.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-Baker Shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
5: Sister Pain.
9: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dati kung akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Gold Coffee Mix.
11: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tirawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: XFM 103.9.
13: And we're back! Para naman sa kot-kot naman. Ay naku nga, nagasuloob ka mo isang halog sa inyo man. Batuna na lang adako. Alas 5.48 na sa ngapon mga katropa. Kagining oras, ginatulong sa inyo. Sang aton nga, paborito nga kape. Walang iba nga aton nga Santon Plus Coffee Mix. Ning Santon Plus Coffee Mix naton mga katropa. Isa ini ka. Coffee nga, non-caffeinated. Amo na nga pwede-pwede ginim nun sa mga high blood doon, no? Hindi ini magpalpitate ang inyong heart kag hindi ka mo magiging acidic. Kay, nagkape ka na, healthy ka pa. May ara inis ang moringa, may ara inis ang mangustin, kag soya powder nga nagapanamit sang sabor sang ini nga klase sang kape, kag nagabulig sa mga kababaihan tanga may hormonal imbalance.
14: Siyempre, dugangan tapagid sa supplement nga para sa aton mga beautiful eyes sa ang Vision X Plus ta mga katropa. Kung may problema ka naman yun sa mata like katarata, glaucoma or pterygium, solusyon ang tayo paagi sa pagtumar or pag-inom sang aton nga Vision X Plus. Kaya ang aton Vision X Plus mga katropa may ara inisang lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin or vitamin E nga magaprotekta sa aton nga mga mata, especially sa mga nag-aubra or permeable na nakatutok sa mga gadgets da, like computer, cellphone, kag sa mga lolo, kag lola, tada, no? Nga medyo weak na yan ang mga eyesight. Pwedeng-pwede ka muna yung mag-inom, ah.
13: Correct! Magbakal nyo sa mga butika malapit sa inyo, ma-order sa Shopee kag sa Lazada, at the same time, makatuan nyo aton nga physical Yes to Health Wellness Center. Ari na, magkasugod na kita sa nga patamyaw sa mga dugang tanga mga katropa din nga nagatutok sa aton nga official page, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari diri si Don Don, Dadap. No, good afternoon mga katropa. Ari man diri si Melvin, katropang Melvin Abdo, hambal na nay diretso ano pangayoon mo nay. Ari man diri no, hambal niya mayong hapon. Sinoro Green Farm. Oh, shout out sa mga taran nga nagapamati diri sa Sinoro Green Farm. Ari man hambal ni Jonella. Ang bato ni Darna, maayong hapon daw, seryoso ni Hao. Bal niya, sexy di kitaon ang hiwa mo. Kabalo kami. Obvious ged, o, kitaon ang hiwa niya. Kag, bal niya, sexy di sang una, may hiwa. Ari lang ko di kung gusto niya asawa. O, di ba? Gusto niya asawa, ralanda sa kuno. Hambal niya, sexy ang sa una, may hiwa man ko, pero subong na flat na kay wala na may gapalangga. Hambal niya pagid, ang kulbaba si may forever da, ari lang ko ha, PM is the key. Hambal niya pagid, dear sexy D, kag ang kulbab, ako si Darna, 35...
14: Amusiki, kaya wala na ito. Oras timing, iyan na lang istorya.
13: Sige. Amusika, antas ha.
14: Kung mabasa? Sige. Mayari naman kita subong sulat nga pagabasahon nga LGBTQ daw siya. Dear Sexedia, kag Uncle Bob. Ako si Darna, 35 anyos, isa ka caregiver diri sa Bacolod City. Sexedi, isa ako ka miyembro sang LGBTQ. Daw babahi lang ko lang tawon, pero may ikog pa ako. Sexedi, gusto ko tani nga may mautod sang ikog ko. Kay 1 year na nga wala gid na toki ang ikog ko. Tani, sexy di may madumog na sa akon bag-o matapos ini nga tuig, amo lang ni anay kay basi may dason pa ni. Kumplituhon ko lang sulat ko kung may ara na magpalangga sa akon. Sang seryoso and I thank you Lord. Kagini ang mga nga istorya.
10: Beshi?
14: Ay, yes, Beshi. Hindi may problema ka na naman sa
10: iyo. Kaya nagalisa ako ng bato na niya. Ang bato siya.
14: Here!
10: Darno! Isa na bala ka tuig bala. Wala gyud man Japon. Oto na nga akong ikog. Gusto ko man tani makatilaw bala. Kaya daw nga kalawaan na ginatuktukan na.
14: Beshi, ano kinaiya kay tiya subong nag-focus ka pa sa work mo as a caregiver? Beshi, maabot ka na ang time. Relax! Oh my God!
10: Amo rin kinimbudlay ka rin. Kaya kabalo ka, Beshi. Kabudlay ba na nga naghahatag ka sa care? Caregiver ikaw, pero wala sang may kapaton. Gusto ko man nga i-care man ako nila. Mientras tanto na lang ako na lang maghahatag care. Ano ako, care bear?
14: Beshi, hindi man ikaw tender care.
10: Ka-carefree sa ako.
14: Careless whisper?
10: Ang managaling nga carry ko, Japon. Bato, be?
14: Yahoo!
10: Ako po dahil nga paborito ang pagkaon. Carry, carry!
14: Ano mo na gano'y, Beshi? Para makakita ka sa nga mapalangga sa imo, hindi ka lang yan siling yung mag-care lang yan sa imo, di yung mga client. I-try mo man nga magwagwa ka man da, o mag-day off ka, lagaw-lagaw ka man da.
10: Para... Amo na gano'y nga, tsakto man imo nga pamorma. Ready na niya pang lakwat siya. Magkailis bala ako kag malagaw kita. Machugchugan kita kay para malingaw man ako. Kanugod sa kwarta ang gining income ko. Wala malang ni magasusan. Igastos ko na lang ni sa aton.
14: Manage out na lang ta, Beshi. Basi pa man lang dito ka makakita. Sang man.
10: Correct. Kagambala. Sa sunod na lang ang sugpon. Kumplituhon.
14: Oo. Sige.
10: Sabang masyugsugan kita, anay.
14: Oo.
10: Anay lang kaya na. Advice na.
14: Thank you so much, katropang Janela, ang bato ni Darna sa pag-commenter kaga pag-share man sa imo nga istorya, no? Pero ahay, hindi ka madulaan sa nga paglaom, ah. Kaya, hindi iambot silingon nga kung isa ka na yakatuig nga wala love life, hindi iambot silingon nga forever na naiya nga mga hindi ka na yakakita. Ang iban nga ni nga ara na yan, song for the aged ga, in love pa.
10: Correct, correct.
14: Ikaw pa nga ari diya sa guwa, iya.
10: Correct, gina.
14: Ang pagpalangga, ginahulat na iya, wala na iya siling ginapangita. Mayara gina iya right person nga dugay-dugay nga willing nga batunon ka nga as a LGBTQ. Syempre aware naman ka na iya nga wala iya sang may nagadugay gidya nga relasyon. So for now, i-enjoy mo na lang gidya ana iya ang nagakatabo iya sa imo, ah.
10: Kag hindi mo papakanubo ang imong kaugalingon na tungod kay member ka sang LGBTQ.
14: Yes.
10: Mayara gani nga hindi sila member pero bulagay pa. Mayara gani iya nga very straight sila as a man and straight a woman, pero ti hindi straight ang ila relasyon, tiko. Diba? Muna gani nga it's not what we call the a reason para hindi ka makakita sa pagigugma nga maayo, no? As long as you pray to the Lord our God, no? Kagisa pa, you should be proud of yourself because may ubra ka. Ibang gani nga tadlong na sila pero tamaran pa. Diba? May ara nga hindi ka man member sa LGBTQ. Bato-bato sa langit ang tamaan mo magalit, pero inutil ka. Pasagod ka. Problema ka.
14: Correct.
10: Sa pamilya. Amo na nga you should be proud. Kay biskan amo ka lang na nga mambal mo nga member ka sa amo na, pero hindi. You are a big person by heart, by wisdom, and by all means, no? You are a human being. You don't have a label in this world.
14: Yes.
10: Every person exists in this world is important. As to, labi na gid kong gahatag ka importansya sa kuglingon mo nga muna nga nag-work ka. You are a member of a working group and you should be proud.
14: Yes. Kag syempre, magpili ka man sa mga friends mo or circle of friends nga makamotivate sa imo, hindi makapanaugi. Syempre, harap lang i-motivate ka nga hindi kay kwartahan ka lang.
10: Nga, hindi kaya pagtuduan sa bisyo, kag kung nga paano ubuso ng kwarta mo, di ba? Everything here, tandaan nyo guys, everything in this world is a choice. If you want to be someone, then it's a choice.
14: Kag everything in this world is temporary, ha?
10: Exactly.
14: Hindi permanent.
10: So, as I mentioned, ang kabuhita sa kalibutan, temporary, as Sexy D mentioned, so dapat live life to the
14: yes.
10: fullest with responsible nga life balaw. Hindi ya kay mag-live life to, ay ma-party lang ko yan, bali ang kulbab, live life to the fullest. No. You should be responsible of your action.
14: Amo na gani, life is too short. Amo na nga mag-enjoy na lang gid-gid.
10: Kung sa kanta pa nga, if life is too short, I want you let me. Sala. Alright, madamag yung kasalamat sa talan yung mga katropa.
14: Ano na comment sa ako? Sige nga, thank you and I love you so. I love you sa inyo, Sexy D and Uncle.
10: Ah, diba? Isa na naman ka, mga katropa tanga na
14: bilin. I love you too.
10: Thank you sa talang yung mga katropa tanga nagapati sa ato nga programa, no? Kag nagatutok dire, no? As always, sa suportahan tayo, hindi lang ang extra service, kundi ang tanan yung programa sa XFM kay para ni sa inyo tanan, mga katropa.
14: Thank
10: and
14: you.
10: We love you all as well. So, madamang yung salamat. Tutok naman kita buwas, no? Same time, same person, no? Sa extra service, kao po rin yung Uncle Bob, ang pinakagwapo. Ako na lang mambal, no? Uluway, gini ka dayaw. Ang pinakagwapo nyo. Hindi ka dyan kaya. Ang gulbab na lang, a.k.a. Boy Turboy, a.k.a. Kabukal, with...
14: Sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Tagmaha, tagkasadya nga, hindi nyo gid malipat.
10: Siyempre, dali lang sa 103.9 XFM. Bakulad ka, tropa nyo.
14: Exciting.
10: God bless. Bye-bye.
14: Bye-bye.
12: XFM.
14: FM.
12: Exciting!
15: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag-vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sa ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon, isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag-vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa akun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Tila ba may hangin sa tiyan
9: at masakit sa pakiramdam?
8: Kabagyan!
9: Mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
1: Sister Pain.
10: Si Gary, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Matyag ko dahil wala nagsakit ang akong likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, call your doctor.
1: Bibili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pa gigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. De, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Santon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR permit number 0098 series of 2026.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: XFM 103.9.
2: XFM News. XFM time, alas 12 ng gabi mga katropa. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagpangunang balita. Kinkompirmar sa Islamic Revolutionary Guard Corps ukod IRGC sa Iran sa Miyerkules na ginapunterya sini ang US 5th Fleet sa Bahrain bilang balos sa pag-atake sa US batok sa Iran. Sunod sa report, naglunsar sa drone attack ang pwersa sa IRGC Navy Huwebes ang kagahon batok sa US 5th Fleet sa Bahrain. Ini ang sabat sa IRGC sa ginlunsar ng strike sa US sa ilang teritoryo sa JASC. Sirik Kag-Keshem, kinpayagman sa grupo nga agbang US strikes ang nagalit sa isa ka communication tower sa Sirik, subungman sa duwa ka reservoir sa tubig sa distrito sa Bomani. Sa subong, wala pa sa may ginpagwa nga komento ang US Central Command angot sa nasambit nga pag-atake. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan na malabong ang mata mag Vision X Plus para sa negosyon ng Pilipinon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
1: XFM News. XFM 103.9. Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
1: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. Extra.

0: heading home na? But steady lang ang sound trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-iban pa ka mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region, and welcome na sa inyo programa ang
2: Extra Drive!
3: Kapati ka pala kay Lolo, kung kay Lola, luyag mo bala mapamatian ko anong trending, anong viral sa social media, hapos nga pamagi, Carrie!
1: That's right, kay man kaupon, gid ninyo, ang mga viral nga wakalan!
3: Ako, si katropang James King!
1: Kaya ko naman si katropang Mommy G, kamuha nakatutok sa karoon sa
3: 103.9 XFM Bacolod. Alas 6:23 na sa gabi, mga katropa. Good evening. Good evening. Kumusta ang inyong biyahe papuli? Kumusta ang inyong preparasyon? May preparasyon ka mo para buwas?
1: Yes. Anong ano, buwas?
3: Mobra ka mo kung wala.
1: Congratulations sa mga ubra. You have 200%
3: Ay, wow.
1: Additional.
3: Sana all.
1: Oh, sa mga ano naman niya, sa mga wala ubra, enjoy! No, ang inyo yung pag-updanay dira sa inyo ka panimalay.
3: Tama, mga katropa. Mantusawa na naman sa mga series, ng mga drama.

0: noong kabuhay mo mo.
1: Correct. Kalinto ko, ito kayo kinapangita mo.
0: Wala. Siyang ano, hindi mo yes. naman siya pagpangitaon.
1: Oh, Mami D, according to study, kung within 21 days, inahimuon mo siya nga daw routine mo, makaya mo siya. Tugidugay, no, pangitaon mo na, himuon mo na siya. Pero once, pero hapos siya i-break. Once ma-break mo siya, mag, you know, pwede mabalik ka sa old habit mo.
0: Ako, yeah, once in a while, okay lang. Kung ma-break mo siya, and then you stop again, no? At least, siyempre, kalain mo na guro kung hindi ka updated.
1: Yes,
0: diba?
1: Naman.
0: So, once in a while, hindi updated. Oo. Ay, kaya hindi ba lang yung chismis ang panimalay nyo lang imo, ginabatayan mo kung di anong nagakalatabo.
1: Uy, isang dapat mo i-break. I-try mo i-break sa sunod sa 21 days. Ang tong nagkanto ka sa inyo, tupad balay, kung sa bangga, sa pagpamati sa chika. Try mo na. Kaya mga ma-break mo ginang habit ngayon.
0: Ano? Take note, mas sa una, mas dami kay nga aga face-to-face ang pag-isuryahan.
1: May interaction. Makita mo mga facial reaction.
0: Yes! At least, mapamatunan mo gadyang nga, real ang face sa chika because you will see the reaction sa face.
1: May emosyon.
0: Unlike niya kung kabasa ka lang niya sa iya, there are so many speculations. Yes. Ano niya siya, akik ni siya?
1: Yes.
0: Nagamba lang siya?
1: Possibly misinterpreted,
0: understood. Is this real? Pahali ni sa iya? Or din share-share niya lang? Ito mga muna bala?
1: Ang may mga times nga mga message na masal ang mga message lang siya, simple nga message may tendency nga ano niga pamangkot ni ano niga
0: ano ni siya ga waldate.
1: Yeah. Tama ka daw Mami G.
0: No? So sometimes no nami man nga face to face ka mo yung nag-eksperyahan eh. Kaya feeling ko kada subong do wala na bala ano na bala maski gani partner mo susunod sa panimala you don't talk anymore. We don't talk anymore.
1: We don't talk anymore.
0: Ano ba? Social media na lang ma-update. Maski gani ang balita sa imo yung asawa or ba na dara sa social media mo kayo mabalaan mo? Ano bala?
1: Ano na yung ningin post eh? Nagano ka to?
0: Oo. Ay, ala, una pa yung tanan ka balon at isakon.
1: Tapos sabi doon ka, wala ka galantaw mo. Wala ka gachet sa yung Facebook mo.
0: Okay na, inagina heart-heart mo na.
1: Wala ka galantaw sa messenger mo. Kagina pa ko ga-message sa imo.
0: Wala mo mami G.
1: Ako ya honesty mo na siya. No, messenger ako ang text message Mami G, hindi ko na masapakan.
0: Ay, that's diba? How busy you are.
1: Na actually mostly sa messenger Mami G.
0: Hindi mo na masapakan sa messenger.
1: Okay, wala ko bio, no.
0: Wala. Ano, kaya sa text message,
1: wala
0: sa text
1: message. Wala message.
0: Wala ka lang git load.
1: Actually, wala akong git. Why ko ba pa load? Nag-rely lang ko sa data o wifi.
0: Ano, diba? Higo, kaka-reply, pakabot mo na din yan sa
1: machine. hindi. Pero honestly mo na, hindi ko nang sumasapakan ng message. Kaya wala ko message tone. Wala mo ko gabay.
0: Silent mode niya.
1: Wala ko gamay grade.
0: Ha? Silent mode. Silent mode. Gijaya, wala vibration or anything. Silent. Oo, kagano ko na lang makitaan kung naka-open na gandiyan data. So, pasensya na ha sa mga kilala ko na lang hindi ako ka-reply dayon. Matapunan na inyo ang mga messages. Hindi ko mag-yapon mabasa.
1: Pero to the Mami G, kung actually, nakatipid man tamo kung may wifi sa pisina, wifi sa balay. Kung nga ka na sa guwa, nagabiyahin, hindi ka na masya, hindi mo, may akabaton gyapon.
0: Yes. Kung text lang, oo. Mm. Pero kung data, pwede magyapon sa messenger, kasi mga free naman, subok mo, diba? Free data, but you can open the picture.
1: Yeah,
0: so,
1: ang
0: reply mo lang is, sorry, hindi ko ka-open, kaya wala akong data.
1: Or ang iba naman, naanad nga daw, hindi yan siya na mag-reply, hulato niya na magka-data siya, or ma-open niya, antes siya mag-reply.
0: Correct. may ara man niya iba niya nga basta lang kalabot sa balay they won't open their gadgets
1: yes.
0: Or ano kahit syempre pinakakaar sa ubrahan tapos pag abot mo sa balay kwaon pagel
1: may time nga
0: mo
1: naman ako Mami G picture nagsend hindi ko ma-open no? May time nga masabi ko later lang kay hindi ko ma-open may time naman ginapabayan ko lang would like ka man mag-react mga emojis baka si balay hindi amo tapos
0: correct kami gina ano ni ginsend ko nag-react kay isang happy?
1: Oo.
0: Ang budlay,
1: ang isa pa kabudlay, Mami Gino, sa mga messenger, kung wala ka reply, pwede mo isa, wala ko, naging scene lang ko.
0: Oo. Intriga tayo. Oh my goodness.
1: Naging
0: scene lang mo. Boy, wala gisya ka reply.

0: 갔다 오면 운어 먹는 그래요.
1: 센치띠.
0: 센치띠 먹겠지.
1: 아이 나빠냐 마니.
0: 아까 왜 빡가 갔냐. 거기나 아민 그냥 막센 그 비싼 거.
1: 운어 먹는
0: 거. 운어 먹는 리액션.
1: 아 pwede mo na na dahil yun. Ma-replyan mo na lang kung makaabot ka dala or open ang data mo nga. Ay, assuming. Pero may nagaway na yun.
0: May mga tao mo nga nad ka na, ma-anad ka na sa ilang nga daw. Kung permi na lang ha. Na-anad ka na lang. Okay, wala ni mag-reply. Hindi ni mag-see.
1: Kaya na nagsilihan yung man. Kaya tayo makita na yung mga kamugyapon. Diba? So, ah, amo na kabudla yung social media.
0: Correct.
1: So, kabay pa tayo mabalik lang no. Ang syempo nga, ina ba lang magkita na, higit ka mo yabalaya ha, chika-chika to the max.
0: Oh, kumusta ka na? Kumila
1: na kami, lugi mo ba? Ha? Oh, na? Nakapapa, nakagitman.
0: Niwang ka ba lang?
1: Ano, abe, kiway, naku, kaong-kaong, bantay ko na lang sa kapalpalay ko.
0: Sa messenger nga daan, may mga app nga pwede mapatambok ka, pwede mapaniwang ka, may filter.
1: Oo, mga puto. Ay, alam, malayin, matuyang yung mga picture.
0: Pag-gitay niyo.
1: Uli na lay, na ipakabubuot na daw.
0: Pag-gitay, naku, dalo, matamuhaon.
1: Mo na lang na pala mong mas dami na yung subong yan, no? Nga, di, kung mag, may time na magkita, ay mas dami nga madito kung mag-chika-chika. Or sometimes, sometimes din ba natin mag-update, no? Sa mga messenger, okay lang na, once, no? Or sometimes, no? Himuon natin yun, na. Pero not all the time, malay yung ado-adlaw, yaya, ano ka, yung partner ko kanin, hindi ganun mag-text sa akin, kita pa, luwa,
0: di ba may time sumami din nga, kung hindi ka mo, kung nagkakita ikaw mo perme, hindi mo masyado manotice na yun kung nagamay siya, kung nagtambok siya.
1: Yes.
0: It takes time. Pero kung wala ka magkakita, magkakita ikaw mo, nagdaku ka? Oh, nagdaku pa rin, nagamay na ko gani.
1: Oo, diba? Usually, mo na perme ako sa bato. Nagamay na ko gani.
0: Actually, nagamay na ko niya.
1: Nagligad na ito. Kung
0: nagamay ka, ha? Nagamay ka, nagligad, gamay ko. Pero subukin yan, nagkauno doon ang daku.
1: Doon ka namin lang. Pero once ganyan magkita na, ariya, etiquette lang, no? Once magkita na, ikaw mo never ever mention about that. Because it's, kinakonsider mo na nila kung kisa ba lang ang body shaming.
0: Oo, offensive kung kisa.
1: So, pag-etiquette lang. Pero kung daw ka-close, super close, naging ka mo yan and everything, okay lang na. Walang na sa problema. Pero once ka mo nagkita na, no mention about that one. Oh, mention
0: na lang. Ang ibang ganyan, pa? Uy, doon ang pabayan ka na sa kusina.
1: Uy, diba mo na? Good, diba? Sa high school, tamo niya muna. It's okay.
0: Uy, baka subunga parang
1: asenso.
0: Asenso. Pag amal mo asenso, you know it, what it means. Asenso ka, ha?
1: Anyway, po ako damo, ginsa nga ito, subong niya yung gina-istoryahan. So, nagsugod kikita, no? Sa ginatawag niya yung social media. Kaat sa po, subong, aminin natin, sa social media, damo na sa mga kaaway. Diba? Anything na ginabuyan mo dera, no? Even without using your mouth, no? Just this letters, words, and sentences. Nakaano, gina yan, nakakreate gina yan sa chaos.
0: Oo, pwede yung pangguba, panggamo, katropa.
1: Correct, no? So, may ara kita dira nga i-share man sa inyo. Ano gusto mo? Balikanta lang? Chika-chika lang man niya.
0: Oo, balikanta. Balikanta lang.
1: Sige. Wala na tang update sa weather, tagani. Pero anyway, nakaulan niya. I like it. Nakaulan-ulan na. Nga pa niya nga weather sa karon. So, let us check ano ang updates ng pag-asa. Kung bala, ano ang ato nga weather forecast, no? Kay tungod nga, mumagyapon ah. No, ang habagat ang nag-apekto sa western section. But dito yaya sa northern Luzon. Dari naman sa aton, still the same. Nakita nyo naman, no, na-experiensyahan nyo naman nga may arasang pulupanganon, magulugalom, kag may arasang isolated rain showers. Kung nagligat sa inyong lugar, nag-ulan, supong dari naman sa amo, no? Papatas-patas lang balahaw, ano? Kag may araman sa thunderstorms. So, tuga naman din ayas ang localized thunderstorms.
0: Yes. Okay, mga katropa. Well, hope na nakikita ang ining programa ginadulong sa inyo sa ato ng mga kape, no? Sustansya kag healthy nga mga kape. ang aton nga Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, kag ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Inatanan ang sarang mabakal sa mga butika because nationwide available na sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's Pharmacy, TGP, The Generica, kag syempre, diri mas sa aton sa mga leading drugstores diri sa aton like Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Rose Pharmacy, at sa aton man mismo Yes to Health Wellness Center dira na hamtang sa may door number 46 Vinco Building, Lizarre Street.
0: Yes. Kita sa gihapon, dumduman mo na.
1: Kita sa gihapon, dumdumdanay. Bak!
0: Ako si Katropang James King.
1: Ako naman, si Katropang Mommy G. Tutok lang dari sa 103.9 XFM Bacolod. Extra,

0: Exciting, bro!
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Mambibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Ako si Mark Villasis ang Villamonte Bacolod. Hili ko gid magpangape pero nag-unta ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
9: Siguradong sisiglang pakiramdam.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one sa presyong magaan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Lani, isa ka bus driver. Upuntunin sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver. Mag-inom isang Sister Pain.
10: Sister Pain.
12: Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
14: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
15: Ang bago nga Santon Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pampagwak pa pa, e may arami sang gluta kag collagen. Ang Santon Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
14: Santon Gold Coffee Mix. Nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyo.
16: Mga katupa,

0: Exciting, bro!
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mate.

0: Coffee Mix.
1: Kape na?
0: Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palangin na dating kung akong lansa. Sister Pain para
7: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika.
7: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Stella, ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong panabor, hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Claire Skin Beauty Soap.

0: Exciting!
1: Exciting! Mga katrupa, exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: XFM 103.9.
2: News. Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Gin-report sa Bureau of Fire Protection nga nag-recover sila sa 53 ka mga bangkay sa ika-apat nga adlaw sa padayon nga response and retrieval operation sa bungok Huwebes o New 11 kasunod sa magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa Mindanao. Sunod kay BFP spokesperson Superintendent Anthony Arroyo, padayon pa nga ginapaidalam sa validation ang pila sa mga na-recover nga bangkay samtang padayon nga ginatumod sa mga otoridad ang ila identity. Mas mataas ang numero sa mga bangkay nga nakuha sa mga biktima sang linog kuni paangin sa opisyal nga datos ang 45 ka fatalities sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga ginpagwasi din nga hapon or kahapon Miyerkules. Subong padayon ang papangita kag pag-retrieve sa mga BFA or BFP personnel sa rehiyon 12 kun sa diin ginpadalaman ang ilang mga unit gikan sa ibang rehiyon agud mag-augment sa mga local responders. Kaya ginabalita sa 103.9 XFM Bacolod, pala nakit sa kalawasan magamit sa Santon Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Mommy G, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
3: Na, XFM, kid how?
4: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
3: Na, XFM, kid.
5: Ay, nanyang music, ah.
6: Wala sang konkretong asal. Kag wala sang katumbas nga rason kun naka X. Simply
3: may how kita pa.
6: Enjoy lang.
3: Nga XFM gid how.
1: XFM 103.9. Extra Drive.

0: magandang gabi mga katropa. Kumusta ka mo? Nanyapo na ka mo? Wala pa? Or diet ka mo? Buwas na lang makaon.
1: Wow, kumaka-diet ka. Hindi Mami pwede inang diet.
0: May mga ano bala, may mga pamilya ka na anad nga daw. Mag-anang gamay lang gidya ka tama magkaon.
1: Oh, no, may ara gidya. May ara gidya. No, so well, mas nami ka kung gabi, jutay na lang gid man ang kaon no, no. And then breakfast, pwede kita kapadamo-damo as long as it's a balanced meal.
0: Correct.
1: And syempre, no, kung mga amo ni gani iyang may mga binge eating nga ginatawag. Mas nami nga maparisa naton ina sa aton niya nga Santon Gold Herbal Tea. Now, kung gusto mo naman niya, no, nga relax ka na, no. Pero may mga intriga ka, ano ba sa han? Baka na, may gita yung pagpangapingapi mo. Depende na lang yan sa taste mo, no? So, ang ato niya nga Yes to Health Incorporated ang naghimugit sa tatlo ka klase sa kape at your risk.
0: At your convenience.
1: Yes, at your convenience.
0: For your health benefits.
1: Buti ringon, the coffee that's fit for you, amo niya ang ginapaminsar git sa Yes to Health Incorporated. That's why we have our Santon Plus Coffee Mix, our premium D3 coffee mix, kag ang Santon Gold Coffee Mix.
0: Gold.
1: Yes. So, any, no, nga kape, saranggit, makapanami, pagibasa sa chismis. Bao, social media pa naman naging hambala naton. Kay man, nagpagwagi ka mo sa statement sa social media, kaya kung di ka damo, ginsan na batunan ninyo, no, nga mga backlash yung ginatawag.
0: Labi na gid kung wala ka mo naga, how long?
1: Yes, no?
0: Oh, especially kung may kontra ka.
1: Kaga, hindi lamang ina, kung may titulo ka. Diba? So, pareha sa lamang, hindi tabalikawan, galing sa Senado, umuman, ano? So, this time naman niya, in the world of pageantry, pero sa mga kalalakinan. May duhagit abi, no? Ka mga title holders ang nakabaton sa backlash pagkatapos nga ini sila ang naghimo sa mga remarks ang tumod pa diri half fees. Half fees bilang 50-50 tunga-tunga, no? No. So ining si Brandon kay si Jether, no? I'm talking about the Filipino American pageant winner kay si Brandon Espiritu kay si Jether Palomo, no? Batikos gidyaya, no? Ang nakuha nila.
0: Oh.
1: Yes. Sa duha sini si Brandon amo ini ang Mr. Supranational 2024 second runner up.
0: Ay,
1: no, kag Mr. Pilipinas Global naman 2025 ini si Jether Palomo. Mayara abi, no, sang natulupang da ng mga netizens sa ilayaya nga ang una-una git, no, ang wala pagkanta sa ginatawag kaya nga Philippine National Anthem in Tagalog. Di kay tungod sina nagpost si Jether. Sunod sa iya nga post, I pledge allegiance to the flag, which is the US flag, no, sa iyang IG story sang Miyerkules. Tinagkomento man diri si Brandon. Sila niya, raise that flag, brother. No. Pareho abi sila ng Filipino-American sa iniya nga mga models and male pageant winners, no? But then, because of that, dito na nagsugod ng mga netizens na nagkomento. And maisa diri, ano, nga nag-question or naghatag sa mensahe sa duwa. So, sa netizen, the question is, at least one of you represented the Philippines but no one sang in Tagalog. Nagsabat man si Brandon, siling niya, because we aren't from the Philippines, why would we lie?
0: Abang, nag-represent mo pa, mukha na mag-isabat.
1: Namugin na ang isa mga kakomento sa netizen. Sa netizen, then you should have represented your country.
0: Correct.
1: Yes.
0: Apaw galing. Ano na, napilitan ka lang.
1: Nagkwenta pa isa ka netizen, ha? Siling niya, tell that to all the front runners for the Philippines. This country wouldn't have a chance sa national stage without us huffies. Amo na ya ang comment, no? I think si Espiritu Brandon, no, ang nag-comment sina. So dito na nga do mo to balang ginsindihan ged nga may ara iyasang cancellation sa duha. In fact, ang ila subong nga mga followers no ang nagnubo no si Brandon from 213,000 nagdubo sa 207,000 sa Instagram. While ining si Jether naman nabuinan sa 2,000 kamang followers sa Instagram.
0: Tema kun mo na ginrepresent mo no respective ang mga respective competitions sa Pilipinas.
1: Yes.
0: Tapos may amuna kan
1: mga
0: comments.
1: Diba? So ang ano dira is nga agin tawag nga hafis. Tan hindi or wala sa tsansa ang mga Pilipino gijay ang pure good. No ang makadaog
0: din kadihalin niya o din kahalin ano nga ni si Brandon to Guam born no
1: oh,
0: si Brandon Espiritu
1: si Brandon actually si Brandon ano ang duwagi din sila no kundi may gina-endorse ini sila no pero gin ano na sila kumbaga nag-back out na ang mga tawag nila din mga sponsors kumbaga no ang isa yaya si Jether I guess ang iya yung nga sponsor ang isa kasikat nga tuna no ang isa naman niya daw isa ka brand no clothing siguro sini nga nag-express man nga he is not si Brandon no he is not connected na or
0: engaged. Lakin lang niya magambal nga nag-pledge siya sa allegiance sa American flag.
1: Nag-ano sila? Oh. Nagpangayo na ni isang public apology. Nagpangayo. Nag-issue na sa public apology.
0: Pero
1: no?
0: Damage has been done.
1: Yes, amo na. Ang ano, damage has been done already. So, gahambal man sila nga ti inang nadalalan sila ko no. No? Sa ilang mga comments. Ginapaminsay nila yaya nga they're just talking to each other. Other when in fact everybody in the world can read sa ilayayang mga post. So dito sila nagsala. Diba?
0: Abi nila sila lang ang duwag kasturyanay.
1: So, te, amo na ang natabo. So, ang iba niyo mga netizens, no, ginatawag sila nga oportunista. And in fact, isa kasi Katya nga designer based in Dubai, I guess, no, ang nag-comment man. Medyo masakit-sakit ang mga tinaga nga ginbuyan niya, no. Ginhambal niya pa gani, no, nga hindi ba na to sila well-known sa ilang lugar. Nagkantuman na din sila kay para gani nga amo na. No, makilalaan sila. So, dapat nagrespeto man sila maski pa paano. Kag in fact,
0: nabasa ko mami Gidrio, nabasa ko ang gano'n, kay Spirito, Brandon Spirito, no? Kung sa dinambal niya nga, I want to address a comment I made earlier. I responded impulsively and made the remark that came across as disrespectful to many Filipinos.
1: Nauli. Again.
0: Sa huli ang pagsisis. Nasa huli ang pagsisese.
1: Amo na gani sa lingko, no?
0: Pero sa gamay ko, Mami G, tis, bisan pa sese, pinido ko, no? Ara ko sa tubang kayo ako pinakagamay. Wala ako sa huli. Well, pero kung yung alphabetical order, nasa huli. Sese mo.
1: Wala kang pinagsisayaan. Pero amo ni, no, going back to Jether and Brandon, no? Maski ano pang public apology, hindi mo nila, but nabuyan na nila. And it's not just one, but it's the whole of the Philippines, git, no? Ang na-disrespect nila. Because we're talking of representing the country mismo eh. And it's their choice man, di ba? Nga gin-represent nila ina. But one way or another, ang ilang mga parents, no? Filipinos man, ano?
0: Bisan sila makaano man mga ginambal mo na.
1: Gani man.
0: Yung kay ining si Jether, Mami G, na nakabalman siya. To everyone I hurt, offended, or disappointed, yes. I am sincerely sorry. I will carry these lessons with me and continue to strive to be better.
1: Yes, and there's ining si ano si Brandon nagambal man siya niya fully Filipino siya and a dual citizen because both of his parents kuno are Filipino but he was born in the United States.
0: Okay, well, intindihan nato na adapt mo ng kultura dira ka nagdako. Pero kung ang parents mo kuno actually nakabatikit sila sa pero mga bala. Tani nakahalong ka. Ano nang ambal mo man?
1: Di rin na naton makitaan. no? I mean, di rin na natin mapamatundaan. Natuod ang hambal ni Rizal, no? Nga po, hindi ka marunong maglingon, no? Sa iyong pinanggalingan, hindi ka makararating sa iyong paroroonan. Mm-hmm. So, era na, no? You came from Filipino
0: nagdako sila
1: parents.
0: Dito na gin sila natawo.
1: Dito sila natawo. But still, no? Honor the tawag sina.
0: Well, ina Mami Gia, may pagka whether you like it or not, may pagka racial ang gwa sina. Racial ba rin na sense ka daw? Proud sila nga American.
1: Amo ni sila gani naging batiko sila, no? They're proud, but then they represented the country. And ang lain pa kay ang hambal diri, ano? Ang hambal ni Brandon, no? Because kahit hindi sila kabalo magkakanta sa Tagalog because we aren't from the Philippines.
0: Hindi sila.
1: Sakto man siya, no? May o point siya na why would we lie?
0: Nag-lip sync na lang siya. Pero pero
1: may gindugan siya sa statement yan na, no? Nga why would we lie? Yeah. Yes, you told us the truth nga you were born in the US but never to forget that your parents were Filipinos. Or are still Filipinos kasi dual citizen.
0: No. Okay, so that's actually yung bal niya. It's a lesson para sa iya nga ano, na i-carry niya. Pero i-try niya ka nung mag-strive. Okay, sige yan. Pero syempre, kabalo ka naman. Social media.
1: Yes.
0: Ma-opinion sa mga tao. It can hurt you. Mm-hmm. They can forgive you. Ang iba niya, pwede ka nila nga daw, you know, makambal sa kung ano-ano sa imo.
1: With this, it can teach you a lesson.
0: Yes.
1: Diba? No educational, educational, ano ganyan na? Educational rights protection.
0: ERB! Ano nga sa'yo? Alas 7.22 na sa gabi, mga katropa. Well, salamat sa mga nakatutok kag nagapamadi. Ang iningabahin sa aton programa, ang ginadulong sa inyo mad, katropa sang ang Santon Plus Herbal Oil. Para madula ang mga
1: sakit sa ulo mo because of this comment.
0: Mga stress ng mga muscles, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Yes, ang ato niya nga Santon Plus Herbal Oil, himo sa Yeso Health Incorporated. And for those nga dogawari na, no, kahit tinaga-ulan-ulan, labok na naman, as in, kapag agat-agat na, pwede nyo gidyang mapanyusan ang inyong nga mga kabataan or in fact, kita tanan sa pamilya naton. Sa atan nga Santon Plus Herbal Oil kay man makaparepel ini isang mga mosquitoes.
0: Ini ang extra drive ko po si katropang James King.
1: Sa katropang Mommy G, tutok lang sa Quiapon diri sa
0: 103.9 XFM Bacolod. Extra drive.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, Santo Plus Gold!
2: Islamista po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santo Plus Gold. Unti-unti nang nawala, ngayon po, wala na. At sa mga kaibigan ko at kababayan, subukan ninyo gumamit ng Santo Plus Gold. Kung kayo po may mga karamdaman sa panalakit ng katawan, lalo sigit sa ating mga senior citizen. Maganda po, maganda.
1: Epektibo sa anumang uri ng sakit. Santo Plus Gold.
3: Santo Plus

0: Pinagamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to net, a certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
6: Para sa dynamis?
5: Para sa turn nyo ni Mrs.
6: Tour?
5: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
6: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
7: Exciting ba?
5: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
6: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako galis si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbal.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor.
11: Isa naman kaabyan ang nagpamatud sang kanami kag benepisyo sa paggamit sang Xanthon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Catherine, isa ka sales lady sa bulig sang Xanthon Gold Coffee Mix. Daw no need sang makeup, nag-clear akong skin tungod sa ingredients na gluta kag collagen sa Xanthon Gold Coffee Mix. Pag-on na ang lawas ko sa bilog na adlaw nga

0: Para kanay, nag-glow pa skin ko. Ikaw man, mag-Xanthone Gold Coffee Mix ka na. Healthy ka na, nagwapa ka pa.
1: Xanthone Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Xanthone Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na pinsa inyong mga lugar.
2: Exciting, bro!

0: Alas 7:34 na sa gabi, mga katropa. Salamat gid nga madamo sa inyo pagtutok, pagpamati sa ato na programa. Kining extra drive, kiay-kiay lang dagamaya kag magtutok kag pagpamati. Sa mga katropa naton sa XFM Sagay, XFM Caban Calan. Thank you.
1: Yes, kagidigin magkalipat ha, always maging ka-partner. Pagbangon pa lang sa aga, no, ang aton niya nga mga Santon products. From the coffees to the food supplements, sa aton niya nga mga habon, pati na sa aton niya nga pang take good care sa akon nga mata. And ano pa?
0: Yes, pang, sa aton nga skin, pag sa aton nga mga muscles, para ma-relieve man ang mga pain, madula mga pain. Katropa, manami bala kung ikaw magbisita sa aton nga Yes to Health Store, dara sa Maylizar Street, sa Hakpas ng Barangay 39, Bacolod City.
1: That's right. Okay, so padayon lang sa pagtutok because pagpataka alas 9 naman sa gabi, yara naman si Troy Tisoy and Company para sa Phone Pal.
0: Ini si katropang James King.
1: Kagatropang Mommy G. Panauti lang, dinisa
0: 103.9 XFM Bacolod.

0: Pinas. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at iwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata. Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble ang kalipay.
6: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura.
7: Murag exciting ning turbo ah.
8: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
9: Turbo. Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan isang balbay Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
14: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kagbenepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
15: Ako gali si JC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sang tape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
14: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
8: Exciting, bro.

0: Exciting!
1: Nababayag pa, mababayag pa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
5: The Secrets of Health.
6: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa alusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa alusiman. Pwede gali ini makaon?
7: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sir nga kaayuhan.
5: The Secrets of Health.
8: Southern Plus Gold.
7: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sininga heart, sa aton sininga brain, kag sa aton sininga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din nga sininga antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, chymferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigdumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
8: Southern Plus Gold.
5: The Secrets of Health.
7: Kung gusto kitang mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginato ng omega-3 fatty acids. Ang aton sininga circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa mga sardyo siling isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Alusiman, gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina tungod siya sininga omega-3.
8: Southern Plus Gold.
5: The Secrets of Health.
6: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang alusiman, Doc Leo?
7: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
6: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
7: Yes, Sir Josil.
6: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
7: Kung diba, kauno naton na niya in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagida ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
5: The Secrets of Health.
7: Ang bintaha sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasa rin nga oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
5: The Secrets of Health.
6: And pwede, gakaon ka mo alusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas daku pagid ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
7: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito, kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3, may ara man, Sir Josil, nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ito, sa ringa, Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
6: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
7: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
5: The Secrets of Health.
6: Maginom ka mo sang ultimate trial, Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
0: Jose Amelia,

0: ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga buki ka.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. May collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: XFM kid how?
1: Kay pagbugta ko, balita din mo.
0: Naa, XFM kid.
2: Inami ang music ah.
3: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung simply
0: may how kita pag
3: enjoy lang
0: nga XFM gid how
4: XFM
3: 103.9.

0: Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Balanced diet?
3: Check.
2: Regular exercise?
3: Check.
2: Visionex Plus?
3: Check.
2: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
0: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas palakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
2: Sister Pain.
6: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Domine, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value, ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
2: Santong Gold Coffee Mix. Tag-kape

0: the pain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bukika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akon ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kagintilangan ko man. O kikidya bala kay wala na nagkasakit ang akon ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Woo!

0: Daw may upod naman kung taga-Egypt, ha? Bakit? Daw sa tuwa na wala sa Egypt, malangita mo na.
1: Oo, Pharaoh na siya, tawa.
0: Sino, sino?
1: Pharaoh.
0: Pharaoh?
1: Pharaoh.
0: Daw mo niya, lalaki, Pharaoh, agi. Amo na.
1: Paibalaan mo.
0: Guys, kaupon nyo na guys sa mga bagman sa sininga 2028 election. Mabagman ko kuno sa 2028 election kuno, Dol.
1: Oo, te.
0: Eh, biyaano pa ko?
1: Siyempre hindi.
0: Malaway naman yung magtalalaas sa maning kilay sa iban nga hindi makatilaw sa aton nga ano placement sa ilatag sa ka mga radio station sining election.
1: Correct.
0: Kay tingin away ko nila pues hindi ko sila patilawon sining election.
1: Ubla sa samalita nga mabato.
0: Laka mo kabalong ang sa pagalamudamo sa to sang maleta. Isa si Dolpo nakakuha. Color pink pa.
1: Color pink pero green ang sulod.
0: Pati ka na. Ano lang to? Langon-langon lang to. I-welcome na lang. Tanan nga mga XFM radio station sa Bugos nga NIR kung sa diin. Nakatune in na ang aton nga mga gwapohon kag mga mapisan kag biskan na holiday ga duty ang aton nga mga technician dol.
1: Grabe.
0: Okay, double pay nga daan.
1: Gani man.
0: Kag nagapulaw gina sila ya hasta matapos aton na program. Mga taga Bacolod, naka-tune in na sa XFM Bacolod 103.9. Upunta si katropang
1: Judy Ray.
0: Correct. Matyagan ko do hasta duha ka lang guro. Sa Kabankalan, XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel
0: Winston. Sa Kanlaon, mabatian kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
1: Shitty Boy
0: Baby Ron. Sa San Carlos City, Negros Occidental, mabatian kita sa XFM 98.9 with katropang
1: Aral na ang San Carlos.
0: With katropang
1: San Carlos. Hindi, siyempre, wala pa kong klala eh.
0: Sige, agaan ta nakasang ano ha. No. Sang technician nga, sang technician, si Supremong Alamat.
1: Supremong Alamat.
0: Oh, tandaan mo na ha.
1: Basta San Carlos na siya.
0: Si Supremong Alamat, kag si Cleo Patra. So, either lang na si Cleopatra o kung si Supremong Alamat. Ha? Wow. Kung San Carlos na.
1: Wow.
0: Okay, test broadcast na ang XFM San Carlos. 98.9 na dito. So, mabatian na kita dito nga part sa mga Don Salvador, sa Valle Hermoso, may some part man sa Negros Oriental. Pakadto diri sa Calatrava, Toboso, kag Escalante. Mabandahan na yun ang signal sang Sagay, kag sang San Carlos, sa first kag second district sang Negros Occidental.
1: That's why siguro nga may Negros Oriental na tanga color last time, di ba?
0: Oh, pero subong pa man lang sila matest broadcast. Pero kung sa Negros Oriental, may 92.9 makita nga XFM. No? So, ginpreparahan agad sa aton nga CEO, si Doc Remilito Uy, nga pasanyugon ang maayong balita para sa aton nga ikayong lawas sa bulig sang aton nga mga produkto sang Yes 12 products. So, mabatian na sa tanan nga Negrosanon ang XFM katropa mo.
1: Exciting!
0: Asa ka lang dira ha? May ara pa tayo bala? Ilo-ilo, Kalibo, Rojas, kag Antique. Wala pa tayo bala natapos. San Carlos.
1: Nagsabat ko lang po yung excited.
0: Sa Sagay, mabatian kita sa 87.5 XFM Sagay. Kag sa television, makitaan man kita sa Analog Channel 13, IPTV Digital Channel 29, via Star Cable, Silay.

0: FM Rojas 106.5 with katropang
1: Shemaine
0: Neil. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: John Ray. Ah, hindi na James Dean.
0: Sir Emerson.
1: Paniol ni Holman di Blas.
0: Te doa lang imo, doa?
1: Doa.
0: O lagi ko nagsala daw. Sabotahe ka na naman eh. Sa mga gusto mapasakop kag mga lipay as alas 12, pwede nyo naman save ang XFM call and text line. Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793.
0: And sa Globe, 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mabalik pa kami ni Katropang Dolphy Langka. Sugpo ni man akong pangalan nga. Balgo ni mo pangalan.
1: Happy ko ni man sugpon ka pa. Kag of force.
0: Of force.
1: Force the force. Win.
0: Ang latibay.
1: Katropang Tisoy.
0: Ano Tisoy man?
1: Tisoy, Tisoy.
0: Na, ano, na, hindi mo na ko kilala. Subungan. Baga wala ka baton si Eldo mo.
1: Wala pa.
0: Wala man.
1: Wala pa makuha.
0: Ambal mo lang na baton mo na.
1: Wala pa bala.
0: Ah, wala pa gali. Ngala ko ay kulang ang yung gingalan mo sa akon.
1: Oh, kambiton. Troy, Tisoy.
0: 28 minutes after 9 o'clock. Mabalik pa ang phone pal. Nagapamati ka mo sa XFM, katropa mo.
1: Exciting.

0: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
3: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavuwasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
6: Sunthon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Sunthon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat ko sa gabi.
6: Sunthon Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Do ano son. Balik na sa phone, balo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Don Bilangka.
0: Ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog-tindog pa. Kag ginadulong man sa aton sang Santon Plus Vitamin C, pabaskugang imo immune system, pinaagi sa pagtumar sang Santon Plus Vitamin C.
0: Ang tanang ESL product si Boss Rem sa Rama Bakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na ka muka call sa XFM call and text line Smart and TNT
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mayong gabi, line number 2.
1: Hello?
0: Ay, mayong gabi. Ngalan, ngalan. Sino? Dahil lang gid, hindi pa gilod speaker mo cellphone para klaro yung musulod. Kag mabatian na mong tarong imong pangalan. Luwat, ngalan. Hinaya man magambal sa ngalan mo na. Ano mo na yaman? Luwat, luwat, hinaya lang. Ay, ang first name lang mong kinanglan.
2: Normie.
0: Normie?
2: Oh.
0: Suare? Si Normie Suare. Ay, hindi man. Oh. Di ka sasagay, Migo Normie?
2: Sa Ulbuhan, Troy, sakos lang yung mugang baybay.
0: Ay, sa Ulbuhan. Wow. Sa Ulbuhan, damo ko no, da pokluhan.
1: Oo. Kaya niya ka-Ulbo.
0: Ay, hindi man guro. Hindi man guro, kay ti. Wala man guro gabugdo. Wala man gabugdo, Normie?
2: Wala man, natural man lang.
0: Ah, natural man lang. Pilan na edad mo, Migo Normie?
2: 40, Troy.
0: 40 years old ka, bata pa sang tingo.
1: Oo.
0: Wala ka ng charter, charter day, subong.
2: Wala, Troy, kay kapaw sa umbra.
0: Ano galit trabaho mo, Migo Normie?
2: Ari ko sa junk shop ni Edwin Garcia, Art Kabalawan.
0: Ah, junk shop. Bali, ano man, sa junk shop, gano'n ka da? Gakilo ka sa mga nagapakilo?
2: Okay, maintenance nito ako na mo.
0: Ah, maintenance. Ano na nga maintenance? Ang sa, ano na, ang sa sugar o kung BP? Oh, hindi man.
2: Patay ko ito, tapos ako ang busing, tapos makalim mga salakyat lang ang ginapang strap.
0: Ah, okay. Bila ka na da ka to ika-work sa iya?
2: Two years na.
0: Duha na katuig. Tika musta sa edad ng 40, wala ka nakapangasawa o kung ginbulagan ka?
2: Agibya, ang gitroya mo, nag-try na nababuli mo, kaya mga eka ito, ika, pimpar ko man.
0: Kabalo na ko kung anong rason nga ginbulagan ka. Ang imo ginagamit,
2: man,
0: ang imo ginagamit pa danlog asaiti. Ah, wala man, wala man. Or basi may nagkakabilin pa bala nga mga asaiti pag himas mo muna o gatapik si Alawas.
2: Sige na lang naman sa Kurodo, Troy.
0: Ah, sa Kurodo. Na, isa pa na, ang Kurodo.
1: Ang Kurodo, gidya.
0: Basi kung ang imo gina-perfume, Kurodo man.
1: Nan.
2: Ay, hindi man. Nagapang sa kamot, nung pasang formal nga kamot, ah.
0: Ah, ano na nga formal formalin? Kapahamot mo na formal.
1: Imo yagi na dali mo git.
2: Kadali.
0: May mga kabataan ka mo, Migo Normie?
2: Yara,
0: Troy. Lima kabilo.
1: Ay, kadamo. Gali.
0: May mga ano na siya gali. May mga pamilyado na siya kabataan. Bali, nag-separate ka mo ni misis mo. Kasal ka mo, hindi?
2: Kasal, Troy.
0: Ano gid ang main reason? Bi, sugiri kami, bibisang gamay lang git para doon ma-idea. Man kami nga nagbulagay ka mo.
2: May mga lang ko pa sa imo, Troy, advice ba nga kung ano ang tala ko nga isa ko kabana ang kataningwa sa tawag ng pangabuhi. Nagbigyan ko sa akong sawa sa pito katuig.
0: Ah, pito katuig ko mo nag-upod. Bali siya lang ang nakipagbulag sa imo. Bali, naglisensya man siya nga hindi na siya sa imo do something amo na.
2: hindi mo sa muna try. Tapos sa ulit sa ako, matignan mo sa mga buhay. Ang mga kasi sa Manila, sa Subungoy, siya ng Pule.
0: Ah, kaya nagpa-Manila siya. Ah. So wala nagid ka mo whereabouts sa iyong mga asawa. Basi kung nagka-emerhensya, Balahaw, anong balita mo sa mga chismoso o chismosa nga nakakilala sa iya?
2: Ang chismoso o chismosa, try. Pero ang mga, pero ang personal ginanawagit sa ato, ang akong ginangod nga ng abot.
0: Ah, nga lapit man to sa iya sa Manila.
2: Oh, sa Cubao.
0: Ah, so may ara ka nagid yagali ebidensya nga hindi nagid siya makipag-uli sa imo.
2: Okay, namangkot lang ko try nga kung ano ba akong sala nga why nung kita nagpuli din nga importante mong kita sa aming kumatang kasi ako nagot yung school sa high school kaya akong obra may piktahan.
0: Oh, galing kay ti abi mo, Normie, ang nagakatabo sa aton nga pangabuhi, hindi man lang ikaw ang naka-experience sa sing amusina, sa pagadamo-damo man sa aton. Ang pinaka-importante dira, ara sa imo mga kabataan, kag imo ginatuytuyan sang maayo nga pinamatasan. Tsakto ang advice ni Father.
1: Yes, Father.
0: Babay, ina lang ina ang kababainhan. Kay ti, nga asa kadugay-dugay ko nagaprograma sa radyo, nga subong ka lang nanawag sa akon, nga kinanglan mo gali sing bag-o naman nga makaupod para malipay ka man samtang nagakapoy or ginakapoy ikaw sa imong trabaho.
2: May ara mag-e-tekroy nga ba? Kaupag ko lang sa mega tinimana, birthday sa kumbuseng, kung sa manimo kay nangita maglaing laki.
0: Oo. Oh. Ah, pero may nakalibin ka naman labot sa imong asawa?
2: Mga wife ang kinakontrala na naulit, pero na nanobya ko sa mga tatlo lang kadlaw.
0: Ah, tatlo lang kadlaw?
1: Tapos yung bayaan niya man ka?
0: Dali lang yun.
2: Dumi. Oh, okay.
0: Hindi, wala ka man, nangita man siya sing iban, by luya man ka sa tatlo kaadlaw niyong relasyon.
2: Oo.
0: Dali lang, subayon tagi din, no? Subayon tagi daw, imo lang gidyang amo na batian nga side mo, dahil lang. Mamangkot lang kami mabalaman ay dulpi kay may-ari man siya diri kalaha nga kiwi nga maka, ano, makamutik sa imo nga mga sentimento. Nagainom ka, nagapanigarilyo, may bisyo.
2: Ang natural mag i-try dyan, inom mag i-tutubi. Pero sa inom nga pa ng grilyo, wala try ha.
0: Inom sing ilim nun, gid nga makahulubog yung ilim nun, wala ka nag-inom?
2: No.
0: Okay. Okay ka da, pasado ka da. Ang pamangkot, kabalo ka magsalom?
2: Sa gamay nga bubon, try?
0: Depende. Kung anong isabat mo ito sa akon, sa pamangkot, kung kabalo ka magsalom?
2: O kabalo ka magsalom, kung sa rako nga bubon, sa suba.
0: Oh, nagadilap ka man mga pila ka minutes imo dilap.
2: Mga 2 minutes goro ah.
0: Ay, lipot dol.
1: Lipot lang gali.
0: Dapat pila ka minutes dol ang minimum.
1: Minimum of 20 minutes.
2: Grabe naman.
0: Inchakto na. Inchakto na, Normie. Inchakto na, Normie. Wala pa ni nagkakasala si Dolphy. Minimum of 20 minutes. Hindi mo pagluatan ang imo nga dilap. Asa nga daw hindi pa na, makita mo na nga daw ramatindog na sa nga daw ma daw hindi ka kaintindi kung daw matindog na sa nga ginakumos na imo buhok bala. Nakatry kasi na nga nagamo na ang imong partner nga daw matindog na sa pagkatapos ginakumot gyud may yung buhok mo sa ulo.
2: Pero sa akin nga i-try ko na try to pero amo na nga duwa lang mo kung sa ibang guro matry ko guro eh.
0: Na amo na ang diferensya sa imo kundi nakita na namon kay nabalaan na dayon namon.
1: Eh wala mo galit na himo.
0: So hindi na himo niya dol pero kulang nabitin. Kay 2 minutes lang
1: mo. Oo na.
0: Na supposedly dapat
1: 20 minutes.
0: kung nakita mo na ko, Migo Normie, no? Nakita mo na ko? Biskan sa Facebook Live?
2: Nakita ka sa Radyo Bandera.
0: Oo, oh, nakita mo ang akong itsura, di ba?
2: Oo.
0: Oh, di ba? Nakita mo man, nakita mo man ang ebidensya nga nagamat-amat naman agnas ang akon nga agtang. Amo na ning resulta.
1: Sang bunot nga bunot.
0: Hindi tuod na. Hindi na gani. Ituod na ang ginahambal ko sa imo. Amo na ning result nga nagakaagnas na kay tungod gani idol. Grabe nga kumos ako nga buhok. So ang akon nga hairline na natawa bala kay daw sang una daw hilipad lang ni subong airport na gid siya. Mas lala pagi kay Dolphy, Migo Normie. Kay kung kakso niya ni iya nga purong-purong subong, dirigid sa tunga-tunga siya alimpulos kaya nakalbo.
1: Kay helicopter niya, kaya
0: oo, nakalbo. Oo, natawa bala sa lalim. Nakalbo na gid siya balamigo, Normie. Na, kay abi mo kung nga nakalbo siya, amo nang patimaan sa tao nga mga best performer. Correct, Dolph?
1: Kung nami ka magdilaw.
0: Oo, kay kung magluhod na siya, ang iya ginaulo, ginabugnot-bugnot sang lalaki.
2: Ay, hindi ka nabay. Partner niya, lalaki.
0: So, siyempre, agisa mo. Alanga naman. Oo, amo na ganihambal ko sa imo nga amo ni nga mga tawo nga may mga dangas agtang, may mga kalbos alimpulohan, amo ina ang mga best performer.
2: So
0: ang imo buhok, amigo Normie, wala pa gimanbuhin, wala pa tatsa, imo buhok.
2: Okay, pa man, subong lada ko buhok.
0: Ati, amo na na-conclude na namon nga hindi ka gidya kabalo magdilap.
1: Amo gid.
0: Kabalo siya, pero 2 minutes lang, hindi ka kalahutay, kay may ano man, may... May something ka na...
2: Try, Lord.
1: Galuhod siya, gali. Iya.
0: Hindi, Lord.
2: Luod.
0: Luod ko,
1: Lord. Luod. Naluod ka.
0: Ay, ano, abi, kay wala mo man...
2: Parparap na yun. Okay. Hindi ba naman gawin ka, Lord?
0: Hindi. Makalahutay ka o kung makagwanta ka na... Kung gabakal ka sa amon, sing Santon Plus Herbal Soap.
1: Nan!
0: Kay mahamot ginasaya ya. Matula ginaya ang baho kag parat na nga ginahambal mo ya. Diba, Dol?
1: Oo, eh.
2: Mali na puno ang turbo para sa ano naman?
0: Alain pa ginaya.
1: Alain pa ginaya.
0: Sa mga lalaki na ya ang turbo. Oo. Ang sabon pa ginaya nga Santon Plus Herbal Soap ya. Dira, kung mabagnusan mo sang sabon, malahutay mo na gina ang iya gusto nga ginapangayo sa imo.
1: Makakas gina ang paglangsay.
0: Oo. Kung si Dol... Tsaka abi mo, sang wala... Pamati... Normie, sang una, sang wala pa kami diri sa Santon, kag wala pa yun ng Santon nga sabon, effective man ganitong ginagamit ni Dol po nga sabon. Ano to ganing nga sabon ginagamit mo, Dol? Ha? Ano tong ginagamit na sabon?
1: Dove o con love?
0: Life boy.
2: Lampro, labada.
0: Life boy
1: kag amo to.
0: Life boy.
2: Amo man ang inasampong ko sa akong message, galing ay kung kuwad ka sa paho.
0: Ay, ambot si muda basta masanton plus herbal soap ka naging
1: sige. Oo, tisingi bala.
0: Pero hindi pa man ulihi ang tanan, age is just a number. Oh, malang namo kag ang 40 years old, amo na ang pag-umpisa mo naman liwat sa pagsambuwa. Basta patiha lang ang ginambal ni Dolphy nga hindi pwede 2 minutes dapat
1: 20
0: minutos.
2: 20 minutos.
0: Good. Almost half hour. Right. Oh.
2: Magaya na advice mo. Anong buhat mo try sa toy nga way kong ipuli sa kusawa? Anong buhat mo man?
0: Ah, hindi pa bahiin na lang to sa palipaya na lang imo kaugalingon kag amo tugan iambal ko si imo, suporta rin na lang imo mga kabataan nga ra si imo luyo kay nagakinanglan pa na sila si imo. Ang ginahambal nga mabalos ka, pabayin na lang na ang balos.
1: Kay total may pamilya naman to sa nga iya.
0: Lingawan na lang imo kaugalingon kung paano ka malipay kag buligan mo imo kabataan nga nagaalagad pa sa imo. Okay? So sa sining nga gabi, gaan ka namon matrona.
1: Di ano masarangan mong 20 minutos?
2: Pwede na ko try kung may ara.
0: Ah, sige be. Ano number mo? 09?
2: Ano yung number ko try?
0: Ang ginatawag mo sa akon, ang 0946?
2: Oo.
0: 0946-421-5438. Mga 40 plus man, no?
2: Okay.
0: Oh, sige. 0946-421-5438. 0946-421-5438. Hindi ka malipat sa akin panghambal na mun si mo, ha? Sundon mo ato. Oo. Kung alang-alang, gid, kung wala, gid, ambala lang kami kay ari di ang mga palal ni Dolpo. Handang
1: dumamay kung kailangan.
0: Wala na ni sa subong daan ka bato sa mga bataon ara na sa subong sa stage niya tag 40 ang gusto niya ang mga yeah. Ang mga papabol na no.
1: Oh yes.
0: Sige, salamat.
2: sige.
0: Migo Normi, salamat. Regards da sa mga taga-Ulbuhan. Mayong gabi.
2: Okay, Troy. Mayong gabi, man.
0: Okay, salamat. Okay.
1: May... Alam, isang lugar nila, no? Ulbuhan.
0: May aragi mo na, Dolph. May aragi mo, Ulbuhan.
1: No.
0: Mayong gabi, gali, sa aton nga napalipay, si Mais Concurso. Sabi niya, good evening Troy Tisoy and Dolphy Langka. Masaya talaga makinig sa inyo. Grabe yung tawa ko, promise. From Ibisan Capiz.
1: Wow, maraming salamat din.
0: Mabuti at naintuan ka rin namin.
1: Mayong gabi man kay Juvie Monares, kay Alma, dyan sa may San Miguel.
0: 3 minutes after 10 o'clock, mabalik pa ang phone. Palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Salzone Plus Herbal Oil. Ang pamahid ng all-in-one sa presyo magkaan. Salzone Plus Herbal Oil.
1: Ang tabi ko, Salzone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanamin kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Boyet, isa ka lulo, gadolong sugat sa eskwilahan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kagmanami ang iyong pamatya.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka ba? Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores malapit sa inyong mga lugar. Woo!

0: 24 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
0: Si Grandpa, sang kalibo aklan, nagakalipay yun sa aton ng nagpamati. Katawa ko na si Grandpa. Grandpa is 55 years old.
1: Wow, pero Grandpa na siya.
0: Grandpa, yeah. Ikaw, ya?
1: Ha?
0: Grand gay. Asa eh, no? Grandma? Grand gay kaya?
1: Sure.
0: Where's your porangkay if you said that you are a grandma?
1: Did you not see my tangs?
0: Where? In your ngala-ngala?
1: Yeah.
0: How deep is that?
1: How deep is your love?
0: Balik na sa phone, palobo niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na, loy-loy pa.
1: Bigalan na, tamsi pa.
0: Ginadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen sa mga gusto magwapa-guwapo. Makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kag sa premium D3 Coffee Mix. Stay sharp and energized with premium D3 Coffee Mix. Ah. With mangosteen.
0: Oh, ano? Tapos na?
1: Okay, sige na lang.
0: Ang tanang ES Health Products, si Boss Rem, sa Ramabakal sa Mercury Drugstore, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drugstores, and Watson's Pharmacy Nationwide. And pwede na ka makatawag sa amon nga XFM call and text line
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Pwede na ka makatawag, ha? Kaya rin na kami dere. Diba, kanami lang mamati sa phone pal nga programa kay may mga bus.

0: kaso, isa kutsaras ang ubi o kung plan sa ibabaw, hayahay gid ang imo pamatsyag.
1: Halo-halo.
0: Correct. Mana permit nga na pamahaw, wala nga na masala ka pa.
1: Correct.
0: Itisingan ta lang ka, pero may RD pinakabudlay.
1: Ano?
0: RD, dali lang. Napangita ko pa ha. Oh. Basta willing ka magsabat.
1: Sure.
0: Basta nalipat ka naman.
1: Nga?
0: Kaya yung nasulit-sulit ko lang ni Balang Iban.
1: Oo.
0: Para ma-remind you what ang imo nagkakatulog nga.
1: Napurang ka.
0: Purang kayo.
1: Siya, bring a mind.
0: Ah? Ari ay, dahil lang yun na. Ay, doon natakaan na sa ako ng ako nga ginakuhaan sang ano?
1: Si Gugli.
0: Oh, ari ay. Dahil lang yun na.
1: Kay Gugli, kagalit ka pa man ko?
0: Hindi ah, lain niya. Taas ni siya, tapos laba. Dason, daw color green kung tulukon. Sa tunga-tunga, tambok. Pero kung imo pugaon sa galingan, amo ini ang nagapadugang sang unod sa wallet sang mga negrosanon. Kaya nagapatamis sang tsaa sa mga kasyudaran.
1: Kalamay?
0: Aha?
1: Kalamay?
0: Are you sure?
1: Kalamay eh.
0: Are you sure?
1: Naman. Sure.
0: Mataas?
1: Mata tubo.
0: Correct. Hindi man ini palasyo sang hari, pero dako-dako man ang iyang aircon. Kung magsulod ka, gakadlo ka magasto, pero pagwa mo, may dala ka na sing pasalubong, nga biskwit, barkilyos, o kung piyaya.
1: Bongbong? Kamu ka sa tayo na raw.
0: Final answer.
1: Dali ang iba. Ano to, liwat ni? Hindi man balay ka hari.
0: Hindi man ini palasyo sang hari, pero dako kang may aircon. Kung magsulod ka, gakadlo ka nga magasto, pero pagwa mo, may dala ka na sing pasalubong nga biskwit, barkilyos, o kung piyaya.
1: Duwa malana mo. Kung hindi bumbong, mercy. Plugging ba?
0: Sa tingin ang mas mag-an sa imong tagipusoon.
1: Bongbongs.
0: Are you sure?
1: Oo.
0: Ay, chak to nga sabat.
1: Ano, mercy?
0: Ready ka na?
1: Mercy. Department store?
0: Pero yung chak to tanan ni mo sabat. Congratulations. Taga ni Gus, sige man. May gabi. Ay, nautod atong caller. Are ay, ang iya buhok daw pisi, unod niya daw puti nga panyo. Kung higupon mo ang sabaw, nagapangus ka sa kanamit. Labinagid kun nagikan ini sa... Or ilabinagid nga may hang over ka, nga nagalingo-lingo ang imong ulo.
1: Ano ba tabi?
0: Pagkaon ni siya ha? Buhok niya daw pisi, unod niya daw puti nga panyo. Kung higupon mo ang sabaw, nagapangus ka sa kanamit. Ilaminagid kong may hangover ka.
1: Pansit molo?
0: Ha?
1: Pansit molo?
0: Are you sure?
1: Pansit molo.
0: May hangover?
1: Pagkao ng naputo sa puti?
0: Ah! Yung nabakbak mo para magwa ang puti.
1: Bak-bak. ano ba pa din? Batsoy ka may uto?
0: Lapit na sa batsoy.
1: Lapit na sa batsoy. Lumi?
0: Lapit na.
1: Pansit?
0: Lapit na. Dito na sa lumi sa batsoy.
1: Lumi sa batsoy.
0: Dito na, lapit na nada. Hindi na napag-include ang pansit. Sige, agub-agid ang mind mo ah.
1: Kansi?
0: Ha?
1: Kansi?
0: Sigurado ka?
1: Kansi.
0: Final answer.
1: Kansi.
0: Bulalo.

0: Mga yan nungun, mga silduan ako tanay buwas sa lapa. Ay, tawag na ka mo. Ikaw lahat kami sa tawag nyo. Ang Globe, 0915-8311-431. 0915-8311-431.
1: Oh, ang smart naman ha. 0912-0076-793.
0: May gabi na kay Valdez sa Febrero. And Eric Gargarcho, Atiyo, gali. May gabi. Pwede ka dyan sa phone pal. Daya lang mo number na ginahambal na mo ni Dolphy. Kayo mo nang talawagan nyo. Duha na ka linya smart na ka-globe para may pilian ka mo. May gabi.
1: O, painahiyan. Yung radyo mo kayo nag-echo kita.
0: Wala na gibutang niya. Liwat-liwat. 0915-8311-431.
1: Hello?
0: Ang smart doon.
1: 0912-0076-793.
0: Ano to?
1: 0912-0076-793.
0: Ari ay. Sige ka react sang heart sa iyang mga picture. Sige ka man ka share sa iyang mga post. Pero pag abot sa personal, daw pader ka mga duwa nga nagsugat anay pero wala sing hi o kun hello. Online ni siya. Sige ka react.
1: Facebook?
0: Sige ka react sang heart sa iya nga mga picture. Mm. Sige ka man ka share sang iya mga post. Pero pag abot sa personal, daw pader ka mga duwa nga nagsugat anay pero wala sing hi o kun hello.
1: Facebook?
0: Ha?
1: Facebook?
0: Okay na ng Facebook, lapit na kita dira.
1: YouTube?
0: Ha, sa Facebook lang ta.
1: Sa Facebook
0: lang. Hindi na ta maglabot sa TikTok.
1: Facebook lang.
0: May ano da sa Facebook? Gano'n ka da sa Facebook? Oh?
1: May likes ka, heart?
0: Yes!
1: Ano na man?
0: Ang ginobra mo lang ginapermi.
1: Messenger?
0: Yes, pwede.
1: Messenger?
0: Pwede. May sabat pa kita. Gano'n ka mo sa messenger? Gano'n ka mo sa messenger?
1: Siyempre ka video call.
0: Oh yes, lapit na. What else?
1: Patapos sa video call, siyempre all on. ano ba gusto mo mamalaan?
0: Ara na, lapit-lapit ka na gito sa imunog sabat.
1: Messenger?
0: Yes.
1: Video call?
0: Yes. All pa gito? Yes.
1: Video chat?
0: Yes.
1: Video chat?
0: Yes.
1: Ano lang answer?
0: Hindi pa, lapit na.
1: Ano pa gito man?
0: Patan ko.
1: A private message?
0: Yes! Lapit na.
1: Ano naman?
0: Sige ka react sang heart sa iya nga mga picture. Sige ka man share sang iya mga post. Pero pag abot sa personal daw, pader ka mga duwa nga nagasugat anay pero wala sing hi o kun hello. Oh. Sirit?
1: Oh, sirit ah.
0: Chatmate.
1: Ah, okay.
0: Nambal yan na gitanan, bro. Ambal yan na tanan. Wala ka kabalo kung sino na ang imo ginabidyo call. Ano mo na imo video call? Ang ginabidyo call mo, sino na?
1: Ha?
0: Sino na ginabidyo call mo?
1: Ah, kung sino na ang mga gwapo.
0: O, ganun ang tawag sila sa mga gwapo mga kabidyo call.
1: Video chat. Chatmates.
0: O, teha mo na sabat. Kaya sala naman ko. Di wala naman ko klaro.
1: Dali, ang gitbala, wala na sa minagatawag sa
0: 10:36, mabalik pa ang phone. Palo po Diyos, si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag, si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Supple Plus
2: Gold. Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Nashare ng kaibigan ko na uminom siya ng Supple Plus Gold noon at gumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at gumaling din ako. The best talaga ang Supple Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: Kapoy magaling. 25 ka upo dyan sa phone, pal.
1: Kap, si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskuga imo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C. Ang ascorbic acid. Santon Vitamin C.
1: Gagara man ang Clear Skin Herbal Soap. Cortis Porcelana, Cutis Artista pa.
0: Pwede na kamo ka bakal sang mga Yesol products sa mga suki nyo ng Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Kag, syempre, open na ang Amon XFM call and text line. Tawag ka mo bala kung nagahambal ka mo. Ah, nagahambal ka mo. Nagahambal kami. Hindi kayo manawag ka mo kung nagapamusic na kami. Syempre, wala gid may masabat.
1: O, sige na. Panawag na ka mo sa 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Kaya ang ginaubran nyo, magpa-music kami, haraman sa ako at tinawag nyo. Oo. Kung nag-on-air kami, wala mga mugatawag. May haman iba nagpanawag, pero mamati lang sa amon nga boy. Diba? Abi ko gani, nakalampuwas na kami sa Martes ng adlaw, pati Webes, dalasa pagali.
1: Ano kayo, wala taga-program kong Birnes? No?
0: Ano, wala taga?
1: Program.
0: Abi ko, wala taga-program naman.
1: Program lang ito.
0: Gagakirin away ka, gagalipat ka sa Armo.
1: Oh.
0: Program, gudya. Uy, dali lang yun bala. Mayong gabi anay kay Dudes Valiente sang Roa City Capiz. Mayong gabi gid kay Jay Beans Reta, good evening. Uy, diri sa aton sa Sagay bala, di bala ika 30th na nga nag city ang Sagay.
1: Yes.
0: So may local holiday kita. So buwas naman
1: may holiday pagid.
0: Holiday pagid buwas kay ti Independence Day sang Pilipinas na no. Mm-hmm. Sa kabilugan na. Natingala ko bala, bago lang kita ng sugod klase mo.
1: Tapos wala naman.
0: So saho naman eh, no?
1: Oo.
0: Sa mga estudyante, bisang wala klase, kakuha Japon balon.
1: Amugid siya.
0: Sana all na lang ka mo.
1: Pasensya lang sa wala ginatagaan balon.
0: Dali lang gid, 12 tabuas, holiday. May holiday pag yun nga maabot. Wala na.
1: Sa Bacolod siguro yan, may holiday pa ya. Ay, ginsaydo nila ang charter day sa June 18.
0: Ay, may charter day pagit gali, ang Bacolod. Mm-hmm. Sa Cadiz, amuman, ma-charter day man sila. Sa mga June something man.
1: Sa Silay, amuman.
0: Ay, ala. Pero galing kay mga local holidays na yun.
1: Oh, local holidays.
0: Pero, ang mga nag-eliskwila gid sang amo na nga mga lugar, holiday ganiya sa ila.
1: Oh,
0: diba?
1: Eh, kati charter nila mo.
0: Mm. Pero, di ba, na-notice mo, kung mag-holiday gani, national man o kung local holidays na, gatawag yun yung karsada, no?
1: Ambot lang, depende.
0: Sa bagay, kagapamiliti ka man lang galing. Mm-hmm.
1: Kasi sa muna, yaya, ang June 19, gina-celebrate kinaiyang birthday ni Jose Rizal.
0: Ah, June 19. So, wala na?
1: So, wala naman.
0: Bali, gina-ano na lang, gina-tingob na lang sa National Heroes Day.
1: National Heroes Day.
0: Mayong gabi, caller line number 2. May gabi. Pangalan?
2: Si Archie.
0: Sino ngalan mo?
2: Archie.
0: Taga din? Archie. Taga din si Archie?
2: Taga City of Iloilo.
0: Ah, taga Iloilo. Din sa Iloilo, Archie?
2: Wala. Ganun siya. Sa may Tigbawan.
0: Sa Tigbawan? Hindi Iloilo City eh.
1: Mm-hmm.
0: Sa Tigbawan kaya imuya.
2: Sorry.
0: Tigbawan, province of Iloilo.
2: Province of Iloilo.
0: Dali lang yun. Hindi ba pag-load speaker mo cellphone para klaro ang imong hambal? Okay lang?
2: Okay.
0: I-off speaker lang ba eh? Eh, hello da yun. Hello? Hello?
2: Hello?
0: Hello?
2: Hello?
0: Hello? Hello, puno hello.
2: XFM, Patopang Troy.
0: Ah, mayang gabi, Archie. Hindi ka sa Tigbawan man?
2: Actually, nagbisita na ako din sa friend ko man.
0: Pero taga Dinggit. Pero taga Dinggit ikaw.
2: Taga Mall. Taga Mall, ito ya.
0: Ah, siya may ano da sa Tigbawan nga, nakabisita ka da. May ginapangaluyagan ka eh.
2: agul sakit.
0: May gina pangaluyagan ka na. May gina side ka naman nga taga Tigbawan ay.
2: Wala.
0: Hara na naman.
2: Gamuni-muni lang.
0: Hindi ko yung magpati sa taga Molo nga malabot sa Tigbawan kung wala may ginabalik-balik ah.
2: Hindi, may vacation ako dito at ano, katotohan Troy, may ginakatuan ako dito ang friends ko kay Tido, kay Glau, saka nasa konti, kinanan niya, mag-bisitahon ko man siya.
0: Ang friend mo na, lalaki, babae?
2: Siyempre lalaki.
0: Ah,
1: kun amo kamo nga duwa.
0: Kamo nga duwa, hindi kay yak. Oh, no. Yak.
2: Dula ente ting sa mo ka to pang proya.
1: Tikay siling mo ni daw ma jabla sa imo.
0: Amo man.
2: Do ano na yon.
0: Siyempre, siyempre may kuan gid. May kuan gid ang amon nga pangunahuna. Eh, hidlaw sa nadaan.
2: Mo katrupang Troy do. Brother romantic ka, romantic.
1: Eh, nablang. Siling nila nga ginabulong mo kuno ang kahidlaw.
0: Sang isa kay isa.
2: Agoy! Agoy, bulong. Ano na ba yung gisya? Ginabulong.
0: Mapalusot ka pa.
2: May pagka-joker ko bala.
0: Ang tuod bala. Pila na gani edad mo, Archie?
2: I'm 43 years old.
0: 43?
2: Yes, walang sabit.
0: Din ka kapulian sa Molo?
2: Sa may Mandurriao ah.
0: Ang Molo lang isuryahan. Tama, Mandurriao ka naman. Aral ka naman. Daw matyagin mo sa mga buke. Daw hindi taga-dira ba? Taga-diin kagit bala, taga Molo ka, taga Mandurriao.
2: Mandurriao, Molo, Mandurriao ah.
0: Ah, Sa diin gid gani, may Tigbawan pa gid.
1: Basi taga super ka.
0: Taga Rizal, kasi dugay-dugay. Basi taga dugay-dugay, taga Rizal Isansuela naman isa.
1: Basan.
0: Oh, baluarte
1: naman. Oh, baluarte naman sa o.
2: Final judgment ko na na.
0: Denbis, Denbis sa baluarte, sa Molo, be. Denbe.
1: Sige, be. Sige, be.
0: East. Sa East Timawa.
2: Ay, hindi. Oh, nakunta naman tayo.
0: East Baluarte.
2: East Baluarte.
0: Okay, may North Baluarte pa naman. Oh, sa East Baluarte. Sa may dagat ka dapat? Yes.
2: Ay, hindi. Sa may day lang aside sa unhanang dito going to doctors mo na.
0: Ah, okay.
1: Basi dugay-dugay sa babiya ka na ha.
0: Laban-laban, mapaungka na ni sa.
2: Apas lang ka mo ha.
0: Pero subong ara ka da sa Tigbawan.
2: Eh, ari ko. Diba si boss makabalik mo ko dito?
0: Pila ka na da kadlaw? Pila ka na da kadlaw sa Tigbawan?
2: Almost, well, one week.
0: Mga 1 week, dali lang. Eh, dulain naman ang kahidlaw ang isa kasi mana naman.
1: Sa sulod sa isa kasi mana. Dali lang git balda, ako anay pambalda. Sa sulod sa isa kasi mana. Ako gani anay pambalda.
0: Hindi kasi yung padakop yung abot sa naman. Yeah. Ginabala, wala man na problema sa amon kung mag-ako. Why ginaya, kay parehas man lang ta.
1: Ako kay Inchinde, hindi ko na iabala.
0: Oh man.
2: Parang anong itinde?
0: Kabalo ka na na.
1: San kahidlaw mo eh?
2: Dilbun lang niya, wala mo kwento man niya rin sa una. Rin sa libre ko, kasi may tanay ka na sa tubong.
0: Ate, oo, wala man kami na i-question niya. Pero wala man sing malain kung maako ka.
2: Meron sa time katropang Troy, ginalaygayan ko siya about sa laba. Kasi di ang friend ko ni mo, yaon, dala ni.
0: Dali lang yun bala.
2: Ano itong babae?
0: Ha? Dali lang gid bala. Ikaw nag-advise sa friend mong about sa uyab, tapos ikaw naman ang manawag sa amon kay mangayo uyab.
1: Oo.
0: Daw pa matyagan ko daw ginaplanuhan yung urong uyab nga itrisam nyo nga duwa ay.
1: Nan.
2: Ay, hindi.
0: Oh, ano man?
2: Kung nagtawag ko kay ako naman mismo mangita sa akman niya. Magpasakadya.
0: Oh, sige, pabatia kami, Abby, kung paano ka maglaygay si mo, friend. Man. Ano problema sa friend mo, ha? Ang ipangayuan niya sing laygay si mo?
2: Naglaygay, bangon siya, no? Bala, may crush siya, no? May crush siya, bali, ito, ano tawag niya? Masidat ko sa iya.
0: Ah, magulang sa iya.
2: Bali siya, ang amigo, bali, 22 years old siya.
0: Pila ang babae? Pila ang babae?
2: 33 years old po.
0: Ang imumigo, pila?
2: 22.
0: Bawo, dali lang yun. 43 ka, oh, tapos 22 oh, yung amigo?
2: Hindi. Hindi, dali lang, dali lang. 22 years old si ang amigo ko nga friend ko man. Tapos
1: ang binatong yung
2: crush niya. Ang crush niya, 33 years old.
1: Si ikaw ya, pila ka na.
0: 43 siya. 43. Amo gani amo na tingalahan 43 edad mo
1: tapos ang imo amigo is 20 something.
0: Oh, 20 something, 23.
2: 24. 23 years old ko tapos ang amigo ko 22 years old.
0: 20 pede lang gid. Dali lang gid imo edad, dali lang gid direta. Okay na iya, kabalo na kami na sa imo inog open up. Ang amon pamangkot 43 imo edad jakto.
2: Ay, hindi, hindi. 23.
0: Tapos yung amigo, 22. Oh. Ah. So, amo nang tuod ng amigo. Tubo-tubo ka mo. Oh, abi ko gani kung 43 mo edad.
1: Gani. Kay... Mani...
0: Oh, sige. Kay maduda, nagid kami ang tuod. Gidang amon nga panagupnok. Nagaton ka gid sa amon, abi mo? Okay na, okay na. O sige. Okay. 22 imo amigo tapos 33 edad ka babae.
2: Oo.
0: Oh, dayon, dayon.
2: Tapos teacher pa.
0: Okay.
2: Tapos pala sang kanyan lang yung mga naigay ka muna imo o niya makisa ka babae nga bisan dako medyo layo ang ilang nga guwat. So tinan lang niya do anong kisa magasugata ay sinang nga doa doon ka kurog yung iyang kaunodan. Tapos ang isa, ara na sa likod niya. Tapos nga, ano ka sa dumataranta. Sabi ko, ano mo?
0: Ah, ano na excitement na. So, anong imo ginambal sa imo amigo? Ikaw gani ginapamangkot na amon, tapos ihambal man sa amon.
1: Amon na gani.
0: Kaya ikaw man bala naglaygay bala?
2: Kaya ginimo ko.
0: Oh, ano ginimo, ginimo mo? Anong gilaygay mo sa iya?
2: Ginimo ko, bali mo, brother. Imo mo, bali tagaan mo, pero may isang... ano sang hugot la tatali pakadlaw kasi ya tapos tagaan mo lang sang joke tapos ang gudugay tagaan
0: mo ayugal yung layo imo advice sala na ya sala na ya ang amuni o pamati bala migo arche amuni pamati layo layo na ya hindi kaya migo yung nag advice ang tsakto ah amuni o ang ginambal mo sa amon ang imong amigo ginakurog nga kumakita niya ang iyang nubya nga may edad sa iya. Actually, wala man na question kung may edad ang crush niya kaysa sa iya. Ang pamangkot da, may nervousness ang imong friend. Hindi kay mahambal ka ang imong advice nga pakadlawon mo ang babae. Amuna, kita mo nga nakulbaan na gani. May mga hugot-hugot ka pa na balaan. Do kalayo man sa imong friend. Daw labutaw ka man imong friend.
2: Hindi, doon na, ano, nabala ko sa online ba siya?
0: Hindi, ah.
2: Ano, ba siya mag-expect pa?
0: Hindi, ah.
2: Pero ano man.
0: Hindi, amon ni gani, pamati na lang sa amon. Bala kay sala, ganyan mo advice. Amon ni, oh.
2: Ay, talaga, le.
0: Dolpe, ano, bro? Pamatian tauna si Dolpe kung anong mambalya sa imo nga friend. Kagihambal mo sa iya, ha? Okay. Kay kigan ko ni sa masala sa pamati, ta, ha?
1: Ang matuod lang. Ang matuod lang. Ha? Okay.
0: Hmm.
2: Yes po.
1: San sige mo advice siya kamo nga duwa ang na-develop?
0: Hindi ah. Amo na lang niyo. Ikaw na lang ikaw advice siya ang amigo kung ano-obrahon niya kung makita niya iya nubya nga mas iya nubya iya crush nga mas may edad siya kay sa sobra niya bala hindi niya bala maano, hindi niya ma-express niya nga feelings kay ti ang excitement kag ang kulba naga-mix. Mm-hmm. So anong maayo mo ipahambal si amigo, ipaagi mo lang din sa kay Archie.
1: Ah, balumong friend mo nga naton, kalma ka lang nga ano. Kaya wala ka man nagulog na ano sa babae.
0: Sala na, Imuya Dolpian.
1: Ano mang gali?
0: Nagseryoso ka naman. Ano gani mo apelido?
1: Alaka pa.
0: Hindi asa sa aton program. Bala, ano yung mo apelido?
1: Langka.
0: So, ang imo ihambal, Tani, pakatuad yung umigo kay Sopsopon ko siya.
1: Na.
2: Ano siya tawag na Sopsopan eh, sa
0: kate? Labotaw ni Sdolpo, nagseryoso mo sa dahil na
1: doon. Amo na gani, kasi rin ko siya base kung na-develop man siya sa...
0: Iyan, gani, crush, hindi gani, iyan ang friend, ah.
2: Oh, pero...
1: At yung lakad na lang, di bala? Eh, kamuhat, wasom, Sopon. Ay mo sige, makuha advice mo ah.
2: Ano?
0: Sige na, ano to actually ano?
1: Ano to?
2: Actually, ang crush niya bali do ano sa lado po. or
0: ay abot aga ba, na, ano na gani ga body shaming kaya imo ya wala na gani sa paputot-putot pamati bla pamati bala wala na sa paputot-putot wala man na sa paidad-idad as long nga nagaintindihan ay sila duwas ang migo mo buligan mo ang imong amigo nga makakup up sa iya nga pag sa iya nga nervousness nga hindi sa iya magkuro-kuro kung makita niya ya crush. Kaya kung si Gihon niya na ang iya nga ginaobra, way chance makakita ginaiban nga lalaki iya nga crush. Crush siya palang gani na, wala iya pang pabutsyag ang palangga niya.
1: Kag mag-amuna bala nga feeling sa lalaki nga daw ginanerbos sa babae, matiyahan ko daw agi.
0: Amo gani. Gi, ano na ni Guru?
2: May nervous breakdown na kaya na, grabe.
0: Hindi man nervous breakdown ang inambal namon.
1: Hindi man nervous breakdown niya.
0: Nervousness na namin namon. Kay balaan mo kada isa sa... Pamati, bala kay gasamo ka man sa iyo man sa istorya. Ang nervousness na kada isa sa aton, may ara sing nervousness. So paano na na ang imo nga nervousness, depende na sa imo kung paano mo na siya i-coop up. Gali kay ikaw, isa kamigo niya, dapat tudluan mo siya nga i-control niya ang iyang nervousness. Kaya para... maluyag wow. Maluyag na ang uyab yung ambot sa imo dahil kasabag ka man imo gambal kami amo niya man
1: ina ba lang ano ba lang nang siyempre ikaw mismo nagambal nga kada kita iya sa crush niya ginakurog siya
0: otro man iupod ko ginasulit niya naman ang istorya mo sa ako niya
1: dali lang gid bala hindi bala mo na ambal hindi bala mo na ambal mo oh. Kaya amo na gani tagaan mo siya sa encouragement na siling punggi ang imo nga nervous kag atubangon mo siya sa prangka
0: amo ta may buot naman sila baida sila
1: amo ko siya
0: ano mali oh si Archie wala man eh si Archie daw wala man kay pulos si istoryahon nga ang ma-advise pa to ni si Eli man
1: sinupsok
2: ko lang pero okay naman ito
1: ginano ko
2: naman sa tubong okay man chat
0: eh nante mo magulat kita mo okay naman lang galing na ngayon ayaw ka pa di advice
2: tamo na ganyan pero ino na yung nawag ko ganyan kasi gusto ko pa masakita sa older bro.
0: Ah, ti amo na dati hindi makadto na tada naglawig pa to istorya. Nalapot pa to sa imo friend nga. Way kami kabalo ba si kung nagasusupan ay makamudwa.
1: Ano na siya? Na room 69.
0: Ano na pangita mo si sa kababayi ha? Ikaw naman amon tigayunan
1: ha? Oo ah.
2: Aki yung isa ko sa babae gusto ko macho tapos maintindihon.
0: Why na dia? Muning nga uyab sa amo nang maintindihon. Why na naya Lucia
1: nga naya. Laya na na.
0: Sige liwata.
2: Super mega no blaster ni nagaugang-ugang kung kape.
0: Ano pagkain?
2: Ugang-ugang. De, ay, sapato, ano, blado. Guwapa man.
0: Ano? Oh, huwain na diya, guwapa.
1: Huwain na diya, guwapa.
0: Ya.
2: Ano lang, malaway.
0: Oh, na muna.
1: Malaway
0: na diya.
2: Tapos ang gusto ko do, sugar, mami. Ay, hindi ko. Ang namin kong, ano, bla, ang, ano lang, may same na kami ng edad.
0: Okay. Ano pag yun? May dugang ka pa?
1: Oh. Wala na?
2: Ano? Mami, harap pa. Ang parola kami height.
0: Ano pila height mo?
2: Labotos. 5'7".
0: Ah, tim labot man sa
2: po. Labot siya. Malabot kung kalangitan niyo, blaw. Agoy la kalangitan.
1: Ay, bisan putot lang na iya ko nagatupong ang pusod.
0: Sulod. Arche.
2: Arche. Yes, po.
0: Labog mo na, labog.
2: Ay, hindi.
0: Pero malabot sa puso, Che.
2: Oo,
0: eh. Ati, wasakit bang girahan niya, eh.
1: Oo, amukit, eh.
2: Isa na sa babaw.
0: Baba.
1: Arib lang pamangkot, ho. Nga sa puso, may sulod ko, may puwak, malangko.
2: Ay, ito, puwak. Imo na lang na.
1: wala man abu, wala man abu ang puso.
0: Madelikaduhan ka ni siya po, wakya ka may tonsillitis niya. Malatnan man tonsil lagi mo.
1: Hindi hindi ka pa na matubuan, sipil ang imong.
0: Kasi matingala ka naman naging kamatis naman ni Wanda.
1: Ang mauli ba, layagid na.
0: Hindi ka kayo maglaong-laong ka magpa-umumumum basi may tonsillitis. Hindi ah. Hindi kayo magkiang-kiang, isapong mo ginayang, imo itlog ya.
1: Amo ginipapangita mo bintong ko.
0: Te, mabato ka? Bato?
1: Ay, ako pa yamang hindi.
0: Madaranan ka. Madaranan ka gid. Madaranan ka gid sa amon, tawag-tawag ka dagab, iko magamuna atong istoryahan ay. Oh, basta kay yambal ko si imo. Arche, ko magtawag kaliwat, paminsar ka nagadaan sa topic nga kaladlawan kay para sadya tanga tatlo.
1: Amo gid.
0: Aw, ay no. Kwaon ka namon
2: regular. Alam mo lagi niya may joker kung may mga damo kung mga topic about sa mga fans.
0: O sige, paplagon. Paplagon ta ka sang number sa bunga gabi. Tapos, regular ka manawag sa amon. Dayon, ikaw open up sang topic para guest ka namon kada gabi.
1: Okay lang sa imo?
0: Okay lang?
2: Wow.
0: Sige. Sige, i-update. Ma-plug ta subong sang number mo. Then, ma-update ka sa amon buwas kung may nagtawag o context. Dahil i-share mo sa amon kay istoryahan ta, okay?
1: Wala ta, wala ta programa.
0: Buwan. Ah, sa Domingo, gali. Sa Domingo. Sa Domingo.
2: Oh,
0: sige. Ano number mo? 0994-9855-438. Inaya lang. Di what? 0994-9855-438. Oh, tawag ka sa amon sa Domingo ha, then ma-prepare ka sa imo topic para ma-isuryan ay tatatlo ha.
2: O, subong na.
0: Sa Domingo gani, do lang.
1: De, okay lang sa imo.
0: Arche, salamat, mayong gabi.
2: Bye-bye.
0: Bye-bye. 17 after 11 o'clock. Mabalik pa ang phone palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang
0: ka. Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo.
1: Exciting.

0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
1: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: It's 35 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo!
1: Excited! Pwede nga style.
0: Biyernes sa Tabuas, di ba?
1: Yes.
0: So, sa mga gusto makakwarta, worth 3,000 pesos tomorrow, padala na kamuhingagaw sa inyo nga mga entries. Santo na next FM libo-libong pa-premyo, ha? Ihulog nyo sa mga drop boxes sa nganamtang sa tanang XFM radio station malapit sa inyong lugar. Line number 2, good evening!
2: Hello, Troy. Ang gabi, Troy.
0: O, anong may ara? Ano yung gabi?
2: Di Normie gala ni Troy, di Santa Troy,
0: ha? Hi, Normie. Tawag ka naman, liwat?
2: Okay, kay mga angkot lang si mo. Troy, ang kadabo gala nag-live sa akong gala sa akong number. Tapos, sige pa na lang sa akong karon ako sila baslang tawag ini mang mun sa labas
0: asala mo na ya kay wala mo ginasabat ang ina tawag
3: mo kay
2: ina ka mira Frank Troy
1: amo na gani nga sa diri sa amon nga program no hindi na yata na niya nga nagatawag si mo ano kay total gin ano mo gin plug mong imo number di ba la
0: hindi ah amo ni oh ang explanation dira ikaw di ba nag-plug sa imo number? So kung may matawag sa imo nga number, dapat ikaw masabat, hindi kay ikaw manawag.
2: Di, ako, matawag sila ka, kung tapos ako sabton, ang mag-iskorya, puro ido. Ano ko man ito?
0: Wala mo man kayang bala puro si Don. Hindi, basi hindi ka lang guro nila mabatian. Mga pila kabilog ka panawag sa imo after pag-plug mo sa number mo, haw?
2: Kadamo nami ko yan taga loya kay mamit na kami to sa
0: iyo di may napilian ka na
1: ara malanggali
0: ara gali
1: kundi
0: Iloilo
1: oo
2: kundi salamat kay try
0: grabe damo gali ta listener sa Iloilo
1: correct
0: taga Iloilo ang imo nagustuhan nami tingog taga Iloilo
2: nami tingog sa Iloilo kay nagprangka di kaya nga lima ko apat bilog yung bata ako lima prudan ko yan gagmay
0: pero pares ka mo pangidaron.
2: Wasa, 38 at kuporti.
0: Din sa kuno sa Iloilo?
2: Sa Aklan.
0: Ah, sa Aklan?
2: Sa Aklan, Troy.
0: Ah, oo. Pero nami sa Tingog, di ba?
2: Abog na kayo, Troy.
0: Pero hindi lang magsalig sa Tingog, basi sa personal blau. kay Proven, Proven and Tested na bala?
1: Oo, bala.
0: May kilala man ni gani si Dolpo nga. Nami-nami yung Tingog niya, pero sa personal, hindi man siya gwapa.
1: Amo.
0: Pero... Hindi ba kami maka-sure kay wala man na namon makita pero mo lang ginaiya based amon experience hindi kami magsalig sa tingog nga mabugnaw
1: gani
0: kay iya tsura na init-init sa personal yes pero hindi ka naman mag-expect nga sexy-sexy ka gwapa-gwapa pa sa edad nyo basta ang importante na nagdigahay ka mo nga may kabataan sa ikaw may ara man.
2: Oh, nami ito gulilo, kaya nagprangkana yung kami, ha? Okay man siya.
0: Ang importante, Daya, ang manipamati bala sa mga cellphone, ang importante, makamo ka muna,
2: oh. Ang buya! Hindi amo sila sa'yo.
0: Ano? Babababa sa gansagan sa'yo.
1: Ari, pagkid...
0: Ari, mati kay Dolpo, mati.
1: Tudlo, anta pagkid ka, amo pagkid nyo.
2: Eh,
0: ah, di ba?
1: Oh, eh.
0: So meaning effective kali among amon nga program,
1: program.
0: Kay may mga babae gid jaga panawag galing nice. Ginahuya lang sila magintra.
1: Gani.
0: At least ya dapat ang mga lalaki gali na mion yung pagplaster sa napangita nyo. Kay para ang babae may pilian gid hulat lang amo kung saan umanawag ang babae. Hindi ta napatawgon ang babae sa aton mga lalaki aton paintrahon gid. Pero dali. Tapos dali lang gid. Wala mo patugani na ano na elaborate ang imong kung sino ka look alike mo. 'Di ba? Kung sa artista to sino ka look alike mo sa edad ng 40.
2: Ang ako ang nubo lang ng tao la sa buhok kurang uka ko kangid ni Freddy Aguilar.
0: Ah, hindi na lang pagbuion si Freddy Aguilar. Diri na lang ta sa ano sa Maningiti. Maningiti bala manug saka sang tuba sa lubi.
1: Oo.
2: Ugali sino man?
0: Mananggit eh.
2: Mangingiyot.
1: Mangingiyot. Ang maniniyot ya.
0: Hindi mangingiyot, maniniyot na iya.
1: Manog ano na iya?
0: Manog picture.
1: Manog picture.
0: Oo, oh, muna ang tigwa litrato, maniniyot imuya, mangingiyot imuya. Sige ah, pero at least yan, napalipay ka namon. Congratulations. I hope nga makakadto ka man sa Aklan para makita mo tong uyab mo nga 38 years old. Salamat kay Discarte, maayo ha.
2: Tagaman siya to be.
0: Oh, Aklan, Aklan na naman siya. Salamat gid ha. Normie.
2: Hello.
0: Normie Suare, bye-bye.
1: Nakakadlaw man ko manog, ano na ba? Manog alas 2:00 pa.
0: Mariklamo pa sa gali, may napudyot sa gali nga taga-Aklan. Grabe, no? Salamat sa mga taga-Aklan na kay ginapasulod nyo kami daang amon nga program. So, nalipay man kami kay may feedback halin sa caller. May mga babae kayo man nagpanawag sa nila pangita. Thank you so much sa tanan ng mga tech on duty nga nagasubaybay man sa amon nga programa. Sa tanan nga station managers ang XFM station sa NIR Kagpanay. Salamat man. Kag sa ngalan sa amon nga CEO kag boss, Dr. Emilito Uy and Madam Olivine Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Yes, day off na namon si on Sunday. Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
0: Pabos.
3: Hala, ka-exciting.

0: exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
3: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabadchag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Santon plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Pagbibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
6: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa it-sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
7: Sister Pain, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan niya.

0: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain, Panggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na world.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
3: X FM 103.9.

0: Live testimony.
1: Ako po si Rodeline Takuya. Ito po ako sa Singapore. 35 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng 10 ton plus gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng 10 ton plus gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abroad. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng 10 ton plus gold.
0: 10 ton plus gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3U.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purong-purong.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Heide, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagpili sa mga butika.
6: Samson Gold. Coffee Mix.
7: Ako si Ansang Sumag. Isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Gapa-active kagapa-sharp sang mind. Wala acid. Sakto lang ang kaisog kagkatamis. Maayo sa kalawasan. Kag may collagen kag glutathione.
6: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at

0: Mga katrupa, exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Pili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia. Ga natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Ga pampapaskog sa aton nga tulan. Pampagkana sang utok. Kag pampa-improve sa aton immunity. May Santon. Nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa. Mabili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Clear Skin Beauty's

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansong Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sansong Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Sansong Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle fever.
2: Acute pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Tangkarang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
4: Mabibili sa mga butika.
2: Sansong Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing may Sansong Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen and glutathione ka pa.
2: Sansong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina,
4: garlic,
2: plus
4: collagen
2: and glutathione.
4: Sansong Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na,
4: lalakas,
2: at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Plus

0: na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo?
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo, the familiar sa ako ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
6: wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe. Sister Pain, symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika, Santon Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sigit tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw-adlaw. Tuod gid man, nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Exciting!

0: Exciting!
1: Shuffle Plus Gold.
2: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako po pala si Edwill. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3 sa madbalang at low mo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon. Gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit. Kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan. Ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
6: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.
7: Sa ako

0: Strong Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Maribel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas nga manamit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawo. Maduti ka gid nga fresh.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga, active gid ako sa work mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen ka glutathione. Pahubin pasang na work.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check! Regular exercise? Check!
0: VisionX Plus?
1: Check!
0: Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
1: Ice yan!
0: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
5: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Lani. Isa ka bus driver.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Rodelis ang takuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Samphone Gold Coffee Mix na.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Tagali, Binahusay, Sanfon Plus Gold.
1: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag Santhone Vitamin C! Santhone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santhone Vitamin C at Santhone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santhone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santhone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
6: Mag Samsung Plus Herbal Oil.
5: Pahid mo na

0: Oil. Sister Pain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, sang barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang isog. Kaghimo sa gintingob nga prutas. Kagtanong nga mataas sa antioxidant plus. May collagen. Kagglutathione pa. Santone Gold Coffee Mix. Ang super nga kape.
0: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
3: XFM 103.9.

0: ang ulo.
1: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! System Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Kamo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na warm.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: Exciting Pilipinas! Bueno mano pa programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

morning, Pilipinas! And good morning, Siyudad sa Bacolod! Good morning, good morning, good morning! Welcome, welcome, welcome sa itong programa dariya sa Exciting Pilipinas, mga katropa! Subong yang Biyernes! Biyernes na! Grabe! First week of the month nga ti, nagsugod ang klase, pero holiday dasun bang! Diba? Kadasig lang, no? Sang panahon, kadasig sang tiyempo. Kag today, mga katropa, tiyaton nga, Independence Day. Oh, Independence Day naton, mga katropa. And today marks the 128th anniversary sang Philippines Independence Day. Kumakanta naman, mula ngayon, malaya ka na. May maamo na naman na damala ka rin sa Facebook ka, but ay kadulon tagad. Sa mga katrapate ang nagsugod gid ang Independence Day sa Pilipinas sa June 12, 1898. Sa mga estudyante, dapat tandain nyo ba si Makoton kamuni sa Lunes sa flag raising ceremony. 1898 ha, June 12, 1898. That's why ikaw 128th anniversary subong. Hanggang ngayon, malaya pa rin tayo. Malaya nga ba? Ha? So, ito yung mga katrapabo na lagi na celebrar subong sa aton nga pungsod, ang aton nga Independence Day. So, madamo sa mga programa, sa mga government offices, sa mga LGUs, mayara sa mga patigayunon nga parade, programs, para yung ati dumdumon. Kung ikapila na niya nga tuig nga kita ang malaya, o kon free, o kon ano sa hindi gano'n. Kaya mga katropa, ati siyempre, sa inagyanta ng mga pagpangsakop before sa mga narisari ng mga pungsod at that date, mga katropa, June 12, 1898, ay naging free kita. Kung baga, naging Philippines kita, naging independent kita, kag naging kita ang Pilipino. Nakakwa kita sa aton identidad. Ngayon, Pilipino kami, hindi kami Kano, hindi kami Japanese, hindi kami Chinese. We are Filipino. So to everyone, happy Independence Day! Happy, happy Independence Day, mga katropa, no? Sa mga kapwa nating Pilipino, happy Independence Day! Sa mga katropa naton, nga, nag-upload na sa programa naton dito sa Exciting Pilipinas, good morning! Nagatutok na kamo dito sa programa naton, and of course, live na kita sa aton yung official Facebook page, mga katropa! No, so tutok na sa aton yang Facebook page kung sa live stream naton subong ara kita mga katropa sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Live na live kita sa ilan ni Marina Destro, naga lantaw na siya. Of course, ilan ni Sir Domus Banhao, good morning. Nagatutok naman sa programa naton Andrea sa Exciting Pilipinas. Good morning sa liwat. Oras naton, oras. 4:56 na, alas 4:56. And syempre, mga katropa, Friday na gana is what I've said, ba? Last day naman sa obra sa ibang daba. Of course, happy weekend in advance na, no? Sa mga katropa peeps natin. At sa mga estudyante, sa buong holiday, hopefully, iting mga alubrahon nito, assignment nyo, brahon nyo na nga daan. Para ti free na kamo sa Saturday and Sunday together with your families or friends. Kung hindi ka na magbaka-baka, kung sa Sunday, ing maraglunis, ang mapagbaka-baka mo sa imo, dara nga mga assignments, kung homework, kung mga projects. Diba? Anyway, saliwata mga katropa, bati ko na kita sa inyong mga tag sa karadyo and sa atong Facebook Live. Don't forget nga like, follow, and share ang atong yung official Facebook page. At the same time, comment na kamo sa inyo yung mga pa-shoutout and greetings, sa mga pa-birthday greetings ninyo subong sa atong yung live stream. Kaya ito yun nga i-shoutout and basahon. Just comment below, okay? And syempre mga katropa, alas 4:57 na.
Amatama, ta kita dira sa aton yung mga tagsa ka mga galawion kunaga sa mga pagdigamo naton, sa mga lulutoon naton. And before that, kailan sa tanan yung mga nag-celebrar sa ilang kaadlawan, happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Sana'y maligaya ka sa araw na ito. Happy, happy birthday to you! Sana'y pagpalain ka ng puong may kapal. Happy birthday! Yan, sa tanong mga nag-celebrar sa ilang kaadlawan, happy, happy birthday. Sa ilan ni J.R. Dejito, direwe, mayong aga. Sa kay Nana, Heruana Balinario, good morning. Nagatutok sa itong programa, there is exciting Pilipinas. And of course, mga katropa, sumung man, nga Friday, dudamo-damo sa mga tandaan ba, no? Sa may laktanda, kay T, for sure, ang ibang galagaw mo ni Kun Holiday. Ginahungod nila, lagaw, kay T, mga katropa, ano mo, no, ng, kumbaga, free time, wala obra, no? So, amuling time, nga galagaw mo sila. So, kay mga katropa, subo nga adlaw sa nga Biyernes, sa June 12, 2026. Aton, ano, no, aton nga i-bantayan niya ang thunderstorm kung ay pag-ulan-ulan niya sa pilagabahin sa Negros Occidental. So, ito mga katropa, padayon lang yan no, sa aton nga pagdala sa mga payong dira, sa aton nga mga kapote, kalo, and everything, ano, nga ti makaprotect sa aton nga self sa init man o kung sa ulan. Kaya ti, our health is our priority. Kaya anong magani ko ng wealth if hindi healthy ang imong health. Alright. So mga katropa, padayon lang sa pagtutok. Dari sa liwat sa programa na ito, Exciting Pilipinas. Kaupon si katropang Wendell Balinario. Oras na ito, alas 5 imponto na. And samtang nagahimas ka modera, nasan yung mga dalalon, sa inyong mga laag, kay Holiday, o kung saan may mga ubra pa yung pala sa ito, dire. Oh, samtang nagadigamo ka modera, nagaluto, nagatigang, nagaprito, o kung ano pa man. Mga katropa, riwa, si Wong Navarro para sa yanga. Tutoy Bibo.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
1: Santon Plus Gold. Iba ka sa lahat. Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
3: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
7: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
6: Historia eh! Lainit pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
7: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig o pang long-lasting.
6: Unsa? Naka-turbo po tiyay ka?
7: Wala o halagid ka pre, oy. Karun pa ka na kay balo? Turbo lang ang malakas.
8: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang Picto.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist.
10: Consult your doctor.
12: Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
14: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
15: X. XFM.
16: FM.
17: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
18: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
18: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.

0: morning! Nagbabalik sa inyo mga Tagsika Radio. Mga katrapa rin sa programa natin, Exciting Pilipinas! Good morning! Sa mga nga aga kataupod niya sa kahapon, si katrapang Wendell Balinari. At rin lang sa programa natin, Kapampukaw kun aga. Good morning! Good morning sa mga katrapa natin nga nagatutok na sa ato niya programa dari sa Exciting Pilipinas. No, sa mga nagalantaw sa ato niya Facebook Live. Good morning sa ilayan ni Jelwin. Ang balinya, good morning katrapang Wen. Danas ako na share. Kag Happy Independence Day ko na sa tanan. May mga rally na siguro nga himuon. Na katrapang Jelwin, sakto kagida sa Batay Bantayan. Tanakaroon mga katrapa, no? Sa kay Rosini De Jesus, good morning man, mayong aga. Sa ilaman ni Ma'am Rina Destrodra, mga members ng ating class, ako ang katropang listeners and solid supporters sa mga katropa sa Himamaylan, Kabangkalandra, sa Sagay City. Good morning sa inyong atanan. And of course, sa mga members man sa Moms Chapter, no, dere sa syudad sa Bacolod, good morning! Darimano sa ilayan ni Sir Jolly Antonio Sr. Good morning! Watching from Canada. Siya kuno subong ara siya sa Canada. Sir, good morning! Mayong aga, dira sa imo. Buskan gabi, itaguro ah. And sa kay Erica Meliandes Villaflor. Good morning! Ginapa shout out niya sa happy, happy birthday si Zuani Semelier! Happy birthday! Happy, happy birthday! Birthday man ni Elmer Dalyon! Happy birthday! And belated happy birthday man kay JR Dihito. Birthday ako noong 7, pero kay Y siya nag-greet. Happy birthday sa lahat! Happy birthday, JR Dihito! Taliwata sa kay JR Dihito, sa kay Elmer Dalyon, and sa kay Zuani Semelier. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday to you! Happy birthday sa mga katrapa natin. Oh, mayong aga, kag-happy birthday. Oras nato na, 5:15 na! 5:15 in the morning, kag-tutok na, tutok na! Kay mga katrapang pampagood vibes natin, ari na! Sa aton rin ang programa, syempre sa liwat Exciting Pilipinas. Sa ilan niya, Barry Ingada, good morning man! Kay katropang Zaldi Dimbali, katropang Bini Mika ka na. Kaso reggae version ako niya. Araw-araw mas sumasaya. Kita ko sa TikTok, Bini kang kanta pero reggae version. Sa liwat mga katropa, good morning. Kag syempre tutok na dira kay Ari na naman ang aton niya TikTok na. TikTok and videos from the TikTok. TikTok gani ba na? Nga trendy kang makatag sa good vibes sa aton nga tanan. Mga katropa, sa mga nag-deliver na bala, sa mga delivery riders, sa mga parcel, tanay bala, anong mga worst o kanang funny moments o sad moments nga na-experience niya during your delivery, sa pag-deliver niyo sa mga parcel, sa mga katropa pips, na nga tinaga-all order online. Anong mga naka-experience niyo? Aray ako, sa itong nga video, subong nga i-play, mga katropa, aray, pinasahin experience niya yan. Pag-abot yan, nanuktok siya. Pag panuktok yan, parcel. Wala, may gasabat. Wala may nagasabat sa iya. But then, pag-abot niya, nag-on ang TV. May nag-karaoke. Naka-on lang. Nalipat ko sa kanta, sa hindi nga video. Pero naka-on ang TV. Nag-on ang video. Okay na lang. Kasi video man eh. Ang kanta, nagasigil ang lakas. Ang mic, ara, nagatungtong sa pulungkuan. Ginkwa, sa rider. Kambali ah. Parcel niya. Sa mga ligay, naging kanta, yan na lang ang kanta. Nawala, ginagwa ang tangiya. Sige mga katrapa, oras na to na 5:18 in the morning. And ari na! Ari na! Ari na ka to nga, tiktokan. Mga katrapa, tiktokan na!
1: Apo! Deliver po!

Heart Will Go On. Galing ang kanta, mga katropa, no? Tiyan, ano muna kay... Basta nanago pa to kay may patoy nagbayad or masinang laba pa to or masinang tigang or ginsugo pa to bakal, no? Ano man. Huwag takabalo. Pero tinabilin to ang, ano, ang yung microphone yung ginakanta. Kaya gamit yung pagani microphone para magkabal delivery po. Pero wala, ginti. May Heart Will Go On, ginti on. Wala. So, kamaya mga katropa, especially sa mga katropang delivery riders natin. Ano ang inyong nga nangin experience sa mga amusin niya nga sitwasyon or sa mga pag-deliver nito? I know, may harap pag ito mga worst experience or may harap man sa mga happy experience or may harap man sa mga sad, no? Mabtanin nyo dira. But anyways, halong sa mga tanan natin yung mga delivery riders. Kaya sila na yung mga nagpalabot gid sa aton ng mga kinahanglanon sa mga gina-orders naton. No, sa mga katropa, ang delivery drivers naton, ingat aloy sa biyahe and ano, stay hydrated. Inom damo nga tubig. Kaya hindi lang kisama, gano ha, mag-binuringot na ha. Kami arap, mag-driver nga buringot kisama, paligog lang. Kapoy man tatanan, pero hindi lang buringot. Ah, so, but-buot lang tadi ha. Stay kind kita, no? Be kind lang. So, bung man sa mga ginadulungan, dira kung hindi gani inyo, tihambala nyo lang hindi inyo, laman sa buringot, da ha, be kind lang. So, yan, oras natin 5:20 na. Kaya rin mga katropa ho, bago ko lang ako kaya nagining mga music, ando nagbalik ko sa high school days ko. So samtang, naluto na darang inyong mga tinigang, kag-utan na naman akong sudaan ang inyong lutuon. Amo maka muna, gauna ka mo tiganga before ang, akong after, sana amo ang sudaan. Pero iban, sudaan ginauna, no? Pero makapasay-pasay na siya samtang gaulat kan o, ano gin bala? Anyways, samtang nagaluto ka mo da sa kanon man o kung sang sudaan. Mayong nga pagpamati sa inyo ka, yaring mga musika nga para sa aton nga tanan. Ariwa, sikat-sikat, tapos gonna like, kaboom, boom, yan. Mapakari yung Korean sa high school. Mga katrapa, bye! Momoland, boom, boom.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold,
2: mabibili sa mga butika.

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sarah, sa mga kututan ni Lilo.
8: Sa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lolo. Gado ng sugat sa eskwilahan. Diman natabilog na akon apo. Ang kapabaskog sa akon Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang akon apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang yakutis. Gani kamo man mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: morning, good morning! Nagkabalik sa inyo mga racho! Sabungin mga katrima sa liwata, Biyernes na kita ha, June 12, 2026, kadungan sa ato niyang Independence Day. Ka 128 na niyaga anniversary sa ang Independence Day mga katrapa. So, happy Independence Day sa liwata mga katrapa! Sabungin ang adlaw sa Biyernes. Holiday ha, holiday wala sang klase. And of course, sa mga katropa natin, dari sa mga nag-aupod sa itong programa, dari sa Exciting Pilipinas, good morning sa inyo and thank you so much! Sa ilaya ni Love, Joy, Appreciation, good morning! Maliyaga pa, mati lang sila ko, no? Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man! Mayong agagid, no? Kay Jillwin, kay Roseni De Jesus, good morning! And of course, sa ilaman ni Tita Maddie Marcito, mayong aga man, nagatutok sila dari sa itong sa may barangay Binubuhan, bago si sa ilaya ni Hermes Arnel Bispanyo, good morning. Kay Nining Sally, good morning man. Ginapa-shoutout niya ang iyang magulang nga si Ricardo Alinsori sa happy, happy birthday! Happy birthday, Ricardo Alinsori. Happy birthday, Dresenia. Happy, happy birthday to you. Tanda mo, birthday sa bong, no? Sa iladaan din ni nalipat kay Deheto, no? Kay Birthday Manila, kay Elmer Dalion, birthday yaman. Kagasa kay Zwani Semelier, birthday Manila. Damo may mga birthday subong kadungan sa Independence Day. Perfect. And birthday mo na, malaya ka pa. Happy birthday sa limot sa tanan yung mga birthday! No, mayo lang kadlawan sa inyong tanan, no? Stay healthy sa inyo dara mga katropa. Oras natin 5:34 na. Wala na kita sang oras. Kag tipadayon lang sa pagpamati mga katropa. Magabulos ang The Secret of Health and after that, balitaan na naman kita. Kaupot si Katropang Franz sa Andrew Burgos sa Express Balita. Mga katropa, happy happy Friday sa tanan. Thank you again sa mga nagupod. Kita ay kita liwat sa Lunes. Dari lang sa atong paboritong estasyon sa XFM Bacolod. Mayong aga sa liwat and good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!

0: sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
2: Isa naman kabya natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
4: XFM.

0: ay Department of Agriculture. Kamusta ka?
1: Ayong hapon.
2: 103.9 XFM.
3: Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
4: Welcome sa programang The Secrets of Health. Sa mga kauturan aton nga yara sa inyong mga puloy-anan, welcome na naman sa aton nga pagpalayag sa programang The Secrets of Health. Ini naman yung alternative medicine doctor Doc Erwin Lapos. Makaupod ninyo sa aton na pagpalayag sa The Secrets of Health. Kaga syempre makaupod man nato ng aton nga regular partner sa aton nga programa The Secrets of Health. Aton ni welcome si Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome sa The Secrets of Health.
5: Salute, welcome Doc Erwin. Kaga welcome nato ng aton sa mga taga palamati. Kagyari naman kami nagapanumbalik sa pagdulong sa inyo sang pila ka praktikal pero malahalon ng mga sekreto sa ikaayong lawas. Gani, relax ka mo ha, kag antabayanan abangan ang masunod nga topic ko nga aton pag-istoryahan.
4: Yes, no, sa mga kauturan aton ha, sa mga gusto mag-intra, pwede gid kamo makabadala sa inyong mga pamangkutanon sa 0928-287-4637. Liwaton aton 0928-287-4637, no, dire ipadala ang inyong mga pamangkutanon kay aton ina Sabton, dugay-dugay sa pagpalayag sa aton nga talakayan sa The Secrets of Health. Kaga hindi gid magkahuya, no, sa mga kauturan aton Doc Leo nga magbisita gid sa aton nga clinic, ang clinic sa East Health and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Dira gid kamo bisita ha, bukas ina halin sa adlaw nga Domingo, top-top Biyernes, halin sa alas 9 sa aga, top-top alas 4:30 sang hapon. Kaga dira kamo bisita ha, kay dira sa aton clinic libre gid ang konsultasyon. Kaga may mga pamaagi kita dira, may mga dietary guidelines nga igatudlo nga aton nga alternative consultant si Dr. Ray Empinado. Ara gidera pirmi ha nga magatudlo sa inyo sang nagakaigo, ilabi na kung may mga ginamintin na kamong mga balatian.
6: Ako si John, problema ko

0: Plus Gold, the secrets of health.
1: Mga istorya kita subong sa pila ka mga naandan bala kon lifestyle sa aton sini mga tagpadamati kon sa kadamuan nga hindi man ginatuyo pero mahimo galing ang makadulong sa pagtaas ang insulin nga magaresulta sa insulin resistance nga magaresulta man sa type 2 diabetes.
0: The secrets of health.
1: Maghatag kita sini sa pila ka mga hibalo, ano bala ning insulin resistance, ano bala ang mga signs kag kung nalibwa magpa-laboratory ka, ano bala ang mangin na result sini kon may amo na sini nga sitwasyon, ano ang mga ginahimo sini nga way to man ginahungod, way to man ginatuyo pero dira galing padulong naton kag maghatag man kita sa mga suggestion pinagi sa mga food supplement nga makabulig sa sining kondisyon. Pagambal gani kita nga insulin resistance sa Dr. Win sa aton sini mga tagpadamati, amo ni sa ang pag-elevate sa aton sini nga blood sugar tungod nga aton sini nga lawas hindi na sensitive sa insulin nga ang insulin kuntani amo ni ang liabe para nga ma-absorb sa aton cellula sa aton sini nga lawas ang sugar halin sa aton ginkaon gamiton para mangin energy o kon fuel naton. Di ang problema gid gani sini ampon na ang mga factors pagid balawa ini mo ma hibal-an budlayan kita sini mag manage dapat hibaluon gid naton kag pinaagi sa ningaton topiko subong aton dinak pag-share sa ida. Pero ano ba pila ka mga signs o kag mga lab markers halimbawa bisan uay ka pa sing ginabatyag sini nga mga sintomas sa early panlang pagtaas na og sa imo sini nga blood sugar pero kung magpa-laboratory ka mahimo sini nga imo sini nga FBS o kung fasting blood sugar is elevated mahimo man ang imo sini nga HbA1c o kung hemoglobin A1c 3 months mo nga average sa imo sini nga blood sugar mataas man kag mahimo ang imo sini nga lipid profile man mataas imo triglyceride kag manubo ang imo sini nga HDL kag mataas ang imo sini nga LDL nagabaliskad imbes nga ang HDL ang mataas ang LDL ay ang nagtaas. Kagari take note ha, sa mga may diabetes dira kaga sa gusto maglikaw hindi lang mga matamis gali ang dapat likawan kundi kadamo gali sa mga ginapasulod naton sa aton sininga baba sa aton sininga lawas nga hindi man matamis pero mahimo gali nga mangin kabangdanan sa pagtaas ng blood sugar. Isa sini amo ang pagkaon sa mga kalanon nga may mga hidden sugar so kung may mga added sugars hindi man siya matamis pero may kalamay gapon. Example, ang mga ginagamit naton nga dressing sa aton sini mga vegetable salads.
2: Uh-huh.
1: Ang mga sauce sa aton sini nga mga spaghetti,
2: yes.
1: Mga macaroni.
2: Uh-huh.
1: Ang bisan ang yogurt gani nga ginakaon sa kalabanan ti ginakabig nga healthy pero may sugar man na siya. Bisan po sa ketchup gani nga ginagamit naton isa man sa ka factor. Kung adlaw-adlaw naton ginahimo, dira gid ang aton sini nga padulungan kun indi ni siya matinluan sa aton lawas. Ikaduha, amo ang refined carbohydrates nga wa icing fiber like palakaon kita white bread mga pastries dira mga matamis na nga daan nga damo kalamay kag tiduna na o kun isa na sa staple food sa mga Pilipino amo ang white rice palakaon kanon
2: mga noodles mga produktong halin sa puti nga harina Doc Leo.
1: Mm-hmm.
2: Hindi ba na matamis makaon ka sang noodles hindi ba na matamis kaon ka sang pansit hindi ba na matamis. Mm-hmm. Pero may risgo gali sa pagtaas ang blood sugar.
1: Yes, tungod nga ang isa sini sa rason pagid kaway sila sing fiber o kuno ay sing protein nga mas makapadasig pagid sa pagtimbuok sa aton sini nga blood sugar. Samsung

0: Secrets of Health.
1: And of course, ang mga ilim nun pagide nga mga madamo sang kalamay. Soft drinks, mga iced tea, milk tea, even mga fruit juices, energy drinks, sweetened coffee drinks na kadamo man sang kalamay kag iban pagid nga mga ginainom kalabanan sa mga Pilipino. Samantalang ang gina-require tani nga sugar lang sa aton is sa mga adults is 25 grams. Ukon gina-recommend gani nga less than 25 grams per day ang limit ang naton. Di nag-equivalent asa sa anom ka kutsarita. Di kung mag-inom ka sang soft drinks, kadamo na sang yasin niya kalamay, di mayo lang kung ka isa ka lang mag-inom.
0: The secret of health.
2: May time pa na nga nainitan ka bay mayo.
1: Mm-hmm.
2: Ang pangpabugnaw sa imo is soft drinks o kung powder juices nga ginbutangan balasang madamo nga mga yelo or ice.
3: Yes!
1: Kaga isa pag yun siniti, kaon kita, white rice, padalong doon soft drinks. Nagdoble pag yun.
2: Ang lain pag yun, maliban sina, kung ang sudan bala naton, pirtikan, damo, mantika, or prito, or ginisa, masami naton, damo pa sang fats nga ginakaon naton, tapos ang pangtulak tao is soft drinks pag yun.
1: Yes.
2: So meaning, ang mantika pa yun na, contributors man sa pagtaas, pwede magsaka ng atong blood sugar sa sobra naton kakaon sang mantikaon.
0: Gold.
2: Ang ginakaon ta pa white rice, hindi lang isa ka cup, labi pa subong damo sang only rice ng mga restaurant.
1: Yes.
2: Bao amo pagid na ang makapadugang taas ang atong blood sugar.
1: Kag ang timing pagid sa ni Doc Arin sa pagkaon ha, gakaon ka man tuod pero dapat ibutang mo sa timing. Kay nga man, gakaon ka na white rice, ang imo sining mga sudaan more pa sa mantikaon, may soft drinks ka pagid, tapos kun ang pagkaon mo sini late at night pa, gabi pa o kun lampas na sa oras ng tagpalan niya po, ginapadako mga emosyon nga risgo. Actually, kadamo sa mga lifestyle pa naton nga daw sa wai lang sa aton pero nagadulong gali sa insulin resistance and type 2 diabetes.
0: Plus,
1: ang last chaton sa mga diskusyon, amo ang stress kag hindi maayong pagdulog. Ini sila ang parehas nga makadulong sa pagpataas ng aton sininga cortisol. Ang ining cortisol, isa ka stress or hormone nga nagabulig ni siya o kung nag encourage niya siya nga kung ari ni siyang cortisol nag-promote niya siya sang glucose release sa aton sa nga atay kag nag-increase ni siya sang insulin resistance kun sige-sige ang ining lifestyle naton gabi na nagakaon ang mga ginakaon di pa healthy masami stress kag hindi pa maayo ang tulog.
0: The secret of health.
1: Ang isa sa masuggest naton sa ni Dr. Arin amo ang Santhon Gold capsule. Ang mga sangkap sang Santhon Gold capsule mayara sang mangustin ang palaya, ang moringa, spirulina, garlic nga may mga benepisyo sa lawas. Particularmente sa mga tao nga may insulin resistance. Ang isa kasangkap sini amo ang mangosteen. Ang key component na sini among xanthones nga makita sa iya sini nga panit. Hindi makita sa iya sini nga palpa. Ini ang may anti-inflammatory and antioxidant capacity nga nagabulig siya sa oxidative stress nga kun mapanubo nato ng ining ginatawag oxidative stress mabuligan man nga mapanubo ang blood sugar sa isa ka tawo kag ma-improve ang insulin function. Butang balon, mas naga-epektibo sini ang insulin sa yasin nga trabaho kag mas naga-sensitibo ang aton sa nga lawas sa pag-baton o kung pag-proseso sa sining insulin para hindi basta mag-taas ang aton nga kalamay sa dugo. Ikaduwa, tino naman ni siya ang tsarantiya o kung ang palaya makabulig sa diabetes. In fact, ang aton sining UP Manila sa Institute of Herbal Medicine sa ila sining panalawsaw nagdevelop ni sila sang ampalaya tablet kagin qualify nila ini as herbal medicine rather than just a food supplement. So herbal medicine na gin ni siya ang ampalaya pag-abot sa pagtapna sang mataas nga blood sugar kag sa insulin resistance type 2 diabetes. Amo ni siyang manami no sa gidatawag as Santhon Gold capsule kay tungod sa iya sini nga mga sangkap mabuligan nga maging sensitive kita liwat sa insulin, magtrabaho siya maayo ang insulin sa pag-absorb o kung pag-push sang blood sugar sa aton sa nga mga cells kaga mabalanse ang aton sa nga blood sugar.
0: The secret of health.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Kasi Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Yes! To help!
2: Pero madami pag-itsunod sa pagtuon nga may ara kapag-it sa vitamin D. Especially ang vitamin D3. That's why ginasuggest ba natin ang Premium D3 capsule. Ang Premium D3 capsule isagid sa yasini nga matutukan amo ang pagpanami sang insulin sensitivity. Ang pag-improve sang insulin sensitivity. Kaya ang aton gari sini nga lawas may ara sang gidatawag vitamin D receptors sa aton sini nga pancreatic beta cells. Nga muna siya nag-producer sang insulin. Nga kung sa din, ang vitamin D3 nagabulig suporta para mas manami ang pag-producer o kung duga nga mag-producer sang insulin ang aton sini nga pancreas kag mas mapanami pag-gidang niya sini nga pag-functionar sa pag-absorb naton sang aton sini nga blood sugar o kung kalamay sa dugo.
1: Yes!

0: Secrets of Health.
1: And then, ang isa sa masuggest ko pagyod sini para makumpleto ang aton sini nga team, ang members, para nga mabuligan ang mga may insulin resistance, may mga type 2 diabetes, especially kung ang lifestyle mo, ang cravings mo, hindi mo pa mapunggan, hindi mo pa makontrol, hindi mo pa ma-manage, masuggest kita sini isang Sunthone Vitamin C.
0: The Secrets of Health.
1: Ano naman ang ganahimo sang Sunthone Vitamin C sa aton sining alawas? Nagabulig sa reduce ang oxidative stress. Kaya ang high blood sugar nag-increase ang iya sininga pag-produce sang free radicals. Kung nalibawa, mataas imo sining blood sugar, nag-increase ang production sini sang free radicals, which ang vitamin C makabulig para man-neutralize sini. Kag nagabulig man siya, para nga ma-improve ang endothelial function. Importante ni sa aton sininga kurason, especially sa mga may diabetes. Kag ang pilaman ka mga pagtuo nagasuggest nga makabulig ni siya para nga mapanubo man ang blood sugar, especially sa yadtong mga tawo nga pagkatapos kaon bala may mga sintomas dayon nga mabatyagan sa pagtaas sang ila sininga blood sugar. So that's why no, kun i-combine naton ining tatlo Docarin, ining Sunthone Gold capsule, tapos premium D3 capsule and Sunthone Vitamin C, may nagabulig para nga mabulo-balanse ang aton sa ninga blood sugar, pinaagi sa pagpa-healthy sa aton sa ninga pancreas, pagpanami sang pagproducer sang insulin, kang pag-protect sang aton sa ninga lawas, kaugatan, lakip sa aton sa ninga pancreas, batok sa oxidative damage, tuga sang pagtaas ang blood sugar. Kaga malami pagit sa ni Dr. Erwin, kaya hindi lang siling na ginamanage na ton ang susubong lang ang mga symptoms, kundi both prevention ni siya. Kaya sa pala abuton, kung magnami na ang level sa imo sa ninga blood sugar, tungod nga ng insensitive na liwat ang imo lawas sa insulin, ang mga sintomas sa ginabatyag mo tungod sa diabetes, ang maamat-amat man, kalma, marimedyuhan, hasta nga masolusyonan, hasta nga ma-reverse ang type 2 diabetes.
0: The Secrets of Health.
2: Pwede man kung may ara sila tanom nga ampalaya.
1: Mm-hmm.
2: Sa mga pagtuon ng ampalaya, manami man pagkontrolar sa blood sugar. Paano ini himoon? Kung may damo dahon, pwede na siya kuskuson, dukdukon niya na, pugaon. Ang katasina, mga tunga hasta sa isa kabaso nga juice ang ampalaya nga leaves. Gwanta-gwantahon lang anay, Dok Leo, ang kapait. No?
1: Amat-amaton lang inom.
2: Amat-amaton inom. Pwede nyo butangan sa kalamansi para man-neutralize ang kapait. Kaya makabulig ina, mintras wala pa kamo inugbakal sang Sunthone Plus Gold. Pero kung gusto nyo mahapos kayong iban, labi na gaubra sa opisina, bakal na lang kamo Sunthone Plus Gold kag Sunthone Vitamin C. Parisan nyo sang premium D3. Ining tatlo sa ginginahambal na ni Doc Leo, amuni ang manami nga pang proteksyon sa katon lawas, kag siyempre makabulig ini nga mabalik ang normal nga function sa aton nga pancreas.
0: The Secrets of Health.
2: Mas manami, kadto kamo sa clinic, libre man ang konsultasyon. No? Ang clinic naton sa East 12 and Wellness Center na hamtang lang sa may Iyang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Malapit lang kita sa Midtown Hotel. Kag kung makapangonsulta ka mo dito, tagaan ka mo sang dietary guidelines. Ano ina? Dira nakabutang. Ano ang bawal kaunon, Doc Leo? Ano ang pwede kaunon? Agod nga madali ang inyo kayuhan. Ilabi na, may mga recommendation kita sa kompleto ng mga combination sa mga food supplement nga makabuligid pagkontrolar sang inyo nga mga blood sugar. Kag may mga services pa dira, no? Like gusto ninyo nga magpa-check through analyzer machine, mabalaan ang pipila ka mga kulang nga mga vitamins, minerals ang aton lawas, agod nga hapos na dugangan, no? Kaya kung kisa, Doc Leo, abi man naton kung kumpleto lang ang vitamins.
1: Mm-hmm.
2: Abi man naton kung kumpleto lang ang nutrients, ang mga supplements ang aton lawas, gali kay kulang na kita, ilabi ng minerals, Doc Leo. Delikado kung may ara ka ginatawag minerals deficiency.
0: The Secrets of Health.
1: Kagini na maghulat bala, Doc Erwin, nga maglain ang pamatyag o kung may batyagun na antes magpakonsulta.
2: Yes.
1: Kaya nga man, may mga ginabatyag kita sa lawas. O kung may nag-aumpisa na gali dira, nga sa primero palang wise ang symptoms.
2: Yes.
1: Kag may iban gali nga asymptomatic. So hindi lang ta magkumpiyansa.
2: Kang yung iban na, Doc Leo, kung dira na bala sa ital-ital nga grabe na ang balatian, gusto pa magdali, magayo.
1: Mm-hmm.
2: So dulaon na to na nga kiniya, nga dira na kita magpabulong kung hindi nagid kaya sa lawas. Kag madugay ang pagbulong, pag-recovery sa ngaton lawas kung medyo malala na, grabe na ang problema.
0: The Secrets of Health.
3: Yes, to Health.
4: Pag-inom kamo sang Ultimate Trio, inatawag nato nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mga inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kung makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Yes to Health! Hindi mapakali sa sobrang kape. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Sunthone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sunthone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sunthone Plus Herbal Oil,
0: the secret of health.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Yes to Health!
2: May namang kotire, Doc, pwede bala ang Sunthone Plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Doc Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumone ang atong Sunthone Plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Sunthone Liniment. Pero Doc Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos, o sa kasag. Ano pa lang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
0: Sunthone Plus Gold.
2: Then, parison mo niya, Sunthone Plus Gold, Sunthone Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabako sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize mo lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
0: The secret of health.
2: May namang kot dire, Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno, Doc Leo, ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas dos, alas tres hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
1: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na, Doc Erwin, kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
0: The secret of health.
1: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matam-an.
2: Mm-hmm.
1: Kundi may benepisyo pa sa imo sining lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muring Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
2: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
1: Ang Sunthone Gold, yes. May ara sa mangustin.
2: Mm-hmm.
1: Nga may ara sa benefisyo sa ginatawag insulin resistance. So mm-hmm. Kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagpag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagid sini kay papatamis niya is stevia.
2: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
0: The secret of health.
2: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Sunthone Gold Coffee Mix. Ang Sunthone Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Sunthone Gold, ara na sa ngaton nga Sunthone Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The secret of health.
1: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
2: yes.
1: Tungod nga may gluta kag collagen nga both. Duha ko ni-combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes to Health!
2: ari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
0: The Secrets of Health.
2: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
1: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
0: Southern Plus Gold.
2: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dok Leo, nga may problema man ang ilang bones lang nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
7: Yes!
1: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal, ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhon Gold Capsule. Kay nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sini maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
2: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos damuon tubig inom, Dok Leo.
1: Yes,
2: kung isa kulang kita tubig, amo man nga ba trigger? Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
0: The Secrets of Health.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: So may mga insulin resistance, nagataas ang lessening sugar, nagalapuyot ang dugo, nagahina ang sirkulasyon, apektado pati ang panulukan. Pero ang pagbaron sa panulukan, may ara man tungod sa mga factor ng overexposure sa mga gadget, cellphone, sobrang pulaw, kag may ara man sang kakulang sang sustansya. That's why ginasuggest gin na to, no, nga magamit gin sila sang Vision X Plus.
7: Yes! To help!
2: Kag ang unod sini Doc Leo, unique, may astaxanthin, may zeaxanthin, may beta-carotene, may vitamin A. Ini siya mabudlay ni pangitaon sa pagkaon. Kung hindi ka pala kaon sa mga wild berries, hindi ka makakuha sini.
0: The Secrets of Health.
2: Stress ang imong mata, dugangan mo pa sang kulang mga pagtulog, plus wala ka kakaon sa mga suplemento, so dako pagid ang damage ang imong mata. Amo nang gatuga sa pagburon, pero isa man nga contributor dira ang ginasiling naton pagtaas ang blood sugar. So ang isa sa mga solusyon, iupod nyo sa bisyo nyo. Kung sige ka mo bipulaw, sige ka mo da inom sa mga alcoholic drinks, budgetan nyo sigarilyo. Dok Leo, iupod sa ilang budget ang suplemento nga Vision X Plus. Available na sa aton nga butika, sa mga pharmacy, kag dira man sa aton nga center, sa clinics, kag sa aton nga store.
0: The Secrets of Health.
1: May nagapamangkod rin, Dr. Rino. Curious ganyan siya. Gusto siya magpangapi, pero ang gusto niya ang kapi nga pwede siya sininga bata. Napulo katuig niya sininga bata. Then ginahimo niya, nagasanlag siya kuno bugas. Doon di kuno kasaw iya sininga bata. Dano kuno ma-recommend na ton sini?
7: Yes!
2: Ang pinakanamay dira ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kapi ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Santon Plus Coffee Mix, amo ni siya ang suya. May suya ni siya, may mataas nga isoflavones, may malunggay, kaga mangustin. Kay biskan bata, tigulang, pwede. Labi na sa mga tatay dira nga mahina ang performance or mahina ang ilang bawel mo. movement makabulig ni kay taas ang fiber sang soya beans kag amo ang main ingredients ang aton nga Santon coffee mix.
1: Tignami gani sa mga bata Dr. Kerwin, especially sa mga nag-eskwela bala.
2: Yes,
1: kay nagapaktibo ni sang memorya.
0: The secret of health.
2: Mga nanay dira nga kung kisa Doc Leo naga bugit-bugit kung tawagon sa iban. Okay, abi mo kung aniga pa ang gaangga lang ni akon missis. Gali Doc Leo, hormonal imbalance.
1: Mm-hmm.
2: So kung hormonal imbalance ang aton nga paghambalan, manami gid ang pag-take sang aton nga mga soya products kung mm-hmm. available ang soya milk, pero kung kisa wala dira ang soya milk mo. So gina-recommend aton ang Santon Coffee Mix kay magabulig ini siya balance sang aton nga mga hormones. Agod nga kung mag-edad na 40 pataas ang mga babae, madula ining mga problema sa ginatawag hormonal imbalance. Kag ang lain pagid nga resulta sang hormonal imbalance Doc Leo ning gamalanag ginatawag nag dryness, no?
1: Mm-hmm.
2: O so ang iba nagapangakig na kung kalabito ni Mister. Mayo lang kung hindi makainom turbo si Mister, mainom turbo bi si Mister. Dako nga problema kay nga ilan na ma-feel nga hindi na manami during sa activity once nga may problema kasi ning hormonal imbalance. So para balance nga bisan edad 40 pataas nagabato pa si Mrs. mag-inom sa aton nga Santon Coffee Mix. Kag ang Santon Coffee Mix makabulig man ini sa mga lalaki nga may mga problema sa prostate. Is a discomfort sa pag-ihi, panahon sa gabi, kadamo magbalik-balik sa CR, hindi na makatulog mayo kay nga man gaihi-ihi ang problema. So makabulig ini ang aton nga Santon Plus Coffee Mix.
0: The secret of health.
2: Kung si Mrs. naka Santon Plus Coffee Mix, si Mr. naka Turbo. Manami gid ang inyong performance kag ini sila puro na

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Wala ni siya side effect, Doc Leo. O, ano lang nga aris ni? Amo ang frontal effect.
2: Yes, to help!
1: Ini man si Doc Erwin Lapos kag
3: Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan.
1: God bless po sa aton tanan kag ang Dios mag-aayo sang inyo nga mga balatian.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
4: XFM 103.9
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
8: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Sakit ng katawan?
10: Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
12: Edgarin, saka service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang ako likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor. Bibili
10: sa mga butika. Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Di pwede pagig ko sa mabatian kong Santone Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
10: Santone Gold Coffee Mix.
13: Nagkape ka na.
10: Lanakas.
13: At gaganda ka pa.
10: Bibili sa mga butika.
15: Kare ka mo dire sa Sulay kag magpanaksi sa among kaiwatan sa Chapter D Celebration sa Sarajan Sulay kag kan Sulay Festival kag welcome ka mo sa paglibot-libot dire sa among mga social houses kag mananit nga mga pagkaon dire sa Sarajan Sulay para magpanaksi sa among nga mga kaiwatan kag amon nga mga delicacies dire sa Sarajan Sulay. Gina-imbitar ka mo namon na magpanaksi sa among dire nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Siyudad sa Sulay kag Kansilay Festival. Kari ka mo diri kag magsinadya kita o yun sila noon.
4: XFM 103.9.
16: Mga katropa,

Center. Mga balita nga una mo babalat. Diri mo babatian. Express Balita. Labas. Kang eksklusibo nga nasaga. Pinangis ang ginti kong kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: Magandang News Express Manila.
1: Alas 6:16 na may nga siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagod sa mga kamusubong abahin sa kalibutan. Welcome, madali sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Now kita subong mga katropa sa Biyernes. Thanks God it's Friday. Ho, holiday kita subong mga katropa, June 12. Ika 128 ng anibersaryo sang Independence Day. Wala sang klase, wala sang opisina. Para sa aton, sa iban sa aton, di long weekend. Kag subong aga, mga katropa, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinario.
1: Kag si katropang Fran Sandro Burgos. Ikadulong naman sa inyong mga katropa makaundaan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa na tondra nga nag-monitor na ang XFM Bacolod, babatayan ninyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. Sa Northern Negros mga katropa, ang XFM Sagay City, mabatian ninyo din na sa radio frequency naman nga 87.5. Kag sa Southern Negros, XFM Caban Calan City mga katropa, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental mga katropa, sa XFM Canlaon City, sa radio frequency naman nga 101.7.
2: Mga katropa, kita man ang malantaw sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mayara man kita sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: And mga katropa, hindi ka mo magkalipat. May muna ninyo ma-download nga libre sa inyong mga Android phones sa aton nga official streaming apps ng XFM Philippines. Pagkita ninyo dira sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-download nga libre mga katropa. Kagi nyo dira mabatian ng kapin sa isenta ka mga on-air stations. Sang XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao.
2: Mga katropa, kita man na mayara sa text line na dari sa itong istasyon ng aton nga numero 0915-628-7926.
1: Alas 6:18 na. Kag mga katropa, itong padulungan ang mga pangulong dinalan sa lokal, national, international, kagiban pa. Dari lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita dari sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Grade 12 ng estudyante sa Bacolod ang nakuhaan sang balor, 1,000,000 ng shabu sa bypass operation sa barangay Takuling.
2: Tricycle driver kag pasahero ang patay matapos na mabungguan sang pribado nga salakyan sa Banwa sang Kawayan.
1: Flag racing program kag civic military parade na tala na subong adlaw nga Independence Day kag Charter Day parade sa Silay City. Para sa itong mga headlines sa national news.
0: Express Balita, national news.
1: Senator Wen Gatchalian ang nagpirma sa payroll sa mga empleyado sa Senado sa piyak sa mga kwestiyon sa liderato.
2: Immigration lookout bulletin ganahinyo para kay Ateneo Coach Tab Baldwin. Samtang Nigerian Embassy nagatutok man sa investigasyon sa kamatayon sa duha ka basketball player.
1: Sa ating mga headlines sa international news.
0: Express Manila, international news.
1: Iran Revolutionary Government, nagsiling sirado liwat ang Strait of Hormuz. Up ang Amerika, nagpahayag, patayin pang ambyay sa mga barko.
2: Pulong patay sa pagpanglutang sa Johannesburg, South Africa.

0: Samtang sa itong balita karon sa sports, biggest comeback ng ginimong history sa New York Knicks ang ginbadbada 29 kapuntos nga bansis ng Spurs. Kagilagin daog sa ika ilagin daog ang game 4 sa NBA Finals.
1: Samtang mga katropa, sa ato naman nga showbiz news, duha ka mga mail nga naga intra sa pageant ang sa karon ginabatikos online bangod sa ilan ng remark sa mga half nga naga represent sa Pilipinas.
0: Kaya para karon sa aton nga balita espesyal ko po si katropang James King, 37 anyos nga babae kuno sa Brazil, nagpakuno-kuno nga 12 anyos. Alas 6:21 na. Inyo nabatian mga katropang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international kagiban pa. Kagining nadulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
2: Mga pangulong binalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakaw sa mga butika.
0: At na napatulungan ng mga kaunda naman sa mga balita diri sa lokal.
3: Express Balita. Local news.
0: Nakuha ang masobra 1 million pesos nga balor sa shabu sa isa ka grade 12 student matapos sining madakpan sa ginpatigayan nga drug by bust operation sa City Drug Enforcement Unit o kon CDEU sa Purok Gonzaga, Barangay Tacoling, siyudad sang Bacolod, gabi sang Hunyo 10. Ang suspect ginkilala sa kay alias Jero, 18 anyos, kag residente man sa nasabit nga lugar. Sa digsa investigasyon sa CDEU, nakuha sa suspect ang 4 ka sachet kag 3 ka bulto sa shabu nga may kabugaton nga 160 grams kag nagabalor sang 1,088,000 pesos kag ginpadala sa crime lab para sa igakaigo nga investigasyon. Sa karon nakaunon sa kustodiya sa kapulisan ng suspect kag pasakaan sang kaso angon sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kagintinguan man sang XFM Bacolod nga magpakigangot sa bulutuan kung sa ng nasambit nga sospek naga iskwela.
1: Nagpatuman sang hugot nga pagbantay ang Police Regional Office sa Negros Island Region angot sa insidente sa mga kaso sang pagpamatay nga ginaako sang New People's Army o kon NPA sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod sa kay Police Brigadier General Romano Cardinio, ang Regional Director sang PRONIR, ilang nga ginapatigayon ng emergency meeting upod ang mga provincial directors sang tagsa ka mga provincial offices kon Police Provincial Offices nga nagpaidalom sa PRONIR matapos matabo ang asud-asud ng mga krimen. Dugang pa ni Cardinio, nagmando ini sang pagpasanyog sang intelligence gathering kag checkpoints agod malikawan ang nasambit ng mga krimen kag sandigman sa koordinasyon sa militar, may pagdubo sa aktibidad kag sighting sa mga rebelde paagi sa pagbuligay sang kapulisan kag militar. Nagpalabot man sang panawagan ng regional director sa mga pumuluyo nga aras sa lugar nga may presensya sa mga rebelde nga hindi magpate sa pagpangrekrute kag iyaman ginapangabay sa mga nabilin nga NPA nga magbalik na sa sabak sang gobyerno.
0: Duha pa tayo matapos bumungguan sa pribado nga salakyan ng isa ka tricycle sa Purok 2 sa Barangay Tuyong Banua sang Kawayan gabi sang Hunyo 10. Ang biktima aging kilala sa kay Kanday Dolfo, 40 anyos, tricycle driver kag residente sa nasabit nga lugar. Samtang ang iyang pasahero ngayon kilala sa kay alias JR, 59 anyos kagin kilala man ang driver sang sedan nga si alias Bert, 33 anyos, lun sa mga residente sang nasambit nga lugar. Sunod sa kay Police Master Sergeant Erold Cebua, ang traffic investigator sa Kawayan PNP, gikan sa Sorga Bayan o kung padulong sa Barangay Tuyo, mangduha ka mga salakyan. Kag pagkadangat sa lugar sang aksidente, nabungguan sa salakyan ang pangulihi nga bahin sang tricycle. Dugang pa ni Cebua, bangon sa tuman kabasko nga pagkabunggo, lunsay nga nakagom sa seryoso nga pila sa mga biktima, kagilay nga gipagdala sa ospital, apang gindeklarar nga dedo na rival sang doktor. Sa karon, ang driver sa pribado nga salakyan ang aras sa kustodiya sang Kawayan PNP para sa nagakaigo nga disposisyon kag imbestigasyon sa natabo nga aksidente.
1: Patay ang isa ka mangunguma matapos maigo sang kilat sa Sitio Crossing, Barangay Mahalang, siyudad sang Himamaylan hapon sang Hunyo 9. Ang biktima gin kilala sa kay alias Lito, 52 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Himamaylan City PNP, nagpadulong ang biktima sa kampo kag ini ang nagpauli bangod nagtupa ang wadamol nga ulan apang ini ang naigo sang kilat. Nakita sang kaingon balay sang biktima ang natabo kag ilayon sining gindala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sang doktor.
0: Ginapa-verify subong sa City Legal Office ang ginapahayag nga illegal nga pag-tap sang kuryente sa Ascenso Satellite Market sa Barangay Alihis matapos ginapa-check sang syudad ang mga istruktura sa nasabit nga merkado paagi sa Office of the Building Official of Kunobo. Suno kay City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, maisa ka issue nga na-discover sa investigasyon, partikular sa mga electrical connection sa lugar. Sa nagsa ilang obserbasyon, sa tanod outpost lang nagagikan o kunagikan ang kuryente nga ginatap sang tanan ng mga baligyaan sa merkado nga ginakabig delikado kag kinanglan nga ma-review. Apang kahapon ginaprobahan sa sangguniang panglungsod sa Bacolod City ang pag-extend sang permits ang 31 ka mga vendors nga nagapatayin sa Ascenso Market, tuptup sila nga pag-relocate sa permanente nga lugar malapit sa Bacolod Girls Home. Sa subong, nagahulat na lang ang CLO sa katapusan sang 3 ka bulan nga extension nga ginhatag sang SP antes sa ipadayon ang sunod nga proseso sa pag-clear sang mga istruktura sa lugar.
1: Ginaprobahan liwat sa sangguniang panlunsod kon SP sang Bacolod ang 1 ka 3 ka bulan nga extension para sa operasyon sang Ascenso Market sa Bakin sang Barangay Alihis. Ang paghatag sang special permit gitpasar sa regular nga sesyon sang konseho sang tinalikdan nga Miyerkules kasunod sang pangabay ni Barangay Captain Diogracios de la Vega matapos makamato na naman sang notice to vacate ang barangay halin sa City Legal Office. Sa records sang konseho nagtapos sang Hunyo 1 tuwing 2026 ang una nga special permit nga ginhatag sang syudad para nga sa nasambit nga merkado. Sa interview naman kay Councilor Celia Flor kahapon, chairperson sang Committee on Markets nga ginapaabot sa iya sang Barangay Kapitan nga padayon ang ilang negosasyon sa Bacolod Girls Home para sa posibilidad nga pagsaylo sa mga stall owners sa isa ka pribado nga lugar. Nagalauman si Flor nga amo na ining katapusan nga extension kag maplastar na ang merkado sa bag-o nga lokasyon sa sulod sang 3 ka bulan. Madumduman nga katatlo na ining extension matapos ang notice gikan sa CLO for clearing kagkahapon nga adlaw kontani natalana na ang pagpangbakla sa nasambit nga mga istruktura. Samtang gipahanumduman sang Barangay Alihis kagas sa mga vendors nga kinahanglanon sang special permit ang kada stall owner agod nga may legal nga makapadayon sang ida operasyon sa sulod sang 3 ka bulan.
0: Ginpayag sa sangguniang panglungsod sa Bacolod ang suporta sini sa mga nagapaday nga paninguha nga mapataas ang sweldo kag benepisyo sa mga public school teachers sa pungsod. Pagi sa isa ka resolusyon nga ginaduson ni Councilor Attorney Sar Distrito, ginapangabay sa konseho sa Senado kag House of Representatives nga hatagan prioridad ang pagpasar sa mga pending agna para sa mga manunudlo. Lakip sa mga ginasuportahan, amo ang mga nagadusos ang pagtaas sa minimum ng sweldo, pag-angot sa mas mataas ng salary grade, kagpagatag sa dugang ng salary increase para sa mga public school teachers. Suno kay distrito, ang pagpasar sa sining ng mga layi makabulig sa pagbuhin sang pinansyal nga kabudlayan sa mga manunudlo kag magapakita sang pagkilala sa ila dako nga papel sa pagpurma sang mga kagpag-edukar nga para sa masunod nga mga henerasyon.
1: Kapin sa 35 ka mga senior citizens ang nakabaton sa ilaladrized centenarian cash assistance tinalikdan nga Hunyo 10 sa nagkalain-lain ka mga barangay sa Bacolod City. Base sa datos ng lokal nga panguluhan, 7 ka benepisyaryo ang halin sa barangay Alangilan, 18 halin sa barangay Granada, kag 10 naman sa barangay 28, kag 32. Sa barangay Granada, 3 ka mga benepisyaryo ang bedridden nga ginbisita mismo sa ilang puloyan agud personal nga madala sa ila benepisyo ang ila benepisyo nga dapat at mabaton. Gipahayag man sa Bacolod City Government nga kabahin ini sang padayon nga pag-atipan kag paghatag sang pagpasidungog sa mga senior citizens sa bilang pagkilala sa ila kontribusyon kag sakripisyo sa komunidad. Sa pagpangunaman sang syudad, ginpatigayon ang pagpaligon sa nasamit nga programa para sa mga tikatigulangan agud nga mahatagan sila sang dugang nga bulig sa ila kabuhi.

0: mahal. Ano po?
1: Migrant Workers Day, giniwat ka po sa siyudad sa sila ay upod sa Anday o Original Director Risa Moldes kag sila City Mayor Judith Galgego. Ang highlights ang kaiwatan mo ang signing sa Memorandum of Understanding para sa implementasyon sa mga programa sa ahensya. Ang siyudad sa sila ay may kapin sa 12,000 ka mga registered migrant workers kag ilang mga pamilya ang mga katapos ang organisasyon kag impormas sa tagsa ka barangay. Nagapasalamat si Mayor Judith Galgego. Naginpili sang uwang sila ay hiwatan sa programa bangod aktibo ang pamilya sang overseas Filipino workers sa mga programa kag sila mismo ang nagabuligay kun Mayolo Brown kag Alamutan. Komitido man ng lokal nga gobyerno nga ipadayon ang mga programa.
2: Lokal nga gobyerno naman sang Silay ang nagaagda sa mga pumuluyo sang Negros Occidental nga saksihan subo nga adlaw Hunyo 12 ang highlight sang 69th kon City Charter kag Cancel Life Festival. Suno kay City Tourism Head Girlie Sumalka o kon Sol Maka, mayara sila sang Charter Day Parade matapos ang flag raising program sa kaangtanan sang Independence Day program sa Silay City sa plaza. Dirima

0: Sa gabi, igapakilala liwat ang bag-ong agin koronahan nga linay sang silay nga si Daphne Ann Hinulan sang barangay Ginhalaran.
1: Alas 6:32 na inilabatihan mga katropa ang mga detalye sa balita sa lokal. Kaginingin na sa inyo sang Santon Vitamin C.
2: Express Balita. Dala sa inyo sang alkaline-based vitamin C. Santon Vitamin C. Wala sa hapdi sa tiyan. Nagabulig sa total absorption sa mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas. Santon Vitamin C. Mabakal sa butika.
1: At napadulungan ang mga detalye naman sa balita sa national.
3: Express Balita. National News.
1: Ang abogado sa napatay nga Ateneo de Manila University basketball player nga si Rene Baterbunya magahingyo sa Department of Foreign Affairs nga mag-issue sa immigration lookout bulletin para kay head coach Tab Baldwin. Sino kay attorney Israeli Totorion, posible ipadala nila sa DFA na sabit ka request subong adlaw. Paiksin nga wala sila nagambal nga may salapto ng nasabit nga coach, kagkabayan lang ini sa investigasyon na good padayunon. Kung matumdumaan nga gimbawian sa kaboy si Baterbunya, kagang iya kaopdanan nga si ukon-upod nga si Divine Adili, matapos malumong sa baybayin sa nga Dipakulaw Aurora. Samtang nagapatigayan sa ilang team building exercise sang Lunes.
0: Ang Embassy of the Federal Republic of Nigeria sa Manila nagpagwa sang opisyal nga pahayag angot sa kamatayon sa Ateneo de Manila University basketball player kag Nigerian student athlete nga si Divine Adili. Suno sa embahada, direkta sila nga nakipag-angot sa pamilya sang napatay sa pamunuan sang Ateneo, mga law enforcement agencies kag iban pa nga natungdan nga awtoridad magluwas sa kay Divine o Condivini napatay man sa insidente si ni Baterbunya nga tumandok naman sa agusan. Ang pamilya ni Adili ang nagpabutyag sang pangabay nga ipatigayon anay ang autopsy antes mag-areglo sang pagpauli sang ilabang kay pabalik sa Nigeria. Dugang pasang imbahada nga nakatutok ang ilang nga pakikipag-angot sa paghatag sang suporta sa pamilya kag pagsiguro nga ang tanan nga kinahanglanon nga mga papaagi kag ginapatuman man sang husto. Nagpanawagan man ang imbahada sang Nigerian community sa Pilipinas nga magpabilin nga kalma kag likawa na may spekulasyon angot sa nasambit nga insidente.
1: Si Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian nagsiling ang sang nga gimpirmahan niya ang mga cheque sa sweldo sa mga empleyado sa Senado. Walay sapayan sa mainit nga issue sa liderato sa mataas nga kamara. Sa isa ka post sa social media, si Gatchalian nagsiling nga mga institusyon pinansyal na kakilala sa iya subong bilang otorisado nga nagpirma para sa mga transaksyon sa Senado. Ipasalig man sining hindi mapiktuhan ang sweldo kag benepisyo sa ginabanta 2,000 ka mga empleyado sa PIAC sa leadership issue. Talaga pang doon nga nagapaday ng hindi pagangpanay sa pagpamuno sa Senado sa tunga sang paksyon ni Gatchalian kag Senator Alan Peter Cayetano.
0: Kampo ni Anay Anak Kalusugan na Party List Representative Mike Defensor ang ginatunaan na posibilidad nga pag-file sang reklamo administratibo o kon kriminal. Bato kay National Bureau of Investigation o kon NBI Director Melvin Matibag, may kaantanan sa iya gidaligar liwat-liwat nga pagpatawag sa nagapadayon nga investigasyon sa mga Maleta Boys. Sunod kay Attorney Ferdinand Tupacio, abogado ni Defensor, posibleng nga madala ang reklamo sa Department of Justice o kon DOJ o kon Office of the Ombudsman kung magpadayon ang ilang ginatawag nga pattern of harassment batok sa ilang kliyente. Gipanindugan sang abogado nga mayara sang dagaluntad ng mga kasuguan nga nagasaad sang liability sa mga opisyal sang gobyerno nga ginaligar nagaabuso sa poder. Ginatagan man niya sang importansya nga posibleng maging complainant ang NBI sa baylo nga padayunon ang pagpatawag sang testigo kung may ebidensya.
1: Alas 6:36 na, yun nabatihan mga katropa ang mga detalye sa Balita sa National. Kaginingin na dulong sa inyo sang Premium D3 Soft Gel Capsule.
2: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 every day.
1: At napadulungan ng mga detalye naman sa Balita sa International.
3: Express Balita, International News.
1: Strait of Hormuz, diwat nga giniklarar sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC sa Iran nga sirado sa tanay nga mga sakayan na kasunod sa bago nga mga pag-atake sa militar sa Estados Unidos. Sa tanga militar sa Amerika ang nag-insister nga ang commercial nga mga barko padayon nga nagahulag sa pasilyo. Sa isa ka pahayag nga ginpost sa ila official nga Telegram channel, ang IRGC nagsiling ang Strait of Hormuz sirado sa tanay nga mga sakayan na lakip ang mga oil tankers kag mga commercial nga barko nga nagapaandam nga ang bisan ano nga barko nga nagatingwa sa pag-agi sa alagyan sa tubig. ilang pagpunteryahon. Apang ginangkat sa US Central Command to consent com nga nagsiling nga wala sa mga warships

0: sang US nga naigosulugan. Kag ginapadayon pa ang trapiko sa dagat. Kag naghulag sa Gyapon ang barko sa lagyan nga walay kabudlayan sa deklarasyon sang Iran.
1: Ang Johannesburg Police sa South Africa naglunsar sang massive manhunt para sa mga suspetsado sa isa ka pagpangluthang nga nagbilin sang 12 kapatay. Hindi magdubo sa pulo ka mga armado nga suspetsado ang imbolbado sa insidente nga naglusod o kung nagsulod sa jumpers informal settlements kag hinalik na lang nga nagpalupok. Gintawag sang kapulisan nga isa ka barbaric act ang wala o kung kagwala sing tagipusoon ang ginimo nga krimen sa nasambit nga insidente. Ginimbestigaran man sa mga otoridad ang motibo sang mga suspetsado sa nasambit nga krimen. Ang iban pang mga katapos ang jumpers community nagapating ang insidente mahimo nga may kaantanan sa ila paginaway sa isa pa ka grupo bangod sa pagmina. Nagalapta man o kon nagalapta na ang ilegal nga pagmina sa nasambit nga lugar.
0: Alas 6:38 na, inyo nabatihan ng mga detalye sa Balitas International. Kagining inadulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix, mamakal sa mga butika.
0: At ang napadulungan ng mga balita naman sa sports.
2: Express Balita, sports.
0: Nakumpleto sa New York Knicks ang largest comeback sa NBA Finals history. Hindi matapos ginlutos nila ang San Antonio Spurs sa score ng 107-106 kag nakuha ang 3-1 lead sa serye. Nangin makalawa tawatang nabiling ng mga segundos sa fourth quarter matapos malubad sa Knicks ang abanse sa Spurs nga tubtob 29 puntos. Naginugyaw mga tao sa Madison Square Garden sa napasulod ni OG Anunoby ang bola sa nabiling ng 1.2 seconds. Kiwato ng Game 5 sa Domingo, Hunyo 14, sa Frost Bank Center sa home court sang Spurs. Ang balita sa sports, ginadulong sa inyo mga tropa sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa. Premium D3 Coffee Mix, mabakal sa butika.
0: At ang napadulungan mga tropa ang mga detalye naman sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz.
1: Mga katropa, sa balita naman natin sa showbiz subong adlaw, ang mga netizen, mga katropa, ang nag-gabas siya karon ako nang nainit sa matapos yang nanginapakayag sa Filipino-American pageant winner nga si Brandon Espiritu, mga katropa, matapos ginhambal sini nga this country wouldn't have a chance on the national stage without us half-flies. Hambal niya. Mga katropa, namin niya nga wala ako no sang mga chance wala nga magdaog sa national stage o kung sa international nga mga pageant, mga katropa, ang Philippines kung wala nag-represent ang mga half, mga katropa, pero sa ilang mga half Pinoy, half Amo na bing ang ilang lahi. Kag mga katropa, tiini ang nag-react, mga katropa, ang mga netizen sa ininga pakayag nga ti mga halfies katawag sa ila. Ti mga katropa, ang mga netizen naghambal nga ba, witsura nyo ganito, wala laman half tulukon, pero amo pa kamo sinag mga remarks. Kag ti mga katropa, naghambal ang mga netizen nga ti it doesn't mean kung half ka or hindi, kay imagine na damo sa mga pure Filipino nga nagadaog ba o kung nagatapak mismo sa national stage when it comes to pageant, mga katropa. Plus, pagid, nga tigini mo na nagkaladlawan sa iba na balsang iba nga tsura mo, do half Chinese po, half Chinese garter. Teo, amo na naman ang ipahayag, balo mga katropa. Himo na lang gid silang meme sa mga tao tungod sa ilani nga nangin pahayag. Kag plus, mga katropa, nagaribat man iyo kung nagpahatag man statement ang pila ka mga half man nga mga pageant holders o title holders, mga katropa, sa ining issue ni sang duha. Kay ti mga katropa, hambal sang pilaya ka mga nagdala og gani mga gazini ganados, ang pila pagid ka mga nagdala ogya sa international stage nga ti mga halfman, habal nila ay dapat hindi na issue ang amuna. Kay if you represent the Philippines, meaning you have the heart of being a Filipino, gidman kuno ya. Pero ti kun amuni sila ya, meaning ti do hindi ka daya hindi ka dagalitan ya kumbaga qualified nga magrepresent sa Philippines kun amuna ang imo ya nga mindset. Kay ti mga katropa, ang isa di ka mga naghambal sa amo sini sila ni Kirk Bondad, nga ti nagdaog man ni si Kirk, mga tropa, ti half man ni siya sila ni Michael Cinco, si Michael Cinco siya ni ang nagambal mga katropa, no? Plus hindi lang ni si Michael Cinco ang nagambal. Kiti si Jeter pagid ni mga katropa nang siya pagid ni duwani sila tanan nga ti nagrepresent mala sa national stage man abis ang Philippines, so kon sa international nga ti gini amo na ang ila naging pahayag nga wala chance ang Philippines kung hindi mga half-half ang ginakwa pariyo sa ila. So tindag ano ini no nagbunga inisang criticism mga katropa kag sa piyakabahin sila ni Pia Wurjbach nagambal man nga ti half man siya pero ti nagdaog siya gani Miss Universe, wala man nakabati sa amo na lang istorya sa iya. Tapos si Catriona Gray naman niya nagpangayo sang well, niya dapat ko no ti hindi pag-hate sang amo gina ang duha ti pero nagabala mga netizen nga ano hindi pag-hate no dapat i-hate mo gid sila iya mo na nang in reaction nila as a pure Filipino ti dako na nga kahoyanan magambal sila mo na nga gadaog la tagali tungod lang sa ila tungod lang sa inyo nga mga half kay kung kami lang gula wala gid so ti mga katropa sa subong ginabash sa mga netizen ining si Jeter kon Jeter kag brando mga katropa. Te, kundi, imbis ka magsaka ang ilang career sa pageantry, nagnubo na lang gid kag tido. Wala na may nagasuporta sa ila sa karon. Mga katropa, oras na ito nalasay sa 43 na. Kag ang aton nga balita sa showbiz. Ang inadulong sa inyo sa aton nga Clear Skin Herbal Soap. Ang aton nga Clear Skin Herbal Soap, ang makabulig mga katropa, pari lang nga ma-prevent ang early signs of skin aging. Hindi man mga katropa, ang makapadula gid sa amoy sa inyong alawas. Sa makadula, inisang bacteria, ang atong Santon Herbal Soap mga katropa ang para gid sa bilog nga pamilya. Sini nga balik eskwela magamit sa Santon Plus Herbal Soap. And syempre mag-isa pa kita kahabon para naman sa mahilig sa glutathione and Kojic mga katropa, miyara kita sa Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:44 na mga katropa, niyo nabatian ang balita sa showbiz. Kag ato naman mga katropa padulungan ang ining istorya special. Ano ni ba lang rason sa sining nga babae nga sa edad yang 30 taon nga nagpakuno-kuno siya nga 12 anyos. Kaya ay ginakigan siya ni Katropang Ed. Ay, Katropang James, istorya ay kami ba?
2: XFM, Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: Payo aga, good morning sa tanan ng mga katropa natin nga nakatutok sumong sa 103.9 XFM Bacolod. Si Katropang James King ni Katropa para sa aton nga Balita Espesyal. Aton balita special, ining 37 anyos mula nga babayo, nagpakuno-kuno 12 anyos. Pagod matuntong pamilya nga mag-a-adaptar sa iya. Katropa daw kaangay lang sa pelikula, ginambala ng istorya sa isa ka 37 anyos nga babayi sa Brazil nga nagpakuno-kuno nga isa ka 12 anyos nga may autism sa sulod sa masobre sa katuig. Agud mapapati ang isa ka pamilya nga mag-a-adaptar o mag-adaptar sa iya. Gin-report sa Brazilian state sa Santa Catarina nga nagwasay ng investigasyon sa kapulisan nga nagpalapit si Amanda Maria Zauza de Oliveira sa isa ka pastor sa simbahan kag nagpakilala nga si Gabriela kag nagpalagyo sa iya pamilya nga nag-aabuso sa iya. Matapos makuha ang pagsalig sa pastor kag miyembro sang congregation, nakabaton sila sang financial assistance kag gin-refer sa isa ka pamilya nga muang nagsagob sa iya. Gimpalangga siya sang pamilya kag gintabig nga matuod nga anak. Ginatagan siya sang engrande nga birthday party. Ginbaydaan ang obesity medication kag nagplano nga adaptaron siya sang dalayon. Sa muna nga tiyon, huwag siya nga nagpabata-bata. Naginom sang gatas sa bibirona kag naggamit sang pacifier. Wala naman inigil patihan sang pamilya sang nagsagot sa iya ang iyang pagpakuno-kuno. Gani nag-report sila sa kapulisan. Sa ang ginpatigay ng investigasyon, natukiban nga may iban man siya naging tunto sang una sa amuna nga paagi. Inakuman niya ini sa interrogation kag ginpasakan siya sang kaso nga fraud kag identity theft. Pinipreso siya apang naghinyo ang iya abogado nga ipadalom siya sa psychiatric evaluation. Ina, ang aton nga balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. pabaskugo ng immune system. Mag Santone Vitamin C. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Alas 6:47 na mga katropa, no? Wala na nang ayo, bulig, tarong kay. Pwede ka mo naka-report kuro sa mga authorities nga ati amo na, no? Ka-experience kasang abuse, di ba? Ano pa dabi nga mga harassment, no? Para mapaagi sa husto nga proseso ang imo na bi nga mga reklamo. Imbes nga mabuligan siya, napailan pa sa kaso. Identity theft kag fraud. Fraud, tinamike ka, nanunto ka, pike ka na. Basi ko magrason na siya nga 12 years old sa akong pinsar eh. Pero edad ko 37 eh. Pero akong pinsar 12 anyos.
1: Dede man sa sabibiron para mag-pretend ka sa pang-fraud.
0: Isan sa ano na lang bala sa imo bala nga physical bala.
1: Oo, kaya
0: nga appearance.
1: Yan, yan bala nun. Iba niya, may mga ano na bala.
0: 12 years old, hindi ka muna kadako ya sa 12 years old. No?
1: Churaya, pag hindi ka trong France, gulang, hindi ka churaya. Yeah.
0: Matako ka tood sa 12 years old, but not that tall, katrapang Wendell. No? Kaya siyempre, ang age ng 12 years old, yan may ara niya. Unless kung abnormal ka eh. Yo. I'm sorry, no? Ano kabla? Abnormal, ano ng term nila mo, no? Above normal na siya.
1: Yes.
0: No, that's not a bad term, mga abnormal. Above normal. So, lain ka. Ano bila mga katropa, pinasahe ka sa iban. Above normal ka, o konti, below normal ka. So, may, it's either, ano mga katropa, ng sa imong physical appearance. May ara na ganing nga pila pala nga ito, ititaas-taas na, pero galing niwang. Diba? No? Kung taas ka, pero tambo ka be. Pero ang edad mo ya bata, pagali. No? Mga katropa. Hindi mo na nga to, yung ano da bala, no? Mangin, ano kita, mangin sensitive kita, especially sa physical appearance ng iba. Pero galing niya kung gamiton mo yung panunto, ati hindi na na-insyakto. Pares na sa iya. No? So, why is it nga nag-file ka sang formal para mabuligan ka man sang tadlong? Mga katropa, no? Amuning atod nga leksyon nga nabalaan sa balita espesyal nga manunto kasi kapareho mo, siguraduhon mo nga matuntuhan mo. Kung manunto ka ganing nga doon lang alang man, ahay, problema gid na. Makatulgid ang ulo mo. Imbis ka mabuligan siya, ginfailan pa siya sang kaso. Sa ina sa mga epekto, no? Delikado kung mga bagay. Mga katropa, binagbinagong tanay mo, mangkot kita, seek advice kita para mabalaan na ton kung anong husto nga proseso para mabala naton kung kita mangin kung mapuslanta na o kung hindi. Kung makaano kita bala mga katropa, makabilipisyo kita sa sinangabagay. No? Kahit na siyempre, kinangalanta ng mga katropa, makaluwas sa sinang mga harassment or mga pagpang-abuso. At para maano kita mga katropa, mabalaan para aware ang tanan ng publiko kagang mga said agencies na makabulig sa aton. Oh, para makita mismo makaluwas sa sina nga mga kabudlayan sa aton nga kabuhi. Alas 6:50 na mga katropa. Oras na ginalang-alang na pero ipakilala namon sa inyo ni Katropang Wendell ang mga produkto sang Yes to Health.
1: Yes mga katropa, gato mga produkto sang Yes to Health ang mabakala sa itong mga Yes to Health store sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39 na Bacolod City mga katropa. Ma-order man ni mga katropa sa mga online shopping applications ninyo, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Kag mga katropa, syempre, mabakal man sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson, Generica, South Star, kag TGP. Mga katropa, hindi man ang mabakal sa mga lokal nga butika. Akon sa mga butika malapit sa inyong lugar, i-search nyo lang. Akon i-search nyo lang. Akon ipamangkuton nyo lang ang produkto sa Yes to Health naton o kung ang mga Santone products.
0: Mga nag-monitor sa phone,
1: Yes, good morning. Ari sila sumang ni Jeffrey Martisano, nagapamati sa aton. Dira sila sa may Sitsulapak, Doldol, Barangay Robles, sa La Castellana. Kaginapag-greet niya.
0: Yes.
1: Sang, ang mga nagapamati dira sa Subong, no, sa family Martisano. So, bata ni siya nila, sila na yung mga Melanie Martisano. Dira bala, no? Good morning, dira sa ila family. Morning. Si kay Alberto Norbing Loreno, good morning man. Nagalanta mo siya Subong, kanagapamati sa aton. No? Sa may Talizay, City Zone 15. Sa, ano ni mga kasimanawari ni Katropang Michlip pa. Kag kay Sir RV Chris Casiris, good morning man.
0: Aga.
1: Sila ni Ma'am Elves dira, ka Ma'am Elvira Ginugo, good morning.
0: Yes, good morning. Yes, mga tropa na to dira nga nagatutok, nagababad dira sa aton sa XFM 103.9 Bacolod. Good morning liwat sa tanan, ano? Katropang Mendel ang oras, sadungin na lang alang na. Mga katropa ta, hindi na tapaliso ang inyong mga radyo kay magabulus na bulus ay ikaw po si Katropang Erwin Salinas. Sa liwat, mga katropa, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si Katropang Wendell Balinario.
0: At si Katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawag yun nga Pilipinhon sa Pilipinas. XFM News!
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision X! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
7: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
11: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
10: Oh, yes!
11: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
10: Mas lalakas ka pa!
11: Sister Pain!
12: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: Nga, XFM, kid how?
15: Kaya pagbugtaw ko, balita din mo.
14: Nga, XFM, kid.
16: Ay, nami ang music, ah.
14: Nga, XFM, kid.
16: Ay, pula ka lang, music, magkatapos bugtaw ka, blam, mayarap ka sa mga balita, blam, sung amin, pagkita mga DJs, nalakan, blam, blam,
17: wala asang konkreto nga sabat. Wala asang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
14: may how kita pa.
17: Enjoy lang.
14: Nga, XFM, git how.
18: Tingin mo!
19: XFM 103.9.
20: The Secrets of Hell.
21: Kaabala kinahanglanon ginaton
18: nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas. Gina siling bilang nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod na ton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag-abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables o kung luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
5: Gusto mo ba

0: kun hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungod hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nya balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Sunthone Gold a Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secrets of Health.
3: FM.
4: Sample Plus Gold.
5: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
4: Sunthone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
12: Go! Let's get it!
11: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
12: Uh-huh.
11: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
13: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
14: Sister Payne.
15: Si Michelle Legale, isa

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika. Sunthorn Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawon.
0: Sunthorn Gold. Coffee

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Resistensya sa trabaho, mag-inom sang produkto ni Doc Hico. Una, ang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Ikaduha, ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, ang kape nga puno sang sustansya. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
3: Kare ka mo dire sa Silay kang magpanaksi sa among kaiwatan sa Charter D Celebration sa Sarajan Silay kag kan Silay Festival kag welcome igamo sa paglibot-libot dire sa among nga mga social houses kag mananit nga mga pagkaon dire sa sudan sa Silay para magpanaksi sa amon nga mga kaiwatan kag amon nga mga delicacies dire sa sudan sa Silay. Gina-imbitar ka mo namon na magpanaksi sa amon diri nga kaiwatan sa 69 Charter Day Celebration sa Siyudad sa Silay kag kan Silay Festival. Kari ka mo diri kag magsinadya kita og yun Silay noon.

0: makamatura ng salandigan sang kalatalakayan.
1: Before the president and ensure me a piece of paper and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtuliin sa mga detalye sa issue kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it emphasizes to become a pandemic.
0: It's not... Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo kag reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapesma sa ako, pero wala man nila kinatapos.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman. Oh.

May nga mga katropa, may aga sa mga suki natin nga tayo para mati. Welcome na liwat sa aton pagpangaraga dali sa Bullseye. Today is June 12, 2026. Sumuhan na mga katropa, at celebrate kita sa aton nga ika-28 nga pagsukat sa aton nga kahilwayan bilang pungsod, bilang Pilipino, no, kag gilang hilway sa mga sa kamot sa mananakop. Doka sa jaman sang ini nga mga sitwasyon kay ti dudungan ba na sa mga isyu nga naginawa subong. Pero sige lang, no? Mga katropa, aton nga i-realize diri mga katropa ang ang aton nga sitwasyon, no? Ano ba, hilway na ta sa mga nagapugong sa aton sa aton pagpakabuhi, naghatag sa kabudlayan sa aton nga pagpakabuhi. Hilway na tabla sa ini nga mga problema. Hilway na tabla sa pagpahayag sa aton nga mga hibubunot. Hilway na tabla para sa mga kautangan nga ni. Abot lang kung hilway na ta, hilway kinabla sa krida mo. Hilway kinabla sa mga obligasyon. Bago grabe, no? Subong yung mga katropa, bisan ano nga hambal ta, importante hilway kita ya sa mga masakit. Nga hindi tayo nag-ligid ya permi, hindi ya permi ya nag-kabudlayan sa aton pagpakabuhi kay ti. May masakit na, may ara na sa mga hindi mayo pamatsyag, no? Pero sige lang, no? Kung ano man nga ng realization sa kahilwayan sa aton pagpakabuhi mga katropa, depende mo na sa aton sa ginagyan nato sa sitwasyon nato. I hope nagsigahon lang kita nga tanan okay, tanan mas ano kita na mas resilient kita sa ano man yung mga pagtulaw kag pag testing sa aton nga pagpakabuhi katropa, para sa mga drivers at operators naton, we know nga sila ni ang isa sa mga naapektuhan sang krisis subong, away sa ibang mga pungsod, nga kita ang nagkakaapektuhan katropa, no? Pilipinong pumuno yung Pilipinon ang nagkasakripisyo. Desisyon sang aton nga mga leader nga kita ang nagaagunto sang resulta kag konsekwensya mga abyan, no? I hope amuni ang mga ano naton nga mga inspirasyon sa pagpadayon sa aton nga aton nga mga obligasyon sa aton nga pag padayon sa pag pagkabuhi katropa. Well, update kami mga katropa. Tumtumar ang suggest ng aga. Kaupo na ito sa technical side, katropang Junel Upside. Ako naman si katropang Winselina. Nasa mga bian, talakay kita sa mga kamabalita, mga issues, no, diri sa sunod sa makunod, mga katropa, mga abyan. Isa sa mga tutukan na ton subong. Subong andaw katropa, nag-celebrar kita sa ika-20th day o year of Philippine Independence, mga abyan. Anong aton pila ka mga activities, mga nag-padayon nga mga obligasyon nato, no, kung mga hitabo sa aton pila ka mga tanatapan sa gobyerno, himaroon takaroon ng gidugay, no? Well, give you an eye sa pila ka mga lugar diri sa Bacolod, sa Negros Occidental, kag pila ka mga lugar diri sa ano sa aton nga probinsya, as we celebrate the Independence Day today. Pinapaka ma-update diri sa Bacolod mga abyan. Katropa, ang aton nga clearing operation wala, nagpadayon ni Sigapon ang pagpatigayon na aton sumong, no? May ara sa mga vendors ang issue diri sa ginalantaw ta sa North Capitol Road, no? Pag-isurehan pa. Pero may pila ka mga vendors katropa nga gin pahalin sa mga lugar, just like dira sa
ano sa Negros Occidental High School nga area nga ginpalin to sang Aton City Legal plus ang clearing operation sa mga dalanta about kun makarelate kamo makahatag makamo sang pagpinuino nyo kon sa inyo na dala na sa mga clearing operations. Pero mga katropa, ang pahayag is ang tinloan ang mga sidewalks naton tanan nga mga obstruction sa sudan sa Bacolod sa mga mayor nga dala noon para magamit na magamit sa pumuluyo sa mga motorista ang aton sidewalk aton dalan nga ginaparkingan sa mga dagko nga mga salakyan hindi gani ginahimo gani parkingan sa mga salakyan daw amo ring budlay kiti amo ning nagaka halinan sa mga disgrasya mo. Kag siyempre, ang implementasyon sa atong ordinansa nga dapat tutukan man eh. Tuntani, no? Galing ti do, importante question man isang consistency sa implementation sa atong nga mga ordinansa mo nga dapat ma-implement naton sa matagla sa adlaw-adlaw. Abi nyo, dako ang contribution sa mga kapitan tamo, no? Diris Bacolod sa pagpatuman sini kay ang last nga say ara sa aton barangay. Sila man ang nagsaway ang gakalatabo subong makita nyo barangay pa kung kisa nagabular sa aton mga ordinansa. Barangay man mismo ang may mga obstruction, may ara sa mga natukod nga mga hayob-hayob, may ara pada nulodegasyo. May ara manda mga salakyan, mga public officials pa. No, tindi na nga implementasyon natun sinadaman, no? Ari pinakalitan sa mga katropa. Ang Ascenso Market gitagaan sa 3 ka bulan, no, nga plaso para mag vacate mga katropa sa nasambit nga lugar. Ari naman istoryahan ta karon, no? Ano ang aton nga pag-implementar sang aton ordinansa kag interpretasyon sini kay aton naman nga mga katropa ang pag-incendita kap kun laye why mo na iya sa problema mo okay mo na iya mo no ma-implement nato na iya mo no sa mga barangay. Ang problema lang kay ti mismo ang nagahatag sang resistance ba ang aton nga mga barangay kapitan na-incendihan taman kay ti mahambal mo nisla nga kami ang maigo mo, kami ang matamaan mo, kami ang mabudlayan mo, so kami ang marindugan para sa amon nga barangay. Pero ang gakalatabo may ara sa mga failure bala sa implementasyon kung istoryahan ta clearing operation. Kaya kung namo malang ni nga hindi ta maimplementar nga itong mga ordinansa, hindi lang ta mag-implementar kaya kalaw ay sa mataas ang tao, kalaw ay sa mataas ang pumuluyo ta nga nagapatuman kita sa ordinansa ta daw atong mga ginpahalin nyo nga mga vendors na dito sa sudat sa Bacolod sa proper dito sa downtown area sa ibang mga lugar ginpahalin mo sila because may ordinansa because may aras ang implementasyon sa ordinansa ta and wala sang choice ang ining mga vendors kinahanglan magpati kay kun hindi dakpon sila pangkompiskahon ang ilang mga ginabaligya where sa iban nga mga barangay pwede mag-apilar ha pwede hindi ma-implement anay nga aton nga ordinansa sa obstruction ni sini mga makakatropa no just because kati si kapitan nag-ayo just because si kapitan lapit sa politika just because si kapitan may arang inasandigan yung mga politiko nag-istorya ito double standard no gapili taya na amura pasensya akong paglantaos na kapili tayo sang patumanan ta sang ordinansa. Depende ni sa enforcement ng mga katropa mo, no? Kung tagaan nila sang plaso, no? Nga un-apply sa isa ka barangay ang ining extension. Whereas ang ibang to karang apilar ng mga vendors, why man ya, no? Ginkaka sila, gintinloan sila, ginhawanan ang lugar nila, wala sila choice, kasuhan sila, kung hindi sila magpati, why is it ma-exempted? Why is it may exemption? No? Why is it nga may ara daw pinilian ta? Ha? Why is it nga amuning sistema? Ha? No, kalaway eh. Dapat kung gina-implement na itong isa sa lamahatanan. Amo na ang baldi na bla. Ang aton laye, ano man na siya,
Hambal din ako na, Joralek said, Lex Bla, the law may be harsh, but it's still the law. We have to implement. But there could be an exemption, of course. In every laws, may ara sa mga exemptions mo. No, what are those? No, but dapat may ara sa sang compliance tani. Pero daw kita ta lain eh. Just because kay may mga boss ta, just because kay may arat na sang kinasandigan ni mga politikada, ano klase ba kulod pa man? Ano ba ano klase sudad may arat na subong man? May ara ka implementation pero di pili mo. Ha? Piklaw ay eh. Anyway, ay sana sa mga tutukan natin mga katropa sa pagpangalagad ta sa atong paratuntunan. Plus ang pag-resume sa impeachment katropa, may ara na sa mga abogado. Ang defense counsel sa kay Vice President Sara Duterte, may ara naman sa mga schedules mga katropa mag-convene ang impeachment court para magtalakay sa ining impeachment against sa pinaka o kung sa isa sa mga mataas nga opisyal sa aton pungsod mga abyan. Tanawang tara karun sa pagpangalagan natin sa atong platong tunan. Plus, ang inistorya, pagidla, nga tutukan taman mga kauturan ang ini ang pagtulo tayog dito sa Mindanao area. May ara sa mga aftershocks which I think expected na sa aton sa nagakalatabo dito, but ang mga aftershocks nagalapot sa magnitude 5.0, no? Grabe na, no? Bugat na. Kung imo balay na uyog na sa 7.8 pagkatapos

nga wala ta mga expectoran. Amo ra irpabalo sang OCD, amo ra irpabalo man sang aton nga ano sang fee box nga kinahanglan magpreparar kita. Dapat mag hatag kita sang mga precautions, no? So we know it in advance, no, that this can happen. Ang 7.8 nga linog mga tropa had already happened sa Mindanao, kag dapat na tun-an nato dinhi. Dapat may ara kita sang pagduon sa mga katropa para mabalanta kung ano gidman ang sitwasyon, no? Ano pwede nga pagpanghanda? Hindi pwede nga puro lang ta simulation, but dapat may mga pinagsama rin, no? Sa building codes na to, no? Ato ang mga daan nga mga building nga delikado bla para sa linog katropa, no? Medyo ma kabaluman tamay ara sa mga heritage site kita, pero sa mga pagtayog-tayog hindi pa sa exempted, no? No, kay heritage site sila, hindi sila maguba, no? Kag sa mga building, ang kataason sa building, so mga katropa daw inang sa mga panahon ito ginakulbaan ka na. Kadto kas babaw to, kadto kas ano, basi maglinog la. Pero amo ra may stigma nga gina pa kung nga ga-epekto sa aton paminsaran once nga nagluntad ini nga mga kabaskugon sa pagtayog diri sa aton nga pungsyon kay tropa, no? Ang Pilipinas kuno ang may pinakadamo nga mga ano mo nga mga trenches na pwede nga mag idog na siya, maghiho na siya kag mag-resulta sa paglinog mga katropa. Daw ang istorya sa mga katigulangan nga ambal nila basi bla this is the end of the world. Hindi pa man guro ah. Aray mga katropa, pinaka-latest man. Ang Estados Unidos nagpalupad sang missile, ginbombahan ang isa ka cargo vessel nga may lulan nga ano nga oil dito sa Strait of Hormuz because sang pagbiolar sang pila ka mga regulation kay pulisa dira sa Strait of Hormuz, blockage kag ginhimo sang Estados Unidos pagabiyan. Amo na sang pinaka ano pinaka highlight karon, no, kabay pa ang aton lang ginasigahom hindi maglala ang kinagual dito sa Middle East na naman, no, nga kayti ang epektos na da hindi man ma-respond sa Pilipinas ang aton nga petrolyo nagasaka, ang aton nga mga balaklo nagasaka man kada Martes gahangla ta kada Martes nagahulat ta kung ano ang posibleng saka sa presyo sang aton petrolyo or sa aton nga gatong katropa, no, amo na ang pinakamang sistema bla, no. Anyway, titan out tara karon sa pagpangalagad naton sa aton platoon tunan 7 of 36 na katropa ang aton nga mga produkto, ang aton nga tatlo ka mga produkto sa Yes to Health nga makapasanyog sang aton nga ikaayong lawas mga byan. Ang Premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C nga dapat na maintain naton, may ara kita sang proper nga supplementation. Hindi ni makapalain sa inyo kundi makapasanyog pa sang aton nga ikaayong lawas kontra sa mga masakit mga kauturan. Ang Premium D3, amo na yung sunlight vitamin naton nga makuha naton sa adlaw. Pero hindi, not all the day, not all the time. No, not all the day, not all day. Nga expose kita, magwa kita para magpainit. Kaysa subong, ang init mga abyan, tial na kayo, sakit na spanit, kag malapdos ka kung madugay-dugayan ka. So hindi na sa advisable gid nga expose kita sa init katropa. Ari na lang ginimo to supplementation sang Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa, vitamin D nga kinanglan sa lawas naton, no? Kinanglan sa aton nga kinanglan sa aton nga sistema, no? Para magbakod ini, para immune kita sa mga viral infections kag mga masakit nga posible magdapo sa aton. What's good in it mga katropa, because of Premium D3, not just vitamin D nga ginatag naton nga nagapabakod sa bones naton, kapanami sa aton nga condition sa aton paminsaran, aton blood flow, aton circulation sa dugo katropa.

0: bat may ara pa sa San Virgin Coconut Oil nga nagapa pakodman sa aton depensa kontra sa mga viruses nga posible mag infect sa aton sa matag adlaw nga tanan. Okay? At the same time ara man isang malunggay, a malunggay katropa ti proven and tested na ya, no? Itanong mo pa kay nanay ang ining ano, ang ining balunggay, dako ang bulig sini para pagpasanyog sa ating immune system, ha? Gina-fill in niya mga katropa ang aton lawas, ginatagan niya sa mga suplemento like mga vitamins nga kinahanglan naton sa aton lawas. So kinahanglan ta lang katropa nga i-maintain ang aton supplementation. All right? Premium D3. Ang aton nga Santon Plus Gold, may ara man sang ang mangustin, palaya, may ara man sa malunggay, may ara man sang garlic, may ara sang spirulina, ini mga ingredients mga katropa. Sobra na ni, ha? Kung i-maintain mo, kung adlaw-adlaw mo na inom katropa, bisan ang lifestyle mo, huwag kang kakaon, utan, la, no? Pero may supplement ka, at least may ara Japon, ha? Gamiton ang lawas naton ng mga suplemento sa pagpabakot sa aton sistema. Okay? So, ang Santon Plus Gold, mga katropa, gapanami din sa blood circulation, no? Tungod sa presensya sa ining garlic, presensya sang ampalayaman nga nagapanubo sa aton blood sugar. Ang mangustin nga dako ang bulig sa aton sa pagpanami sang aton depensa kontra sa mga infections. Okay? Antioxidant din sa mo. Okay? Ang balonggay ara man da, no? Hindi madula mga katropa because ti sa nambal naton proven tested na nga grabe ang mga nutrients nga makuha naton dira mga katropa. So dapat present na sa permi. All right? So imagine na lang ang tanan nga mga ingredients ni ginsulod sa isa ka kapsula nga kun isa-isahon mo ni inom katropa, grabe nga regimen ng agyan mo. Okay? So amra, no? Ang aton nga Santon Plus Gold mga katropa nga nagapanami sa kondisyon sa lawas naton sa pag inom naton mga katropa. I-clear ta lang, no? Kaya ang supplementation, it should be taken every day, no? Ang prescriptive naman niya, ginambal sa doktor katropa, would last for couple of days, no? May prescription na sa iya, bulong na sa iya, diriya mga katropa, na supplementation. So dapat inom kita every day. Sige. Para magbakod pagid kay kun wala sang no, maayong absorption na lawas naton katropa, tiway man eh. Hindi man maanan, hindi man maakupahan sa lawas naton ang pag-convert sabi, paggamit sining mga nutrients kaya sa mga suplemento kung wala sa total absorption. Dara naman kasunod ang role abi sang vitamin C. Ang vitamin C nagabulig sa atong katropa sa pagpadasig proseso para maabsorb sa lawas nato ng mga nutrients. Ang mga vitamins nga kinahanglan niya. Okay. So wala ang trabaho sang vitamin C. Plus kita nyo, sa unang atong kamuklatan, mainom lang ta vitamin C para magbakod lawas ta. Pero dason, inom ka soft drinks, inom ka na kaon ka noodles, kaon ka sang kaon ka sa mga instant nga mga pagkaon katropa. Notice mo, ay, no kay hinay mag-ayo ko ao, naka vitamin C man ko. No kay hinay sang akon nga pag recover how? Anong natabo, no? Kung naka vitamin C ka, ano yung proseso abis ang lawas ta, no? Siyempre chemicals man, no? Amat-amat man, nga panubo sa aton nga immune system, depensa. Oh, so dapat kung naka-vitamins ka, katura pa, parisan mo gidya sa premium D3, tag sa aton Santon Pasco. Alright? So muna, ang aton ultimate trio, mga katropa. Okay? Pwede nyo mabakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar. Pwede ko mga tuto sa Mercury Drugstore, sa South Star Drugs, sa TGP, kag sa generica drugstores nationwide. Or you can visit aton nga mga wellness center ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Okay? Tanaw pa kabuda sa mga produkto sang Yes to Health mga katropa damo da. Okay? So Okidoks, oras naton 7:42 na sa pagpakalagan na morning sa kay Ma'am Jovi Sarge Amodente dara sa New Zealand. Nakatutok na siya. Salamat gid ha. Watching live with you at home. Thank you. Salamat gid ma'am. Sa kay Ma'am Mary Jane Balio Alio, ang members ng Moms. Thank you. Salamat, Elvira Gilogo. Thank you so much. Salamat kayo sa pagtutok. Sa kay Tristan Yatgulay nga naka-check in naman sa aton nga pala tuntunan may aga. Sa kay Sir Lloyd Davales, may aga. Ay, kumusta? Nice weekend, Independence Day. Tuod no, kay ang Friday, tawhay man, because nga today is holiday katropa. Pero depende sa imo. Kung may duty ka, at least may ara ka sang dugang. Di ba? Junior Alegria, may aga. Good morning sa inyo na sa makagahay sa overflow. Thank you so much sa pagpamati diri sa Bullseye. Alright, oras naton 7:43. Ato ang tapira ka man latest balita, senaryo karon while nag-celebrate kita sang aton nga kahilwayan, adlaw sa kahilwayan, June 12, 2026 mga katropa. May mga activities ginahimo subong sa probinsya, sa pila ka mga lugar, highlight man dito sa Silay. Highlight man sa pila ka mga lugar diri nga ang ilang celebration sa anibersaryo tuon sa adlaw sang Independence Day. Wow. Oh. Sir Remel Mamilya, good morning. Shout out lang sa kapihan sa overflow sa barangay Makagahay. Morning. Thank you. Salamat kin. Oras naton 7:44. Makomersyal pa na ya. Aboy ta mga obligasyon naton pagkatapos kin lamang sa mga panumdo mga katropa. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3 Super Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang hindi ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver o

0: down pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pabili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Hindi nga mambla namon makaya ang ina.
3: Further, may nag-atrust ang public opinion. Objective.
4: Pangayon ko naman ang kagirasan sa atang mga kapulisan.
3: Franka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bulls

0: Oras ka tropa, alas 7:48 na sa pagpangalagad naton. May activities dito sa ano sa aton nga BCGC. May atutong mga tanong tayo, matian ta mga speeches ng aton nga mga public officials. Direkta man mabalaan ko sa mga katropa, anong direksyon sa aton syudad mo, no? Kay ti may ara sa mga pronouncement ang aton nga mga official figure, no? Nga maghatag sang ilang statement api, no? Like for example, din ta pakadto, ano ang priorities gobyerno? Anong meaning abi sang independence naton subong adlaw, no? Kung kisa ikaw gay mo speech do gilalain ka man mo, ha? Kay kabudlay?
1: Ari na sila. Larga na.
0: Oh, sige lang. May mo ka speech to. Paano ko na ma-relate man? Paano ko na ma... ma-sibo-sibo man? Para doon karami man pamation, bla? Oh. Pero anyway, mga katropa, presence lang sa mga official na gobyerno sa celebration sang Independence Day would complete the whole activities. No, importante nga ara lang na sila rather than absent ang atong mga official. Ha? Para mabalanta kag para ma-feel natun bla ang essential sang Independence Day, no? Ay, hindi man importante kung lawig-lawig gayo speech mo, hindi man importante nga mayara ka na sang palupok, no? Mayara ka na sang ihambal bla nga catchy para sa aton nga pila ka sa mga issues nga mabulaga ka kag pag-istoryan sa aton pumuloy. Di ba? No, anyway, mga katropa, today is the 120th years of Philippine independence, mga katropa, and we are celebrating that. And well, pinaagi sa mga gagmay mga activities na. Pero sa Kahiwat de la Cruz, ano ba lang meaning sang independence, no? Kahilwayan, di ba? May ara sang kahilwayan ka na bla? Hilway ka na bla? Ha? Tiambal hindi pa. Ha? May ginabayaran pa ko, hindi pa ko hilway. Oh, di ba? Oh, dami eh. Morning. Naglailain yung mga sitwasyon, mga katropa, no? Aton ginapakatubang sa sinay panahon pag istorya nga may ara kita, mga katropa, no? Oras naton 7:51, check naton aton patrol with katropang Franz Andrew Burgos. This time, mga katropa,
2: XFM reports.
0: Aha, katropang France, may aga.
3: Nakaparawin na rin papatay kong uwi si Mayor Greco. Kasi si 128 in Philippine Independence Day.
0: Ah, sige ba? Oo.
4: In November 1898, a group of our ancestors stood before a heavily armed Spanish garrison right here in Adios. They had no real weapons. They had no military advantage. All they had was a daring idea, an unshakable faith in one another. They carved rifles out of nipa stocks. They rolled up woven sawali mats and painted them to look like guns. Then they marched. They marched forward, shoulder to shoulder, projecting a strength so unified that the powerful, formidable Spanish Empire surrendered without a single shot fired. That victory belonged entirely to the collective. We know that when we say collective, it's a very strong word, especially for those na nag-defend sa ating bayan using a different approach. If one person had faltered, if one column had broken out of fear, the illusion would have vanished. They won because they understood that our power lies in our absolute unity. It was this exact same brand of courage, that courage to believe in the goodness of one's fellow man, that secured the 128 years of Philippine independence we celebrate today. We stand under a free sky because revolutionaries across the nations locked arms to face down an empire. That deep devotion to our republic did not disappear into history. We see it living into our uniform, men and women standing right before us today, holding the line so that our children might live in peace. The duty of defending our nation, however, has evolved since those early days into the trenches. Every generation is called to define freedom for their own time. Today, defending our nation rarely asks us to lay down our lives in battle, except on some occasions and in some instances, even here in the College City. Instead, it asks us to live our lives in faithful, deliberate service to our people. To our fellow public servants, our violent officials present, our workers in the barangays, our revolution unfolds in the halls of the government center, our barangay halls, in our busy clinics at the city of office, and even on our streets. We claim our independence every time we deliver honest governance. We claim our independence every time we choose to make a difference in someone's life. We liberate this city every time we refuse to give in to the cynical voices of division and hate, choosing instead the harder path of setting our differences aside and working together for the common good. That vital work, that relentless drive to push forward, no matter how difficult the path, also extend far beyond the walls of government. We see the exact same spirit alive, even in our youth, reflected in our guest of honor this morning. Brianna, stepping into whichever and wherever court means carrying the legacy of those early revolutionaries who refused to quit. Personally, he went through a lot physically, but despite all of it, she was able to surpass all those challenges and look at where she is right now. So that is an example of our youth today. Your tenacity and your support proves that raising our flag today still requires fierce discipline and immovable heart. And just like those who marched shoulder to shoulder in 1898, your victories teach us a timeless truth in any discipline. No champion crosses the finish line by himself or herself. Every medal is also forged by parents, by their coaches, by their schools, by their supporters, and the entire city supporting and cheering from the stands. But all of the challenges of our present generation, it looks different from that in the previous generations, but the exact answer remains. We lock arms, we move forward as one people, as one Filipino. Let us use our independence to be stronger together. Maligayang araw na kalayaan, mabuhay ang Bacolod, mabuhay ang Pilipinas.
2: May Tagalog si
5: Mayor. Si Mayor Greg Tayan. Ang nagpalabot niya man niya mensahe for the 128th Independence Day sa Katropa Irwin.
2: Tapos lang si Gurney
5: na. Sitwasyon na rin sa Bacolod City Government Center Grounds. Napunong din rin si Tanang Katropa Irwin. Actually, yung tanang yung mga empleyado, rin sa BCGC, mga manunudlo. Dito na nagtelepon. Agad nga tambuhan ka sa Parvin ang ining pinaka-importante no ngadlaw sa Pilipinas and also sa mga Pilipino. Ay tiyan mo ka sa Parvin ang pagtinguha man nga makuha na to na ano ang kailwayan sa mga dumuluong na nag tapos dari sa akin sa puso Pilipinas man ka tropa Irwin.
2: Oh, dapat silibrante ni, dapat ipagbunyi ang kalayaan ng Pilipinas. Magtatagalog din ako kasi nagtagalog din si mayor mo.
5: Pero may ginatagalog in Manila, Subong. Ginatagalog in Manila, Subong.
2: Ah?
5: So, temporary to Subong, Atro Parwin, si Brianna, doon nag-speech man.
2: Okay. Tapos, nasaway pa?
5: Na send na lang ato nga speech siya.
2: Ah, okay.
5: Okay, siya di ang doon siya di ang, ano, gid mo, no?
2: Oo.
5: Guest speaker ba?
2: Oo.
5: Pero Atro Parwin, before kita magpabati, dra kay Brianna ang, which is siya ng team captain sa niya, pakulo tayo itong Thunderbolt ng team nila sa volleyball mo. So, naging tagaan siya lang pagkilala ko sa Irwin. Hindi ka talo naman kita sa effort na isang niya sining mga kabataan.
2: Oh.
5: Ang subong niya ito sa Irwin, ang point sa niya pakulo, dari is naging tagaan, hindi pagkilala ang mga kabataan subong mo.
2: Oo.
5: Oh. No? Okay, susubong man niya si Ondo, depende man siguro kung sino ning mga, may harang din mga, ano ba na, may mga nahimuan ito nga makating mga mother baby ng mga baganihan, no? Oh. Nga doon nag-representar man sa nga pagtinguha.
2: Ang mga kayo
5: una sa mga Pilipino nga nag-tinguhagin para makuha ang, ang kabugusan ng kailwayan sa gikan sa mga pagpangipit sa siling mga dumuluo kung nagsakot sa Pilipinas. Pero ako sa winner, rin lang papatita na na yung
2: payas
5: na speech ni Councilor Rubens yung Gamboa Jr. Eh siya na yung kumito ni Storia mo, no? Dali sa Makulot. So, pamatihan tayo yan yung speech.
6: Magandang umaga po sa inyong lahat.
2: Magandang umaga po.
6: Ang kasaysayan ng araw ng kalayaan. Ang Hunyo 12, Hunyo 12, ngayon ay isang malagang araw sa kasaysayan ng Pilipinas sapagkat ito ang araw ng kalayaan. Ang paggunita ng deklarasyon ng kasarinlan ng bansa mula sa mahigit 3 siglo pananakop ng Espanya. Noong Hunyo 12, 1898, Hunyo 12, 1898, sa tahanan ni Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite, formal na ipinahayag ang kalayaan ng sambayanang Pilipino matapos ang matutumbay na pakikibaka ng mga revolusyonaryo laban sa kolonya ng pamalaang Espanyol. Sa makasaysayang okasyong iyon, unang iminagayway ang watawat ng Pilipinas na pinahe ni na Marcela Dulcilio, Lorenza Dulcilio at Delfina Herbosa de Natividad sa Hong Kong. Tinugtog din sa unang pagkakataon ang marcha na nilikha ni Julian Felipe na kalaunan ay naging ating pambansang awit ang lupang hiniran. Bagamat hindi agad kinilala ng iba't ibang bansa ang deklarasyong ito, ay sinundan pa ng pananakop ng Estados Unidos na napiling buhay sa puso ng Pilipino ang hadikain ng tunay na kalayaan. Ang Hunyo 12 o Hunyo 12 ay naging sagisan ng tapang pagkakaisa at pagmamahal sa bayan ng mga Pilipinong nag-alay ng kanilang buhay upang makamit ang kasarinlan. Gayunman, hindi agad natamasa ng Pilipinas ang ganap na kalayaan. Hindi kinilala ng Espanya at ng ibang makapangyarihang bansa ang deklarasyon at matapos ang Spanish-American War ay napasailalim naman ng Pilipinas sa pamamahala ng Estados Unidos. Sa loob ng maraming taon, Hulyo 4 ang opisyal na ipinagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sapagkat ito ang araw na kinilala ng Estados